0: add up mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
1: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
2: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
1: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: 101.5 K5 News FM. K5 News FM. News FM.
5: Oras sa K-Pab News FM Philippines, mga ka-K-Pab na 7:20 naman sa aga. Arig na mga ka-K-Pab sa inyo naman ng panatuntunan. K-Pab, Arig, masuffer naman kita sa epekto sa presyo sa lagis. Bangod sa nimpadayon nga kinagubot dito sa Middle East, inamin na sa Strait of Hormuz. K-Pab, Arig, hindi ta mabalan who is telling the truth. But definitely, kung taraon mo, because of the advisory nga ginpagwa sa Amerika nga dapat magbiya na ang mga American citizens, it seems nga daw na daw na pierde sila na. Nakapamintahan na si Iran kumpara sa ila. Imagine mo ang mga strategic kag military headquarters mo hindi ka kadepensa kay Pamerik.
6: Gakaigo ka na.
5: So it's very dangerous now. And daw gabakbak man subong ang Amerika, sige man balos nila. Pero ang problema is dalumduta iabing headquarters ni isang Iran, no?
6: Kag ang ego sa, like example lang ha, sa wala lang subong sa aton, ang ego sa ang Kuwait subong Cyril dyan, halos kada oras ga sirina.
5: Ang lain.
6: Ang Qatar ego gid, ang Bahrain gid.
5: Kabalo ka nga nagsirina tudo. Because gintira na sa Amerika ang desalination facilities ang Iran.
6: Sang Iran.
5: Tubig na nang inistaran kang ipabirik. Ang tubig na kinanglanon sa mga tao, subong mga tao sa Iran, gasala-sala.
6: Why na tubig?
5: Kundiin sila makuha sa supply sa tubig nila. Ang lain subong kakipabirik, nagpagwa statement na ang Pakistan, ang Iran, nga kung magsilo ang Saudi Arabia, kag hindi na magsuporta sa Amerika, they will make sure that nobody will touch Saudi Arabia, even if even bisan pa kuno ang Israel kag ipabirik. Napagwas na statement nga maguntat kay support sa Amerika, mo pod ka sa mon. Pasiguraduhon na mon sa imo with the entire Arab nation nga wais ang bisan sino makatandog sa imo. May Arab prophecy kag ipabirik nga time will come ubos si Elias ang inaya may mga projection nga malayas ang tanan nga basis ang Amerika sa Middle East.
6: I think that's the general direction with the present experience
5: situation right now.
6: Ang Bahrain, ang Qatar,
5: kay subong ang Saudi do hindi na sila mag hindi na sila ka-rely sa protection nga ginhatag sa ila.
6: Why na guba na ila airport? Guba airport subong lang galing gina ang style subong nakita ko gidaw gina-downplay.
5: Gina-downplay.
6: Pero guba na niyang airport.
5: Ara na subong noy si Dr. Purnan.
6: Ay ara na si Dr. Purnan.
5: Ginaistoryahan taning katabo to because we're talking about emergency. Kag ano bala ang mga preparasyon naton sa disaster? While grabe ang tayog dalas ang bombahan ay supersonic missile yung ginatira to kag ipabirik.
6: Grabe, hindi magwantag.
5: Hindi masagang ka Amerika eh.
6: Hindi magwantag.
5: And ang Amerika gatira man, prokulanong tayog sa ila itong Mexico, grabing tayog.
6: Mexico 7.5.
5: Grabing linog. Why pa kanil ka-recover taga Venezuela?
6: Yes, ato man 7.2.
5: So, magluwas sina, may mga bagyo, dumduman mo si Inday. Why sa kasulod, ka-landfall, pero grabing devastation yung gindala niya because of the enhancement of the habagat.
6: Yes.
5: So, kinanglan tagin termi nga preparado kita. Ang padawag sina is disaster preparedness.
6: Disaster preparedness.
5: Tikangot sini, isang nagligad nga Friday, o nagligad nga Friday, may aras lang ginatawag na Rescue Olympics. Rescue Olympics, talagang lang ang mga rescuer, may competition para mabalaan ta kung anong preparedness, do ano ang stamina, kag ang, hindi, kay kabalo ka, kung nag-rescue ka, dapat ikaw mismo ang rescuer, bakit you are ka? Very fit. Kaya what if, karoon ko na dinalaga na, ikaw una hapo, kaya ikaw to yung unang i-rescue? Itawgon ka pa na karoon ka rescuer?
6: Ang ato ni kinanglan, duck, cover, and hold.
5: Oh, tika ron?
6: Kundi, duck, sa dak lang way na. Kay hindi siya ka duko kay dako.
5: Ang tapos may ara nga ginimo nga rescue march. Sugata tani sila sang Saturday sa pagkalaba-laba dumdabo na participate may taga Bago in other local government units who joined this rescue march. Sa linya sumo may kaupod naton si Dr. Ana Pornan sang City Disaster Risk Reduction and Management Office. Doc, good morning.
6: Morning, Doc.
7: Hello, good morning, Sir Elzan. Morning.
5: S2 kami ni K5 Eric Tinerefi Subong, no?
7: Hi,
5: Doc, could you please tell us something sa imong assessment about the Rescue Olympics and anong bottom line sa kagadong purpose naton?
7: Good morning sa tanan, no? Especially sa aton na mayor. Good morning, Mayor. And sir, ang Rescue Olympics naton ginhiwat naton sa Friday. And it was nang gi-interact sa aton nga mga barangay volunteers and national government agency.
5: Okay. Tuiga na ining aktibidad nga ginobra sang City Rest Reduction Management Office ining Rescue Olympics.
7: Yes, usually ginobra tani every aton nga July, which is the National Disaster Resilience Month. Ang aton nga first was in Punta Taytay,
5: okay,
7: sa beach, no? Ato yung water rescue naman ang ginpatigayo naton. Then ang ikaduha, ara sa likod man sa aton nga government center, sa likod sa legislative na Subong. So the naman niya ang ginemphasize naman naton is more of the fire. And then Subong ya, more nag-focus kami sa kwan sa road crash.
5: Focus ka mo sa ano, ma'am?
7: Road crash.
5: Road bungwanay naman sa dalan, aksidente. Very good, no? Ining pagpadigayo naton sang Rescue Olympics was anong mga for example road crash ang focus. So ano may ara scenario ang ginahatag ang aton sining City Disaster Reduction Management Office, and then tanawon kun daon nakdasig ang pag-response sang pag-respond sang aton sining mga rescue units.
7: So bali sir, sa kada ano may kategory kita, may ara kita nga barangay kategory, may ara man kita nga volunteer and national government na category. Then ang aton nga gin-focus is how hindi lang nga padasig-dasig, but kung nasunod bala ang ano ang
5: protocol
7: yes sir. Kay may ara kita na protocol nga ginatudlo sa ila kung paano ka mag-rescue. Kaya hindi lang siya padasig-dasig. Kaya kung kaisa kung taman ka man kadasig, kamo ka malipatan nga pinaagi.
6: Basi magkalahulog ang pasyente.
7: Too hard. Yes, yes. Amo na siyang ginafocus natin actually. Not the... ano lang kami sir sa time, kung nag... ano sila ba na? Nag-tie?
6: Na
7: kita yung ma-focus sa time. Pero usually, ang ginatanaw na isang aton evaluators, ano siya, inang kung nasunod ang proper protocol kung mag-rescue sa pasyente.
6: Doc, nang may follow-up lang ko pa mangkod, Doc, no? Si K5 Eric ni Doc. May ara kita Rescue Olympics. Well, that's good, Doc, K5 Eric. At least ma-enhance ang skills and capabilities ng aton nga mga rescuers. But ang aton nga DRRM, have you gone up to the barangay level to organize ang aton nga mga quick response, like i-training naton abing pila ka mga tanod dira or whatever sa barangay? Nga before mag-abot ang aton rescuers, may ara na tangadaan frontliners?
5: Mga first responders panawag na to na, no?
7: Yes sir, may ara kita actually gin pa ano na sa April. Inuna lang namon ang coastal. Ano kami sa community disaster preparedness naman yan, how to respond kung wala pang aton ng mga responders. Kaya para usually na ano ta naton sila ginang una ang ara sa ground. Then after sina, nag-ano man kami sa aton mga responders, no? Ano naman niya kung paano mag-handle sang aton emergency vehicle. Same time kung paano mag ano sang ambulance driving. Ang insyakto ba lang ambulance driving. So, ano tanak sa talaga mga barangay nga may mga ambulance services.
6: Tining aton nga mga first responders, ma'am, sa mga barangays, are they organized? Are they activated right now?
7: Yes, usually sir, kung ano muna silang gin ano nato, no? Nga gin tagaan naton mga kits, no, in case nga may ara sa barangay, sila nang daw kung kwan pa do force multiplier sila pala. Pero sa rescue naman, sa emergency naman niya sila.
5: Okay. So during the competition, pila ka barangay ang nagpasakop, Ma'am Ana Pornan?
7: Actually sir, sa barangay gin-invite sila namon, pero ang nag-ano sa aton apat lang, pero ang naka-intra tatlo lang, kay kulang ang kulang sila sa personnel because pag evaluate namon sa aton mga barangay, may ara gali nga ng pilalang mula kabilo ng duty. So hindi sila namon makuha sila barangay for the competition because bayaan nila ila barangay. So
5: okay.
7: Ibang nag-ano lang sila, nag-suporta, nagpadala lang sa tao nga malantaw lang pero wala sila yung nag-compete.
5: Okay. Sige. It's okay. But may ara kita ginihimo nga daw inventory of every barangay. Ang purpose ng inventory is see to it if we have a complete team in case of emergency nga mga rescuers sa kada barangay. Kaya kung tanawon ta, ang kalabanan na mga tanod ang ina-utilize nila, no? Magluwas, abisa, nag-standby sa may mga ambulance. Now, nagahimo bala ka mo sang inventory or inspection to check ko bala ano ka kompleto ang mga tao nga kinahanglanon naton sa isa ka rescue or disaster risk response team sa isa ka barangay.
7: Yes sir. Ipaano ko lang sir sa public no nga ang emergency medical services lain man na siya.
5: Okay.
7: Sa emergency rescue team. So sa tarik na siya supposed to be, although sa iba na barangay nag-ano siya nag-overlap ay bala. So, amo pa na isa naton ka nakita na problema sa barangay because kulang gid sila sa tawo, no? Isa na da ka ano is the ang aton nga syempre kung dobrang tao dapat compensate man naton.
5: Mm-hmm.
7: You know that ang iba na barangay hindi siya kasarang nga amo gina personal nga may 24/7 nga tatlo na siya ka team nga bulus-bulus sa barangay ko kaisa duha lang sila ka team. Then ga every other day sila. So, naintindihan namon nga ano
5: sa
7: kapoy.
5: So, in short, naman tabo tani, Doc, no? May arang ito, medical team who is manning the ambulance, especially kung may mga ambulansya ang isa ka barangay.
6: Correct, correct.
5: Then, may arang ito yung team for disaster readiness, no? Na response team in case may mga baha, may mga linog, may mga bagyo. Kamu ginisli ang ready, magluwas sa medical team. Tingnan medical team niya, anytime, tawagan nila. Basi may emergency ka dalon sa hospital, masakiton, whatever sa barangay, Doc Perdan.
7: Yes sir, amo na siya. Ang nakita ko sir, sa mga barangay is that kung kaisa, isa lang na ang ila team nga for response, na for emergency response, kag sa ila ay medical. So amo na kung kaisa na naintindihan natin kung paano kabudlay sa barangay.
5: Correct, correct.
7: Especially nga we need that to be 24/7 kay hindi tayo kapakot kung sa no emergency mo.
5: So in line with this, hindi ayan nga out of your observation, makaimo ka sang request or recommendation to the mayor so that kung hindi masarangan ka barangay, there will be a support from the city on how are we going to establish sa ginatawag naton ginyang rest para disaster readiness sa makabarangayan that we will have a medical team and standby gidya for rescue operation na Dr. Pernan.
7: Yes, so subong sir, ginabrana namon gidya sa office, no, nga separate ang emergency response team or ERT.
5: Very good.
7: Kag separate na niya ang emergency medical, amo na siya sa ambulance services naton. Naka-insindi kami nga sa barangay Budlay-Budlay na because
5: correct.
7: Number one, ang tawo, no?
5: Mm-hmm.
7: Ang tawo dapat damo-damo ka kinailan tawo eh. Mm-hmm. Eh hindi mo sila pwede mapaduty nga sila lang Japan maduty subong, same time sila man maduty buhas.
5: Mm-hmm.
7: Unless nga on-call mo lang ang sir, for example sa emergency response, hindi magiging everyday may emergency, pwede mo lang sila i-on-call.
5: Okay.
7: But ang ato niya emergency medical services, we know that every day may call gina sila. So amo na ga-duty gina sila every day.
6: Okay. Now, talking about Sir Eljan, Doc Fernan, about emergency medical team nga adlaw-adlaw si mo may call sang sa isaya ang response naman niya kag ang rescue nga hindi gid man niya perme. Ano gid bala ang usual nga kakabagagamit kakabato naton dira sa DRRM naton nga mga calls like during times of rescue. Ano nga mga so, usual cases?
7: Based sa amon nga data, ang kalabanan gid sorry.
6: Yes.
7: Dula.
6: Okay, ma'am, go ahead lang.
5: Go ahead, ma'am. You're coming loud.
7: So, sa medical, sa emergency medical services naman or EMS naman, sir, ang kalabanan gid medical cases like mga heart attack, budlayan maginhawa, mamo na.
6: Okay.
7: Then we have the ano ng road crash, ay ikaduha, mga aksidente sa dalan. Then ay katatlo is mga nagabata, bala, OB emergency, no? Na amo na siya ang ikatatlo. Then iban other nga special case lang man. Dasun may ara man kami kung kisa nga ga-request nga man pa-transport, especially kung nabalang pasyente, hindi makasakay sa private na ano kay kinanagi siya nakahigda. So kisa gina-cater ta man na.
6: Okay. So sige. Klaro, nga ang una, ang pinakadamo, gid permi may tawag nga may heart attack, hindi ka ginhawa, and all sa mga barangay. Kag ang second is ining emergency road crash na inaaksidente sa dalan and everything. Ini siya ma'am to avert sang pagdamo sang among sininga kaso. Don't we have any intervention abi dito sa barangay nga makabulig ang barangay, or have you tried to link up with our city to do some traffic engineering ang aton nga BTTMD to do the traffic monitoring tungod sining rise or pagdamo sa mga emergencies like this one daw?
7: So actually sir, ginagaling kita sa medical, no, sa medical like cases na ginaling ta na siya sa aton City Health Office.
6: Good.
7: Like ang inapa ano nila ang ilanan non infectious like mga heart attack, mga hypertension, diabetes. So ginahatag ta man na ang data sa aton nga City Health para sila naman niya mag-ano sa intervention sa prevention side para hindi magdamo aton cases. Sa road traffic naman before ang ara ko sa City Health, sir, may ara kita ano ng road crash na training, no?
6: Uh-huh.
7: So dito ginit talakay matunamon ang drunk driving, wala sir?
6: Bawa mo ginaw. No?
7: Nga ginaano nato nga syempre kalabanan di sir na cases na nag-accident dito nalang kalabanan may ara gid isa sang party nga naka
6: inom
7: take sang alcohol. So dito okay. Na-realize natin sa drunk driving nga hindi kinanglang hubog-hubog kagid, but kung nakainom ka lainang imo reflexes.
6: Yes.
7: So lagi na paano natin nga kung ka-drive ka, hindi ka mag-inom. Kaya mas ano pa na sambal mo kagamay, may possibility nga hindi mo maanong reflexes mo pag makakause ka accident.
6: Okay.
5: Okay. Now, isa pa ma'am, no? Considering nga may kakulangan, would it be possible nga sa kada barangay, like for example, may mga homeowners, may mga subdivision na kita. Sa mga subdivision, why not top the homeowners and then create their own volunteers. I-train sila sa emergency cases para at least ang barangay kay kadamo sa atipanon, like mga purok-purok ng mga malayo-layo, ang i-prioritize mga layo-layo na blahalin sa proper, kaya kung proper, dasig niyang pag-respond
6: mo. May ara ka na facilities mo.
5: Like kung mga Granada ka, dito ka sa Balabag, lulayo na to, dito pakadto na sa Luigoy, no, mga
6: munigong area. Dumiara kami nga emergency quick response team
5: sa mga isolated purok, area. Nga matrain sila bala para before mag-abot ang aton nga responder nga na-training from the barangay, at least within the sa ila area, may ara na yung mag-respond na Dr. Purnan.
7: I actually say nang after sang amon tong community ano no nang ginaano namo subong ang sadiri naman kay coastal kami una-una nagsugod because of flooding naton. Ang next namon is mga upper barangays naman. So ginaano pa namo kun ano naman nga sector bla ang kinanglan ta itay like for example abi tricycle drivers or sila family maamo na bino nga pwede sa or sambal mo siya sambal mo tanod or ang iban pagid naton nga mga sector nga pwede naton mahimo as first responder before ang aton nga train ang mag-abot. So at least nang na first aid na nila para hindi na gid maglala kag ang gina-train namon, actually nag-training kami sa city ya sa mga empleyado sa Bacolod City, especially sa NGC. Kaya para nga, kung in case may ara gakatabo dar sa aton nga government center, may ara na makauna first aid before mag-abot pang aton ambulance services. So doon amo naman ubrahon sa community.
5: Sige, doon ka tahog.
6: Ang sa community, Doc, ano na kadako ang percentage ang nalabuot ninyo para nga mag-train, kag-mag-set up sining mga quick responders naton? Because this is very crucial, Sir Eljan, in the face of gulpi lang subong gabaha.
5: Gulpi lang, hindi na mapaktan eh.
6: Hindi mo mapaktan kung ano ka katabo.
5: Chimpo subong, hindi mo
6: naman. Aksidente, anytime, anywhere, ara lang, no? So ano na kadako ang scope sa nalabuot ninyo sa mga barangays naton, Doc?
7: Actually, sa barangay, sir, we have already trained some community, mga more or less, mga 600 ka individual.
5: Okay.
7: Mga 10 to 12 barangays na siya coastal, kalabanan. Coastal, gidya gali. Coastal, nagsugod kami sa Banago, pangkanto sa Sumag.
6: Tinumayo man, at least may 600 ka sa coastal, hindi naman ang malain. No?
5: Pero, tiyan mo na yung ato, no? Si Doc Purnan, actually, is a typical example sa emergency. Kaya nga, bisan on leave siya, pwede ito siya ma-interview mo. Ay, sa duties mo.
6: Ayusok
5: mo lang.
6: Hindi, pero maayaw man yung maka-reach out siya.
5: Kagang nami is, bisan off duty, naka-on leave, thank you, gigaging gaan niya ta-chansa nga doon. No? So, balikan to itong ato discussion. Kaya importante ni. Kidamo ko naman, may mga homeowners.
6: Yes.
5: So why not i-educate ang mga idea. Homeowners? Like for example, Charito Heights, may homeowners na. Like sa inyo, may homeowners pa kamo. So why not create, kay may ang homeowners, may capacity niya nga mag-maintain sa mga volunteers nila. Because sa pagbuligay sa community.
6: Monthly juice, madala na siya.
5: Oh, monthly juice. So why not create sa dara sa ila para nga in case of emergency, may ma-respond within the area lang niya.
6: Oo. Pwede na siya, Doc, especially sa mga dalagko.
5: Pwede sila ka-request, Doc. For example, I'm a homeowners association.
6: Like Deka Homes, nakuha siya.
5: Masiling sabi nga, Doc, for nan, pwede kami ka-request for training for our emergency response team. Yari kami 12 katao, pulo katao.
7: Actually, sir, we are already doing that sa mga private, no? Mga private, mga schools, mga bagong subdivision, eh, aragin man nagpa-training sa amo, no? Ga-request lang nga sila sa office, no? Gina-schedule
5: sa amon. So masulat sila sa imo, Doc.
7: Pero yung city, ang nag-ano kami sa barangay, kahit yung okay. Simple mandate ng ano kami nga, ang barangay, parts ng city mo.
5: Correct. So ang guwa sina, may coordination lang. So pwede nga sa barangay sila ma-request. And then ang barangay na mga ayos ang back-up to kung anong nga bulig sa training ng imoon.
6: Ang matahom sina,
7: kahit yung... Pwede sa amon office.
5: Ah, pwede man. Pwede. Okay,
6: okay, that's good. So sa mga homeowners gali, sa mga private, especially sa mga lugar, mga purok, ng mga malayo-layo.
5: Pwede sila ka-request?
6: They can request, no? They can request. Good nga. Ma'am, sa Jutay, lang ang knowledge on paano magbulong in times of emergency. Tapos, ng mga bagyo na itong, kisang gulpi lang may baha, may mautod nga taytay, or hindi sila makatabok sa dalan, isolated. What will they do? Things like that are very...

0: Gaya na actually sir nga ang mga school should be ano should be the
1: used.
0: last no but however ti by pagita facilities ang aton diri sa city we have two regional vacation center amo na sa Pakuling sa amon ang sa isa amo na sa Vista Alegre sa araw.
1: Okay.
0: So, may ara makita actually sa Domingo Lacson pero ginak-check namon daw hindi siya nami kay open la. So in case magtuduulan basa ang aton nga mga ano. So subong ang gina-target namon ang mga barangay gyms. Itanawo naman kung ano ang pwede ma-improve. Kaya parang nga may hindi pala mabasa ang mga pasyente, kung pasyente, mga victims in case nga mag-ulan, no? Kaya usually, di ba, bagyo eh.
1: Bagyo,
0: kung may ulan. Then, kaya may ara, manabi gyms nga kung magtudo ulan, basa man siya sa sunod.
1: Yes. Mugid na.
0: So, mo parang gina-check naman kung paano natin i-improve para nga at least na next time kung our budget will allow nga muna siya to kanda naman nga i-improve ta ang mga may list lang kami sir mo sa mga evacuation centers sa kada barangay.
1: Oo. Kay ang usog in bala subong do kagrabe gid ang baha sa aton kagulpi lang i jutay lang ulan ga baha kita. Like ti na ya perennial lang ini ang Carvic naton nga area ang sa tangob naton nga area no perennial na nga bahaan. Oh, yes
0: doc. Sini sir wala nang baha ang sa tangob ta kag sa Banago no. We are thankful nga ang hindi tanan no kay kun budlayan mo kami kung duhagi ka side like north and south so this time ang magbaha naton is the south side so amo tugin pa check man ni mayor pagkaaga sa city engineer kun nga nga nagbaha kung nakita ta to kami mga iya nga ano na bala nang nubo na siya damo siya duta nga halin sa may previous naman nga baha that's why nga gamay pa lang ang although nga todo magito ulan pero sa pihak abi na bridge at tingala kami nga wala iya nagbaha dito sa pihak iya nga nagbaha so amo to nakita sa city engineer nga mga portion na siyang nubo na siya bala kag iba damo basura.
1: Okay so amo na ang cause gidya nga nagabinaha kita.
0: Yes sir.
1: Inanubo na. Okay. Dok
0: ito bang daga focus ang city diba sa north ana.
1: Sa north to.
2: Sige.
1: Dok i-grab lang namo kadali ni. I know you're busy kag damo-damo man. Ningagaw lang ni Dok. Equipment wise ang aton nga mga equipments do we have enough rescue equipments para sa mga emergencies naton given nga kadako sa Bacolod with 60 plus barangays?
0: So I'm not sure ang advantage natin because we have so many volunteers na nag-isaya kami ganyan isang taga NIR no na OCD. Nga ang Bacolod is very lucky nga we have so many volunteer groups and they are also part of our DRM council. So hapos lang gid sa ato mag-sail at same time ang city nagamat-amat ng kita baka sa mga equipments na rin usaro natin in case may ara kita mga emergency.
1: Okay. So at least namin na kay kumplito kita. Among lang ang kinanglanon tadlok eh, ang mga gamit-gamit na lang na pwede ta mausar if ever nga may mga emergencies kita given sa sitwasyon ta subong sa Bacolod. Ganda daw sobra-sobra na ginding ato ni Merincha Perbing.
0: Yes, sir. Isa pa na kahit dako magiging kita bing ano mo.
2: Dako na nga kabirin.
1: Dako na ginding Bacolod, kagadamong tao.
2: Correct. Dyan, it's a sign of progress. So, Doc Pornan, we would like to thank you for sharing your thoughts and informations regarding sa operation man sa City Disaster Risk Reduction Management Office. And congratulations sa inyong successful naging parigayon ng Rescue Olympics. Hopefully by next year, damo na barangay mag-join para at least ma-enhance pag ginato ka ma-improve man ang ilang sininga services. No, thank you so much, Dr. Pornan.
0: Yes, sir. At sa iyalo ko lang isa ang Rescue March na po namon sa pag-sabi
2: yes,
0: successful. And it was,
2: Saturday na, di ba?
0: Saturday. Mga more than 300 ang nag-intra sa kanila ilang nga barangay kag mga agency. At the same time, we have LGUs from Bago City, Victorias, Silay, Talisay, kag Morsha ang nag-intra sa aton.
1: Bautika, very good. Very good. So, damo mangli nag-intra. So, meaning damo aware. Damo aware sa mga bagot nga programs because pag by joining, it's awareness. Eh.
0: So, ano, cooperative.
1: Very good. That's good. Okay.
2: Doc, thank you so much sa time. Damo yes, kikasalamat ka mabuhay ka sa liwat.
0: Yes, thank you so much.
1: Thank you, Doc.
2: Dapat yan si Dr. Ana Pornan, ang aton sining head sa City Disaster Risk Reduction Management Office. Actually, ang Bacolod dumdamo na ta volunteers kay Kipay Biarike. May Amidita, may arapatang Chinese Chamber of Commerce, no?
1: Damo ta, may mga...
2: Damo di. Plus, Kung ma-establish
1: so many, kan,
2: kaya pa ba, kung tataling Metro, dagi mo, tablangan daw Metro Manila, ablaw, Metro Bacolod, that will include Sangper City, Bago, Murcia, in Talisay.

0: strengthen ang cooperation bla.
1: Do Metro Rescue abi no.
0: Oh, ang Guaya Senado, kita mong MMDA.
1: No, Metro Rescue.
0: Do Guaya Senado, tigluwasin na pati sa mga program si include traffic. Tanan-tanan yung programa.
1: Do nami na nga topikon buyan mo.
0: Hindi kay
1: why do we lack that kind of approach?
0: Pwede sa Manila, bayara sila Metro Manila Development Authority.
1: MMDA na yang daan.
0: Ang Guasina is gabuligay ang mga LGU da. So drop man na ganing concept gini mo tari nagligat sa basura no. Something like ang Tanisay may rescue man kita kay in case may mga subog actually kita practice taman na. Pero nami kung maka-establish kita sa council gadaw ano naman paano
1: do Metro gano? Rescue abi may arat nga do may arat
0: ang kita. Bacolod, Talisay, Morsia kag bago kay gilibutay kita na mo.
1: Isa kahab abi bilang.
0: Isa kahab.
1: Oo.
0: Hindi lang in terms of rescue. Even sa negosyo kag ipamirik including sa ekonomiya kag tanan-tanan.
1: I think it comes nga nanamian ko sang imong nga suggestion sa diyan. One. If you're talking about Morsia, Talisay,
0: Standby R.
1: Silay, no? Tatlo sila. Bacolod. Ang congressman dito, yan ni Congressman Javi Benitez. Ang congressman sa Bacolod, tatay niya. Oh, di ba? So, hapos lang.
0: Hapos magbuligay. Pag-abot doon sa bago, araw mas Congressman Ferrer.
1: Congressman Jeffrey Ferrer, kalyado man. So, meaning, pwede gid mo, bra.
0: Ang gwa sinabi,
1: taom na.
0: Makadevelop ka sang isa ka naming hub.
1: Good idea.
0: Madevelop mo si Talisay, madevelop mo si Morsia, si Bago.
1: Yes.
0: Ang gwa niya, ang tao, bala makalibot nga ti. For example, kung maglagaw ka, hindi ilang Bacolod, gutok na bitakan ka dito ka naman sa Baco. Sa Talisay.
1: Correct.
0: At least ang hub mo is palibot ka gyapon sa siling mga lugar.
1: Yes.
0: Kaya for example, ang kulang sa Bacolod ay ta tourist destination. Pwede masabat ni Morsia because Morsia may ara sila yung mambukal. Di ba? Then pagkanto mo sa Bago, may ato ka naman tong mga pakanto sa Mailom, pakanto sa Baaw, may mga kampyon tong mga tourist destination.
1: Kag ting timely gina kay subong
0: magkaka. Kag amo man di sa Talisay. Now, pag-abot naman sa Tiniran, maproblema sila, di sila sa Bacolod, kinamo ni hotels ka Tiniran, sila sa Bacolod, kang kampiyon yung mga restaurant.
1: Isa pa na.
0: Di ba?
1: Isa pa na.
0: And then, ang ato promotion is, Metro Amuning, di sa Talisay, may kampistuhan ka.
1: Isa pa na.
0: Di ba, kay Pabirek? So, paano yan, no? Paano makonseptong MMDA nga maubrata na di sa aton, nga mahimo, masya nga doon, Metro Amuna?
1: Ang gagakon kong kita now is on the rescue side, eh.
0: Hmm.
1: Kay, isa, makat off ang taytay. Makatop ang isa ka area. Hindi masulod ang isa ka area pero accessible sa piyak.
0: Pwede. We will start on that. And then after that,
1: When you talk about Mandalagan, makatop siya from Bacolod City pero pwede siya masulod ni Talisay.
0: Correct.
1: Diba?
0: Kung dito ka naman pababaw sa Alangilan, malayo.
1: Malayo.
0: Pero kung ato ka sa Morsia, may respond malapit. Via Aleg.
1: Aleg, pwede yung Mandalagan.
0: Correct.
1: So nga,
0: kung lari ka naman dali pakanto sa may Punta Taytay, kisa grabing traffic, pero mas taway ang halin sa ang bago pakanto sa Punta Taytay.
1: Nga pwede yung Mandalagan.
0: Sumag.
1: So nga, hindi pwede yung muna. Kaya kisa ga kakat off kita.
0: Pwede, no?
1: In like manner, yan. In like manner, nga sila mo man.
0: Kumalang-alangan sila.
1: Malang-alang si Talisay. Malang-alang si Talisay nga hindi siya makasulod in areas like for instance in yung mga matabang area.
0: Ari si Bacolod
1: si Mandalagan madali, pwede Mandalagan makuha.
0: Okay, not
1: support. Kay subong hindi ka pwede makapahilabot. For example, ambulance o Bacolod and
0: pwede,
1: Balago
0: no?
1: And Mandalagan, hindi ka dalagan sa Talisay.
0: Hindi ka
1: kasang kuha.
0: LGU mo.
1: Oo. Pero kon ina siya may ara nga
0: do point hub, of just hub, like MDA.
1: Oo. So wala sang ginatawag naton nga inang ginahambal gid bla permi, wala sang ginatawag naton nga restriction kundi in siya dapit.
0: Ang gwa niya sinang ato niya. Dugwa niya sina is kag may bago mo, no? Kag may Bacolod duha na.
1: Okay.
0: May Morsia.
1: Okay.
0: So pwedeng kundi may Metro Manila Development Authority ta, pwede ha mga imonta nga MBBT.
1: Metro Bacolod.
0: Oh, Bago, Talisay, Development Authority. Rescue Hub.
1: Pwede lang guro nga Metro, may Metro Bacolod ah.
0: Kaya kung Metro Bacolod, masunggod doon sila karoon ka, do Bacolod lang. No? Pero something like balas lang kung anong pangalan, pero namin ang idea kay Peberic. Actually, kung gina-practice nila, pero if we can have that do agreement, mapirmahan ay, at least ikaw ay hindi na mag-question ko ng ambulansya at mag-respond emergency ito sa Talisay.
1: I like that idea. Bago,
0: diba?
1: Namiyakos na.
0: Okay.
1: Na.
0: Pero while we are talking about ining mga idea kung paano magbuligay, ang panawag ta inter local government collaborations
1: inter interlocal
0: government cooperation.
1: Cooperation.
0: Laingig kun ang mga tao nga mapisan gaan mo man sang bonus kag insentibo.
1: Siya pa na.
0: No? Tiyo mo nila tabo kapon sa pagbisita sang CEO dito sa Inubaan. I-check natin si Kipay Brovic or si K5R para mabalaan ta what really happened yesterday. Kaya kahapon dito si SM Jean Shatita, nagkanto sa Inubaan area, nagkanto man sa Talisa sa si CEO Doc Ramiloy, kaupon si Network Architect Rostan Abiliana, no? Sila nag-inup danay. And parang at least magatag sa kalipay sa Tagaynubaan. Tinong lipay to, paldo, ganito yung nilagamit mo.
1: Paldo,
0: sige, paldo, paldo, paldo.
1: Very good.
0: Kung paldo, mas manami na. No? At least magaan to sa nagkakigo ng talupangod kag-atensyon ining problema. And Aranoy, alang-alanggit. Sige, basta kahapon, nagatag to sa kalipay. No? Si Doc Ramil Uy, upo na nga itong team sa mga supporters, kag mga listeners sa K5 News FM, ilabi na nga aton ng mga team abi na KSS. No? Good morning and happy listening lamang kay Estelita Bravo, gapamati sa program ta. Si Barison Totong, sir, thank you again, gapamati kami di subong. Parinti mo kuno, sir Eric, si Dennis Tinrefe, parinti mo na.
1: Napaka-isa ko.
0: Oh, galing ka? Tiari subong, nagpabalo man di sa aton si Avis Bla. Good morning, sir. Mayo lang kayo may nakita kong leakage ginsend ko sa promoter FB account. Then nag-ask sila sino name nyo and account number before na si promoter mag-action. No? May ara ko ng FB account si promoter. Tilawin nyo man da. No? Ay importante is maaktuhan nila.
1: Si kundi buwas may ara kita price increase.
0: Uy, T-check na si Wilson.
1: Oo, tanawang tabi. Kung ano ang movement subong sa dalom.
0: Ang muna giniginambal na ito bagod sa kinagamot subong sa Amerika at sa Iran.
1: Maximum of 11 pesos bla.
0: Ha? 10 to 11. Nagpapultang takagapon, Diyos mio, away na tabalon. Oh? Iba kong ipultang na naton. I-check ka si Wilson sa line number 1. Kamusta kami, kamusta ang presyuhan na isubong? Son, good morning.
1: Kasi maka-interview ka sa driver na.
0: I-check tayo kung pilagi ng aktual ka presyo subong para mamalaan. Tara, bukas ko pilang isa ka.
1: Kasi subong pa lang blah.
0: Oh, basi, hindi man guro. Adlockless lang kasi pinahan nila sa Department of Energy. Nakapultang, nakamomo na pamangkot. Nakatugong na kamo. Because right now, kung anong exist. Like sa atong natin yung tugong, yung tatay. Abi mong isakrapisyo tayo, yung kaunta ni. No? I-check tabi si Kipay Wilson sa line number 1. Son, good morning.
2: Good morning, kita daw dyan. Kita Derek. Ari kita diri subong no, sa may Petrogas, sa may barangay Singkang. Abang diri ini sa Singkang, kaga alihis kita daw dyan. Kita Derek. So far, amat-amat na nga nagalaba no, ang mga nagapatugong diri. Actually, ari kita diri kita daw dyan. Kita Derek. Kaya around Bacolod, amo inisyo sila kapatako nga gasolinahan. So, karon tres ang hapon, masugod, tub-tub na ina sa gabi. Kita daw dyan. Kita Derek. Malaba na ina di karon pagapatugong. Back to bong. As of 8 a.m., no, 8:45, subong aga, ang presyo dari subong sa diesel, 74.76 pesos per liter.
1: Okay.
2: Ang ilan pa sa gasolina, 70.55 pesos per liter. Kagang ilan sa premium gasoline, 70.85 pesos per liter. So nga, Rick, kita din sa liwat, kita na dyan, kita na Rick, no, lauman ang big time nga price hike tomorrow, sa tanan no nga petroleum products sa syudad sa Bacolod kaysa Bugos kaysa Pilipinas kaysa Valjan kaysa Merik.
1: Okay.
2: So sa diesel na nagasaka no sa tugtog Jess 10.50 centavos kaysa Valjan and kaysa Merik ang presyo sa diesel no kay 30 kadakot-dako kinakayong adjustment na naman sa aton sa mga ano petroleum products. Meanwhile sa ato naman sa mga gasolina kaysa Valjan and kaysa Merik no magasaka naman niya sa 4.50 pesos ang presyo sa gasolina kada litro. So, tila umata karon nga kay ang mga gasoline stations kita na dyan, kita na Eric, mansig, paningana, may lagba-lagba, ginini karon ang...
0: Hindi na pa, buta na, magamunang presyo, anay mo, so, ginatulutan siya, tana, mga 84 hasta 85 ang taason siya na.
1: Amo naman eh.
0: By next week, 83 to 85 pesos ang presyo na sang krudo.
1: Krudo, okay. That will be July 21, buwas na.
0: Ay, boss na gali.
1: Boss na.
0: Boss na kay Tuesday.
1: Tuesday na eh.
0: Ay, aha.
1: Ang masubari naman, if you will notice, Sir Eljan, K.F. Wilson, if you will notice, tanawan yung, ayos to the board, tanay platanan, ang diesel is 74, 76 sa isa ka gasoline station da sa kay Wilson Subong, no? 74-76. Kung dugangan mo ni 11 pesos, ma 85 mo itong balin sa red dyan.
0: Mm.
1: Tanaw abla, kung dugangan mo 4 ang butang mo, 5 pakapisos ang gasolina, 75 lang siya.
0: Okay.
1: In short, nagbalik naman kita sa senaryo nga nagmahal ang diesel sa gasolina.
0: Ang natabo hindi sa ato itong at the height o bumbahan na iti bangod sa gira naman gang kinagamo
1: ari naman
0: actually hindi dapat amo gini ko ng kataas eh
1: hindi, galing hindi dapat
0: amo mo
1: oh.
0: It's gonna be 85 to 74. Tigwa iso mong balik naman hasta sumong taas bang gapon ng presyo yas ang krudo compare sa
1: krudo.
0: Gasolina
1: nga gine ang mga tao kung magbakal ka sa lakyan mas barato
0: gini ang krudo
1: kay barato
0: subong bliskad na
1: subong niya mas barato ang gasolina that's why damo subong B8 kagulua.
0: Mm.
1: Damo na bihit mong gagulwa, mapadagan mo na.
0: Awa, ati awa.
1: Mas makinip pa magbihit kasi sa pagregular ka.
0: Gani, hindi barato mo, no?
1: Damo ni kunula kaya
0: kasi na. So by tomorrow, mapadaan na masaka na na, no? So, actually, may barato. Ang barato, dali pa kanto sa la area sa Burgos Pilangin Extension. Isa to is, kundi, arat na subong siya. Ang gasolinahan nga, blue na bla.
1: Okay.
0: Ano na, pet na? 73.80.
1: Okay pa.
0: Ang sunod niya da, gamay-gamay nga gasoline station, 72.80.
1: Tinami pa na.
0: Oh, tinakatugong na ko. Napangawat na ko.
1: Sa 72 ka?
0: Sa 72 eh.
1: Oo.
0: Dadi pa na iya.
1: Kung tanawa na yung imong tangki, kaging tiyog yan. Kaya ba? Dori ring.
0: Ginamala ko gani.
1: Ito yan yan. Ito.
0: Niko, kuti-kuti, kung nagatugong ka gani, palibot-libotang imanusol para malabotong ako nga.
1: Ang style na ginambal mo. Ito, isagad mo. Nga, sir, first, bigo ko ni isagad. Isagad mo.
0: Buti ka rin sila hindi lagtik.
1: Ubusag ito. Kutong sumailino.
0: Ako yun, wala. Slikuso naman niyo. Basta magbunggo na mo lang na hindi lang yalagte ang hindi lang yalagte sagad kay nga ang bulsa sagad na mo.
1: Ay grabe. Medyo.
0: Thank you Kitson. Salamat kasi mo. So ando ka na may aga pa no? May diya na ta?
2: Thank you for John, thank you Eric. Sa muna dana ng ato sining mga
1: update. Thank you man ko maka-birthday kagali.
0: Galing kay hindi ko bilib ko ma-birthday sa inahilanat sa. Liko hindi ka maglagay doko-doko sa saot sa celebration sa birthday mo. Kaya kay nagay siya kuno ka limburak.
1: Oo. Temo na.
2: Nagalimburak sa birthday.
0: Thank you, Son.
2: At lama ko kita na Jackie Maverick. So, muna na na yung ato sa update. Diba, kung dito yung soy mother, kita na Jackie Maverick sa maulanon ng sempo, kag mainit ng sempo, agon magsaka ang ato sa ninyo yung system, kag malikawan ang hilanat, bubo, kag sipon, hindi kayo magkalipat, mag-inom sa ato sa ninyo may PC. So, po nato sa patron si K5 Vincent Coralde, ino naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon ng balita, Servisyo Publiko, kakilingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Salamat, kids, sa report. Ika naman kay K5 Wilson Villana. Daw sa ato nga mag-auto ng GoPod, karong adlaw, bantayan, tanibay tomorrow, ano? Masaka-saka. By the way, si Carla, may harap man si information, pero i-hype tanan ni K5 Erika. Hindi na tayo magkuha sa report sa mga paratisti prano, tayo makontakt. Ang issue sa US, as we mentioned,
1: among ginang namin, importante na subong ginamong ng FW.
0: Tiyang punto ko di, kung ang Amerika mismo nagpagwa sa warning, but si ganon, they are helpless, they cannot protect their citizen anymore.
1: And meaning the threat is clear and imminent danger. Itani pagwa, dablatan ang ginpagwa sa US Embassy, sa US International Advisory nila on the Middle East citizens nila.
0: Issues worldwide security alert as Middle East tension escalate.
1: Na, tanawa blatan ipakita na tan resibo tatan. With this, klaro na niya that the clear and present danger in the Middle East. Kaysa kadumdum kasi sila dyan ito nagligad, why nagpagwa sa ngamuning warning ang US?
0: Wala.
1: Subong yan nagpagwa subong, sila?
0: It's because ang report, ginadowngrade nila ginadowngrade ang impact nila sa airport,
1: yes,
0: military bases, naval bases,
1: yes,
0: kalawasak. Kipay
1: kalawasak. Ang isa sang masubo sa tanan, kay may isa ka barko nga naglabay sa Strait of Hormuz, ano yung? U.S. issues worldwide security alert as Middle East tension escalates.
0: Ano, no, naglabay siya kay gitagaan sa clearance sa U.S.
1: Biniras ang Iran. Sir, 17 kabilog Pilipino to.
0: Hasta to Kapitan Dula.
1: Hasta Kapitan Dula. Ano, ginahipsan pa na. Nagaguluwa lang na siya sa mga gagmay ng mga news service kaysa mga dalagko ng mga news agency ginadownplay nilang balita. Which is correct.
0: Mm-hmm.
1: Correct man na.
0: Agod para hindi magdako ang tensyon.
1: Ang tensyon, hindi magpanik ang tao. Kagapiktado ang presyo. But there are small news agencies nga gaguluwa ina. Tiyari ini siya, the UAE Times ang napagwa sini, dito ni sa United Arab Emirates, may ara na nga, advisory nga hindi ka mo anay sa gilagaw.
0: Actually, kung tanawin natin kay Kipaberik, tani na settle na ning Iran kag yes. US. Ang problema sa si Israel, hindi maintindihan nga ang aging nabumba niya. No?
1: Biniraya?
0: Ang Lebanon? Ang Lebanon, ti akig na kay alyado sa Iran ang Lebanon. Ti karon, actually, kung tanawin mo, Gid, ang nagpagarot si Israel. Kay bangod nga tani, settle na tong tanan. Ti subong gin-issuean na statement sa mga Arab nation ang Saudi, pod ka sa Amon. Kaya pasiguro doon ka na Amon, yung bisan si Israel, di ka tandog si mo. Amon ang ilang assurance kay Saudi. No? Kay manti, joint venture na si Amerika kag si Saudi, kag si Israel kay Saudi to protect their sovereignty. But it seems kag ipaberik subong. Ang analysis ng iban, nga hindi na ka sa makadepensa.
1: Hindi no? Na.
0: Kaluluoy na, dugidugay ang Kuwait sa mga Saudi, dugidugay, nag-alarma na.
1: Ang Kuwait sa kay Ma'am Remyester Nicolabla, listener ta?
0: Oo.
1: Halos kada gabi gauwang, ang Bahrain sa Riljan, hindi magwantang bombahanay. Kaya may US bases dito mo. Ang Qatar, ang may mga ginaara na ganister nga ginapapuli na, kagwain na sila ginapalabot sa mandatory nila nga retirement age ka 60, mga Pinoy to. Ginambala, if you want to retire now, you can go home now. Mm-hmm. Nagligad ka si Mana, muna nang inistoryahan ay.
0: Sige.
1: So with that,
0: so may buwas guro, may poste naman yung hilay ta bisitahan?
1: Sa may tagpalamati, tagin padala sa news center.
0: Oh.
1: Dason nga ipadag, botli o kaysirir dyan yung kaysirir daw.
0: Matas ang K5 na ito na, oh, pabisitahan ta.
1: Sa matas ang K5, salamat man na, kaya subong daw ginaksip
0: ano yung aton malandri is trabaho lang ni aton. Oh. Kagabulig kita sa ila para at least mapabalo kung di na may problema. Mm-hmm. Because among malandri dapat, there must be a collaboration among the private sectors, bululigay ta. Kaya ti after all, aton man isyudad mo.
1: Kaganami man kay tutubom kay kadasig, basta may magsunod dyan.
0: Thank you. Why not panahon galing? Thank you. Standby ka mo sa informasyon sa kayong lawas program. Coming up next, and congratulations to Ginubaan mo. Happy sila. No? Nabisitahan sila ni Doc Ramil Oy kahapon.
1: Very good.
0: With some Jin Shatita and Architect Rostan Abiliana.
1: Amigo kong gwapo.
0: Oh, amigo mga gwapo. No? Nga tisoy. No? Tuway na panahon sa mga program sa ating adlaw. Salamat gin sa inyo pagupod. Sa pangalan naman sa aton men and women of K5 News FM Philippines with K5 Reynel Alcantara and Ethan James Sarmiento. Upod ban sa aton sa Station Managers Rons Palma, Jin Shatita, and K5, Akulin Kubia. Ako si K5 Elgin Castano.
1: Ako naman si K5 Eric Tenerefe.
0: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko ng Galingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Bye-bye.
3: K5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hinana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food, kagantin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, uti kong buntag gabi mo. Nang lunch, akong nga ubra, alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka.
8: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
9: Mabahal sa mga butika.
10: DTX Beauty Soap.
11: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
10: DTX Beauty Soap.
9: Mabahal sa mga butika.
10: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
13: So na,
12: problema, gid ako sa akong body odor.
13: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
12: Pero subong,
13: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
12: Kag,
13: naghamis ka nagpute gid ako nga panit.
12: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap.
9: Mabahal sa mga butika.
14: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: detox ka ba?
1: Girl! Buligi ko bi edit picture. Dapat beautiful gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: I Care Gold.
5: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
0: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
6: Sport Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sport Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sport Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sport Biotics.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakat sa mga butika. D3 Bio! Gusto mo ba na? Dami imong mood! Kagpaminsaron at adlaw-adlaw! Mag D3 Bio ka! Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapag damo sa imong good bacteria o probiotics sa imong chat nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa manaming mood. D3 Bio!
8: K5 News FM.
9: Impormasyon sa ikaayong

0: Rosa, Boyzul Weta, Kevin Bigay, impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, ma-edukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Urasubong, alas 9:03. Diri naman natin pag-istoryahan, diri sa informasyon sa ikaayong lawas, mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, of course, mga lifestyle nga healthy. Na? Parang hindi kita dali-dali magtigulang, kag hindi kita dali-dali magmasakit. Good morning sa tanan-tanan. Before anything else, before ko lawagon nga itong mga partner diri, kinanglan, mag-take ka mo permi adlaw-adlaw, DTX 500. Ha? Kaga of Dantas, yung Mighty C, alkaline nga vitamin C, of course, D3 Bio, kag Clinica Spore Biotics. Hindi mga mamagkalipat ah, sa mga kapinaton nga nagapahubin sa aton. Good morning mga partner, si upod naton si Sir GP, si Brad Paul, kag si Sir Boy. Brad Paul, mayong nga aga sa imo?
2: Maayong aga sa imo, bro. Engineer, ustads. Ano gini mga name ng engineer?
1: Ustad, imam.
2: Imam muna. Anong ustads gini engineer?
1: Ustad learned individual eh.
2: Ate is ustads eh. Ustads, engineer Ronnie Albao, sang barangay 35. No? Mayong aga man sa aton ng mga tagpalamati, mayong aga Sir Boy Sulweta, mangin topiko ta subong adlaw engineer, isa sa mga ingredients sang DTX 500.
1: Aha.
2: Amo inang ginatawag tanga amarguso. We'll uh-huh. talk about the benefit sa imo pagkaon sang ining pait nga utan pero kampyon tamis ang ihatagya sa imo sweet health ang ihatagya no kampyon ang amarguso kag kabay pa ni inom na nila engineer ang ilang nga paborito ang DTX 500 coupled with Mighty C every day. Good morning Sir Boy.
3: Good morning, Brad Paul. Good morning, man. Engineer Albao. Mayong aga sa ato mga suki. Isil North, Isil South, Isil OFW. Mga pinalangga at ang KSS supporters. Kag Slow Rubs. Mayong aga sa inyo kabay pa kampyon ng lawas. Kay naka DTX 500. The super antioxidant. Ang kapahubin. Ang kapabaskog sa inyo silula, no? Kung kamo medyo... You're too old for your age, kumbaga. Base panahon na mag-DTX 500. Ikaw bala bisyuhan, gusto ka makabawi sa lawas mo, mag-DTX 500. Diabetic ka. Ha? And you want a natural food supplement that lowers your blood sugar, mag-DTX 500. Your cell protector. Kung gusto niyo i-boost ang inyo, ginatawag nga immune system, mga soldado sa imulawas, kung gusto mo sila pabaskogon, mag-Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa imo immune system, no? Pa makabato man dayon sa ginatawag natin mga invaders, mga might it be harmful microorganisms, ang mga ginatawag natin mga anomaly sa aton lawas, no? Mga cancer formation, pa makabato ang imo ginatawag nga immune system, mag-Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paaman, kampyon ng skin.
1: Okay.
3: Ang gaputi ka, no? Nami ang collagen production. Kung ikaw, naka-Mighty C, the alkaline vitamin C for optimum eye health naman. Kung gusto mo pala 20-20 vision ang imo mata, hindi ka magsunod kay Sir Boy nga gatiparan na, IT Mag Eye Care Gold Food Supplement, no? Bastante sa ginatawag nga vitamin E, vitamin C, bilberry extract, no? Ini mga minerals kag ini mga nutrients kini they work together to maintain your eye health, no? So sa mga pulapulaw da, tablet, computer, cellphone pa may ginatubang mag eye care gold food supplement, no? And of course para isa na lang na sang eye care eye drops nga ang gatinlo sa inyong mata, no? And relaxes your tired eyes, no? Kay rich in hyaluronic acid ang ginatawag nga eye care drops. And of course kung tatlangkaso ubos ipon kagilanat, gusto mo dali ka mag-ayo kontra mikrobyo, mag D3 Bio.
1: Okay, no? Isa sa mga ingredients ning aton nga DTX 500 is amarguso or ampalaya. Istoryante diri with Sir GP. Ano ba lang mga benefits nga mahatag sing ampalaya, mapait-pait na siya pero healthy? Sir GP?
2: Istoryante engineer ang aton nga isa sa mga ingredients sang DTX 500 amo ni ang amarguso. So, yun yung sinabing wala kakilala, amarguso man. Known as bitter melon. or ang scientific name niya, Charantia mumordica.
1: Okay.
2: Well, engineer, ligtata sa health benefits. Damo, hindi ka uyon sinabi. No?
1: Pait
2: mga
1: mo.
2: Margoso, kaman pait. Pero ari ang iyang mga health benefits. Unahon ta ang epekto sa imong mata.
1: Okay.
2: Ang amargoso, engineer, packed with vitamin A.
1: Okay.
2: Damo ni siya. Gamoy, porting retinol sini. Kag beta-carotene. Ining duwa, directly, nag-protect sa mata mo. That's why kung palakaon ka amargoso, nami ang imong vision.
1: Mm-hmm.
2: O, mabuligan ka. Especially sa may mga edad na, nga, through the effects of aging, engineer, daw gaburon-buron na ang panulukan. No? So, nami, gid ko nagkakaon, i-incorporate nyo sa inyong 3 times a week or ano na, ang amargoso.
1: Ang hindi nila nga, ang duga, ipatak nila sa mata nila. Hindi, kauno niya niya. Kauno niya.
2: Ay, may ligi mo yung duga. Oh, kauno niya. Kauno. Oh, lay na yung duga, inapatak mo sa mata mo, guru engineer. Oo. Oh. Dugos na guru ya. Now, ano pa, engineer? Iniman ang makabulig sa imong health sa heart.
1: Okay.
2: Nga man. Kaya may mga studies nga naghambal nga ang extract sa Charantia mumordica makabulig panubo sa imong bad cholesterol ining LDL naton kag ini bangod sina makabulig sang dako sa pagprevent sa mga problema sa heart.
1: Okay.
2: Heart disease, heart failure, myocardial infarction, mga amuna nga mga problema, engineer. What else? Ini man siya ang nag-boost sang imong immune system. Imagine mo, engineer, ang isa lang katasa sang amarguso. Tasa lang lang ang gamay.
1: Okay. Kwan just, nang kuanggid sa iyo. Solid.
2: A single cup of amarguso, makaprovide na ini 100% sang vitamin C nga kinanglanon mo, engineer, sa matag-adlaw mo, okay, nga requirement,
1: uh-huh,
2: daily required dose of vitamin C.
1: Okay.
2: Ano pa?
1: Nami ba?
2: Hindi pa na, hindi pa na, mayari pa. Iniman siya ang nag-fight sa inflammation. Okay?
1: Okay.
2: That's why, nga kun gainom ka DTX-500, yan ang balta permi, DTX-500 may arasang anti-inflammatory. Inibangod sa iya extract sang amarguso, no? Ngayon siya ang may ara powerful antioxidant. Anong antioxidant? Gallic acid.
1: Ay,
2: may gallic acid siya kag catechin, no? Nga ini ang nagareduce sang cellular swelling, hindi kay bilog mga tissue ha, down to the very root sang imonga nga inflammation cellular level. Oh, ano pa? Kung plakaon ka marguso, ini man siya ang naga bulig sa imonga pagpaniwang. On! Kay ini siya, gamay-gamay ang iya kalori, kag taas ang iya nga fiber. Kag ini siya, engineer, may ara sang mabulig nga magpataas ang imong metabolism. What else? Diri kita. Aring pinaka number one, engineer, nga nami sa Marguso. May ari siya sang charantin, kag polypeptide B. Polypeptide, meaning protein, nga nagamimik sa function sang insulin,
1: so,
2: para mapanubo ang glucose naturally.
1: Okay, okay. Nami.
2: Kung may ara ka insulin resistance, meaning you have insulin but your cells would not accept ang sugo sang insulin nga ma-open siya to,
1: okay,
2: accommodate glucose, hindi ma-facilitate ang pagsulod sang glucose sa imong cells, that is diabetes type 2.
1: Type 2, oo.
2: Nami, kung may ara ka sang gakaon ka amarguso, kay again, ang iya nga charantin, which you can get sa amarguso, it's an antioxidant, nga makabulig ini facilitate sang entry sang glucose sa cells. Kay ginamimik ya ang function sang insulin, gakadto sa insulin receptors.
1: So, ang resistance sa...
2: Madula.
1: Mabuligan
2: ka, facilitate sang imong, hindi magtaas mo blood sugar. Now, diri kita, engineer, ang pagkaon sang amarguso, isa ini ka mga mapait nga hitabo sa kabuhi mo, kay ti the more nga ginpuga mo ini kaging kakas ang pait, the more man, engineer, nga madula ang antioxidant.
1: Aha.
2: Kay ang iya sini nga antioxidant kag iya sini nga puwersa gid, no? Ang iyang nutrients ara sa iyang kapait.
1: Okay.
2: Na kung sige na kalunda puga nga puga, ang duga itong balmo, makalakakas, ang bilin, fiber na lang.
1: Okay. So, rich in fiber man eh.
2: Okay. So, ang nami, engineer, ang ato ginhimo, ginproseso ta sa laboratorio ang Charantia momortica. Tawag din na ito nga bitter gourd or bitter melon. Ginkuha ta, gin-extract ta na, kita na mismo, sa laboratory, ginkuha ta ang iya nga charantin.
1: Mapait nga party.
2: Oo. And then, ini siya ang gin-develop, gin-proseso, gin-butang sa kapsula ng DTX500. Kaya hindi lang na muna, coupled with DSE, disugar, sugarcane extract.
1: Mm-hmm.
2: Ang isa mo ka, ang isa mo ka kapsula sa DTX500, doon pero nagkaong katatlo ka marguso.
1: Wow, grabe, grabe. Kaya, extracted na na yun. Extract na na
2: yun. Ang concentrated, bla? Namin ko concentrated. Ang yan ang mismo chemical ang atong gin-extract, agon gin-butang sa atong kapsula. So that's why, engineer, rest assured, ang DTX500, di ka magproblema kung sa atay mo, kung sa kidney mo, nanawag sa akong nagligad, kamusta akong naipiktos ang DTX sa kidney, kag sa atay. Well, dami. Mm-hmm. Di ka kita magkaon ka margusom, guba atay mo aw.
1: Gani man.
2: O, di ka kita magkaon ka margusom, guba kidney mo aw. O, kaya technically, ang unodious na is margusom naman ang extract kag sugarcane extract. So why kasi problema, unlike mga
1: chemical?
2: Oo, pain relievers, okay. Like naproxen and ano pa. Ining tawag naton nga ibuprofen, no, nga mga nephrotoxic at higher amount.
1: Kag ang ibang blaster GP magluto sila sing ining aton nga amarguso. Kundi after kiyado na.
2: Uh-huh.
1: Ginapugaan nila butan la asin kag pugaon.
2: Kaya muna kay para makakas ang pait. Consequently, ang pait mo amo tong imong antioxidant.
1: Amo nang the best supposed to be.
2: Oh, ti mabilin na lang da siya ang jutay na lang.
1: Okay.
2: Iti pinuga. So sa isa sa tatlo mo ka amarguso nga binbakal, ginpuga mo ginpuga, ang potensya na dula.
1: Correct.
2: Dora lang sa mga 20% potent when it comes sa antioxidant. Prong fiber mo ara gyapon.
1: Okay.
2: Okay, sige. So, para nga mahapusan kita, the best for your health, you have anti-inflammatory, you have hyperglycemia, and may ara ka aid sa imong metabolism, para nga kung gajita ka, ano pa?
1: Para man sa puso, health.
2: Anti-inflammatory, and for your heart, mag DTX 500 everyday, especially sa may mga diabetes.
1: Okay, salamat Sir GP. Bawga informative gid na. Kag gusto tagid maka-take sang advantage, pinaagi sa pag-take sining aton nga DTX 500. Nami man sa skin, may taas ni vitamin C, nag-contribute man sang collagen formation.
3: Ang ampalaya.
1: Ang ampalaya.
3: Okay.
1: Oo.
3: Okay.
1: So, diretso na ta, no? Istoryanta naman ang mga benefits nga mahatag sang D3 Bio, Sir Boy.
3: Mm-hmm.
1: Before, with Sir Boy Solueta.
3: Thank you, Engineer Albao. No? Before I, congratulations ha, sa Spain. Viva España, nag-champion sa World Cup. Oy, perdi ang Argentina.
1: Oh. Wala ka kabalo bala, Sir Boy, may dugo man ko Espanyol.
3: Ang balo man ko. Oo. Balik, kita man.
1: Oo. Oh.
3: Kita man, kung tanawon mo na, kung pre-search man ang imo palido, most likely ang imo na roots sa Espanya man.
1: Gani, oh, gani.
3: Grabe, gini ang Spanyol, no? Halos tanan nga parte sa kalibutan.
1: Involved.
3: Ara sila.
1: Oo.
3: Spanish speaking. No, that's how powerful the...
1: Ang Filipino na colonized pa niya sa Espanyol.
3: Hindi lang Pilipinas.
1: Oo.
3: Mexico. Damo pa, mga Latin American countries. Tukso sa kadamo lang. Ang gin-occupy sa Spain. Anyway, no, talking about Spain, no, ang Spanyol nagkadto sa Pilipinas, buluka nga, because of spices.
1: Okay.
3: Because of, ang ginatawag natin, nga wala yas si ilay.
1: Mga lamas?
3: Mga sibuyas, kamatis.
1: Okay. Ahos.
3: Mga ahos, no. May ara man sila, but very rare. Rare kibot sila yung pag-abot na sa Asia, yung sa nga abundance ya, ang ginatawag. Nga ginatawag ng mga ingredients sa pangluto. Uh-huh. Dala na da sa pagpangita sa mga ingredients ng mga spices nga ina sa Asia, they found out how powerful our natural ingredients are when it comes to health benefits. Lalo na ang ginatawag nga coconut oil. Ano ang pinakapremyado nga coconut oil?
4: hindi ang virgin coconut oil, hindi ang extra virgin coconut oil, kundi ang cold press extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio. So mga adlaw ton anta, how does D3 Bio protect your gut? Uy, anong gut?
1: Ang sulod sa ato natyan?
4: Anong gut ni mo chan? Kamo tanong ng gut man, kisa man bagay, you have a gut feeling. Kapatid kasi na. I have a gut feeling nga madaog ang Spain. Meaning to say your gut is telling you nga uy, may dako chan sa magdaog ang or may ginapredict ka ang gut mo gamba. That's true because your second brain is your gut.
1: Kay kuno sir boy, kung nagapalamula ka bala, ang imo gut kuno gapalamula man, buti nga makita mismo kung stress ang imo nga gut, kay makita sa imo guya, sir boy.
4: Correct. Nearly all hormones and enzymes needed by your brain is produced by your gut.
1: Okay.
4: So subong adlaw ton anta, how does D3 Bio together with its cold press extra virgin coconut oil promote your gut health, no? Remember, ang gut mo is a balance, no? There is an equilibrium nga sang gina-maintain, no, between good bacteria and bad bacteria. And so din balaga sulod ang ginatawag nga D3 Bio. Ang D3 Bio manog apin sa good bacteria mo o probiotics mo. Kung gainom ka sang Clinicas Probiotics, kailan land up dan mo ni siya sa ginatawag nga D3 Bio. Nga no? Si D3 Bio the bouncer ni. Remember, your gut, ang imo gut, lawig-lawig na imo gut lining mga tinaim mo da, no? Tanan na gut lining na ang cell na ang kumbaga ang pader na sa imo nga tinai, ha? Da na nagatalapik tanan nga bacteria, good and bad bacteria. Gatalapik
1: sa lining, sa lining.
4: Sa lining.
1: Oo.
4: Ang ining D3 Bio, together with its lauric acid, ang pinakadamo iyang medium chain fatty acid, acts like a bouncer. Gipang sikway na da ang mga bad bacteria para may lugaran ang
1: good bacteria.
4: Remember, kung hindi ka-anchor ang mga bad bacteria, hindi na sila katinir.
1: Correct.
4: Ha? Gakadala sila sa flow. So, they need to anchor themselves. So, ginakakas ni D3 Bio na sila para maka-plastar ang imo mga good bacteria, imo mga lactobacilli, ang imo mga bifidobacterium, maka-patindog sang ilabalay. Kumbaga, space maker niya ang D3 Bio. Ginapalin niya ni mga bad bacteria. Number two, no? Ginagaan niya ni tansa ni mga good bacteria to form its own food. Kung gapamangkot ka mo, gakaon ba lang probiotics ang medium chain fatty acids? No. Why? Na sila gakaon sang medium chain fatty acids. Ginausar nila yung medium chain fatty acids bilang panagang sa ginatawag nga bad bacteria. Ano yung ginakaon sang probiotics mo? Ang muna ginatawag nga short chain fatty acids. Ang muna yung ginakaon sang ginatawag mo nga probiotics. Nga bala importante nga magdamo ang imo good bacteria sa imo chan. Sa kadamo lang sa rason. First and foremost, kin mention na kagina, your gut or ang chan mo is your second brain. Because second brain ni siya, kisya nag-produce sa mga hormones and enzymes that are needed by your brain and your neurotransmitters to function correctly. No? So, including na mga gut-derived B vitamins from B1 to B2 to B12, gina-form na sa imo gut. Happy hormones yung permit na ginahambal, mga serotonin, dopamine, oxytocin are all formed in the gut. Amo man nagtanan-tanan.
1: So may mga external man nga pwede mo makuha sa mga suplemento B1, B2, B12, sir boy, para mabuligan man ang gut eh.
4: But if you have a good gut health,
1: sufficient na. Okay.
4: But to be real, with the kind of environment that we have in our society right now, kabudlay na nga mapunan sang aton gut health kay asang aton probiotics kay kulang na sila.
1: Correct.
4: That's why ginapromote gid naton nga adlaw-adlaw mag-inom probiotics para ma-replace to ang mga napatay nga mga good bacteria, no? And remember, hindi lang hindi lang ang tawag sa gani ni hindi lang good bacteria ang kanalan sang aton chan kanalan may ara pag ginsang ginatawag nga amplifier sang ginatawag nga health benefits sang probiotics ti ang amplifier da ang D3 bio amuni nga pabaskog si ila. Remember your body could not produce enzymes to para matunang fiber. You need bacteria.
1: Mm-hmm.
4: Kabalo ka mo sina nga
1: para pampatunaw na sa serbuy, no?
4: Ang fiber ang aton immune system. Remember, those bacteria are not part of our system.
1: Aha.
4: Pero nagsugot ang lawas ta nga magtinil da sila, why sila gin-eradicate sa aton immune system kay may gitawag sila nga may benepisyo ang lawas.
1: May symbiotic man sila,
4: symbiotic relationship between good bacteria and gitawag naton sang aton lawas kid. That's why, ha? Ginapasa ni, you know how do you get your probiotics, engineer? From birth. Ginapasa.
1: Ara na da yun. Oo.
4: Ha? Pag-agi mo sa vaginal canal, sang mama mo, ginasabwagan ka na da. Sang ginatawag nga probiotics.
1: But yun naman, bata ka pa lang, equipped ka na sa mga pag probiotics.
4: Pag mo pa lang, sa pagbutlak mo pa lang, antes ka pakalabot sa kamot sa doktor nga nagpabata si mo, nasabwagan ka na sa ginatawag nga good bacteria.
1: Kung ang lain da, kung due tayong imo good bacteria, tiya mo naga, may mga indigestion, galupot-lupot ka, lain batyag sang tiyan mo, sir boy?
4: Tiyo mo na, kikulang ka sa good bacteria. Kung nagkulang ka sa good bacteria, basi nag-antibiotic therapy.
1: Correct.
4: Basi pala inom ka. Basi pala kaon ka sa mga pagkaon nga anti-probiotics, gapatay sa imo probiotics. Mm-hmm. No? So, that's why kailan lang kagid niya mag D3 bio. Ang katingalahan ng gidya sa gatingala lang sa D3 bio. Kaya ang D3 bio pintas.
1: Mhm.
4: Pintas sa mikrobyo. Pero
1: friendly naman.
4: Friendly, selective ang iya antimicrobial properties, which okay. Is very intelligent. Bad sa masakit ka kontra sa mga bad bacteria, pero maalaga sa mga tawag ng mga good bacteria and or probiotics. Di mo makita nga alam gidya ang nature, no? Kaalam gidya, no? Kay kung taya ang magtumal ka antibiotic ya, dala sa tanan,
1: uh-huh.
4: Nuclear bomb.
1: Okay.
4: Magtumal kaya D3 bio ya, smart missile. Ang amulan to yung kontra yung ang patsyon.
1: Hindi kay tanan-tanan?
4: Hindi tanan-tanan.
1: Ang mga antibiotic, ang mga kuanggali ni, yung mga antibiotics bala. Both na iya ang good kag bad ginapatay.
4: Correct.
1: Pero yung healthy nga antibiotics amunia iya ang
4: the natural,
1: best.
4: Natural, no. So di mo makita kung sometimes may advantage man ang yatawag nga natural antimicrobial kay selective ya ang okay. Approach ni. Well, no da naman kasakadasig sa pagdevelop sa technology lalo na in the our medical field, no, dugay matapna makaimo man sila sa mga amo na, no, but for now pag gusto mo mild nga pag approach sa imo chan ay ti mag D3 bio ka kung para nami ang imo gut health protektado pa ang imo lawas against bad microbes, no, mga viruses and bacteria nga gidala sa mga damo nga masakit dalada mga tangkaso ubosip on kagilanan. So ang D3 bio hindi lang kontra tangkaso, kung gusto ka i-boost mo panamion mo imo gut health, para nami imo brain, it follows naman nami imo brain health, kung nami imo gut health nami man imo metabolismo, nami man pag-absorb mo sa mga minerals and nutrients. IT, kung gusto mo tanan-tanan na, mag-inom adlaw-adlaw sang yatawag nga D3 Bio, the superfood supplement.
1: Salamat gid sir boy, informative kag makabuli gid sa aton mga tagpalamati. Amo ning ginahulat nila kada aga sir boy mo ang mga informasyon bala nga at least makabulig sila adlaw-adlaw nila ang mga problema sir boy. Mm-hmm. Pero before anything else, dirita na dapat adlaw-adlaw maligo man ta sir boy.
4: Mm-hmm.
1: Maligo kita gamit ang habon nga DTX
4: Beauty Soap. Kisa, kita nga pangita ta antimicrobial soap nga kampyon.
1: Oo.
4: Tapos mangita naman ta beauty soap nga isa para ma-maintain tang aton kagopuhon.
1: Inya dua na ya ang ara.
4: Inya all in one.
1: Oo.
4: Gimputang sa ang antimicrobial properties kag beauty properties ang dua ka klase nga habon, gimputang sa isa ka habon. That's why you get it DTX Beauty Soap. Superb kampiyon ang yatawag nga antimicrobial properties ini kay may VCO nga kaya tap naon ang mga mikrobyo nga gatugas mga skin diseases and unborn psoriasis ang ginaproblema mga punggod kakasan sa VCO nga na sa DTX Beauty Soap kakasman ang mga mikrobyo nga gatugas ang yatawag nga body odor. That's why by using this soap you stay fresh longer, no? Ang muna yatawag nga DTX Beauty Soap. Regarding beauty properties, hindi magpabilin, may papin, okay, kaputin sa imo skin, may ginatawag nga guava extract, extremely rich in vitamin C that whitens your skin by increasing your glutathione level and gagina increase naman ang ginatawag nga collagen production. That's why dasig mag-repairing mo skin, sapol pa, way gasag imo skin.
1: Mm-hmm.
4: Kung ang imo habon, ha, DTX Beauty Soap. Hamis so, ka na, mumot ka pa. Na.
1: Okay, so ginahambal na ito nga natural screen brightener. Ga bright ang imo nga kwan. Mm-hmm. Ang tingkad bala.
4: Remember, you need
1: exfoliates to, dead skin naman.
4: You need to exfoliate your dead skin every day.
1: Uh-huh.
4: We lose skin every day. Away ka lang kabalo. Kita mo nang

0: permit nga hindi makadiretso din sa balay nila. Pag gusto na they want to be fresh all day,
1: oh,
0: dapat ang deodorant mo, Clinica Deo Fresh.
1: Uh-huh. Ang lain daw nga kapan, os lang imo nga kwan, uh-huh, imo balhas, sir boy. Uh-huh. Tiyan mo na kung isa ga-imit sang lain nga baho. So, adlaw-adlaw, ha? Kung pwede palang adlaw-adlaw, mag- Clinica Deo Fresh.
0: Ang mga balhas mo mag-ferment tungod sa bakterya mo nagpabaho sila.
1: Oh, okay.
0: That's why no, kanan-lan protektado kada dapat ang imo, lalo na mga ang imo underarm dapat naka Clinica Deo Fresh deodorant get everything.
1: Kada aga sir boy kinanglan taman mga pi. Pero ang kape ko sir boy, proud na proud ako nga ginagamit ko ya ang DTX Coffee Mix.

0: body wants this antioxidant to stay inside para makabulig sa iya. Because it this ergotionin nga na sa DTX Premium Coffee has the ability to revive use antioxidant. Vitamin C and vitamin E nga na-oxidize na, ginapang revive na ng ergotionin according to studies. Ginduangan pagiging docramil ni sa nga tawag nga DSE, ang super antioxidant nga ara sa DTX 500 ginputang sa kape para makaputikta si imo sa imo manlawas. Eh, kung ikaw bisyuhan manong klase nga kape, ha? Kung ikaw manong kape nga kape na gaasuman ang kamot kay ga panigrilyo ka, ay kag hindi mo muntat ang imo pagpanigrilyo, ti isli ang kape mo. Dapat ang kape mo DTX Premium Coffee. Sa mga gusto lang niya magpahubin, pwede man. Uh-huh. This is the best way nga magpahubin namit nga kape. While everyday gamat-amat kahubin, kidwa ka super antioxidant ang unod sindi. And then don't you worry, pwede mo niya ma-unli. Kumbaga, mga kainom ka niya 4 to 5 sachet everyday nga. Aki stevia. Uh-huh. Stevia ang sweetin na sindi. That's why for me, this is the best coffee, kid.
1: Ang isa pa yung kakapi nga gusto tayo pabalo sa atumatag para mati. Ining pre-bio coffee, sir boy. Iniyaya may ara sa yung ang nature, sir boy, nga buhing-buhi siya, active na active siya, bisan sa mainit nga tubig or bisan sa aton mga aksido sa aton nga tiyan, sir boy. Mm-hmm. No? Subot siya ngayon, makabulig siya sa aton nga tiyan kay tungod nga kwani siya, healthy-healthy, kag active, makabulig, makapuksa sa mga bad bacteria, sir boy.
0: Correct, no? So, kung gusto mo nami ang imo gut health by drinking a cup of coffee, mag-prebio coffee, para na sa mga buringot kung aga. Uh-huh. Kung hindi ka morning person, this is the best coffee for you. Padamuon ang imo probiotics by drinking coffee, mag-prebio coffee. Talking about probiotics, kung gusto mo niya padamuon ng probiotics mo, kinamati ka ganyan sa lecture ni Seth Boy. Ha? Gusto mo padamuon ng probiotics, this is the best way. Magclinicas Probiotics. 80 billion colony-forming units of different kinds of spore-forming good bacteria working together, ha? To promote good health sa imo gut, pa nami imo digestion, nami imo metabolismo, nami ang pag-usa sa antioxidant mo, nami ang pag-train sa mga immune cells mo. Remember, your immune cells are trained also in the gut according to research, no? Nami man ang ginatawag nga, ang pinakanami, gindi nami imo brain health. Nami ang imo mood.
1: Correct.
0: Kung ikaw naka-clinicas probiotics, ang paaman sa mga babae na, kung melon amoy ang flower,
1: mm-hmm. Madula.
0: Amat-amat dula ni kay ginabalik yung natural flora, no? Sa imo environment sa dalom kung naka-clinicas probiotics ka everyday. O, tsansa.
1: Oo.
0: Tsansa.
1: Okay.
0: Tsansa mag-champion.
1: Ako introduce sila, Sir Buya. Wala na siyang liwan, kundi ining extend food supplement for men. Mm-hmm. Sa mga lalaki, bilang daw pigaw ang arangkada, Sir Boy. Uh-huh. Mag-extend food supplement for men.
0: Amo naman ang tulod.
1: Oo. Oh, nami, pagidya, kung may problema ka sa prostate problem, Sir Boy, naga-support ini sang prostate health kay ang makakaklabuas ka sa according sa mga pagtuon, gina-support niya ang mga prostate health sa mga lalaki kag naga-reduce ang risk of benign prostatic hyperplasia or prostate cancer, sir boy. Kanami-nami gid sini kag isa pa, ining makakaklabuas ka, makabulig sa imo panami sang imo tulog, sir boy. Enhances sleep quality, naga-improve ang imo quality tungod nga may aras sa compound nga maka-relax kag makabulig, regulate sang imo sleep wake cycle, sir boy. So din ka pa, ha, mag-extend food supplement kana para kay misis kag para man sa imo maging healthy mga friends and relatives. Siya pa ining extend food supplement for men, magabulig sa imo mental clarity and focus. Ha? Ining makakaklabuas ka, nagabulig, improve sang mental clarity, focus, kag cognitive function, sir boy. Ha? So, mag-extend food supplement for men. Naka-isa pa, nami iniyang blood flow, sir boy. Speaking sang blood flow, anong rekomendasyon mo, sir boy?
0: Before ko makakatatag sa akon sa rekomendasyon, trivia lang. Balo ka mong maka, root ni ugat.
1: Ugat?
0: Ha? Gugat ni. Ang klabawas ka, balo kaya anong ni siya? It's a vine.
1: Uh-huh.
0: So, pamayo ang imo ugat. Pag mayo man

0: mayo man ang imo vine,
1: uh-huh,
0: na mag-extend food supplement. These are popular herbs sa Peru. Ha? Sa mga damo to tribo na nang sa jagi tungod sa ining duwa nga kombinasyon.
1: Aphrodisiac man
0: ni Sir Boy. Aphrodisiac gid siya. Talking about blood flow. Kung gusto mo kampyon ng imo blood flow, ay ti magpamasay 2 to 3 times a week. Malig man si Jack ay misis ah.
1: Aha. Uh-huh.
0: Pamamasahe ko.
1: Of the si Mrs. pamamasahe.
0: Mabal man si Mrs. mo, take that na. Oh, tell me. Pamamasahe. Ah, dapat, kung ang masahe si mo, importante, man ang importante man ang balanyos. Dapat ang balanyos mo, tandaan ang ngalan, DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan. Ang DTX Liniment Oil, kampiyon ang hagod ng ginahatag ni si Imol, ng mga tired muscle, mga kasukasuan mo na, mga gina-massage kada ni misis, ni girlfriend,
1: uh-huh,
0: ni boyfriend, o kung sino pa da, ang sa imo likod, mabatsagan mo gid ang init, nga comfortable, kumbaga nga heat, nga gapa-relaxing mo tired muscles kung naka-DTX Liniment Oil ka. Ang masimutan mo, nga aromatherapy, kampyon. Gapa-relax uh-huh man sa imo, double ang therapy. Ginatong si mo, habang gina-masahe ka, may aromatherapy kapag yun, no? Nga makuha sa DTX Liniment Oil.
1: Isakto na, Sir Boy, nga kung makabutang kaabi sa imo, di nga nipulo o sa imo nga konbla?
0: Temple, anong nga bal mo tuman?
1: Anong
0: man tuman? Temple.
1: Kung pwede mo na sa Sir Boy maka-enhance pa sa maayong tulog?
0: Hindi mo tapahal ka palapit, kilapit sa mata mo na
1: ka. Okay, pero makapanami tulog ko nun na. Buti nga nun, makaparelax dahil sa imo.
0: Kanami ka tulog, mapamasahe ka.
1: Hold
0: your head mo kang imo shoulders.
1: Correct.
0: Para mag-release ng tension. Gamitan mo sa DTX Liniment Oil. Engineer, ano ka man imo? DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan.
1: Sige.
0: Erase
1: to. Kay kung kaysa, lain ang sa pinsar ko, lain ang gagawa sa baba ko, Sir Boy.
0: Amugit.
1: Okay, wala ta chimpo, Sir Boy.
0: Mm-hmm. So, di maglipat, mag DTX 500, mag Mighty C, the Alkaline Vitamin C, mag I Care Gold Drops, no? I Care Gold Capsule, and mag I Care Eye Drops. And of course, ang paborito sa tanan, ang protekta sa tanan naturally, ng baskog. Basta kontrat ng kaso, ubusip on kailanat nga dalas ang mikrobyo. Kag problema mo ang mikrobyo, ay mag D3 bio, no? And ginatamyaw ko lang tanan gilid na, no, ang nagkakaon sa Talyer restaurant ni Joel Samiento, na mag-una da na yon, kampyon Telawinyo gid, no, kampyon ng serbisyo, kampyon ng pagkaon, no, affordable nga kag manamit pa, no, Talyer restaurant. And ako si Boy Salueta Gambal, good morning, God bless, and start your week right. It's a Monday.
1: Okay. Kamulo ko, Sir Boy. Ako da ang kwan, ang chairman sa Senior Citizen, Sir Boy. Subong ara sila sa gym, nag-perform sang kung ano-ano para nga maging happy kay maging healthy man sila. Uh-huh. So mayong agada sa mga senior citizens sang Barangay 35. Kag Sir Boy, in behalf ni Doc Ramil Oy. Unang adlaw subong sang simana. Kinanglanta magpasama kay Doc Ramil Oy, kay ang tinutuyo ya permi ma-enhance kag mabuligan kita sa aton nga health, Sir Boy. Now, kag of course aton nga Vice President sa Operation Sir Eljan Castaño, Station Manager naton si Sir Rhodes Palma, kag aton mga technician diri si Sir Alcantara, kag si Sarmiento, Mr. Sarmiento. Salamat sa inyo pag-upod kabay nga ang Diyos magpakamayo sa aton. Ako gali si Engineer Ronnie Albao. I-albao mo.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. Number one, K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng Istas

0: Gagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Ikaw gani, hindi ka man magpalabaw.
2: Pero sa tuod lang, 16 na katawo ang pinanumbag ko tungod wala sila nagapati sa sugid ko kag diskarte ko.
1: Gali ka? Akon 17 na katawo ang ginpanglubong ko sa mga nagakontra sa akon mo.
2: Ay, gali ka?
1: Oo, dugay na kuya nga. Wala na ka palubong mo.
2: Ha? Ati, basi ikaw kurong ika-18 ko nga ilubong? Kung hindi ka ganyan magpate sa akon?
1: Hala, sadya-sadya, no?

0: Boss Rocket, may pamangkot kubla si mo.
1: Ah, Boy Ramon, kuno utang na manawala ko gyapon ni sa bata.
0: Nano ka man, Boss Man. Hindi ah. Parte niya sa gobyerno.
1: Ay, sos, Boy Ramon. Boss. Mas mabudlay pa na sabton kaysa pamangkot sang asawa, kundi inhalin ang ilabana.
0: Si Boss bala mo.
1: Ano ginang pamangkot mo, haw?
0: Sa dingit bala padulong ang lakat sang aton gobyerno?
1: Boy Ramon, do pareho na sang jeep.
0: Jeep na naman?
1: Ang driver lang yang kabalo kung sa diin sa maagi kagda sa diin sa makadto.
0: Think pa sa Roya, boss?
1: Ah, ma'am, bala na sila ya kung din sila manahog. Pero ang ibanda, garikta man na yung tulog. Amuna, ngakon pa mang kuton mo ko sa direksyon sa aton gobyerno. Daw hindi ginaton mabalaan.
0: Kag nga aman, boss?
1: Kaya nabanta ko, daw pareho man sa driver sang jeep ang presidente ta. Kaya ang presidente ta niya ang kabalo, kundiin padulong ni ang aton gobyerno.
0: Oo gani, boss. Kung magdugay pa ning amuning lakad sang gobyerno ta, baso da, o kung basi, damo na gidyang mabuang, boss?
1: Ah, damo na gani.
0: Kagbisan gani kita, boss? Do mabuang naman, kita mismo, hindi man kinsindi kung ano niyang lakad sini.
1: Ah, sa banta ko ya gani, daw wala naman ni galakad. Kaya pundo lang. Galibot-libot man ah. Daw kinapalibot-libot lang ta sa mga politiko sa ila mga palad.
0: Ate, sadya-sadya mo si, no? Ha?

0: Mayo kay ari ka di subong bong bong sansaw ang kampyon nga surveyor.
1: Ari ka gani? Ako pa?
0: Bo katigdas gid sa panghambal mo bong sansaw.
1: Normal ko lang na iya ibos man rimulta.
0: Dapat taha ka sa mga bossing mo di.
1: Paano ta ka mangin bossing? Kay wala ka man payroll sa akon. Amo nga dapat hindi takaya pagtawgon nga boss. Kundi i-boss. Kay ti i-boss man ka.
0: Wala ka matod payroll. Pero nagabaton ka sa amon sang maleta.
1: Ginatrabuhan ko man iya i-boss man. Ihambal na lang ang daan sa akon kung ano ang himuon para makabalon ako.
0: Ano ang dala mo nga mayong balita?
1: Napublish ko na ang tanan, ang drawing ko ring nga survey.
0: Ano?
1: Ang aton kampiyon nga survey published na sa newspaper kag sa social media accounts sang aton mga ginabayran nga mga media.
0: Mayo gid bong sansaw, kampiyon gid ang imo kumpanya nga Bong Sansaw Surveying Company. Dahil dyan, may maleta ka.
1: Sadya-sadya ino.
0: Oh.

0: Secretary Magdalena, kabati ka sang bagong istorya sa barangay?
1: Yes, Burog. Ano naman na, Chief Tanod?
0: May isa ka kontraktor nga naghambal nga kun matapos kuno niya ang proyekto sa barangay. Mahimo na kita kuno syudad sa sulod sang duha ka semana.
1: Ano?
0: Oo, Magdalena.
1: Duha ka semana? Ay, dumasdasig pa na sa pagluto sang instant noodles ba?
0: Ay, ba? Amo gani, kag may isa pagid ka kontraktor nga hambalya, ang aton drainage project kuno, pwede na maagyan sang baha bisan wala pa ulan.
1: Burog, alipunguhay ka gid no? Kabalo ka ba lang akong wala ulan? Wala man gid baha.
0: Bahala, wala ulan kag wala man baha. Basta may ganit sa project ka drainage system, amo niya nga tom. May isa pagid nga nagambal eh. Hambal pagid siyang isa ka kontraktor. Nga kung matapos na kunong waiting shed ta, mahimo na kuno ina nga airport terminal.
1: Hala, grabe na gid naman na yung atinikal. Airport terminal? Di nun mahugpang eroplano.
0: Sa iya kuno imagination.
1: Ang imo bala burog, mga wala gito pa, no?
0: Hingin, sugit ko blang sa imong ginhambal nila sa akon, Magdalena.
1: Amo na nga ka-diskatedor mo, pero dumainto ka pa sa mga kontraktor tadi nga numero uno man nga magpalapaw ba?
0: Bahala sila kung magpalapaw sila, basta ang share tara lang.
1: Sa bagay, may punto ka man.
0: Amo gani yung dapat ang palibugan ta subong Magda. Kung ano pagid nga proyekto ang pwede ta palapawan.
1: Ara na da, plastado na.
0: Kag ano ang mga ina?
1: Scholarship, solar panel, paliga nga basketball, pero wala na hampang nga matabo.
0: Hala, sadya-sadya ino.

0: D3 Bio. Problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, naginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa ka sahi nga brain food, kag gantinlo man san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alerto gid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C. Mabakang ang butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C. Mabakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrios. Mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Gintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
5: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
8: So una,
7: today, magid ako sa akong body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag naghamis ka nagbutik gid ako nga panit.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabaka sa mga butika.
9: Nga importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
10: Ako'y tama na nag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Say 3 years ago, na problema ko ako na cholesterol na taas, no? So sa patayon na pag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ako nga nagnubong ako na cholesterol levels manikang to.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
15: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
16: Happy! Everybody is happy!
17: Playtime Entertainment.
16: Born for happiness.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Cheers sa barkada nating
19: Night Shift,
20: OT,
21: Breadwinner.
22: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
23: Drink responsibly.
22: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
24: Let's go. Go with the flow.
25: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
24: go with the flow.
25: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
24: Charmy.
17: Charmy, let's go with the flow.
26: Mal, kita mo bang nakikita ko?
27: Oo nga, kitang

0: Erdyan, daba, kabalo ka nga, taas gid yung akon IQ.
1: Pila man toto da ko.
0: Taas gid nga, hindi matakos kang matupungan na.
1: Ah? Hindi matakos?
0: Ikaw balaw, pilang IQ mo aw?
1: Akon? Kung pilang imo, dodubli dang akon?
0: Duble? Nga, pagpamangkot anay na sa apos-apos lang. Nga, pamangkot, wala ka gani, isa ba?
1: Heh, pakuno-kuno lang to ya. Gincheck ko lang kung gapanilag ka.
0: Abot ko na to ya.
1: Kabalo man kung abot mo na. Pero kabalo, giko yang amog itong himoon mo. Kay man, gapagadto ka pa lang. Gapapuli na kuya.
0: Ara naman tabla mo.
1: Kita mo, wala kaya kabalo nga naabot na ka. Pero ako ya, naabot na ka. Ngamot yung himoon mo. Bisan subong, abot ko naman nga. Amo nang ipanghambal mo sa akon. Do, nga hindi ka bala kumpormehaw.
0: Sabi-sabi ay, no?

0: Kok tanawa pala si Noli? Aga po na da siya.
1: Ay, oo, gani man. Daw ginabantayan niya kung may nagdugang isa kabilog sa balas niya, hindi gani nadugangan niya tubig sa baybay.
0: Ay, hindi man siguro. Pero daw sobra na ginayangin yung pagkadalom sa niya, pinsar.
1: Budat? Ano ayan? Mayoy mo ko natin para mabuligan siya.
0: Una, hindi ta sa paglibak ko. Ikaduo, istorya unta siya kag dapat mag-intindihan na ito.
1: O di ano man pwede ko siya pamaguton nga nuli. Ilan nakabalas subong naisip mo?
0: Hindi gani pamangkuton siya nga tipila nakasukob nga kutsara ang kadamuhan sang tubig sa baybay. Ay, hindi gid okay ba si ma-feel yung nga ginapasakayan talang kabuang niya.
1: Oo, ti, ano yung balko?
0: Mangkuta na lang siya kung anong lakat sang ulo, ya. Kumusta untang utok, ya? Kung may gamay pa nga nabilin nga kaayuan.
1: At isa dyan sa jay, no? Ayaw,

0: Ay, Mads. Mahalin lang ko di kun may ihatag ka na sa akon. Ah. Ay, hindi sus, ko di maghalin kun hindi mo pag-ihatag ang pabor nga ginapangayo ko. Mads kayot, may pabor ko tani.
1: Ay, sus. Sa dalagan pa lang sang istorya mo, kabalo na ko ang kwarta naman ni.
0: Ay. Kabalo ka gadya, Mads, no? Kagamo man lang inang kinahanglan ko sa imo, wala naman iban pa.
1: Mads Marites, wala gig ko diya.
0: Ay, Mads, hindi na yan mapatiyan. Basi may ginatago ka lang daya sa bulsa mo.
1: Sa bulsa ko, may unod gid man eh.
0: Amo gali, Mads.
1: Ari di ho, paniyo kagresibo sa mga utang ko.
0: Biskan shin, wala ke.
1: Bisan 50 lang gani, wala ko di eh. Mangayo ka pa sang shin.
0: Mads, pero may sinsilyo ka da sa 1,000, Mads.
1: Kung mapasinsilyo kaya, Mads, may ara ko. Pero kung manghulam ka, wala gid ko ya.
0: Sadya-sadya, eh, no?

0: Sundan pa kitin niyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparicio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

0: 3 Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, sapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio puno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio DTX 500. Nagadamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubin sa edad ang itsura. DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Sa una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala git ko gainom kape. Kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Kay gintistingan. Wala git ko nagbatsyag asin. Salamat git DTX Coffee Mix. May kape ka na. Detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
4: Una,
3: pwede magid ako sa akong body odor.
4: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong,
4: sadyan nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag naghamis ka nagbuti, gid akong nga panit.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
5: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
6: Fritzy Pedreita, Valladolid. 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permitungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyag.
5: Isa ka kapsula nga may antioxidant property. Agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sang amusini nga balatian. I Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!

0: That song was brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance, alagang di magkukulang. K5 News.
1: D3, Bio. Problema sa pangkaso? Hilana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio nga isa ka sahi nga brain food. Kagantinlo man san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige ko pulang, luti ko buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mabaka nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee
1: DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So na,
7: problema, gid ako sa akong body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag, naghamis ka nagbuti gid ako nga panit.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
9: Dr. Pinoy. Squalene Capsule.
10: Squalene Capsule. Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kagapangusang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ako na patsagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
9: Dr. Pinoy. Squalene Capsule.
11: Squalene Capsule.
9: Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy. Squalene Capsule.
12: Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayos.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood,
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Red Horse Beer, manamit, suabi sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: Ang panalakit sa karawasan, ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyaw kalikot. Salon pass.
7: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
8: Nagkapangita ka balas ang dekalidad nga t-shirt printing? O kung jersey print, customized print, tarpaulin sublimation, kagiban pa. Drinasa 90s printing. Dekalidad ng paghimo sa mga t-shirt, jerseys, kagiban pa. For more information, please contact Mr. Ken Alexander Castanio and Ann Lauren Castanio. O kung magtawag sa cellphone number 0939-217-2514. O di gani, search nyo lang sa Facebook 90s Bacolod kag 90s Bago. Dekalidad ng tela sa dekalidad ng presyo. 90s printing. 90s printing.
9: 101.5 K5 News.
10: This song is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for Happiness. This song is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.

0: News D3 Bio.
1: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
2: Mga buti ka.
3: Subong ton anta kung paano bala ang D3 Bio maging antibacterial. Kabalo na kita ang D3 Bio is an antiviral specialist. Tanan-tanan klase nga mga lipid in case viruses, ginapamatay ni D3 Bio. Ginapawasag ang ila skin. Kung wasag ang ila skin, dala na ang ila protein spike. Kung wala protein spike, hindi makatapik sa silula. Amuna ka simple ang mechanism sa D3 Bio.
4: Grabe sir boy, no? No attachment, no replication. So meaning pa, hapos na katama ang target mo gid. Dapat wala sang may makatapik.
3: Correct, wala makatapik.
4: Kag paano? Inom lang ka D3 Bio.
3: Correct.
4: Now, nadumduman ako sir boy nga sang una ang pinakadabis na mga ginahimo ni Doc Sam resita sa mga may mga na infection. Dahil na mo na padjuson carrots, oh, sibuyas, ahos, kalamansi, herbal antibiotic na mo.
5: Oh,
4: pero sang sigituon, isa sa mga the best nga natural nga antibiotic sir boy, ang D3 Bio gali.
3: D3 Bio.
4: Tungod kay ang D3 Bio, isa ka natural nga antibiotic. Anong kaibahan niya sa gitawag synthetic nga mga antibiotic? Ang nakanami sini, nami iya nga gitawag working mechanism sir boy. Ang natural nga antibiotic nga ara sa D3 Bio, may abilidad siya nga magpatay sa mga harmful bacteria rather than isining gituwag mga good bacteria.
3: Uy, kabalo siya magtanaw kung
4: basta. Design siya nga ang iya lang patyon, bad bacteria. Ang good bacteria, hindi niya patyon.
5: Ginabuhi niya.
4: Amo nang nami sa natural nga antibiotic, sir boy. Makita lang na nimo sa D3 Bio.
6: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga buti ka.
5: Ang natural nga antibiotic, sir boy, pagkaon niya sa aton nga good bacteria. No, labi na gigko naka D3 Bio ka. So, ang D3 Bio hindi lang magpatay sang ginatuwag bad bacteria kundi gina-promote niya nga magbaskog ang aton nga innate kag adapted nga immune cells sa sir boy. Mayara sa sang ginatuwag D3, no? Kombinasyon sang virgin coconut oil. Amo na akon vitamin D3 lang sir boy, kulang na siya. No?
4: Correct.
5: So D3 Bio kompleto na. Pabakuro na nga ito nga innate kag adaptive immune system. At the same time, ang VCO, ang immunity sina sir boy, o kung lauric acid, ginapatay niya ang mga bad bacteria, sir boy.
3: Ang extra virgin coconut oil nga makita sa D3 Bio, amunia ginihimo sang nature by God, no? It has a multiple way of killing bacteria. Isa na da, waya ginapamature ang bacteria. Isa pa lang nakapagi, ha? Iwa ayya ginapamature ang bacteria. Ginahimo na sang lauric acid nga ara sa D3 Bio. So, hindi yung pagsmulon ang extra virgin coconut oil in killing bacteria. Kini siya, habang ginahampas niya ang bad bacteria, ginagroom niya ang nami mo yung bacteria.
4: So, meaning pa, sir boy, kung every 8 hours ka gainom, every 8 hours, ha, protektadong lawas mo against sa mga kagaw kung saan o na magsuluda. Wait, kabalo mo, may kumapabalo ng kagaw. Ops!
5: Oh, masulod
4: ko masulod da. Ko da. Wala! Anytime na yan. Guway na yan, kapabalo yan. Ang kagaw, masulod yun na. Ang mga namian ko sa D3 Bio, kay ang iya nga mga MCT, it will turn to medium chain fatty acids. Kag mahimo siya nga monoglycerides, sir boy.
3: Correct.
4: That monoglycerides like monocaprin, monocaprilin, monolaurin, ina sila, sir boy, mga antimicrobial agents sa siya. Kaya niya tunaon inang mga ginaputos-putos nga lipid nga kagaw. Ting COVID ya, lipid coated nga kagaw mo.
3: Correct.
4: Ting kung pala inom kaya D3 Bio, ina tanan nga klase mga envelope virus like COVID, kaya ya to naon. Amo na kasiling ko, hindi lang ya COVID kaya patyon sang D3 Bio. Tanan nga klase nga kagaw, tanan nga klase nga virus, even parasites, kaya nga patyon kung nakainom ka D3 Bio.
0: D3 Bio.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo doon po, naibaluan ko nga taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo kabisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butka. D3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with PCO. Weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsyagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may PCO. PCO. Yung may D3. D3 Bio. Health News.

0: Kampyon na radyo!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio, problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi ga brain food, kagatin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500, di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level. Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alertogid ko sa banikwaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation, wala na gina ko makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C, mabakal sa mga butika. TTX Coffee Mix.
6: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupang dan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang TTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akon pagpangihi. Nag-detoxify gali sang toxin sa lawas ng TTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika.
7: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
9: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gud ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
8: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
11: So una,
10: problema, gid ako sa akong body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
12: Nga importante gid nga magdumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule may ara sa natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
13: Ako'y tama na nag-usar sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kay 3 years ago, na problema ko ako na cholesterol na taas, no? So sa patayon na pag-usar sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagsusta ko nga nagnubong ako na cholesterol levels manitang
12: problema. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
14: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka! Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
15: K5 News. Oras sa K5 News FM, Bacolod, alas 11:04 sa aga.
16: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 MBPS. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
17: Apisan sa mga problema nga ginapakatuman, hindi magkalipat sa pagyuhom.
16: 11 Mbps. Kaupod kay ka K5 Jinpol Generoso. Iniang 11 Mbps.

0: aga mga sunggin na nun, nga tigpala mati. Welcome na kamo sa programang 11 Mbps. Subong adlaw, pizza 20 na kita sa bulan sang Hulyo. Ang ikapito na nga bulan sang tuig 2026. It's a Monday. Di man ka mong lugar sa Pilipinas, di mga bahin sa kalibutan. Makita nyo kami live kang mabatian sa mong Facebook page. Katulang sa K5 News FM Bacolod, 101.5. At sa pangalan sa matuod nga serbisyo publiko, ako si ka K5 News Jean Paul Canieti Generoso.
1: Jean Paul Generoso. Astig sa komentaryo. Tagpangwapin sa mga K5

0: Mikos-mikos na, mga insan! Mayong aga, Lisnat, Sandra, Dizon, Bings Delfin, Junimay, Rotita, Richard Bilando, Pasilan, Rochelle Casoyon, Merlita Malbas, Barok Loxin, Sandra Dizon, Harold, Jean Montesino, Arroyo, Junimay, Ritita, Merlita Malbas, Gina Purano, Marilyn, Parcon, Toto, Alarcon, Araneta, Rosalie Riquilla, Russell Ann Donesa, Busjo, mayong aga, Nanette Leong Corsiga, Jen Montesino Arroyo, Roda Anglis Knight, Arana, Baby Farol, Julie Hinovea Lumugdang, Meliken Asibron. Tamyo ko man ang mga katapo sang 605 Community Defense Center, ang aton nga Ready Reserve and Standby Reserve Battalion sang ARISCOM Philippine Army, ang amon nga CDC Director si Army Colonel Don Villanueva. Sir, mayong aga sa imo. Enjoy your new radio. Kay Sergeant Assis, mayong aga. Kay Kuya Lumawag, mayong aga man. Sa tanan nga mga reservist, good morning. Rosel Acuyan, Mare, mayong aga. Wilma Suson, Lynette Perez Esmedia, agsanan nga tanan nga mga nakamonitor na subong, Anabel Santisteban, Stephen Taburasa, Alan De Jesus sang La Carlota. Good morning sa inyo tanan. Busjo, mayong aga. Mga balita nga aton pag-istoryahan sini nga aga. May ara sang duwa ka soldado sang US nga nagkalamatay sa atake sang Iran. Ito ini sa Jordan. Ibalaon tani karon ining duwa ka mga nagkalamatay nga members sang US military. Nga rason ini kung nga ang ginpukpok na naman sang Amerika ang tingkuyan nga agtang sang Iran. Kag ano na naman ang resulta sini sa presyo sang fuel diri sa Pilipinas. Pag-rate lang ko no ang upod ni Roda ang Linis Alice Knight sa office. Buka sosyalan sa office ka na, ha? Si Lovely, Lovely Gidman na si Lovely. Do ka Lovely Gidman? Roda, si Lovely bala, Lovely Gidman? Do ka Lovely Gid? Gusto ko bala mga Lovely. Si Sheila and Darlene. Kag ang nagapatamya walin sa Andrea Manpower. Si Roda Angelis Knight sa Andrea Manpower gali sa Subo. Why woman power? Man power lang mang. Nabi kita ni kun may woman power. Nga muna no, nga hindi woman power, puro lang man power. Happy listening man sa Mabinay Public Market. Kapamati sila via CPSU 100.5 Radyo Mascubado, K5 News FM. Ang Sipaway Island inhimo nga basurahan. May isa ka concerned citizen nga nagpalambot sa iyang pagkadismaya. Sining ginpanghimo sang mga turista dito nga ginapanglagit-lagit nila ila basura. Turista gali iya ang naghimo basurahan. Abi ko anay daw ang bakulod naging sug daw masugot to ang mayor nga imon basurahan sang Victorias. Hindi gali, hindi gali. Mayo kay turista lang, hapus lang na yan. Dumduman ko tong isyo nagliga tong ano to kuno. Daw gaayo nga himuon basurahan ang bakulod. Kung kamubi himuon basurahan sang bakulod nami. Duway makamumuhuya nga mega city ang bakulod rin yung paidamok sa amon. What if biyang amon kami mabimayo sinyo nga dra kami ma buubo sang basura namon, okay lang kamo? Kay daw mas uma pa man yang Victorias kaysa bakulod. Ang mga ibandog gataas no kilay, ha? Ang syudad pa yas ang bakulod nga kadako ni nga syudad. Mayo ka mo nga diri ka mo mahaboy. Purti ang imo guts ba? Ang baho kag pangsot nyo diri nyo sa amon ni panghaboy. Kon kami bi maayo sa inyo nga ang amon baho kag pangsot ra man amon ya boy. Way mataga panghikay sa Victorias pero ari di ang kadako-dako nga syudad nga katahom nga kanami eh. Abuyan sang laway nga syudad. Yan ay mga dinungulan na yakag dinupak nga kwan ha, na komentaryo ha. Pero daw ay man to madayon ha. Kito nahuyan man sila. Kito nahuya man. Nagkahuluya. Diba, gin pa survey-survey pa to gani? Kung buto bla ka mo nga ang sugtanta nga ang Victorias, Dream Boy sa ton basura. Ay, oo. Ginaligar kawatan sang scrap nadakpan sa akto. Mga suspect nagpanginwala pero nakita sila sang mga pumuloyo gin pang pulihan balang. Ahay. Nga marisulbar gid sa kawat, no? Mga awat, no? Pagtrabaho ka mo bala tadlong? Ang iban nga mga lalaki, blaga ubra sa construction para makakwarta. Kung daw lang alang gin mag-ubra kay way tinapusan, wala alam. Gamitang lawas kag kusog nyo para mag-ubra sa construction. Kung way ka namang an sa panday, pwede ka man manginpyon, pwede ka man to tigmasa, tighakot. Pangabudlay upra sa construction kawat yung nabalaan mo ya pangawat ka pangawat tinamian kasi na ambot sana pa ni mahimo nga ang mga kawatan pangutdan ulo no napariubla sa iban nga lugar nga kung kawatan kaya utdan kaya ulo. Come on, everybody. Ay jutay bilin politiko, jutay bilin politiko. Kunang kada pangawat utdan ulo. Ay damo ta kwan ulong pugot sa politiko. Ginaguro magtaladlong na sila. Ano abi kay diri sa aton sa Pilipinas? Mangawat ka dako daw wala lang. Ngawat ka gagmay, prisuhon ka, balangon ka. Pero ang mga politiko nga pinangawat sa mga dalago, minilyon-milyon. Doka, okay lang. Dayon lang dayon pa ospital. Dayon lang dayon bakal sang brace sa liog. Kano abiga, sakit ang liog. Pa-ospital dayon pa ano ni, pa wheelchair. Ay, oo. Rodeline Banyal Dilumos Mustero Risa Cadiz Bibat Risa Cadiz Bibat in America. May lalaki nga nangawat man sang kinaha nga sigarilyo ginpulihan.
1: Grabe po tinunto
0: ginpulihan kagat sang ido.
1: Grabe po.
0: Ginpulihan pulihan kagatsang ido na gaba sabay pa may rabies.
1: Tinunto ito.
2: Tatay ninyo si Lucifer, mga hunghang kayo.
0: May SK kagawad sa siyudad sang Cadiz ginaaligar nga nadakpan sa isa ka drug by bust operation sang pulis.
1: Grabe,
0: iskay kagawad nga garo-ro gali ah. Ma'am na nilin decimal shift late mayong aga, ma'am. Kamusta na to siya?
3: All right.
0: Kamusta na to siya, ma'am? Nanilin, how is she?
1: Grabe po.
0: Richard Bilando Pasilan, Inelia Fernandez, Leonardo Rilos. Pagpasira sang 19 ka mga establishmento sa siyudad sang Bacolod, nag-agi ko no sa husto nga proseso suno sa legal city legal office. Eloy Sangin Castigo nga estudyante, nagapanawagan sa DepEd nga i-kick out no to kuno ang mga nagsakit sa iyang bata. ESWD naglunsar sang pagpanghatag sang expanded uplift cash card or cash aid sa siyudad sang Sagay. Inakagiban pa nga mga balita ang aton pag-istoryahan, siring aton pagpangalagad sa inyo, siringa aga sang Lunes. Yaara na siya, nagbalik na siya sa iyang FB. Nagwa na sa iya shell. Ay, kapulo pa nago pa sa shell. Nanilin, kapulo pa nago pa sa shell, ha?
1: Sinunto ito.
0: Tama na naton nga salki, solking. Tama na nga pagpanago sa shell. Bukaan na ng shell.
1: Grabe po.
0: Bukaan na na ang shell. Dibla na nilin.
1: Grabe po.
0: Bukaan na ang shell. Sagi ka na iya ka pulupanago sa shell nga. Siling sang isa ka famous quote, why not imitate a turtle? Or why not imitate the turtle? It only makes progress when its head is out. Check to, diba? Lantawabla siling ya ang bao. Ang bao, makahimo lang na progress by walking kundi indiin kung ang iya nga ulo gagwa. Wala man sang bao nga ang ulo natago. Nagalakat, di ba? May bao nga ang ulo natago while galakat, wala. Basta gani ang bao galakat, ang iya ulo sa sagwa.
1: Grabe po.
0: Ay nga mo man ginistoryahan taya nga nalambot man niya man. Bao kag ulo. Na ano man yung ato ginisturyahan nga bao man yung kag-ulo man. Na-remind na lang ko sang bao sa una kay. Tambali na ni Lynn. Sili nga dalaga naman to siya lang aton friendship. I am bot. Basta sang dalaga na saya sang una. Yan, yeah, nag-enjoy ko.
1: Sinunto ito?
3: Grabe po.
0: Sang dalaga sa sang una kag sultiro ko, nangin kami.
1: Grabe po.
0: Kamusta lang ko no si Ricardo Bautista nga nagabiyahe sang Deity Taxi. Ha, nagapangamusta si Melanie Maravilla Bautista. Siling ni Ray Sindico, basta gono, basta gani ko no ulo sang bao, gasulod ginas buho. Natural. Alangan nga ang ulo masulod sa hindi buho. Masulod yun na siya sa buho, siyempre. Diba? Kaya mo nang iyang sulodlan. Ang ulo masulod gina sa sulodlan sang bao. Ulo sang bao.
1: Grabe po.
0: Tural. Mati lang si Emilio Magbanwa. Sige. Nakainom na ka mo DTX 500 kung wala pa inom na, especially sa mga palahubog. Si Lieutenant Gilbert Gonzaga kag si Lieutenant Jetro. Hindi ka mo kasunod sa amo ni Sir Neil nga way gidyaga inom yan. No, Sir Neil, no? Oy, Gilbert Gonzaga and Jetro. Hindi ka mo kapariho sa amo ni Sir Neil nga way aga inom. Buot na yan.
4: Tinunto ito.
0: DTX 500 para sa mga palahubog. Imnon nyo ini, kipara nga hindi madamage ang inyong atay. Sang sagay nyo daka inom whiskey. Laklak whiskey. Tungga beer. Kung ano pa da. Uy, ambot na rin ka mga salawa. Yun sinyo, mahilig ka mo mag-inom. Sundan nyo kami ni John Saps. Nga gulpi lang, nadula kahapon. Ginapangita. At tulad makabili lang tambay to lapit sa balay mo, bla, Sir John. Sir John, dito na sila nagpusing-pusing lapit sa balay mo, bala. Pulo pang api ka mo, ha? Pulo pang api, anay, ha? Ha? Ahay. Dami yung away na tiyaga, away tiyaga, inom niya, Sir Neil, naman yung importante, ha?
3: Grabe po.
0: Lagay ka mo kainom sang makaulubog, ilim na, away na, bala, is na, no, man. Igan ka mo ni Lord.
3: Grabe po.
0: Alright! Bana ni Anabel Santisteban, birthday niya subong, si Sir Rosito Santisteban. Happy 69th birthday sa imo, Sir.

0: Happy birthday kay Sir Rosito Santisteban. Enjoy sa iya 69th birthday ang bana ni Ma'am Annabel Santisteban sang Barangay Kabakungan La Castellana. Sa Talangga Sulog, sinyo pa birthday sa mong ngadlaw. Happy, happy birthday sa inyo tanan. Shout out man kay John Paul. At shout out kay Tol Digot. Si Jay Avilino Pagunsan ang kapa-shout out. Ariel Calves Sabilio. Watching live from Sitio Cristobal, Barangay Mabini, Escalante City. Laing gidya sa ato ni Sir Neil nga galikaw taya, di ba? Galikaw-likaw taya. Sila yabaw dayon, dayon tungga. Hindi na bla healthy, sagi ka mukha inom. Butsin nyo da. So, amo na nga mag DTX 500 Gedzilla Vilches Iskamos. Agod mabuligan ang inyong atay nga maka-recover. Sang sagay nyo da, kainom ka hubag bla tayo kung plainom ka. Kala nyo gita. Oh, sa mga asawa, dari galuhin ang banan nyo nga pala hubog. Paim na siya sang DTX 500. Inami gina para nga protection sa atay nyo. Kon pala hubog ka mo. Ang CENTCOM or Central Command sang United States Military ang nagpahayag nga may pagpang-atake nga natabo sang Biyernes, July 17, 2026 dito sa ila US military installation sa Al-Azraq, Jordan. Ini bala ginatawag sang Iran nga Muwafaq. Ano ni man kasabad man sa ngalan man? Muwafaq. Fuck yung nga FFAQ ha?
1: Ah, grabe po.
0: Muwafaq Salty Air Base. Ah, ginpalupadan nila to missile kag drone. Ah, inigali ang Al-Azraq. Ari ini sa eastern portion sang Jordan, mga 100 kilometers kuno, east of Amman, Jordan. Now, dito naglinupok ang missile, naglinupok ang mga drone, pero kadamo sa mga drones ka na-intercept sang Allied Forces. Drones and missiles na-intercept, pero may nakalusot, gidbya. Duwa ka US servicemen ang patay sang Biyernes. Suno ina sa Central Command sang Amerika. And may isa pa ka-American nga missing in action. Wala ba sinapudpud gito? Pasin bla nga napudpud gito. That's why hindi siya makita. Igup sa bumba, may bilin ka pa.
1: Ah, grabe po.
0: Now, bangon sini ang Amerika karon ang nagbalos na naman. Hala, bundak man nga bundak ah. Siyempre, basta may patay nga kano, balos ginaya si Trump. O ti karon anong resulta? Ang resulta, ang krudo or crude oil naglambot na naman sa $90.79 per barrel. Na amo na subong ang presyo sang crude oil. O ginatawag ta na petroleum, para maintindihan nyo bla, magamba ka nga crude oil, amo ni bing baligyaanay dito sa Middle East. Crude oil. Crude oil, ang tawag sini, other name niya is petroleum. Amo nito ang baligyaanay. Halin gina saya sa dalom duta nga gina pampababaw. Nan, gina-extract halin to sa dalom duta, pasaka sa babaw, ang kolor ni daw may pagka-itom or may pagka-brown, depende kung ano nga crude oil kag din halin. So ang iyan, hindi pa ni siya pwede tugong sa kwan ha, hindi pa ni pwede tugong sa salakyan. Ang crude oil, wala pa na iya gina, hindi pa ni pwede tugong sa salakyan, ang petroleum. Hindi siya ang i-process pa. Think of it nga ang crude oil, amo ni siya ang ingredients kung magluto ka. Nan, kung iproseso tanan eh, Good morning kay Sir Ibrado, Kuya. Good morning. Kung iproseso na ni ang crude oil, diri na ni kag mangin gasolina. Ang pinaka-lighter part to guro, mangin LPG, liquefied petroleum gas, and then mangin gasolina, mangin high octane, mangin mangin diesel, may kerosene, na ang pinaka-end mo ni asfalto. Asphalt. Kaya ang asfalto, halin sa crude oil, kundi ko magsala. So ang crude oil, ilan ay proseso para mangin gasolina, mangin diesel, mangin gas, o niblang kerosene, mangin asfalto. So ang baligyaan ay sa Middle East, subong sang crude oil per barrel is around $90.79. $90.79 per barrel sa kada barile, sa kada drum. Assuming nga ang exchange rate subong sang dollar to peso is 59 pesos per dollar, but silingon ang $90.79 per barrel times mo sa 59 pesos, ang guwa isina na sa 5,357 pesos per barrel. Amo ng presyo sang crude, sang crude oil to. Now, ang crude oil, i-divide mo ni 159 liters per barrel, ang guwa yan daw na sa 33.70 pesos per liter. Amo ng bakla na isang crude oil, subong 33.70 pesos per liter. Di ma'am, balkati nga ang 33 lamang gali ang bakla na. Ito nga pag-abot ni sa aton, tag 80 ang baligya sang gasolina. Well, it is because ining crude oil ginaproseso pa na from gasoline to diesel, or ginaproseso pa na into gasoline or diesel.

0: paligya, anay. Amo na na. Tandaan tagid nga basta gani, may problema to sa Middle East, like subong, daw hindi mayo, wala mayo ang movement sang oil tanker sa Strait of Hormuz. Kaya tiga, ilinaway, wala sang insurance company nga maga-insured sa mga oil tanker nga maglabay sa Strait of Hormuz. Tikabalo naman kita nga ang Iran sa gay threat nga malabay ka mo di kay palukpon ka mo namon. Malabay ka mo di kay biraon ka mo namon sa amon nga drone or missile. Te, sinuman nga tag-iya sang tanker shipping ang magrisgo nga palabyon tong barko mo nga ang bili minilyones nga dolares ang bili sang barko. Base karon plus ang unod pa sina. Base karon birahon na sang Iran. Mawasak ang barko, tapat ang imo nga barko malunod ang bili sang barko kag bili sang unod sang barko, losses mo ginalugi ka. Di wala sang shipping owner, shipping companies ka magrisgo sina kung wala insurance. Now sa insurance naman, sino naman karon nga insurance firm ang marisgo nga bayran kanila para insured to? What if ka na natiruhan to sang Iran? Nawasak, dako-dako, blayran mo sa barko eh. So kung wala sang insurance firm nga magrisgo, wala man siyempre sang tag-iya sang shipping or oil company nga magrisgo. Kaya may threat ang Iran nga palukpon nila maglabay sa Strait of Hormuz. O, tikon wala, wala may mabiyahe. Kaya wala may mabiyahe, huwag takuhan gasolina. Huwag takuhan krudo. Kung hindi ginman nga wala kuhaan, kaya 20% laman sa global fuel source ang galabay sa Strait of Hormuz. Damo pa man other sources ang fuel. O galing, kaya dako ginaya nga ipikto sa world pricing. Apektado ginayang world economy. That's why nga may pagtaas aton, ginakibang, dala ka naman sa Pilipinas, nga ginakibang pala tayo nga masirado ang Hormuz. Gataas ng presyo dayon. Wala pa ganyan kasirado. Gana pala nga mga girahay, kag daw isira, gataas na diyon ang gasolina, tadi. Dasig na di daan mo. Dibla, mayong aga kay Todd Homer, istorya sang neighbor ko to sa Australia. Ay, hindi, sa Camilot lang tagli ni Borya to. Sa Camilot lang, sa Camilot. Ay, ambot na lang. Ni Boss talaga na makita ang Strait of Hormuz, ha? Istoryahan to na bala buwas ang Strait of Hormuz, bala? Kaya nga, nga daw ka, budlay, gina-secure sa Amerika. We're going to talk about Strait of Hormuz tomorrow. Tagawal na mga picture ko, anay tan. Dota bala, naisa si Paway Island, do? Kaya ang si Paway Island, gariklamo to subong ang pila ka mga pumuloyo kay ginahimo basurahan. Standby, Jong. Kadamo to bi damak-damak kakadto sa si Paway mo. Ginabili nilang ilang mga basura to. Teme, isa to ka concerned citizen nga nagreklamo. Kag daw ginpost gulo sa social media ni mga basura sang mga nagakinadto to baligo, bilin nila mga basura. It reminds me sa request sang Victorias nga dire mahaboy basuras makulot. Jong ang hari ng kababalagan, K5 News mo.
1: K5 News FM Live Report.
0: Jong?
2: K5GP, may pagpati ang isa ka concerned citizen nga sa Sir Enrico Rondubio nga hindi gadya taga diri sa San Carlos ang naghimo sa pagpangilin
0: pagpati. Sa mga basura. Pagpati lang niya pang hindi makumo nga pati katsakto ka.
2: That's why may pagpati siya.
0: Tinga nga dali lang. Tinga nga anong pagpati nga hindi taga San Carlos aw?
2: Tawag sila ganyan.
0: May ngalan ang basura City Mall? Di may City Mall mandaan San Carlos?
2: Hindi.
0: May ngalan ang basura Jollibee? Di ba Jollibee mandaan sa San Carlos? May ngalan ang basura McDo? May McDo mandaan sa San Carlos?
2: Hindi. Kaya siyempre ilang lugar kay KMGP sa mga taga-Sipaway, siyempre ilang

0: kaya nga panamihon, agad nga may
1: dapat. Ah! Oo. Eh, wate, ang mga basura nyo, ginahimos, ginayasang taga si Paway, gidaw?
0: Uy!
1: Oh?
0: Kagang iyagagin kalain sa ngiyabot, kaya mo, di, sang sila ang nagkanto dito kasi 5GP,
1: okay.
0: Ang naging nga nakaandan, ginahimos nila ya, ang ilas ni nga mga basura.
1: Kung siya ang magkanto,
0: oh, naimos
1: siya.
0: Kaya mo ginalay ang ilang protokol.
1: Oh,
0: bilang,
1: tapos
0: bilang mga lumalagaw dira sa nasambit nga lugar.
1: Nami ginami ginang si Paway Jungaw.
0: Come again?
1: Nami ginang si Paway.
0: Ah, si Lincoln daw Surigao daw.
1: Ah, nami ginang si Paway. Si Itan ko nga gamwa mo gina sa ako nung yuki git. Pag inugay ka na Itan.
0: Tahom kagi ah? MCP.
1: Name? Name?
0: Daw Surigao gani mong.
1: Daw Surigao, di ka huwag magsikat na haw.
0: Hindi kay... Wala may
1: ga-promo. Ah, kita mo, basura. Si brother, ako ikaw jo kung ikaw magambal nga sikat nga nami jung ang si Paway, doon di po ko magpati. Pero kung si brother Mike, si Birino ang mambal karon nga nami, na mapati ko. Kakanto ka na to brother Mike sa si Paway? Dali lang din, dali lang bla. Okay. Okay, drita na yo. Ano ang kulor sang tubig sang si Paway Beach?
0: Daw amo gid sa El Nido, Palawan
1: kay. Katikalong kag ibalajong.
0: Crystal clear. Ah,
1: sobra ka naman ni mo ya magtikal ya.
0: Dito tuod ginaya ba ya?
1: Tita ni dira na lang ta nagtor nagligan.
0: Hindi kay kagamay, hindi ta makaigo kadamo-damo sa aton.
1: Tsunami ang iyang ang kulor sang iyang tubig daw El Nido.
0: That's why ang iban nga kay 5GP nga nagakinadto dira. Ang iban wala na nagarekta sa ano.
1: Aw, abi ko nay, abi ko
0: pagin nga mga resort.
1: Abi ko nay pag Jong, abi ko nay pagkadto nila way nagapuli, nagbakalan at abalay.
0: Ay hindi.
1: Ay hindi man.
0: Way na sila, hindi pag dungka pa dulungkaan pala gadaan tahom na mo. Which is amo na ang gin pangbilinan sang basura nga kay 5GP.
1: Ah!
0: Oo.
1: Pag-abot mo palang galing sa port, guwapo na, kampyo na.
0: Yes, okay. That's why ang iban.
1: Ne, paano kalapad ang si Paway, Jong? Ano kalapad ng si Paway? I-promote ko na lang ni Jong, ha? Ano kalapad ng si Paway?
0: Ano man, hindi ko kapalo magkuhan ba? Magtansya ba?
1: Ay na, no, hasta ka lang sa port. Hasta ka lang sa port, galing iya?
0: Eh, hindi. Lapad siya kaki 5GP man, ha? Siguro mga, ano man, ano nga barangay ang i-kuhan ko man? Ang i- itawag sini ilaragway ko siya blan doon lang sa barangay may ara mo
1: siyempre mga barangay sa Bakulod nga rin ka di permi sa Golden Field. Ariwa ipakita bitan ang tsura sang si Paway tanas sige bitan ara si itan kaya dumaano gito ipakita be sige be abe be pakita ang si Paway picture tan be
0: oo.
1: Ah, do wala.
0: Para na. Ikuan pala.
1: Ay, ari, jong. Ara lang ta na, delta na. Guwapo gid man gali jong. Daw green ang baybay jong.
0: Te hambal ko gid daw sa
1: iyo. Sang si Paway?
0: Ani tahom.
1: Hindi ni West Philippine Sea?
0: Hindi ah.
1: Si Paway na.
0: Si Paway na iyang ipito ya.
1: Hala ang iyang tubig jong do ka green gali ya.
0: Kaya mo na gani, nga galalain itong isa to nga hindi
1: man. Dali lang, dali lang. Ang ini nga part sa daw may port. Sa kita subong namon sa picture do ka port bla. Amo ning katubang sa San Carlos, Jong?
0: Amo na ang ginbilinan sang basura.
1: Wala na, mga basura, bala gina sa loob basura. Karon lang pala ang katahom ta anay sang si Paway. Katahom anay, okay. Siya ni ang katubang sa San Carlos. Okay.
0: Amo na ang
1: so dira masuk madungka ang bangka.
0: Oh.
1: And then paglabot mo may mga panimalay, ano mga pamalay da Jong? Mga may mga establishment man makapanyaga ka, maka araman.
0: May araman.
1: May mga mall, saulungan. May mall man.
0: Pati siyempre wa ay kay gamay hindi okay. Isisilingan
1: sobra. Tapos ang sa likod to kakugunan na.
0: Hindi may ano mga man? Resources na dira nga tahom ka kay 5GP.
1: Sa palibot. Pwede mo lang ni Jong, pwede mo lang ni malakat ang si Paway, libuton, lakat?
0: Ah, kaya kayo mga isa ka oras, guru, maubos mo na.
1: Oh, kalapit.
0: Ano lang siya na?
1: Te, ano, kung magsakay ka na sa San Carlos, sa mga bangka, ano kalayo, ano kadugay, ka makatabok ka to?
0: mga it takes mga siguro mga 3 to 5 minutes.
1: Ha?
0: Diri sa mainland.
1: Oh, makadto ta buwas, makadto ta buwas, Jong. Kalapit lang manggali ka ko nami, gali, Jong.
0: That's why, okay. Nagalalain dito ang isa sa nagabisita.
1: Then, sige, kanto tabi okay. Sa picture sa mga basura, baby. Ano ginakadamo? Basura na, oh. Sige, baby. Oh, sige, baby.
0: Hindi ba sila ginadamo-damo?
1: Sige, baby, baby. Ang picture sa basura, bitan, pakita, tan. How isa ka coke kag kwan nagigali na?
0: Damo pa na, damo pa na.
1: How isa lang man nakabilog coke? May coke, may royal, may kung anong-ano.
0: Nakadali. May mga mani, may mga toki, basang mani, may tatlong sang mga soft drinks, may mga basiyo sang bottle, ano, plastic John, bottle ng mga soft drinks.
1: Hire dapat ang kwan dapat ma-hire ang LGO sang San Carlos, ang body nga maninlo, da.
0: Ti ang punto sang kwan sang naglagaw kay PMCP bilang kwan bilang bisita bla kun tani sa lugar.
1: Okay.
0: Ila na magid man lang na basura. Ilang hindi man tani amo sina kalapta kay PMCP. Pwede man lang tani siguro kay nang
1: ito man mo balas isa ka lugar. Man oh, hindi daw nakit lang.
0: Mahuya-huya man tani sa mga taga Sipaway nga perti nilang panglimpyo dira. Nagdasun kung sila ang magkadto. Daw ila lang ya kwan daw
1: may ara
0: lugar
1: oh may ara gid man midyong tao nga daw kabalan jung mo why na bladamo ba
0: care kon alam.
1: Na muna
0: na kay ina bala nga dra nga lugar kay KPMG kung pincharon yes
1: oo jong so anyway sumong nahimos na
0: ay yes oo kay amo niyo ang punto ni
1: what if bijong what if bijong mahimo the ordinance ang barangay nga ang madakpan galagit basura may multa.
0: That's why ginatinguan pa naton nga ma-reach out si punong barangay Bubul kay Bubuy Caballero kung ano ang iyang
1: plano para dira si Papa Johnny o Papa Johnny ba na agbla? Di tagiya man ni ka resort sa Sipalay.
0: Ha.
1: O galulaula, auso, arisaw gal live so, gilantaw sa live. Yo do nami niya ang kwanaw, ang Sipaway aw.
0: Do interesante siya.
1: Ibaligya tong resort. Ibaligya tong resort sa Sipalay sa ilo di sa Sipaway. Daw mga mo laman, Sipalay, Sipaway. Oo, ibaligya tong resort nyo sa Sipalay kung may magkakadto. Sa ilo sa Sipaway, Johnny.
0: Damo na nagkakadto ng ibang
1: GP. Kanami,
0: daw kilala gina siya, dragin may damo-damo nagkakuan, nag-swimming bala. Kay, siyempre, dalom kay pantalan. Kagtahom na siya nga
1: daan. Makadto ko da, Jong, maligo. Oh. To, dalon ko si Shanin. Basta, para masalaan, galing masalaan si Shanin nga baby ko. Di dapat may mami ko nga upod. Hindi lang sige si Bilby. Si, kwa lang imon, mami?
0: Si Pampam?
1: Ay, hindi ah. Yayay si Pampam, ang mami si Barbie.
0: Ay, ang moda.
1: Pwede? Ma family, do ka family outing, Balajong?
0: Pwede gid.
1: Oh, family outing. Oh. Ako oh. Ang daddy, si Barbie oh. Ang mami, si Shanin ang baby.
0: Baby, oo. Oh.
1: Si Jong ang driver, si Pampam ang uyab ka driver, pwede? Pwede, Jong?
0: Pwede, ha? As if malang na.
1: Si Ethan, dalon tayo, munta barker. Siya ang taga-kwanto. Oh, di para ma-try ta bala, Jong? Kikusubo mo nang ikaw lang na isa?
0: Hindi man siguro kay kada mo man sa
1: pero importante pang
0: lipatan mo problema mo
1: Ariana Jongo scout mo tanay Jong kay basi may pang pitik bla Jong may pang pitik basi hindi basi bala hindi uyab friendly kay kisa kon man namin ko Jong hindi uyab friendly basi may mga ari di aga pamati yang aga panago bla kapoy di ko rin aga panago sa Sipaway ay
0: ay, kay, pwede.
1: Inablang wala. Kaya basi bilang may kapang pitik-pitik kang i-post ka nga. Daw nga, mula doon Salvador nga ma-ride-ride ka to. Upod mo ibang nga babae, pag-abot mo yung dugay-dugay sa Facebook. ginganit ka ni misis mo kay ginpitikan ka tulay inupod mo.
0: May paparazzi?
1: Oo! Ti why da ya sa sipawa ya? Wala ya?
0: Why? Oh. Why gina niya?
1: Hoy, may mini zoo pa kung ambal ni Julie ni Bia Lumugbang.
0: May ano, kuro?
1: Mini zoo.
0: Why ko pa ko nakakadto? May
1: ara pa ginadaya. Kung may, why kaso? May dalatang nga itong dalawang tasitan para masalaan pawikan.
0: Sabi ko, ano yung butan din.
1: Hoy, bawal, bully. Bala, Diyos, sobra kay mo yun, Diyos, oh. Sobra ka. But anyway, so I hope, nga ang iya, sining advocacy, mangin mapuslanon, no? Namin, ginaguro.
0: Damo bala siyang nag-agree ka kay 5GP.
1: Diyo, kay unfair sa taga si Paway nga mabisita lang ka mo daya, manghigko ka mo ya.
0: Gani, oh. Di, atong nagpanto, atong concern citizen to, hindi man siya ganita kasi paway mo. Pero bangon concern siya kay 5GP.
1: Kanami. Pero dali lang. Isa pa ka pamangkot, Diyo, kay kabalo ka, kami nga mga bakasyonista, kay mga turista, Diyo, mga pislian kami. Question, ang tubig sa sipaway, damo. May paliguan. Ngayon na lang tapos mo ligos dagat, pilit-pilit ka, makapamunlaw ka. Why problema, tubig?
0: Oo.
1: Oh, one time maglagaw, tanadyong ah.
0: Kay amo niyo ang ining tubig wala 100 sa mainland kay 5GP. Dako na din ang linya gagin palapos dito.
1: Ay wow. Gin yes, provide so, sila tubig galin sa mainland.
0: Yes, so
1: palangga ka nami. Halata ni i-promote ang manginami nga kwanjong no nga resort ang Sipaway.
0: Yeah, so pati ko rin, tinilahalin na rin sa mainland K5G, pigin palusot na dito sa Draman Japon sa kwad, Draman Japon sa isla.
1: Oo.
0: Parang
1: may signal man to, Jong? May signal man?
0: Ara man.
1: Okay.
0: May
1: okay.
0: Tower. Kumplito daw. May nami nga mga rooms na pwede tulugan 24 oras. Nami ang mga
1: pagkaon. Makuhaan mo kami room ni Barbie?
0: May ara kita yung ma-recommend kung ara. Tiyan mo mo lang na ang panawagan sa itong isang concerned citizen sa Sierra Dubio. Tani, hindi lang pagliwaton ba lang kay 5GP? May amuyaman sa iban ng mga nagkakanto.
1: Yes,
0: yes. Nga responsable sining pagpanghigko.
1: Sige, ano na kami ama. Kami maninlo ah, madala kami, madala tato jong kwanjong, dala tato si Lihig, pagabot manilig tayo.
0: Garbage, ano na gada, ang kwan na bala?
1: Ay, dali lang, jong, may ari ta jong, why na discussion. Grabe ka jong, puro lang kayuhan ang ginambal mo, may isa pagaling ka problema oh.
0: Ano?
1: Hambal ni Bro Edmond Alejo, damo kuno da sa limbubog.
0: Waay ah.
1: Sure?
0: Waay ah. Waay ah.
1: Dagini mo payabutigon si Edmond yang bitis tabi na.
0: Blaka lang ti 5GP sa season pero hindi gid sila nga permi ah.
1: Pero subang may siling bubog wala.
0: Waay, kung may siling bubog wala problema, may swimming pool.
1: Hambal ni Julie ni Bia Lumugdang inyo kuno nga swimming pool alat. Parat ko ng inyo swimming pool.
0: Hindi masyado kaya may lakot na iyang akuan, lakot na iyang tubi.
1: Atong, tani balik to bitan ang pictures ng si Paway Blatan. Ibalik to lagi natan. Bot mo sila kung andang square swimming pool na dyan, oh? Andang square na nga sa pantalan? O, dula sa tan. Nadula, tan. Tan, inang tayang tipo ang square na, swimming pool na? Ha? Hindi gali na iya swimming pool? On. Sige, Jong? Away na. Nadunlan sa silimbubog, gruto.
0: Okay na.
1: Jong, oh. Abi ko na salamukan ka sa silimbubog. Jong, do may kita ko din nga square sa pantalan, hindi na swimming pool?
0: Hindi, daw ginungod lang sa nga pormahon nga amos na kay 5GP.
1: Para?
0: Sa purpose nga, kung may aras ang inabalang hindi makapod na magbayad sa mga resort dito sa sulod o gusto nga dira lang sila yung ma-enjoy-enjoy, pwede kit makaligo-ligo dira kasi 5GP.
1: Sa daw square na, oh?
0: Oo, kag-recently daw ginbutangan na dira sa mga isda man bala mo.
1: Ado fish pond? Do ka fish pond? Oh, damo sila mga ano na pa nga sa punta ng mga kahoy-kahoy na kakugunan o oh, kwan?
0: Bakaw.
1: Ah, bakawan. Oh, bakawan. Mangroves. Ang ilang nga duta pang ang kwan, ang sand daw ka Palawan o daw ka Sipalay lang?
0: Da, may ara dira isa ka porsyon sa
1: nga White Sand Resort. Nga White Sand.
0: Kwan puti. White sand siya kay MGP.
1: Andi puti puti ang sand.
0: Oh.
1: Doon hindi pa do hindi gali pa
0: bang ka porsyon sa resort. Hindi ko kabalo kung diin to pero may ara.
1: Do hindi gali pareho sa panit mo color.
0: Hindi ah. Hindi ah. Hindi ah. Ay, pili ang akon. Dumduman mo patong IP.
1: Ano IP gani? Itong panit. Sige, Jong, ipromote na, Jong, ano ah. Malaga Wings sa Sipaway. Okay?
0: Hindi maghigko-higkoing.
1: Ah, tinloan. Mag, hindi magdinamak, kunara sa Sipaway.
0: Oo, oh, ah. Hmm. Amo mo lang, simple mo lang nagabagay kagi 5GP.
1: Hambal ni Ruda, oh. Yan, ano, yan si Jonga Drugs. Hambal ni si Ruda, oh. Hambal ni Ruda, oh.
0: Hambal ni Ruda, oh. Hambal
1: ni Yan si Jonga Drugs. Kalayo lang pala sang Sipaway sa Palawan. Na i-compare.
0: Doon na siya.
1: Lanto mong picture, eh. Ang...
0: Daw nakakanto, daw siya pa nakakanto si Paway, mga ako daw kapila na ko to nakabalik. Kaya wala ko yung galing kasulod sa mga resort.
1: Sige ah, sige ah. Inaway lang ako ni Ruda, kung kamulang ah.
0: Uy, ari pagin.
1: Ano pagin na?
0: Daw may ara sila bila dito daw, ina balang secret, ano, kay K5GP, daw secret resort bala.
1: Ay, ang baliid mo, no? Siling yung joke ko lang to, ang siling bubog ah. Nami ko nang balya. May secret resort. Namian ko na. Nene, namian ko na. Secret resort para sa secret relationship. Wow! Secret resort. Secret resort para sa secret uyab. I like it. Jong, when ako time, Jong? When naging time, Jong? Bye-bye, Jong. Bye-bye! Why not time, Jung? Ah? May ara ko no to secret resort. Dumayo ni para sa secret relationship, ah. Secret resort nami para sa secret companion. Yeah! Do interesado si Jun Sams. Oras, alas 11:54. 11 Mbps, magabalik pa.
2: 11 Mbps, balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid kamalipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Si Erin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500.
5: Mga benepisyo nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa kombinasyon sang DTX 500 Mighty C or Pure C. Ang aton nga tiyan ang may madamo nga organs. Mostly nabilong sa digestive system. Isa sang problema nga pwede masolusyonan sang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang irritable bowel syndrome,
6: Kining
5: IBS.
6: Gakutoy diyan mo na?
5: Oo.
6: Tagi ko na gakutoy diyan mo. Dugay-dugay ka to kalang CR.
5: Gigitig-ab.
6: Gakrams, no?
5: Gakrams, gisinakit. Nagakutoy ang tiya, nagakrams, nagasakit, gabloated, bangod puno sang hangin. Ang IBS, ang isa ka chronic na balatian, apang ini ang pwede, mahagan-hagan, kagamat-amat, nga madula, kung sige ka inom, DTX 500, kagmaitis, bangod sang anti-inflammatory properties, sinisang powerful antioxidant that reduces oxidative stress kag inflammation.
6: Kay ga-inflame na imukan mo, imo tinay.
5: Mm.
6: So once nga adlaw-adlaw kag inom DTX 500 jag Mighty C, dula na siya.
5: Mm.
6: Ang regular nga pag-inom sining DTX 500 gagmay ti si Sir JP ang nagapasiguro naman nga hindi ka ma-appendicitis. May mga pagtuon nga nagapakita sa ang kaangtanan sa ang itawag oxidative stress sa pagdevelop sa anti-inflammatory condition. Hindi lamang sa imong atinai kundi kalakip na daang aton nga appendix. Gani dapat inom gid kada adlaw sang powerful combination ang DTX 500 kag Mighty Seed.
7: DTX 500.
8: Katalina habagat.
9: Anong ginabatsyag mo?
8: Ang left ko bala nga mata inang may nagasapdol kag di nako kakita. Di nagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko tagdua-dua ka kapsul. Inang pagkaubos ko sir, may alibyo kay dinamik na gid sa akon nga mata.
7: DTX 500.
10: Kung kulang ang antioxidant defense sa lawas kag mas madamo ang pro-oxidants or mga free radicals sa lawas, the body will enter into the stage of oxidative stress. Several studies have shown that oxidative stress is a constant companion, pares, sang inflammation. Kung may oxidative stress, may inflammation automatically, no? So it plays a critical role in the pathogenesis of many diseases. One of that is pancreatitis, no? O paghubag sang imulapay o sang imo pancreas, no? And it's numerous complication. Ah, tidamo na da. Basta ang lapay mo yan maghubag, ati, tanan-tanan nga mga absorption, digestion, sang imo, pati ang imo ang mga blood sugar, tanan-tanan na ilabdan na, no? So it will have a general effect, negative effect sa imulawas, no? So para malikawan ang pancreatitis, pagtasang damo pagiging masakit, mag DTX 500, no? Of this ang Mighty C kada adlaw.
6: Balikon ko tong churi, Sir Boy Blau. Pares blau sa salsalon, kung permi hapakon ka hangin, hapakon ka ulan, init, ti wala mo ginapintahan, matukon gin. Amo man ang lawas, ti siyempre, di man malikawan ang mga bisyo, nami nga kaon, sugar, sigarilyo, tanan-tanan lang, pwede mo ibutang mo sa lawas, pero kung kulang ka antioxidant, unagi niya makuan, pugday ka. Lain niya kung pala inom yung antioxidant, kaya kung kisa ara ang bisyo, ti ma-prevent, Sir Boy.
5: Gusto.
6: So, ang nami pa, Sir JP, ang sa aton nga ining power duo, ining pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, amo may kapabilidad siya nga i-stimulate, ma-stimulate ang sufficient ka production sa gitawag happy hormones.
5: Oh, hindi ka ma-stress.
6: Mm-hmm. Kung bastante ka sa supply sang happy hormones like dopamine, serotonin, endorphins, kag oxytocin, wala na sang room for stressors. Perdi mi gabi, Sir Boy mo. Na-stress. Na-stress.
5: Pilaki ka ni TX ka.
6: Baton ng Japon.
5: Baton.
11: Sino sa mga mo ba siya ito?
5: Uwa. Uwa.
6: Especially emotional stress. Oh. So, to summarize, pag nag-DTX 500 kag Mighty C ka, luwas ka sa gitawag IBS, matap na ang GERD kag pancreatitis, maganami ang mudo mo kag malipayon ang kabuhi mo. Stay healthy, live happily, mag-DTX 500 kag Mighty C.
7: DTX 500.
8: Katalina habagat.
9: Anong ginabatsyag mo?
8: Ang left ko bala nga mata inang may nagasapdol kag di nako kakita. Di nagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko tagdua-dua ka kapsul. Inang pagkaubos ko sir, may alibyo kay dinamik na gid sa akon nga mata.
7: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM. CTC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
12: At sa ulo naman nagbabagang balita, Boracay na piling host ng 4th COPEN Water Swimming Championships. Attorney Arthur Tolasida sa pinabulaanan ng mapahayag hinggil sa mga ospital sa Negros Oriental. 19 na kaso ng pagkitil sa sariling buhay na itala sa antike sa loob ng 7 buwan. Opisyal ng PNP sa Capiz, patay sa pamamaril sa loob ng case TV Bar. Pagpas lang sa senior citizen na magsasaka sa Negros Occidental, inami ng New People's Army. Samantala, pinaslang na Santiagueña, 7 taon nang mailap ang hustisya. Barangay Kagawad at misis nito patay matapos matrap sa nasusunog na bahay sa Tacloban City. Top 8 most wanted sa Puerto Princesa arestado habang kumukuha ng police clearance. Lalaking nagnakaw ng mga sigarilyo sa lalawigan ng Iloilo arestado suspect nakuhanan ng suspected shabu. At 20.4 million na illegal na droga nasamsam sa Cagayan de Oro, pinakamataas sa Region 10.
9: YTC Network News. YTC Network News.
12: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zabang sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, Boracay na piling host ng 4th Sea Open Water Swimming Championships. Ang kampiyon na balitang yan. Atin sa atin ni K5, Leonard Viray.
11: Opisyal nang inanunsyo ng sikat na isla ng Boracay ang magiging host para sa ika-4 na Southeast Asia o Sea Open Water Swimming Championships na gaganapin sa Boracay New Coast mula Agosto 21 hanggang 23 ngayong taon. Ang aktibidad ay pinamumunuan ng Philippine Aquatics Incorporated at ng Philippine Sports Commission o ang PSC. Inasahang nasa 100 hanggang 120 pinakamahuhusay na manlalangoy mula sa 8 bansa sa Timog Sinangang Asya ang magtatagisan. May 35 atletang Pilipino ang lalaban sa iba't ibang kategorya kung saan tampok sa karera ang 3K, 5K at 10K kategori pati na rin ang festival races. Layunin ng bansa sa pag-host nito na isulong ang sports tourism at ipakita ang kagandahan ng isla sa buong rehiyon. Inaasahan ang aktibidad na ito ay magbibigay ng malaking tulong sa ekonomiya at turismo ng bansa dahil sa marami sa mga dayuhang delegasyon ang nagpahayag ng interes na magbakasyon pa sa isla pagkatapos ng nasabing kompetisyon. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
9: Si Network News. MyTC Network News.
12: Samantala, Attorney Arthur Tosida sa pinabulaanan ng mga pahayag hinggil sa mga ospital sa Negros Oriental. Kabo ang detalye ng balita. Atin sa atin ni K5, Shara Humilio.
13: Itinanggi ni Attorney Tosida ang mga kumakalat na ulat na kinukulang sa gamot ang mga pampublikong ospital sa buong Negros Oriental. Ayon pa kay Attorney Tosida, hindi totoo ang payag na walang libreng gamot dahil naglaan na ng pondo upang makapagbigay ng libreng gamot para sa lahat ng pasyente sa mga ospital na pinatakbo ng gobyerno. Gayunpaman, kilala ni Attorney Tosida sa may mga pagkakataong kinakailangan bumili ng gamot sa mga pribadong butika, lalo na kapag may kinalaman sa mga komplikado hindi karaniwang uri ng sakit. Sa kabila ng pangailangan bumili ng ilang gamot sa labas, nilinaw ni Attorney Tosida na hindi tumitigil ang gobyerno sa pagtulong sa mga nangangailangan, lalo na sa mga pasyenteng nasa ospital. Idinagdag pa ni Attorney Tosida na sa pamagitan ng mga programang tulad ng AX at malasakit centers, maaari pa rin makatanggap ng tulong ang publiko sa pagbabayad ng mga gamot na kailangan ng mga pasyenteng may marubha o komplikadong sakit. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Sharamri Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
9: YTC Network News. YTC Network News.
12: At 19 na kaso ng pagkitil sa sariling buhay na itala sa Antique sa loob ng 7 buwan. Balita hatid sa atin ni K5 Aileen Magbanwa.
14: Umabot sa 19 ang kaso ng pagpapakamatay ang na-record ng Antique Police Provincial Office magmula Enero 2 hanggang Hulyo 15, 2026. Sa datos na nakuha ng K5 News FM, may pinakamadaming kaso ang nagmula sa Hamtik at Kulasi na may tig-4, Tubyas Fournier na may 2, samantala tig-1 kaso naman sa Pandan, Lawaan, San Jose, San Remeo, Sibalem, Bilison, Caluya, Barbaza at Aninii. Sa nasabing numero, pinakabata ang 13 anyos habang pinakamatanda naman ang 61 anyos. Lumalabas sa investigasyon na lahat ng biktima ang nakararanas ng depresyon. Patuloy naman ang kampanya ng kapulisan kasama ang mga local government unit at stakeholders upang mapalakas ang mental health awareness. At para sa My ITC Network News sa K5I Lina Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan, ang kampiyon na estasyon sa Pilipinas, K5 News FM.
15: ITC Network News. ITC Network News.
12: Samantala, opisyon ng PNP sa Capiz, patay sa pamamaril sa loob ng KTV bar. Balitang hatid sa atin, nagka-K5 Roldan Villarreal.
16: Patay ang isang opisyal ng Philippine National Police sa nangyaring pamamaril sa loob ng KTV bar sa Barangay Binuntukan, Pontevedra, Capiz, alas 12 ng hating gabi, Hulyo 20. Sa panayam ng K5 News FM Rojas kay Police Captain Mark Anthony Garcia, Officer in charge ng Pontevedra Municipal Police Station, sinabi nito na inimbitahan ng may-ari ng KTV bar si Police Captain Rian Ampuyos, assigned sa 1st Capiz Provincial Mobile Force Company. Habang naghahaponan si Captain Ampuyos, kasamang dalawang mga polis, ipinalam ng may-ari ng bar na may nangyayaring kaguluhan. Nang nilapitan ng opisyal ang pinagmumula ng gulo, bigla na lang itong binaril ng suspect na si William Diocampo gamit ang caliber 45 na baril. Nagtamo ng tama ng bala sa dibdib ang biktima. Naagaw naman ang mga kasama nito ang baril sa suspect at kaagad na nahuli. Samantala, nakatakas naman ang dalawang kasama nito. Napagalaman na idiniklarang dead on arrival sa ospital si Captain Ampuyos. Samantala, nasa ospital din ang suspect na si Diocampo matapos magtamo naman ang mga sugat sa katawan. Napagalaman na dati nang may mga kaso ang suspect at sa ngayon patuloy na inimbestigahan ng mga otoridad.
17: Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
15: ITC Network News.
9: ITC Network News.
12: Tuloy-tuloy pa rin tayong mga K5 sa detalye pa rin ang mga balita. Pagpas lang sa senior citizen na magsasaka sa Negros Occidental, inamin ng New People's Army. Kaba ang detalye ng balita. Hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
18: Inamin ng New People's Army o NPA ang pagpas lang sa isang senior citizen na magsasaka sa bayan ng Ibimagalona sa Negros Occidental na si Jerry Sulinap. Nagpalabas ng official statement ang Roslyn Jean Pilly Command ng NPA kung saan inihayag ng grupo na imbulbado umano sa pagpaslang sa mag-asawa ang pinatay ng NPA na si Sulinap. Inihayag pa ng grupo na nangyari umano ang krimen noong 2004 sa Barangay Canlosong sa bayan ng Ibimagalona. Sinabi rin ng grupo na imbulbado din umano sa pagnanakaw ng kalabaw si Sulinap noong taong 2007. Ngayong 2026, sinabi ng NPA na nagpalabas na sila ng hatol laban sa magsasaka na si Sulinap. Base sa salaysay ng asawa, noong Hulyo 13 ng umaga, nagluluto umano sila ng kanilang almusal nang biglang pumasok ang mga armado at pinalabas ng bahay ang 65 anyos na magsasaka. Hindi na nasaksihan ng asawa ang krimen dahil dinala ito sa likod ng bahay habang binaril naman ang magsasaka sa harap mismo ng kanilang bahay sa Barangay San Isidro. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
15: MyTC Network News.
9: MyTC Network News.
12: Gayon din pinaslang na Santiagueña, 7 nang mailap ang hustisya. Balitang hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
19: Itong taon, matapos ang malagim na krimen, patuloy pa rin dumaranas ng matinding parusa ng kawalan ng katarungan ng pamilya ng pinaslang na si Jovelyn Barjaga. Hulyo 16, 2019, brutal na pinatay sa loob ng kanyang inuupahang apartment sa Ilocos si Barjaga na isang residente ng Barangay Buena Vista, Santiago City at dating assistant manager ng isang kilalang grocery store. Ang salarin, kapwa niya empleyado sa parehong kumpanya. Ngunit hanggang ngayon, malaya pa rin nagtatago ang suspect kahit may nakabinbin ng warrant of arrest. Dahilan para hindi na naitago ng mga magulang ng biktima ang kanilang labis na hinanakit sa tila umuusad pagong na sistema ng batas. Lalo pang nagpabigat sa kanilang pasanin ang layo ng Ilocos kung saan naganap ang krimen at ang sarili nilang humihinang kalusugan na siyang nagiging hadlang para personal na patutukan ang bunang investigasyon. May sumbat, bigat sa dibdib na naniniwala ang pamilya na buhay pa sana si Jovelyn kung pinayagan lamang itong makauwi ng mas maaga bago ang krimen. Pero dahil iba ang pinauwi ay naiwan siyang mag-isa sa apartment na naging daan para maisakatuparan ang krimen. Sa pagsapit ng 7 taong anibersaryo ng kanyang pagkamatay, umaasa ang nagdadalamhating pamilya na makakarating ang kanilang tinig sa pinakamataas na pamunuan ng kumpanya na nangakong magbibigay ng tulong legal at support lalo na sa mga autoridad. Nananawagan din sila ng tulong sa publiko para sa anumang impormasyon sa kinaroroonan ng suspect na malaking hakbang upang tuluyang maipanalo ang husisang kay tagal nang ipinagkait kay Jovelyn. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez Agulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
15: ITC Network News. ITC Network News.
12: Samantala, Barangay Kagawad at Mrs. Nito patay matapos matrap sa nasusunog na bahay sa Tacloban City. Balita hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
20: Patay ang isang barangay Kagawad at ang kanyang misis matapos matrapa sa loob ng kanilang nasusunog na bahay sa New Hope Village, Barangay 107, Santa Elena, Tacloban City, bandang 6:08 ng umaga kahapon. Batay sa inisyal na impormasyong nakalap ng K5 News FM, kararating lamang umano ng mag-asawa banda 4 ng madaling araw mula sa pagdalo sa kaarawan ng kanilang pamangkin. Ayon sa ilang residente, narinig nila ang paghingi ng saklolo ng mag-asawa, ngunit hindi sila agad nakaresponde dahil naka-double lock ang gate ng bahay. Dagdag pa ng mga residente, nahirapan din silang apulahin ang apoy dahil wala umanong supply ng tubig sa kanilang lugar. Isa sa mga tinitingnang posibleng naging sanhi ng sunog ang pag-overheat ng circuit breaker, pero wala pa namang kompirmasyon mula sa BFP. Sa ngayon ay patuloy pang isinasagawang investigasyon ng Bureau of Fire Protection upang matukoy ang tunay na dahilan ng insidente, gayon din ang kabuuang halaga ng pinsalang idinulot ng sunog. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
15: MyTC Network News. MyTC Network News.
12: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Top 8 most wanted persona sa Puerto Princesa arestado habang kumukuha ng police clearance. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Gilbert Basho.
21: Arestado ng Puerto Princesa City Police Office ang top 8 city most wanted person habang kumukuha ito ng police clearance sa Police Station 2 sa Old City Hall sa Barangay Santa Monica. Ang naaresto ay 31 anyos na lalaki ay residente ng Araceli, Palawan at natukoy sa National Police Clearance System na may nakabimbing na warrant of arrest. Nahaharap siya sa 3 counts ng paglabag sa Republic Act Number 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children's Act at may itinakdang piyansa na 72,000 pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Ayon sa PNP, patuloy nilang paiigtingin ang operasyon laban sa mga wanted persons at ang pagpapatupad ng mga warrant of arrest upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lungsod ng Puerto Princesa. Ito si K5 Gilbert Basho para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
15: ITC Network News. ITC Network News.
12: Gayun din lalaking nagnakaw ng mga sigarilyo sa lalawigan ng Iloilo, arestado. Suspect na kuhanan ng suspected shabu. Balita hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
22: Arestado ang lalaking nagnakaw ng sigarilyo sa isang variety store at nakuhanan pa ng pinaniniwala ang shabu sa Dingle, Iloilo noong Hulyo 18. Kinilala ang suspect na si alias Chris, 33 taong gulang na residente ng Silay City, Negros Island Region. Ayon pa kay Police Captain Alwin Salmo, ang officer in charge ng Dingle Municipal Police Station, pumasok sa tindahan ang nasabing suspect at kumuha ng 4 ng sigarilyo ng hindi binayaran. Nakita ito ng supervisor at hinabol ng nakalabas kung saan na-recover ang mga sigarilyo na nagkakahalaga ng 7,200 pesos at isang plastic sachet ng pinaniniwala ang shabu na may standard drug price na 3,400 pesos. Dati nang naaresto ang suspect sa buy operation noong 2020 at nakalabas sa bilangguan noong 2024. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
15: MyTC Network News. MyTC Network News.
12: At 20.4 million illegal drugs na samsam sa Cagayan de Oro, pinakamataas sa Region 10. Balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
0: Pinakamataas sa talaan ng Police Regional Office 10 ang 20.4 million pesos na halaga ng droga na nakumpiska sa Cagayan de Oro City mula Enero hanggang kasalukuyan. Sa kabuuan, umabot sa 137.9 million pesos na ilegal na droga ang nasamsam sa 1,641 operasyon kung saan 1,908 katao ang naaresto. Nakumpiska ang 20 kilos ng shabu at 3.5 kilo ng marijuana. Sa major operations, nangunguna ang CDO, sinundan ng 13.8 million pesos na halaga ng droga sa Barangay Puerto CDO at 13.6 million pesos sa Magsaysay, Misamis Oriental. Pinuri ni Pro 10 Regional Director Brigadier General Christopher Abrahano ang mga operating units sa matagumpay na operasyon laban sa ilegal na droga.
1: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
3: YC Network News. YC Network News.
12: Samantala, para sa detalye ng ating balitang abroad, hindi bababa sa 6 na katao ang kumpirmadong nasawi habang may 30 iba pa ang sugatan matapos yanigin na magkasunod na lindol ang isang bulubunduking lugar sa Peru itong Linggo, July 19. Ayon sa National Seismological Center ng Peru, na itala ang magnitude 5.1 na lindol na sinundan ng magnitude 3.7 na pagyanig sa lalawigan ng Chupaca sa Junin Region, nasa humigit kumulang 300 kilometers sa silangan ng kabisera ng Lima. Iniulat ng ahensya na ang unang lindol ay may lalim na 24 kilometers habang ang ikalawang pagyanig ay naitala sa lalim na 18 kilometers. Batay sa datos, umabot sa 48 bahay ang tuluyang nawasak, 18 napinsala dahilan upang maapektuhan ang tinatayang 300 residente. Samantala, nagpapatuloy pa rin ang search and rescue operations habang pinaghahanap pa na mauto ang mga posibleng naipita sa ilalim ng mga gumuho.
3: YC Network News. YC Network News.
12: At mga K5, sumain nyo ang kabuuan ng YC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Tacloban, Cagayan de Oro at Dumaguete, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Kevin Shosana, K5 Jonathan Sabana at K5 Rex Santos Candos sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa Kampiyon na Istasyon, K5 News FM Philippines.
3: K5 News FM. K5 News FM. News FM.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. D3, Bio, problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi nga brain food, kag gantin luman. San aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Kina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang, buti ko buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra. Alertogid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C, babaka sa mga butika. 11 Mbps. Balita kag public service.

21 minutos, makaligad sa takmang alas 12 sang udto. Balik na kita sa 11 Mbps, Gene Paul Hineroso, ang inyo anchorman. Come on everybody! Dr. Pinoy Squalene Capsule, nami para sa may mga problema sa baga, pneumonia, bronchitis, asthma, tuberculosis, kagiban pa. May Dr. Pinoy Squalene Capsule muna. Mikos-mikos sa makadali, Merlita Malvas, Inelia Fernandez, Leonardo Rilos, Boss Joe, Gina Purano, Banks Delphine, Analin, Dio Penes, Junimay Retita,

0: Diri kita sa kawatan, ginaligar kawatan nga nang scrap, nga what scrap. Standby Michelle and nadakpan sakto ini mga suspek kag dogin pang kastigo pa kuno ni sang pumuluyo. Ara sa linya si Michelle. Michelle K5 News mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Michelle.
2: Si K5JP bukol gisi isaagtang kag mga black eye ang naagom sang duha ka mga lalaki matapos si K5JP nga madakpan sa akto tinalikdan ni adlaw nga nagapang kuha siyang scrap sa isa ka junk shop diri sa may barangay Alihis K5JP. At kahapon nakita naton sa personal ining duha kag tido makaluluoy gid man kay K5JP kay ining duha ang lunsay 19 anyos palang gali kay K5JP.
0: Okay.
2: Kag mag-amiguhay. Oh, friend sila. Kag ang isa amo ni ang si alias Toto kag ang isa mo naman niya si alias Jay. Si Jay kay K5JP ang residente sa barangay Mansilingan samtang ining si Toto naman ang nagapuyo diri sa may barangay 35. Pero ti before ko no ining si Jay diri na sa 35 kay tara mo na nga miguhay sila. Pero kay nakapangasawa diri siya nagistara sa Mansilingan. Now kumo ining si Jay ya ka K5JP may ari ni siya sang trabaho do ka construction worker siya kon aga. Kung gabi ka sulod sideline siya, tricycle driver.
0: Aw, abi ko kung gabi ka sulod sideline pa nga, what? Hindi gali.
2: Sideline siya, tricycle driver. Ining migo ya, si Toto, wala ni trabaho. Nag-upod-upod sa iya, abi kung gabi nga, tido, ano tawag na, do...
0: Do striker? Striker sa scrap?
2: Barker sa scrap.
0: Oo, tapos?
2: Tapos, nalabyan ni nila timing ining
0: nalabyan timing o ginapangita ginilang talimingan
2: amo na da ang isa sa ko ka pagbot ang isa ka junk shop sa K5JP diri sa may barangay Alihis suno sa kay Toto may pila kuno ka mga scrap nga ara ya sa guwa sang gate sang junk shop
0: tikay ko nara sa guwa gali ka waton akwaon yo gali ya why managuro na yang silinga. Why, hindi man naguro, amuya nga may tao, gabit-bit, scrap, hindi na dagdag, why sa kabalo, drat na lang na. Siyempre, kung ara sa sagwa sang scrapan, ila na, ya eh, ila na. Kaya kung hindi na ila, oh, taliging clean nila pasulod. The point ka ara lang sagwa, dapat silingon ila na, kag ginakabig nila, nga bulutangan nila sang extra sagwa da.
2: Correct.
0: Na ano ya? Hindi na ta magduda sila pangawat gina ya. Hindi pwede na yang bala mo nagid nga ra sa sag. Like for example, Michelle, hindi na lang scrap. Sa sagwa sang balay ko, sagwa sang pader, gibutangan ko dabi karon na basurahan. Kwaton mo, kwaton mo basurahan ko? What if sa sagwa sang balay ko may masitira? Oh, kwaon mong masitira sa sagwa sang balay ko? Kaya sa sagwa? Da mo na? Dalon mo to sa inyo? Oy. Te ano kadamo ni nga mga scrap pinangawat nila, pinanguwa nila, Shell?
2: Ang estimated nga worth isang scrap sa K5JP, dawarap lang sa 2,000 pesos o 2,000 pesos.
0: Okay, 2,000 ang estimated nga valor sa ilang ginalagar ging kawat. Ang ilang bukol, balor pila?
2: Mga sobra po ani guro.
0: 15,000 guro. Nan, amo na da. So anong pinanguha nila to? Wow?
2: Mga ano gid siya mga ilang ginapakilo gid lang sa KFMJP nang tawag ni isalsalon. Mga mamo na.
0: Oh, kay may inog pakilo pa ko diyo.
2: Dugang ito.
0: Dako ni isa ka tinila da guro ni.
2: Ayaw.
0: Ti baligin ano oras sila ligin operate?
2: Daw gabi na ni kuno ko kay Sir JP lapaw last jet. Nagalibot-libot sila.
0: Nan pangita-ngita sang timingan. Hindi kay na timingan. Pasahiro tapos ako ang yung scrap. Kun pasahiro.
2: Yes.
0: Ang basa magsagan ko yan pasahiro style na lang iya. Nga mga ulo binga ba pasahiro? Ngita-ngita, kamoy gurusong pwede nyo yung makarga.
2: Hindi ko na first time pa malang nila.
0: Ah, istoryahe, tanan nga na nga. What mga ngambal na first time ah?
2: Oo, laban.
0: Oo.
2: Ginalink ni sila nga duwa abi.
0: May kilala, ganito ko to nga nagreklamo sa... May kilala gani ko nung nagreklamo sa may gin kumprato sa kuno nga talaba sa Golden Field. Mahal ko no kay first time. Sila nga mahal, niya mahal magid ni sir kay si C pa ni, di pa ni talaba. Igo para tahong nagli. O diwal. Diwal, diwal gali siya, diwal. Kita ang diwal, medyo dako na to kiba. Naan. Ito ka mahal, ginisang baligya, sang seafood mo, aw. Ya, mo ginasir kayong bili kay Sisini.
2: O ba kilala ko manaaw?
0: Oo. Sa uli, eh. Pag naluto na, bagi na brihan, ha, diwal gali. Anyway, Shell, Timayo kinadak. Bali ginpulian sila sa mga pumuluyo? Shell? Ginpulian sila?
2: Yes, ang una nga nakakita sa ila ang mga barangayitanot nga nagarunda sa lugar. Tapos may mga pumuluyo man nga nagkinadto. Isang ginsita na sila sang tanod. Dito kag nag-lockout ng duwa. So, wala na kung sila kadumdum kung si Anday Sinoong nagsumbag sa ila. Anday Sinoong ang nag-kwani. Lampo sa ila sang kung ano da kay naggumon-gumon ako ng mga tao sa lugar si Kevin JP. Pati nagabot man ang mga kapulisan kag sila ang nadala na tigayon diri sa may police station 7.
0: Ano mga nadangatan nila mang damukol, sipa, pila ko nung kabilog nagbalda sila?
2: Hindi na sila gani kadumdum kung sila pa makuton si Kevin JP. Sin ko pa pila gid nagsumbag si mo man hindi na ko kadumdum ma'am kay daw do madula na ko sakon pa minsaron sang do nagalinupad na ko ng mga tapungol ko nung kag ang black eye ang isa may gisi sa agpang ang isa may mga kuwan sa may mga lagob so sa mga kamot ang iyang tudlo do may mga pilas mo na kita jipin gwa nila nga duwa
0: sige hopefully nakakuha na naka learn sang lesson nila mga
2: yes, correct. Oh. Yes, may manukundak ko. Basta hindi ganiin mo, kau pangawat.
0: Oo, oh, natural. Basta wala ka naglisin. Siya yung makagbulakwiton mo na ya, pangawat. Yung bisan ano pa na yamang, bisan pa nga scrap lang na. Oo.
2: Correct.
0: Anybody stress is, ano na ako no? Is treasure to sa, ano, lipat ko no? Ano ganing English na, Shell? Someone's trash is somebody's treasure. Ano na, ma'am? Hoy, bulig!
2: Is somebody's treasure.
0: Amo na?
2: Ambot.
0: Hoy, ambot. Ang mabalik to sa call center, ma'am.
2: Nag-doubt sa pag-English.
0: Sige. Anyway, importante itong lesson nga na-learn nila. Namitanin ko ng kada tao nga makakita. Kung pang bakulo nila dayo, no? No?
2: Para hindi na matagam ka da yun.
0: Dikaling ba siyang iban? Ito lang gapang bakol to. Amo mo lang trabaho, aw. Na gibakol to nila. Kaya hindi nga pareho sila. Kundi na init siya nga. Ang iya patani, kulwa to na unahan siya.
2: Ang basa, hindi na ko pa nabigin sila.
0: Sige ah. Ay.
2: Anyway, kay KFMJP ko, Decidido, ito nga magpasakasong sa iyan sa junk shop sa Isubong. Iga-inquest na itong duha kaginaligar mga kawatan diri sa may barangay. Alias, pagklaro pa nila sa KFMJP, hindi sila ang nag-1-2-3 sa itong lechon manok sa may barangay.
0: Kito ay pasibangon papati ito sa ila?
2: Oo, gani. Hindi ka mo itong nagkuasang lechon yun, hindi mo mauna pa lang namon yung pangwa yan.
0: Te, pangwa gidaw. Pangwa.

0: Mayong hapon kay Alex Marie. Happy listening. Bings Delphine, Merlita Malbas, Josephine Libre, Malipaunod. And I will sing the songs once you'll all remember. Ang balita ni Michelle Gindulong sa inyo sang Klinika D3 Bio. Kung nagaubo, gahilanat, gasipon, gatrangkaso, gakataro, relax lang. Gusto nyo mag-ayo, dasig mag-ayo, mag D3 Bio. Ini ang puno sang MCTs. Medium chain triglycerides nga makabuligid away sa mga kagaw nga nagasulod sa lawas mo. May ari ini sang monolaurin, monocaprilin, monocaprin, lonsaitanan, mga powerful antibacterial, antimicrobial, antiviral, antifungal, kasarang magkigbato, magbulig sa lawas mo, patay sa mga mikrobyo na nagasulod sa lawas mo. Klinika D3 Bio. Standby, Birto. May lalaki nga nangawat sang kinaha nga sigarilyo. Yung kagat sang ido sa Barangay Banago. Daw iyagin adlaw sa mga kawatan, subungaw. Ang isagin balasa sa mga tao, impulihan kastigo, subung iyagin pulihan man kagat sang ido. Kawatan, gin kastigo, gin pulihan sang mga tao. Ang report ni Michelle, sa report ni Birto, kawatan, ginpulihan man, kagat sang ido. Birto, IK5 News mo.
1: K5 News FM, Police Report.
0: Bert?
2: Kagilaw GP, mayong udso, naton sini nga mga K5, direkta sa check-up sa ospital ining kawatan, matapos na makagat sang duha ka ido sa may barangay Banago, Bacolod City. Kaina ni Anauna, katipa GB, uwing kita sa area. Information nga nabato naton, ining lalaki nga kawataan, nagaedad ini sa 25, 30 anyos, katipa GB, nangawat ini sa kinaha nga sigarilyo sa isa ka sanggid sa may barangay Banago. Ang tagiya, nakibot ini siya nga nagatinagol ining ito sa sagwa sang balay nila. Kagibat jepe, sang nagwa nila, si wala man kuno tao. No? Wala man kuno sang tao, pero si kitagol lang ito. Lang nakitaan nila, kagibalipitan ining mga ito, ang grabe, ginang tagol, dito sa babaw sang tupayag-payag, dito nagsaka ang kawatan, kagibat jepe, kagdito to siya nag-kapit. Kibagipit kag nakitaan sang tagiya nga may mga pilas ini sa iya sining mga paa kag nagtalabog ining mga ginkawat sang kawatan nga ni mga sigarilyo nagtalabog sa dalong sa mabalansado.
0: Anong ginkawatan niya, Changi?
2: Changi, oo.
0: Pila ka bilog sigarilyo pinangawat niya?
2: Isa ka rin ni kag may mga kahapagit, no? Sigarilyo ang nakuha, ginkuha yan sa Changi.
0: Sige. Titiin sa ano nga mga ido ang nagpangagat to pang?
2: Askal ni nga ido.
0: Ano-ano tsura kay Itan? Ano-ano tsura sa ido ni Itan, amin ko? Hindi ah, ano-ano tsura, di ba ido na sa gwa oh? Dumamo na, Bisaya? Aspin?
2: Ito, iya sa gwa, iya. Maybe sa nita na.
0: Ti ano man aspin lang na nagkagat, pang?
2: Aspin asong Pinoy.
0: Gusto ko na ka mga isog ba kagapanggat ka wata nami an ko.
2: Oo, tinagibot pala ni Gunong sa iya.
0: Nga?
2: Nagsaka to sa babaw ang kawatan. Tapos may mga pilas ini kaga doon nag-isog-isog patungo nung kawatan nga timambal ng ito nyo kapangagat, no? O gali. Ahambal sa nga katagiya nga ara ka na yan, no? Ara ka na sa babaw na gano, kay tiging kagat kasi may mga kamel na nga, oh sorry, may mga sigarilyo

0: yung sigaril yun, ha?
1: Oo.
0: Nagkakalagdag, galit ko sa babaw mo, yakin.
1: Yan. Ang style niya pa to, ngay. Doon, hindi ka mga gato. No, akig pa sa'yo. Teka ron, kaya nagkakalagdag ang sigarilyo. An.
0: Dito kasi, ginugo pa to siya sa isa, kung ako siya ng sipe.
1: Tingin pa blatter na dakpan eh.
0: Actually ara sa ano? Sa doktor, sa hospital ang
1: lahi. Titanic Juan, pailan nila kaso para pagkagwa da, rektas pesuan.
0: Pailan nila kaso, nikito ko ano, hambot man ang sistema.
1: Hambala ang pulis, gaan nila medal ang ido. For helping them. Mayo pang ido, Berto. Mayo pang ido, makadakop kawatan ng pulis, wala agad.
0: Ano, paano ko sa pulis ko?
1: Habla, sir. Ginrecommend to ni Sir JP. Sir, ang ido ko, no, ipatawag nyo sa BCPO, kagwan, awardan. Naton, sir, ang ido, ipatawag sa BCPO sa flag ceremony, kagawardan nyo. Kay mayo pang ido, kadakop kawatan ng pulis, wala agad.
0: Tingin mo na
1: Islam tara lang ido bitanan ng malibot sa bakulod. Butahan ta chapa. Munta pulis dog.
0: Ang sistema ni kina sa Tagahoy.
1: Oh?
0: Ang nagba nadakpan.
1: Oh.
0: No, kaya namo tao, pero tingin prioritize itong ila, iya sininga pagpulong, higa itong dugo, dulo ko sa sistema.
1: Kung ako ganiyan, hindi ko ito anay pagbulungon, paubusan ang dugo, ya.
0: Eh, pinapalaman, marabisan gito sa eh.
1: Ay, hindi pag-injike siya, hindi siya pag-injikan, anti-rabies, ang ido ang injikan, kikanugon sa ido, mapatay. But, dapat ya ang injikan niya sa anti-rabies ang ido, kay kanugon sa ido mapatay.
0: Gabi ka man. Okay.
1: Tingin siya nang binanamian sa kawatan pang magamuni nga kadamudamo na siya sa nalitan eh.
0: Ganika,
1: apinan mo pa na sila ya?
0: Wala ko yung gabi.
1: Oh. Kamalo
0: ka man nga ang kawatan niya, loko sa kawatan.
1: Mm-hmm.
0: Akit man ko.
1: Teh, okay ka na nga awardan tang ido? Good job, Dugi!
0: Good job!
1: Oo.
0: Uh-huh.
1: Very good.
0: I-check na ni Karon kung ano ni after pagbulong pa na yun ang saka kaso?
1: Oo, dapat lang. Pailan, gid.
0: Pailan kaso?
1: Basi mo lang, ido pa yan, Ria. Pailan kaso, pangaw? Basi, ido pa yan, pailan kaso?
0: Hindi pwede. Ano ko yan?
1: Mamaoy ka.
0: Mamaoy ko? Oo. Mm. Dito na yung mong, no? Kisa ang sunog yung ispikiya, hindi ang muling napagkuhan nila ito nila. Para tipo na protection, man ko yung mga tao, dapon may mga malahin na mga ginawa, ang nagpangawat nga, kawat na ilan yung nagyanggit.
1: Hindi
0: ang muling nagnatapo, no? Kakibibe GP, so tinguhan na nga malapot ni ang tagiyak at doon ni Karon. Kaga-investigasyon man siyang polis, eh, no? Kung ano, padayo doon ni kaso, kung di magpasaka kaso ni ang tagiyak. O galing ti ang ila subong sunod sa tagiyang ila subong ang kinaano nga ti mapulong ining kawatan kay 5DP.
1: Mm.
0: So, ang hospital ang kawatan sa atong siningla pag-follow-up. Sige? Ang balita ta, tulong sa kaluan sa D3 Bio, my PC, kag-DTX, coffee mix. Opo sa patro, si kag-D5 Gantalaw. Ako si kag-D5 Berto Gakit para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko. Kakalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Salamat Gilberto sa imong report gindulong sang klinika DTX 500 para ini sa pagpanubo sa inyong blood sugar. Nakabuli gid ini especially sa may mga diabetes and also prevention of diabetes. Tilawin niyo. Hindi ni siya bulong but ini siya food supplement. Ginasuportahan niya ang kakulang sa imong nutrient sa ginakaon mo. Nagdako biyang bulig. Damo sa mga blood sugar nga nagnubo, nga nakainom sini. DTX 500. May SK kagawad sa Cadiz, kagduwa pa ka mga upod sini, ginaligar na dakpan sa drug by bust operation sa police. Standby Chester, ara siya. E-check kong balita kay Chester. Chester, K5 news mo. K5.
2: UZFM Police Report.
1: Chess?
3: Kembali Dr. Jose Rizal Potasio, Jose Potasio Rizal Mercado, Relindo Equintos, K5GP. Ang kabataan ko noong pagasa ng bayan.
1: Eh?
3: Pero subong daw, kabataan daw, dealer na siyang sabo.
1: sanguna, ang hambal, ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Subong ya, ha, asa, kas kabataan. Daw mo ng guabi. Oh. Pero ano na siya, active gining elected barangay official?
3: Yes, kay K5JP, isa ini siya ka SK Kagawad, at Timiara ni sila po ang SK Council ka K5JP, gina-compose ng isa ka SK Chairman, kagpito man ka SK Kagawad.
1: Te?
3: Bilong ni siya ka K5JP sa SK Kagawad, sang Barangay Zone 6, Sunad sa Cadiz, ngayon nago talang alan sa kay alias Bingbong, kontani ang hambal sa mga kabataan, kag konstituensya, mangin maayo sang ehemplo sa mga kabataan.
1: Tani eh?
3: O galing sang pinalutin. O galing sa tinalikdan nga adlaw, naka-transaction niya gid K5JP ang police pusher body.
1: Ang silop.
3: Kasi nga gang, pabakla ko gang, yung ari, ah, may ari di, ah. Pagbakla na yung K5JP, nagtrapag daw anay, sang buy bus money nga 500 pesos, nagdaho man siya sang isa ka plastic nga may unod nga puti nga bato, nga ginapatihan siya mo, dito na K5JP gindeklarar nga positive gaga, din pusasan ka kay sa GP ining 26 years old nga SK SK Kagawad ka K5 GP nga si alias Bingbong, residente sa Barangay Zone 6. May kaupod pa siya iban pagid niya mga pamatanon na si alias Jack 26 anyos kaga si alias Roger 28 anyos. Sa amo sini nga mga pagudaron ka K5 GP, nakuhaan sila sang kabugaton sang sabonga 4.5 grams kag miara naman sang standard drug price nga 30,600 pesos kag ang pinaka delikado diri kay K5JP nagabitbit pa sila sang 38 revolver.
1: Uy.
3: Kag may ara ini duha ka mga bala te pagkatapos kag K5JP nga hubin pa siya bago pa lang siya nagsugod sa iyang nulodigo super ginakabig ini SK Kagawad na high value individual. Naubos gid ang iya dibuynas. Manang dibuynas ang tawo ka K5JP, 99 lang na mo. Ang malas, isa. Ikon maubos mo lang bilog mo ang dibuynas, dakpan din sa isa ka malas, tiwas ka gid.
1: Aha, sige. Mayo nga mga analogy pang, di mo na nakwa pang? Sasagay mo na gurupo-dupo kay Ariel Apas ay.
4: Ah, grabe po.
3: Hindi ko kita JP sa dalayon ko lang bantay sa mga kawatan kagati sa mga balita to bago lang ni Kakipay Berto mga kawatan daw siya piyang akig sa ido at siya piyang taga akig sa gano'n ni sa tagiyan sa ido daw mamadi sa amo nagiligad ah
1: naman
3: pag kinawatay bala sa mga kinawatay sa manok bala
1: oo
3: buti sa dalayon daw ma-learn ka man Kakipay JP daw naga ano ka man nasamtang naga gulang gagagulang nagagulang nagagulang nagagulang gagulang tadang sa kano gagulang. Huwag ka gastak, gagu ka lang.
1: Gagu lang?
3: Oo, samtang nga gagu lang. Huwag ka nag-stop.
1: Okay.
3: Keep moving forward, go and go lang.
1: Okay. Mula
3: sa gagu lang.
1: Doklaro?
3: Amo lang na-learn ko ka kita, GP.
1: Kay Ariel, Apas.
3: Kay Ariel.
1: Ah, sige. Okay.
3: So pare mo na ka K5JP, election nga ti samtang bata pa, hindi gid maangita ka sa nga bit of future, hindi gid mag-engage sa illegal nga mga pagkabutang ka K5JP. So
1: sige.
3: Pare mo na ito nga, like guys, subong nga udto. Ini si K5 Bomba Marilo reporting sa kampiyon niyong mga balita, servisyo publiko Galingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Salamat gid sa imong report. K5 Chester Vironke, former barangay Kagawad ni Chester mo so kabalo gid sa mga pasikot-sikot sang affair sa barangay including SK. Tikaw luya magamuna no, makon mo yang SK Kagawad kay aktibong dakpan kes by bust prison. Tigano kada ginagaan kasang gobyerno alawan, taxpayers money, palawan sa imo, para sa serbisyo mo sa kabataan, mangin example ka sa kabataan, ro-ro yang imo, tinano na ya karon. Ribla? Resign ka na lang, doy. Halin ka na lang, da, kaya hindi ka da ngayon. Adiktos gali kay imo, ya? Bakal gali kaya druga? Hindi nang itodlo, mga mayos kabataan, na? Anong ihimplo nga matag mo sa barangay? Sa mga youth sa barangay nyo? Na ikaw mismo nga barangay kagawan? SK kagawan? Miro uno kay mo isa ro-ro-anay? Balita ni Chester Gindulong sa inyo sang DTX Premium Coffee. Nami inumon may Ganoderma mushroom, kinatawag nga Herb of Immortality. Bangod nga mag-inom mo si Mido, halos address yung tanan mo yung blatian. Why labot si nati with the power of DSA from DTX 500 Arada? Medyo mahal-mahal sa ordinary coffee, pero garantisado superb ang ingredients ni. Makabuligid atag sa imo ikayong lawas, DTX Premium Coffee. Pakibalita kita kay Wilson, standby son. Pagpasirasang 19 ka mga establishmento sa siyudad sang Bacolod, nag-agi man kuno sa husto nga proseso, suno sa City Legal Office. Wilson Villena, AK5, katapusan ang report gano'n niya. Wilson, K5 News mo.
2: K5 News FM Live Report.
1: Son?
0: There is no such thing as an instant closure, K5 GP. Amo ni ang napahayag, no?
1: Okay.
0: City Legal Office. Yes, K5 GP.
1: Okay, go ahead. Give me the time.
0: So, amo napahayag ni City Legal Officer, attorney Joseph Carucho, matapos second question ang operasyon sa Bacolod City Government, K5 GP, no, sa pagpasira sang pila ka mga establishment sa siyudad sa Bacolod. So sa 50 nga nabato nila, na-check nila kay PGP nga mga establishment na wala sang nagkaigo mapapilis, 19 na ang napasira sini nila, no, sa tinaligdan nga semana. Actually, pinakalas nila ang operation. Karon may isa ka abogado ang nagpanawag, no, sa ano, sa kay Office of the City Legal kag in question kun na gitagaan pa sang tatlo ka adlaw kay PGP nga hindi na lang isira dayon. So kun na basihan sa tatlo nga pamaagi kay PGP kin pahayag pa ni Attorney Joe na may first nga notice ni a notice of violation kinatagaan isa sa tatlo ka adlaw anay nga makaprocess singagaw ang isa ka business establishment sa ila sini permit. Pero kapapaslawan sila sa Gyapon sa pag-process within 3 days, tagaan pag-itini sila sa another 15 days naman niya nga makaprocess mas sa Gyapon sa ila sini permit. Kag-inisanding inis sa Gyapon, no, sa Executive Order number 18 sa City Government o Bacolod interns naman niya sa pagproseso sa mga papeles sa mga negosyante sa siyudad sa Bacolod. Actually, nga ni KPGT, hindi lang nila ang pabor ang muning ginahatag pa sa mga negosyante. Kaya actually, after man may maluan nga pipila pa, sini nga 2-8 may, ang mga business establishment ang wala pa nakasecure sa ila sini nga permit, nag-ubra man sa programa, no, ang alkalde sa siyudad nga matagaan sa assistance sa mga wala pa makaprocess kundi amo masagyapon kay PGP. Ang resulta, may pipilagit, no, ka mga salawayon masagyapon, no, nga wala nakaprocess sa permit. That's why City Legal opted to do an operation, no, kagit pasirain ni sila. So kay PGP, ang challenge subong ni Kemir kay Kasataya kay despite niya gusto niya man maging friendly sa mga negosyante sa Gyapon, kundi amo niya ang sakto-sakto lang.
1: Sige, son. Thank you again.
0: So, kay PGP, ang mula ng tanong ato, sinigang balita, ikan sa Bacolod City Government Center, yung ginagulong sa inyo sa kalwa sa Mind EC, D3BAC at DTX 700. Nilaman si K5 Wilson, minyakang sa kampiyon ng balita, servisyo publiko, kakalinawan sa Negros, K5 News FM.

0: 5 News. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio kana. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, naginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik, kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio kana. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi nga brain food, kag gantinlo man. San aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Dina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: May DC. Mabaka, mabuti ka. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Rosita, Mighty C Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga buti ka. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pangudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang TTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng TTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka, magabuti ka.
5: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung gapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: Una,
7: problema gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabaka sa mga butika.
9: Naa importante gid nga magdumar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
10: Ako itaman nga nagapustar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule kay 3 years ago. Na problema ko ako na cholesterol na taas, no? So sa patayon nga pagustar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagsusta ko nga nagnubong ako na cholesterol level, manitang
9: ito ko. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Sport Biotics ka! Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Sport Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Sport Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.

0: Nagahatagman sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Pagtumara sa klinika di.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
5: K5 News FM.
3: Kampyon.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

0: Mayong hapon mga ka-K5, ang aton oras, alauna 10 na sang hapon. Welcome sa Lunes ng edisyon sa aton nga program, It's Your Time to Shine. Makaupo ninyo this afternoon, Sunshine Lacson, tub-tub alas 3 na naman kita. Na magapangalagad sa inyo, there is a K5 News FM.
1: Close beside you in the wall.
0: Thank you sa mga followers ko sa Sunshine Lacson original kong page.
2: Just you and me.
0: Kabalugid ko bala, nagapamati ka mo this afternoon sa It's Your Time to Shine program. Thank you very much.

Ina welcome kuman diri sa akon nga program. It's your time to shine. Ang aton nga mga KSS members and KSS followers sa Bilog nga Negros, sa Bilog nga syudad sa Bacolod. 1:11 p.m. ang aton oras, mga ka-K5, ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 capsule.

K5, gina-welcome na ito dali sa ito nga program, It's Your Time to Shine. Ang mga nagapamati sa tatlo ka mga dalagko nga merkado dali sa siyudad sa Bacolod. Ginapasalamatan na ito ang mga taga Libertad Public Market for joining us this afternoon. Ang mga suki man na ito dali sa Burgos Public Market, gina-welcome man na ito dali sa ito nga program. And of course, ang ato nga mga suki nga nagapamati gid every afternoon from Bacolod Central Market. Dalas-dason ko na lang ang mga vendors nga nagamonitor right now sa ilang mga radyo dala sa downtown area sa Bacolod. Salamat gid sa inyo. Mga ka-K5, magtumaro sa Klinika D3 Bio, sa MyTC, sa DTX 500 Capsule para malikawan ang pancreatic cancer. Isa ini kabalatian nga mabudlay gid sa bulngon. Kag isa ini kabalatian nga sa masami, ulihi na nga ma-detect kayang sintoma, mabatsagan mo lang kung malala na ang balatian. Ini nga mga sintoma, amo nang pag-yellowish sang aton nga mga panit, ang pag-dark sang color sang aton nga ihi, ang pagbatsag naton sang pagpalangapoy, ang pagbatsag naton sang pagpalanghina, pagsakit sang aton nga tiyan nga nagalab o tub-tub sa aton nga kilid or sa aton nga ligod. Isa pagid sa mga sintoma, amo ang pagsaka sang aton nga blood sugar level nga mabudlay na i-control mga ka-K5. So para malikawan ang balatian sa pancreas, proteksyonan ang inyong pancreas from cancer. Magamit lamang sa mga klinika products mga ka-K5. 1:16 p.m. ang aton oras. I just would like to greet my classmate. He is listening right now, all the way from Pulupandan. Trust my love. Sa Valenzuela family, mayong hapon. Ginatamyaw ko man, of course, ang akon nga classmate, Junjun Valenzuela. Salamat, Gid, for joining. And, ay, nagapamati, gali, si... May ibansag pa ko tani sa imoga. I won't let our love fall apart. Maka-join na ni sa gali no, sa aton nga program every day. Miss Roda Angeles Knight, thank you very much, Gil. May nga po na sa inyo, ga. You are my first, and you are my last. 1:17 p.m. ang aton oras.

Mga ka-K5, ang aton nga weather update, ginadulong sa inyo sang DDX Coffee Mix. Basta magbubo na gani ang ulan, amuning nami inumon. Amuning kunong perfect partner, basta matugnaw ang palibot. DDX Coffee Mix, hindi pa magsaka ang inyong blood sugar level, very safe sa may mga balatian nga diabetes. Sharing sa 24 oras nga forecast sang pag-asa kay ina mga 3 AM. Siling sang pag-asa apektado kita sa ginatawag nga southwest monsoon or habagat mga ka-K5. Isa sa mga gintumod nga lugar is Negros Island Region. Kagabi pa na experience nato na mga pagbubo sang ulan. Kay ina sang aga may mga lugar pagidya nga naapektuhan sang habagat. Magluwas sa Negros Island Region sa NIR. Ma-experyensyahan man ang kaangay nga lakat sang panahon sa Western Visayas Region. Bangod sang habagat or nasambit nga weather disturbance. Amuning ginasiling naton nga southwest monsoon. So kagabi, halin pagid kagabi, tubdob ka ina sang aga, may mga pagpanaguob sa pila ka bahin sang NIR, kag sang Western Visayas, may mga pagbubo man sang ulan sa NIR or sa Negros Island Region, kag sa Western Visayas Region. Sa mga naga-celebrate naman sang ilang birthday today, happy birthday sa inyo. Today is July 20, 2026. Happy birthday sa mga kakilala naton, sa mga himata naton, sa mga kaupod naton sa simbahan, kaupod naton sa trabaho, nga nagasaulog sang ila kaadlawan.

1:27 p.m. ang aton oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sa Klinika Spore Biotics. Mabakal sa Maze Wellness and Product Center sa ground floor sa Plaza Mart Mall. Mabakal man sa mga KSS resellers. Klinika Spore Biotics dapat tumaron sa mga senior citizens nga masami nag-experience sa ginatawag natin nga diarrhea. Masami nga hindi matunawan sa mga pagkaon nga ilang nga ginakaon. Jutay tingki, masakit ang tiyan. Ang solusyon, Klinika Spore Biotics. Butangin nyo na sa good bacteria ang inyong atsan. Good afternoon sa kay Ma'am Leonora Cabarles, Sir Toto Ribada, mayang hapon, Ma'am Christine De La Cruz. I'd like to greet also Ma'am Annalyn Bolontati Bantayan. Salamat, Gid, for joining us this afternoon, 1:28 p.m. Ang aton oras. This song is brought to you by Clinica D3 Bio.

0: Gusto ko lang tamyawon si Ma'am Nelia Barsaga dara sa may Banwa sang Ilog. Kasi nagapamati man siya this afternoon. Thank you very much. I'd like to greet also Ma'am Mariel Villa Esther Aurelio.
1: All the way.
0: Salamat man sa kay Ma'am Lydia Aurelio Malaki. Mga kuan gini, mga followers gini sila ni Inday Zilia Velchez Escamos, Ma'am Wilma Suson, Sir Al Aurino. Oh, good afternoon gid sa inyo. Mga ka-K5, magbisita sa Maze Wellness Product Center sa ground floor sa Plaza Mart Mall para sa mga alternative products. Damo ka mo sa mabakal dira. Mabakal man ang Memory Plus sa Maze Wellness. Mabakal man ang mga klinika products sa Maze Wellness dira sa Plaza Mart. Kung gusto ninyo healthy snacks para sa inyong mga kabataan. Para sa inyo bilog na family, kangkong chips, available man sa Maze Wellness. 1:32 p.m. ang aton oras, mga ka-K5. Count on me. Cause I'm with you all the way. Magabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos gid lamang sini.
2: K5 News.

0: Utang kang prutas?
1: Hindi ka magkabala ka.
2: Mag-DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag-DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
3: Masa may kabala nag-augtas? Kapoy sa trabaho.
4: Kag-stress adlaw-adlaw.
5: Ini ang kabagdanan. Sang matasing kapagdingulan. Kalaman ang abiyan.
6: Mag-DTX 500 ka.
7: Kaya sa DTX 500,
8: ang stress malikawan.
9: Pagkaburigon malimtan.
10: DTX 500.
11: Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
12: Ako galing si Arjen, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit kaya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, Alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
13: Mighty C.
14: Mabaka sa mga butika.
15: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Anika.
17: Kulayan ko mangiik.
16: Kay gali, may UTI ko.
17: Ang tiya ko naghambal.
16: Try ko ang Mighty C.
17: 1 capsule 3 times a day.
16: 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko.
17: Salamat sa Mighty C. Epektibo.
15: Mighty C.
14: Mabaka sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
15: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
15: DTX Coffee Mix.
14: Mabasa ka butika.
15: DTX Beauty Soap.
20: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
15: DTX Beauty Soap.
14: Mabasa sa mga butika.
15: DTX Beauty Soap.
21: Ako si Elaine. Ako gina akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
15: DTX Beauty Soap.
14: Mabaka sa mga butika.
22: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
23: Ginabatiag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akon nga abaga. Tapos ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatiagan ko na lang nga nadula ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akon nga tiil nyo, wala na gayon.
22: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
24: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
25: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
26: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
25: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
26: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
25: Clinica Deo Fresh. Available now.
27: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
28: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan.

0: kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
6: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget. Mangpag-Globe G-Fiber Prepaid na.

0: Alauna 46 ang aton oras, mga ka-K5, sa mga nagapamati sa aton sa Barangay Punta Taytay. Salamat gid sa inyo nga suporta. Mayong hapon gid sa inyo tanan. May ginapatamyaw gid man lang sa akon si Nanay Utay. Nanay Utay of Barangay Punta Taytay. She is listening right now. Of course, kaupod niya si Ma'am Annabel Alonzo nga nagapamati man sa It's Your Time to Shine. Tapos may ginapatamyaw sila sa akon si Ma'am Rizalina Morillo, retired teacher sa ETCS 3. Kaya pero may ginikuno si Ma'am Rizalina nag-inom sang DTX coffee. Pareho kami gali ni Ma'am Rizalina, favorite DTX coffee mix. Tapos every afternoon, nagapamati man siya sa It's Your Time to Shine program. Thank you, good ma'am. Good afternoon sa inyong aduhan ni Nanay Utay. And salamat man sa kay Sir George Gaspe. Ginapatamyaw sa ako ni Ma'am Annabel Alonzo. Mayong hapon man sa kay Ma'am Adelina Flores. After all the sa tanan-tanan ng mga suki ni Nanay Utay sang DTX Coffee Mix dira sa Barangay Punta Taytay. Good afternoon gid sa inyo. Thank you very much for joining us.
1: Never say goodbye.
0: Dumatulugan na gid ang mga suki ko ng mga senior citizens. Please don't forget to take your My DC capsule. Ang formulation sina is sodium ascorbate. Amo na ang rason kung nga ang mga nagatumar sang My DC nagasiling hindi sila makabatsag sang pagpalangapoy. Bisan ko nung sa dalaganay mo may mga nagagamit sang My DC capsule nga nagasilingid sa nga hindi sila makabatsag sang kakapoy. Or hindi sila dali-dali kapuyon basta naka-My DC sila.
1: I'm with you all the way.
0: 1:49 p.m. ang aton oras, mga ka-K5.

0: Mayo lang niya si Jingle Bells kay nagapanyaga na. Siya ni nagasugat sa iyang apo. Apo niya or anak na, anak niya, no? Inday Jingle Tikar. Salamat, Gid, sa pagpamati sa It's Your Time to Shine program every afternoon. And salamat man sa good morning every day, ginaya. From Monday to Sunday. Thank you very much, no? Sa mga suki nato nila sa Barangay Granada. Everybody needs a song. Ang aton nga ginahulat-hulat. Mga estimated price adjustments sa fuel o sa gatong mga ka-K5 in-release na kaina sa Department of Energy. So if you feel ang estimated price adjustments from DOE, amuning ginahulat ko everyday kay amuning ang dapat sundon sa mga gas stations sa bilog nga Pilipinas. Kay amuning nga kantidad lang ang ginapahanugutan sa gobyerno nga idugang or ibuhin sa presyo sang gasolina, sang diesel, kag sang kerosene ang sa bilog nga Pilipinas. Never let her go. Sa ginapatuman or ginaimplementar nga price increase, dapat hindi magsobra sa ginpagwa sang Department of Energy. Sa gasolina, dapat 3.65 kada litro lang gid ang ipasaka ninyo sa presyo sang gasolina. Hindi pwede 4, hindi pwede 5, ha? Ang ginapahanugutan lang sang Department of Energy, ang ginapahanugutan lang sang gobyerno is tob-tob 3.65 kada litro. Amo lang gina ang idugang ninyo sa presyo sang gasolina. Sa diesel naman, Sos Mariose, pagkadako-dako, 10.68 kada litro. Amo na ang madugang sa presyo sang diesel. Sa kerosene naman, dako pagid 11.77 kada litro. Amo ni kadako ang idugang sa presyo sang kerosene nga ginapahanugutan sang Department of Energy. And since dako-dako ang madugang sa presyo sang diesel, 10.68 gid kada litro. Nag-ayo ang gobyerno, nag-ayo ang Department of Energy sa mga kumpanya sang langis nga kun mahimo magpatigayon sila sang staggered increase o kun amat-amat nga pagpasaka sa presyo sang diesel. Never let her go. Para hindi man matamaan ang mga konsumidor, ilabi na gid ang mga nagapasada, ilabi na gid ang mga nagamaneho sa mga public utility vehicles. Magabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos sini mga ka-K5.
1: K5 News.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Boys, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry na mo patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
4: Mga butika. Subong ton anta, kung paano bala ang D3 Bio maging antibacterial. Kabalo na kita, ang D3 Bio is an antiviral specialist. Tanan-tanan klase nga mga lipid in case viruses, kinapamatay ni D3 Bio. Kaya pawasag ang ila skin. Kung wasag ang ila skin, dala na ang ila protein spike. Kung wala protein spike, hindi makatapik sa silula. Amo na kasimple ang mechanism sa D3 Bio.
5: Grabe, Sir Boy, no? No attachment, no replication. So meaning pa, hapos lang katama ang target mo, gid. Dapat wala sang may makatapik.
4: Correct. Wala makatapik.
5: Kasi paano? Inom lang ka D3 Bio.
4: Correct.
5: Now, nadumduman ako, Sir Boy, nga sa nguna, ang pinakadabis na mga ginahimo ni Doc Sam Rosita sa mga may mga na-infection. Dahil na muna, padyuson carrots, oh, sibuyas, ahos, kalamansi, herbal antibiotic na mo. Pero sa sigituon, isa sa mga the best nga natural nga antibiotic, Sir Boy, ang D3 Bio, gali.
4: D3 Bio.
5: Tungod kay ang D3 Bio, isa ka natural nga antibiotic. Anong kaibahan niya sa gitawag synthetic nga mga antibiotic? Ang nakanami sini, nami iya nga gitawag working mechanism, Sir Boy. Ang natural nga antibiotic nga ara sa D3 Bio, may abilidad siya nga magpatay sa mga harmful bacteria rather than sining gituwag mga good bacteria.
4: Uy, kabalo siya magtan-aw kung
5: bad. Design siya nga ang iya lang patyon bad bacteria, ang good bacteria hindi niya patyon.
4: Mm, ginabuhi niya.
5: Amo nang nami sa natural nga antibiotic, sir boy. Makita lang na nimo sa Ditribayo.
6: Ditribayo. Ako si Maria, basta asdit katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang Ditribayo 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
2: Ditribayo. Ang Ditribayo. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
7: Mga butka. Ang natural nga antibiotic, sir boy, pagkaon niya sa aton nga good bacteria. No, labi naging ko naka-D3bio ka. So, ang D3bio, hindi lang magpatay sang ginatawag bad bacteria, kundi gina-promote niya nga magbaskog ang aton nga innate kag adapted nga immune cells sa Sir Boy. Mayara sa sang ginatawag D3, no? Kombinasyon sang virgin coconut oil. Amo na akon vitamin D3 lang, Sir Boy, kulang na siya. No? So, D3bio kompleto na. Pabakuro na nga aton nga innate kag adaptive immune system. Oh, at the same time, ang VCO, ang immunity na Sir Boy, o kung lauric acid, ginapatay niya ang mga bad bacteria, Sir Boy.
4: Ang extra virgin coconut oil nga makita sa Ditribayo, amo niya ginihimo sang nature by God, no? It has a multiple way of killing bacteria. Isa na da, waya ginapamature ang bacteria. Isa pa lang nakapaagi, ha? Waya ginapamature ang bacteria. Ginahimo na sang lauric acid nga ara sa Ditribayo. So, hindi yung pagsmulon ang extra virgin coconut oil in killing bacteria. Kini siya, habang ginahampas niya ang bad bacteria, gina-groom niya ya ang nami mo yung bacteria.
5: So, meaning pa, Sir Boy, kung every 8 hours ka gainom, every 8 hours, ha, protektadong lawas mo. Again, sa mga kagaw, kung saan o na magsuluda. Wait, kabalo mo, may kung mapabalo ng kagaw. Ops!
7: Oh, masulod,
5: masulod ko da. Wala! Anytime na yan. Guway na yan, kapabalo yan. Ang kagaw, masulod yun na. Ang mga namian ko sa Ditribayo, kay ang iya nga mga MCT, it will turn to medium chain fatty acids. Kag mahimo siya nga monoglycerides, Sir Boy.
4: Correct.
5: That monoglycerides like monocaprin, monocaprilin, monolaurin, ina sila, Sir Boy, mga antimicrobial agents siya. Kaya niya tunaon inang mga ginaputos-putos nga lipid nga kagaw. Tingkubid niya, lipid coated nga kagaw mo.
4: Correct.
5: Di kung pala inom kaya Ditribayo, ina tanan nga klase mga envelope virus like COVID, kaya ya tunan. Amo na kasiling ko, hindi lang ya COVID kaya patyon sang Ditribayo. Tanan nga klase nga kagaw, tanan nga klase nga virus, even parasites, kaya nga patyon kung nakainom ka Ditribayo.
2: Ditribayo!
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin ko doon po, naibaluan ko nga taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng Ditribayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: Ditribayo! Ang Ditribayo! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mga butka! Ditribayo!
9: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang Ditribayo with PCO. Wex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3. D3.

0: Mula ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka, taka. At tubangon kong mga pagtilaw, nga kaupod ka.
1: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Katinuga, may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinali.

0: Babe, sorry gid ha. Kabalo ka naman sa babae magiyo.
1: Babe, di ba nakapilan ako maghambal sa imo? Nga hindi ka magsuksos ka mo sina ang klase nga suloksukon.
0: Babe,
1: kalain tulo ko no?
0: Okay man siguro, hindi bala?
1: Gagwa gid ang cleavage mo. Kabalo ko naging kakadamo sa manyak subong?
0: Babe, pinagpala lang kuya babe. And you know what, I'm proud of it.
1: Kung amo, proud ka pagaling abastoson ka?
0: Hindi ka magsiling nga pailison mo, kuya.
1: Oo. Ilis tuliwat ka, mag-t-shirt ka na lang.
0: Randy?
1: Kung hindi ka mag-ilis, hindi kita maglakat.
0: Ano? Ah. Ay, amo, ginabla na takaan ko sa imo mong. Ginadiktahan mo kayo sa pamistik ko. Tulaan na, kuya Ganaya.

0: Otol, sa din si Tess, ha? Ito, ikaw lang di wala partner ako?
1: Pahiris sa tola.
0: Nga man to lang, ano rason to lang? Siya pa to ganun na plano, nga makita ay ang batchmate ha?
1: Kuwanabi tol eh. Ambot! Kung ako ang may problema, okon siya. Eh, kabalo ka naman. Nagdako ako sa conservative nga pamilya. Religyoso. Kag, hindi ko gustong pamiste niya, tol. Do, ato ba lang fighter, haw?
0: Kung sa bagay, may punto ka man, tol, ah. Pero, tol, kung palangga pa man ang isa katawo, patuna kung ano siya.
1: Tol.
0: Pero kung batsyag mo nga do, wala ka mo sang spark, mas maayo man, tag ka na lang, tol. Makita ka sa babae nga swak sa panlasa mo. Pero ang pamangko, tol, masabayan naman ay hanang gusto mo, tol.
1: Tol?

Katalaha ka sa mga nagawa sa newsfeed ko ba? Puro na lang politika ka, krimen. Anay ka. Ano ning post ni Tisa sa FB man? Perti ka nubos ang short siya, oh. Nag-miniskirt lang siya? Naano ni Saman? Ginabalandray gid ang lawas siya, oh. Tawagan ko siya, bala. Oh. Cellphone ko. Shit. Ula giniya ginasabat, oh. Katalakan, gini bala siya mo. Katalakan, agit.

0: Babe, masimba kita. Amoy ng suksokon mo?
1: Nga man, babe. Wala man siguro sa malain, di bala?
0: May ara, gini. Dapat nakadress ka. Hindi kay nakamaong pants kay Moya.
1: Babe, di rin kuya comfortable, babe.
0: Anong comfortable man? Ikaw yung mismong nagabastos sa kaugalingon mo. Sa pamisti mo. Daw, sobra pa yun sa daw nagapaigo, ya. Agugali.
2: I-delete ang post mo sa FB.
0: Nakita ko gabi. Kalain lang tawon.
1: Randy, grabe ka na yung muya, ha? Ang malang nagpatanaw mo sa akon?
0: Tungkol man sa ginapakita mo sa akon.
1: Kung mag-amo man lang na, kung hindi mo yung suportahan ang hilig ko, pwes, pangita ka na lang sang iban.
0: Agali. Amugit sila ang gusto mo nga mga tabo. Sige! Bulagay kung bulagay.
1: Sige! Kung amo ng gusto mo, bulagay!

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, hindi ako tama, di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Kit sa
0: ako, tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
11: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Centrum Advance. Alagang. Di magkukulang. Playtime. Entertainment. Born for happiness.
12: Cheers sa barkada nating
13: Night Shift. OT.
14: Breadwinner.
12: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin. Suabe ang hagod. Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
15: Let's go. Go with the flow.
16: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
17: go with the flow.
16: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
17: Charmy.
18: Let's go with the flow.
19: Man, kita mo bang nakikita ko?
20: Oo nga. Kitang kita.
21: Ganado kaya malusog.
20: Kitang kita.
21: Timbang ay mabigat.
22: Mula batok hanggang tingke.
20: Kitang kita.
23: B-Mac Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang kita ang galing.
22: May kontrabaho formula pa.
24: Walang amoy.
20: Kitang kita.
21: Ang pangarap ng pamilya.
23: Sa B-Mac Premium. Kitang kita ang galing.
25: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita. Kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps. Kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability. Kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na.
18: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.
26: Check

Grabe. Kagaho na. Hindi gihapon ako makatulog. Pila na kabulan yung makaligat. Nawala na kami ni Tisa. Ako hon ko. Nahidlaw na gida ko sa iya. Narealize ko nga daw. Kasimple man ang galisigin awaya namon. Pero nga nalabot gid sa bulaganay. Kamustan ayan sa subong man? Wala naman ako sang balita saya. Tungkol ginblock niya ako. Kagod pa mangkuton ko man ang mga abya niya. Wala man sila sang ideya kung sa DNC Tisa. Nahidlaw na gid ako saya. Kamusta na sa ayan subong?

0: mga teen times na nga na. Libot ako din sa lagon. Bro, do wala gihapon nagagawang balas ko ba?
1: Agay!
2: Ay, miss!
1: Ano kaya man? Wala ka gatulak sa ginagyan mo, ha?
2: Miss, sorry kita. Hindi ko hungod. Sorry kita. Ba? Mary?
1: Randy?
2: Ikaw?
1: Ikaw! Ikaw man!
2: Ako hindi!
1: Grabe!
0: Grabe kita, nagkakalikaman sa kalibutan, no?
2: Oh, kamusta ka na?

0: Mary, thank you, gida. Abi ko gani kung mabalibad ka sa imbita ko sa imo.
1: It's okay lang man ah. Eh, wala man abi ako sa obrahon eh. Tungod wala man ko booking.
0: Ah, booking? Booking sa ano?
1: Aha. Ako, kabalo kaga online booking ko eh. Like mga flights, mga manabala.
0: Ah, okay. Nang priya sa mga tortor?
1: Oo, oh, tortor. Yeah, doon mo na.
0: Abo, ginabalang gusto ko sa babae mo. Inang mapisan. At siyempre, daw, same bala sa akong nga, conservative. Abi mo, Mary, ikaw ang tipo ko nga babae halimpasad to. Tungod, simple. Kagun mamiste, simple lang.
1: Thank you.
0: Hindi dali-dali bastuson sa lalaki. Mary, medyo kahuluya pero kung hatagan mo ko sang chance nga, mga luyag sa'yo mo.
1: Oh, Randy?

0: Love.
1: Mm-hmm.
0: Nanotice ko ba lang, ha? Permi ka lang busy kong gabi. Kagisa, may best man niya. Sinimana ka na nga hindi ka online.
1: Ay, ko na abi, love. Inang kabalo ka naman, ga-sideline ko bilang tourist guide kung may mga foreigner nga nagabakasyon din sa aton.
0: Amo bala?
1: Mm-mm.
0: Pero, nga wala ko makita sa mga FB posts mo. Nga nagakanto ko sa amo sining lugar. Ubisan din niya lugar na ginakantoan mo.
1: Ki, abi mo, love. Hindi ko yabala mahilig mag-post-post sa social media. Hindi ko na iha.
0: Kung sa bagay, same kita, love. Hindi ba ko mahilig sa amusin, ha? Kag, love, bagay kita nga doha.
1: Sinabi mo pa.
0: Abi mo, love. Happy gid ako. Kag, swerte gid ako sa imo.
1: Love.
0: Tungod ang babae nga gusto ko, ginhatag gid sa Ginoo sa akon. Ang simple lang. Simple mamisti. Simple nga beauty. Kaglabis sa tanan. Mapisan. Kagrabe ka hardworking. Buhay na sila ko sa'yo mo lang.
2: Siling ko na gid eh. Siling ko gid gani. Nga dirita ka makita.
1: Kwani.
0: Sir. Sino ginapangita mo, sir?
2: Ang ginapangita ko? Arabo. Ang tupad mo, ho?
1: Kwan, inang...
0: Ano? Kag nga.
2: Ikaw, babae.
0: Love. Kilala mo ba lang lalaki ngayon, eh?
1: Kwan, inang...
2: Ikaw, babae. Nga scammer. Pwerte, gibisay mo, no? Ginkuhaan mo lang ko sang 50% down payment. Tapos, wala mo ko ginsipot sa hotel. Nga check-inan takot, Dani.
0: Ano? Ka? Anong but mo silingon, sir? Nubya ko ang ginahambalan mo.
2: Gali. Ang pagkabalo ko, ang pagkakilala ko sa babae ngayon, wala sang nubyo.
1: Sir, when?
2: Pero wala naman ko na labot, ah. Ang nainitan ko lang, kay naagahan na lang ako sang hulat sa hotel. Wala ginagsipot ang babae ngayon eh.
1: Sir, kuhan, inang...
2: Kamahal pa nga daan sang presyo ya?
0: Love?
2: Kay di ang hambal ya, kaisa lang siya kuno makatilaw lalaki. Kay gali, manug into man.
0: Ano? Love?
1: Kuhan, inang...
0: Matuon ba lang ginagsilang sa lalaki ngayon eh? Ha?
1: Love, kuhan, inang... Ma-explain ako?
0: Magsugit ka sang matuon! Sugit sa akon. Ano ka nga klase babae, ha? Mary?
1: Randy, please, magpamati ka. Ma-explain ako sa imo.
0: Abi ko, hindi ko matarong ka nga babae. Kadali. Kabalis ka ra ng tanan.
1: Kuhan. Inang...
0: Kanugod lang sang respeto kapag palangga ko sa imo.
1: Randy?
0: Mary? Kanugod lang sa pagpalangga ko sa imo!
1: Randy, sorry!

daw sa indi ako makapati nga amogali sadto nga klase sang babae si Mary. Oo, wala ako sang right nga husgahan siya. Kaysa tuod lang, wala man gid ako kahibalo kung ano gid ang rason kung nga ang nagsulod siya sa amo sadto nga sistema. Sistema nga ginatawag Walker. Basta ang pagkabalo ko lang nga sadto, isa kami ka eskwelahan, kag Christian school pa. Hindi man ako perfect nga lalaki, pero nagapangita ako sang perfect nga babae para sa akon. Kutob na lang diri. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Randy.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
2: Musical Score Michael Tabaki Jr.
0: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

Balik kita sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program. Ang aton oras mga ka-K5, alas 2:31 na sang hapon. Ang oras ginadulong sa inyo sang MyDCZero. Hatagin ninyo ang inyong mga kabataan sang MyDCZero, sang Memory Plus. Mabakal ina sa Maze Wellness Product Center sa ground floor sang Plaza Mart Mall. Mabakal man sa mga klinika branches sa Bilog nga Bacolod, sa Bilog nga Negros Occidental. Darigali sa Bacolod, isa lang ang klinika branch nato, no? Pwede ka mo makapakonsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa Hernay Street, sa Tubang Sanggate, sang Paglaom Sports Complex, kay libre ang aton nga consultation. O dira man, makabakal ka mo sa klinika sang mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center na gina-endorso naton diri sa aton nga program It's Your Time to Shine. Makabakal ka mo dira aside from MyDCZero, makabakal man ka mo sang MyDC Capsule, DTX 500 Capsule, Klinika D3 Bio, Klinika Spore Biotics, may DTX Herbal Soap kita dara, may DTX Coffee Mix nga very safe sa mga utod naton nga mga coffee lovers nga diabetic. Safe ini sa may

0: actually ang aton nga proseso or ang aton nga procedure kadto kamo to anay sa Rayo Foundation. Tapos ang Rayo Foundation ang ma-assess and then sila na ang ma-refer no sa inyo diri sa K5 News FM kun bululigan gid. Ang nabalaan ko kaina, they are from Barangay Estefania, no? Sa Barangay Estefania diri sa siyudad sa Bacolod. Pero magluwas sina kay ginupdan man sila ni Toto Red Salgado, no, diri sa booth. Magluwas sina, wala na gid ko idea, no? Wala na gid ko sang iban pagin nga information angot sa ila. Pero ang nabalaan ko ang utod naton nga nagapangayo sang bulig from Barangay Estefania diri sa siyudad sa Bacolod, tagpalamati man halin pa sang una sa Radyo Bandera. So nagkadto siya diri, okay lang langga, okay lang bisan magahod ang anak mo, okay lang. Wala kaso. No, dapat maghambal ka sa palapit-lapit mo ginang baba mo sa microphone ha para mabatian sang aton nga mga tagpalamati. Sino gani ang imong ngalan inday?
1: Si Jessa, ma'am.
0: Jessa.
1: Jessa Makahilig.
0: Jessa Makahilig. Okay. Hindi lang yun masyado gid kalapit kay galupok-lupok ang mic. Jessa Makahilig ang ngalan, no? From Barangay Estefania. Pila ng edad mo inday, Jessa?
1: 25 subong.
0: 25 years old. So nagpamati ka sa Radyo Bandera, pila pa lang tong edad mo sang una? Lawig na ino. Kunalin pa sa Radyo Bandera hasta subong sa K5. Kung nagapamati ka mo sang radyo, lawig na sila nga nagapamati, no? Ang anak mo ni Inday Jessa, pila na ni katuig or pila na kabulan?
2: Next month,
0: ma-1 year na siya. Okay, ma-1 year old na siya sa masunod nga bulan. Ano ang nga nga nagdangop ikaw dere sa aton sa istasyon?
1: Ay mga yukutan ni Bulig, ma'am, sa birth, balasang magulang, kay ginapangitaan kami birth sa eskwilahan.
0: Okay. Birth certificate?
1: Ma'am, mga yukutan ni Bulig, pinansyal.
0: Ah, okay. Dali lang gid. Kung birth certificate, ang ginapangayo, sang eskwilahan, i-process mo gid ina siya. Diin ka nag-process, diin ka nagkuha?
1: Sa kay Miss Edith Montibor pa lang sa
0: diin ano? Ka makuha sang birth certificate?
1: Ari na, pero process na lang.
0: Okay. Request ina halin sa eskwelahan? Okay, tapos i-process mo. Sino ang diin ang gintudlo nila sa imo diin ka kuno ma-process ang birth certificate
1: sa NGC.
0: Sa NGC.
1: Makuha ko kuno negative entry sa PSA dayon mapa-NGC.
0: Okay. Oho. Tipila kuno ang gastuhon mo. May why ka idea, pero kabalo ka nga kinahanglan mo kwarta para sa pagpa-process ina. Sino ang anak mo? Anak mong nagakinahanglan sang birth certificate? Ang magulang? Pila ni silang kamag-utod?
2: Nang tatlo gani sila mamulang.
0: Tatlo sila kamag-utod, wala sila sang birth certificate. So ang magulang, ano ng grade sang magulang? Okay lang inday. Ang importante mabatian ka sa microphone. Pila ng edad sang magulang?
1: Lima katuig. Lima.
0: Lima katuig. Di may eskwela na siya?
1: Aga-eskwela, subong sa Patricia.
0: Aga-eskwela siya. Ano, kinder, no? Oh. Sa Patricia, aga-eskwela siya, kinder. Ang amay nila, di ina.
1: Galing kaya ang amay, bala mama mo na gani, manautasan ko mom kaya ang amay, bala mama mo nagpabaya, bala mama.
0: Okay, anong trabaho ni papa nila?
1: Ikatuan ko siya, ma'am. Ikatuan ko siya kaginag, panan ko sa party, sa birth, bala sa bata. Kaya ginakanan na kami sa eskulahan, ginarequest na.
0: Okay.
1: Kaya wala pa ma-indrol ang bata.
0: Mm-mm.
1: Di, nang dason lang kuno, dason natin po naubos ng dason, puro lang dason.
0: Okay. Di, may, why siya trabaho? Din siya nagatrabaho?
1: Sa ano, sa Subunga trabaho, ma'am, sa may Talisay.
0: Sa Talisay. Dito na siya yung gatinero sa Talisay.
1: Hindi. Sa may Abada.
0: Sa Abada.
1: Sa Abada. Uli.
0: Okay.
1: Dito na siya, bali, dito na siya katrabaho.
0: Mm-mm. So, ang kinahanglan mo ay kaman cellphone. Nakita ko ay kaman cellphone. Ang nakita ko, kinahanglan mo ang bullying. Financial. Para sa pagproseso sang birth certificate.

0: sang kinamagulangan mo nga bata. Nawa mo nang kinahanglan mo nga bulig. Okay. Sige, tagaanta ka tsansa. Why ko kabalo nga mo nang kinahanglan mo nga bulig? Abi ko kon may nagamasakit ang sa kabataan mo. Gali kinahanglan mo lang bulig. Bulig financial para makaproseso ikaw sang birth certificate sang anak mo. Anyway, sige, Inday Jessa, tagaanta ka sang tsansa nga makapangayo sang bulig.
1: Nang mayong hapon sa tanan, nang ako gali si Jessa, taga Barangay Estepania, kung sinuluyag magbulig sa akon, kay need ko gisubong ang bulig pinansyal, kay ma-process ko sang birth sa makon bata. Salamat.
0: Sino nagabantay sang anak mo to nga 5 ka tuig? Way patugi hapon ma-enroll?
1: Way ato siya subong sa eskwelahan, ma'am.
0: Pero ara lang siya, isigi lang ang eskwela niya. Sino nagabantay sa iya?
1: Ako.
0: Ikaw lang.
1: Dinasugat dulong ko.
0: Ti subong kay Ari Kaderi, sinong ginbilinan mo to? 5 pa lang bala ka tuig ang anak mo?
1: Ang miga ko nga taga Sambal.
0: Ginbilin mo lang?
1: Ginbilin ko.
0: Okay. So hindi ta nakadipaghigtan ha. Kinanglan makapauli ka na dayon. Pangayo kita sang assistance ni sang news center kung pwede. Sige Inday Jessa, pwede ka na to langga katiner sa guwa para hindi ka mo matugnawan kay way ka mo jacket ang bata mo wala man katugnaw di nga daan sa sulod ako gani naga jacket. Abi ko ikaw ang mangayo sang bulig. May oo.

pwede ko ka pangayo sang assistance sa aton nga mga staff sa news center. Pwede ko dong makapangayo bulig. Sino ang kay sino GCash number ang pwede naton magamit? Pangayo ko bulig sa mga taga news center. Huwag ko kabalo kay sino GCash number ang pwede naton magamit, no? Para sa gusto maghatag sang bulig para kay Jessa, sang Barangay Stefania. Iproseso niya lang gid ko, no, ang birth certificate sang anak niya. Tiwaay gid siya bisan 5. Kakadto siya sa bana niya sa Talisay dito kuno nagatrabaho. Wala man sang may iba bullying, no, nagatug-an nga dason lang. Ti anon mo kay kinahanglan na gid iproseso, siguro nagapangayo na gid ang eskwelahan. Ahay, amo ni bala ang mabudlay, no? Kusunod-sunod ang anak mo, di mo maatipanan. Ti 5 katuig ang kinamagulangan, tapos may isa pa gid, tapos ang ikatatlo manug isa katuig ang edad. Tapos ang tatay hindi man aktibo sa pagbulig. Ikaw yung nanay, nagatingwa ka nga mapa-enroll, mapa-eskwela ang imong kabataan para hindi man sila magdako nga pigado. Pero kay tiwaay ka man sang may mahimo, kay ang imong ginaubra, ikaw ang nagabantay, may ginakungkong ka, may ginaguyod ka, kag may nagauyat pagid sa imo nga palda. Amo na ko nagalakat ka sa dalan nga imo kabataan sunod-sunod. My goodness, oh. 2:43 sa aton oras, mga ka-K5.

0: sa mga nag-monitor sa aton dere sa Banwasang Pulupanda. Good afternoon gid sa inyo, Sir Dudes Labrador. Si Sir Dudes, si Dodoy na ang tawag da sa iya sa Banwasang Pulupandan. Sir Dudes, may hapon gid sa imo bilog nga family. Very supportive gina sila ya sa It's Your Time to Shine program. And also kay Ma Maria Lynn Mancesa, Joylyn Labrador, Luis de la Cruz, salamat gid sa inyo. Sir Dudes Labrador, maayong hapon. Halong-halong gid Sir Dudes, ha? Basta ara lang kamudaan nagasuporta sa It's Your Time to Shine. Ang utod pagid sang classmate ko, si Aliluya Dorimon, baw si Nanay Lydia, nag-enjoy gid kami sa birthday celebration ni Nanay Lydia Grande Dorimon. Nagbisita ko sa ilang lugar sa Bago, no, sang Sabado. Okay, gusto ko lang pasalamatan ang Dorimon family sa ila pag-accommodate sa amon. Salamat gid ang mga waiters to, baka mga buot sa mga waiters. Thank you gid sa family Dorimon of Bago City of Moises Padilla. Thank you very much gid. No, I know nagapamati kamo sa It's Your Time to Shine. Ang iban nga miyembro sang ilang family abi avid listener gid sang It's Your Time to Shine program. Salamat gid sa inyo.
1: The freedom only helps you say goodbye.
0: Ang aton nga bululigan gin asikaso to anay ni Tuto Red sa mga gusto magbulig. Kabudlay gid bala kay makita mo man o sa ilang nga sitwasyon nga porte gid kapigado. Tiwa ay sang cellphone, wala sang way kita sang gamiton nga GCash. Kung gusto nyo magbulig, ari lang diri si Tuto Red. Tuto Red Salgado, K5 aka K5 Red Salgado. Kung may idaho kamo diri sa amon sa K5 News FM, si K5 Red Salgado na lang na ang mahatag na dito sa ila, no, sang inyo nga bulig.
1: So here,
0: or si K5 Red Salgado na lang ang magpalabot sang inyo nga bulig.
1: But none of them will comfort me tonight.
0: Naga-monitor sa radyo, Mambings Delphine, mayong hapon, salamat, Ged.

0: gusto ko lang tamayawan sang happy, happy birthday ang hinablos ni Ma'am Janice Deloreco o Dolorico. Ma'am Janice Dolorico. Thank you again, Ma'am Jans. Happy birthday sa hinablos niya, si Angelito. Nag-celebrate siya birthday today, no, July 20, 2026. Lito, wish ko lang nga tagaan pa ikaw sang maayong alawas kag more birthdays to come. O halin sa kay Ma'am Janice Dolorico. Inablos niya ni si Angelito na nag-celebrate sang iya birthday today. Si Sir James Bornales, Ariman Galio. Sa mga KSS members and officers naton sa Southern Negros, mayong hapon gid sa inyo. Especially sa KSS Himamaylan. Nag-monitor every day. Thank you very much, Sir James Bornales. Ma'am Rowena Villaran Erbito. Nagapamati na naman sa eskwelahan sa Barangay Felisa. Gina-imagine ko, ginadayon ko nga anong ilang mga kwandera. Ang mga ganap-ganap nila. Gapungko, siguro nga ulo istorya, nagapamati sa radyo. Ma'am Karen, Ma'am Nelsie, Ma'am Jenny, Ma'am Maribel, Ma'am Janine, Ma'am Judy Ann, and Ma'am Alma. Huwag ko na pinangbasa ang ilang mga kwan. Mga family names na nagapamati right now. Thank you very much. Ari nang inyong kapalaran ay mga mami. Ibaloon nato ng inyong kapalaran for the day. Cancer, June 22 to July 22. Hatagi sang importansya ang imo nga trabaho. Hindi ka magpa-apekto sa mga nagapakalain sa imo bangod lamang sang kahisa. Leo, July 23 to August 22. Dako ang imo nga kapuslanan. Mapuslan ka gidya. So hindi ka magugtas sa mga kaupod mo sa trabaho nga nagapaugtas sa imo, kay kun magugtas ka kag magtaas ang dugo mo, kag magkiwi ang ba-ba mo, basi kun hindi ka na mapuslan. Hindi magugtas, ha? Virgo, August 23 to September 23. Bisan pa nga hindi mo maintindihan ang mga issue. Ang importante lang makapamati ikaw. Sa mga kaupod mo sa trabaho, kung anong ginahambal nila, or sa mga members ng inyong family. Libra, September 24 to October 23, magamit mo gid ang imong kaalam. Importante man ang good timing sa negosyo. Scorpio, October 24 to November 22, malipayon ka subong. Especially sa dalagan sang imong negosyo, malabot mo ang imong mga handom, ang imong mga lalabuton, ang imong mga goals sa business. Sagittarius, November 23 to December 21. Mangin malipayon ikaw subong, pero likawan ang magastos ang dako nga kantidad kay masubuan ka gid kung maubusan ka kwarta. Capricorn, December 22 to January 19. Mas maayo kung mag-aisahanon ikaw sa pag-shopping, pero dapat mangin wais sa paggamit sang credit card. Aquarius, January 20 to February 18. Makagastos ka sang dako nga kantidad sa hindi importante nga mga bagay, bo ang mo giniperming hinulsulan kung gidya dapat likawan ini para makaligaw ka man sa mga problema kag konflikto. Pisces, February 19 to March 20, mas tutukan mo ang mga supernatural nga mga kaalam nga ano ning buot silingon. Aries, March 21 to April 19, may gusto nga mangilala sa imo. Pero mas maayo kung hindi ka na makipag-date, tubtob makilala mo siya sa maayo. Taurus, April 20 to May 20, malipayon ka sa surprise romance. Gemini, May 21 to June 21. Importante nga matunan mo anay mga detalye antes ka mag-desisyon sa mga nag-eskwela naman, hindi ka gin magligoy or mag-cut classes. Amo na ang siling ni Bolang Kristal. Ini si Sunshine Lacson para sa Kampiyon nga Balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. TJX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TJX 500.
2: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
3: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
2: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
1: Wow. TJX 500.
3: Mga benepisyo nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa kombinasyon sang DTX 500 Mighty C or Pure C. Ang aton nga tiyan ang may madamo nga organs, mostly nabilong sa digestive system. Isa sang problema nga pwede masolusyonan sang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang irritable bowel syndrome,
4: Laila, sorry,
3: IBS.
4: Gakutoy tiyan mo na?
3: Oo. Though,
4: tagi ko na, gakutoy tiyan mo. Dugay-dugay ka to, kalang CR.
3: Gigitigab.
4: Gakrams, no? Gakrams. Oh.
3: Gakrams, gisinakit. Nagakutoy ang tiya, nagakrams, nagasakit, gabloated, bangod puno sang hangin. Ang IBS, ang isa ka chronic na balatian, apang ini ang pwede, mahagan-hagan, kagamat-amat, nga madula, kung sige ka inom, DTX 500, kagmighty si bangod sang anti-inflammatory properties, sinisang powerful antioxidant that reduces oxidative stress kag inflammation.
4: Kay ga-inflame na imukan mo, imo tinay. So once nga adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C, tidula na siya. Ang regular nga pag-inom sining DTX 500 kag Mighty C Sir GP, ang nagapasiguro naman nga hindi ka ma-appendicitis. May mga pagtuon nga nagapakita sang kaangtanan sang gitawag oxidative stress sa pagdevelop sa anti-inflammatory condition. Hindi lamang sa imong atinai kundi kalakip na daang aton nga appendix. Gani dapat inom gid kada adlaw sang powerful combination ang DTX 500 kag Mighty C.
1: DTX 500.
5: Catalina Habagat.
6: Anong ginabatsyag mo?
5: Ang left ko ba lang ang mata inang may nagasapdol kag di nako kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX.
6: Sa isa ka adlaw.
5: Two times ko tagdaw duwa-duwa ka kapsul. Inang pagkaubos ko sir, may alibyo
6: kay namit nagit sa akon nga mata.
1: DTX 500.
7: Kung kulang ang antioxidant defense sa lawas kag mas madamo ang pro-oxidants or mga free radicals sa lawas, the body will enter into the stage of oxidative stress. Several studies have shown that oxidative stress is a constant companion, pares, sang inflammation. Kung may oxidative stress, may inflammation automatically, no? So it plays a critical role in the pathogenesis of many diseases. One of that is pancreatitis, no? O paghubag sang imulapay o sang imo pancreas, no? And it's numerous complication. Ah, tidamo na da. Basta ang lapay mo yan maghubag, ate, tanan-tanan nga mga absorption, digestion, sang imo, pati ang imo ang mga blood sugar, tanan-tanan na ilabdan na, no? So it will have a general effect, negative effect sa imulawas, no? So para malikawan ang pancreatitis, pagtasang damo pagiging masakit, mag DTX 500, no? Of this ang Mighty C kada adlaw.
4: Balikon ko tong churi, Sir Boy Blau. Pares bla sa salsalon, kung permi hapakon ka hangin, hapakon ka ulan, init, ti wala mo ginapintahan,
8: matukon
4: gin. Amo man ang lawas. Di, siyempre, di man malikawan ang mga bisyo. Naming nga kaon, sugar, sigarilyo, tanan-tanan lang, pwede mo ibutang mo sa lawas. Pero kung kulang ka antioxidant, unagi niya makuan, pugday ka. Lain niya kung palainom niya ka antioxidant, kaya kung kisa ara ang bisyo, di ma-prevent, Sir Boy.
3: Gusto.
4: So, ang nami pa, Sir GP, ang sa aton nga ining power duo, ining pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, amo may kapabilidad siya nga i-stimulate, ma-stimulate ang sufficient ka production sa gitawag happy hormones.
3: Oh, hindi ka ma-stress.
4: Say, kung bastante ka sa supply sang happy hormones like dopamine, serotonin, endorphins, kag oxytocin, wala na sang room for stressors. Perdi mi gabi, Sir Boy mo. Especially emotional stress. Oh. So to summarize, pag nag-DTX 500 kag Mighty C ka, luwas ka sa gitawag IBS, matap na ang GERD kag pancreatitis, maganami ang mudo mo kag malipayon ang kabuhi mo. Stay healthy, live happily, mag-DTX 500 kag Mighty C.
8: TTX 500.
5: Catalina Habagat.
6: Anong ginabatsyag mo?
5: Ang left ko balang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX.
6: Sa isa ka adlaw.
5: Two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
6: Anong ginamit na git sa akong nga mata.
8: TTX 500. TTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: Number 1.5 K5 News. K5 News FM.

Hi there, music lovers. This is your number one FM radio, 101.5 K5 Music FM. We got 310 right now. At the hottest night, ito sa inyong mga K5 ng ating super trio. Alcan Base, Vitamin C, Mighty C, DTX 500, ang ating D3 Bio. Lagi ko ninyong tandaan kapag kaubos po ang nagnatrangkaso. Mag D3 Bio tayo araw-araw. Sa mga sugi ho natin ng butika, mabibili ho yan nationwide magandang hapon. At sa kasama ho ninyo sa hapong ito sa araw ho ng Monday, Agent Jack. Para sa ating The

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ko da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
0: Spore Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Spore Biotics.
4: Oxygen gid lang ang pinaka vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nagamulang to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong mga tiil nyo, wala na dayon.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
7: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko,
6: mas ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
8: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Nabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4.

0: mang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Eurotex, the sleep specialist.
1: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 ka adlaw. Patakod na!
2: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: G-Fiber Prepaid at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edi nga sang ka para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto susurod sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagpanalakit nga baka. Liyaw kalikod sa salon pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. Number one, hit music station, 101.5.

Alang stress ko rito, 8 horang hapon at ang oras na yan at ang hangi ito ang ating big mix at ito sa inyo ang ating mga suplemento DTX 500. Sa mga kulang ho sa Andrea Ocinan, mag-DTX 500 doon tayo. Ubusin po nagtatrangkaso, mag-D3 naman araw-araw. Kita ko sa inyo bukas. Maraming salamat sa pagtutukuro niyo. Adios.

0: K5 News FM. News FM.
1: D3, Bayo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bayo ka ang D3 Bayo. Puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bayo.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bayo. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bayo.
1: D3 Bayo. Ang D3 Bayo. Yung may PCO. Ang VCO, yung may D3.
3: Mapatak sa mga butika.

0: Beauty Soap, magaspang mapanit. DTX Beauty Soap, gala o magputi. DTX Beauty Soap, puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap,
0: bakal na sa mga butika.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapos.

0: hugas ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
3: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpahanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Opdininyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Reyes! Reyes! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, suguran natong subong sa pagsipan-sipan ang unang bahin sa atong drama sa kahanginan. Ngayongin makuhan sa leksyon, nga ginating uluhan, rehas sa kasaysayan.
1: Bato, boy!

0: Mapauli ka na sa umabing? Basi bala kung pila ka naman kaadlaw kang makabalik diri sa balay.
1: Ay kwan abi ma'am, kinahanglan ko gin nga bisitahan ang kabataan kay basi bala kung nag-inano na to sila haw.
2: Ang DTX coffee ko palihog, Bing, i-serve na.
1: Ah, oo, sir, oo.
2: Hindi lang pagpatambi ka init, ha? Inang hustuhan lang.
1: Oo, sir.
0: Dad, kabudlay ba lang ang kada si Mana gapauli si Bing? Kung hindi siyang magpauli, si Uka nga ba na niya?
2: Ay, sa di nabing mayo kon, patindugan ta na lang sila sang kulo kamalig sa likod. Kalapad ba man sang bakanti, sang lotidra?
0: Patindugan mo sila sang balay?
2: Oo eh, naintindihan taman. Kung anong balatyagon sang isa kaginikanan nga, malayo sa iya mga anak.
0: Mangani.
2: Kaga, wala sang nagagiya sa ila dito nga ginikanan.
0: Anay ka. Ang buot mo gidya silingon nga patindugan mo sila sang balay sa bakante nga lote sa likod, kag dalon niya din mga kabataan niya?
2: Natural. Kung namo inang makapahapos sa obra nila, kag agod nga hindi na sila maggasto sa plete kada simana sang hala puli-puli.
0: Kag ang kuryente nila yakag tubig.
2: Ah, pilagin man niyang gastuhon sa kuryente kag tubig, haw. Bulig na lang na sa ila.
0: Pasi maghinolsol kita sining desisyon mo, dad, ha?
1: Ay.
0: Ara siyong.
1: Sir, ari na ang DTX coffee mix mo, oh.
2: Sige. Salamat, Bing. Salamat, Gid. Pagkagali, pungko, anay. Kay may ihambal kami ni Mamo Dayana sa imo. Pungko, palihog.
1: Sige, sir.

0: Mama, ma-star na kami sa banwa, ma.
1: Nami man to, yan sa banwa, oh.
2: Ay, nami, eh. Kag ang pinakanami sa tanan, kay upod na kita dito. Hindi ko na kamu kinahanglan nga puliun pa diri kada semana. Makita ko na kamu adlaw-adlaw, mga anak. Uti, hindi ba laman nami, ina, ha?
1: Hindi ba lambal mo, ma? May bata ang imuamo kag ama, nga laki kag baye?
2: Oh, oo, may bata sila nga babaye kag lalaki. Kag puro pareho man sa inyo edad. Ang lalaki, amo si Zoren, 16 anyos. Kag si Perlin, 15.
1: Base mga palaway na sila blamahaw.
2: Hey, ah. May pagkasuplado kag suplada sila nga duha, pero kun hindi mo sila paghilabtan, hindi man sila siguro yung mga huway.
0: Kung awayon ta nila, sumbagon ta sila boy eh.
2: hoy, ang ba mo koy, ha? Hindi ka mo magpanguna-una. Kag kun ato na ka mo dito, hindi gid ka mo magkadto sa balay dako. Kabati ka mo, ha? Dito lang ka mo sa kamalig ta. Kag kun wala sang klase, bulig-bulig man ka mo ni Koy-Koy sa mga ulubrahon sa balay, ha?
0: Ah, sige ma, malakata ta, kay excited na ako mapabanwa, ma.
2: Ay, di ilis na, kay malakata dayon.
0: Ah, sige ma, ilis ako.
2: Oy, ikaw ya boy, giho na, ilis na.
1: Hindi pwede nga, diri lang ko ma. Daw hindi ko guro kasaho dito sa banwaya.
2: Hey, nugay ka gani, ha? Naton, kay daw hindi ka maghalin diri sa aton sa uma. Kay man, ginaulikdan mong uyab mo. Ha! Nugay ka, ha? Nugay! Hala ka na! Himos na! Kay gadali, nagid ko! Dali na! Himos na!

0: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
0: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
4: K5 News FM.

0: I want you to be nice sa mga bata ni Yaya ninyo, Bingha, Perlin, Zoren.
1: Kung nice sila sa amon, di nice man kami, Mami, eh.
2: Kung namian ko sa ila, di okay lang.
0: Whatever, ha? Basta hindi lang ako gusto nga makabati sang reklamo, ha? Abi pa lang nila sinaaron kung wala ako kamo ginadisiplina sang maayo kung magpakita ko sa mga bastos ninyo nga batasan. O, sige na. Gwa na kamo dali sa kwarto ninyo. Kay ipakilala ko kamo sa duha ka bata ni Yaya ninyo. Ha? Sunod kamo, ha?
2: Okay, ha? What the... Ano ni man? May pa-introduce pa? Ano ni sila ya? Bata asang president?
1: May mahimo ka, how? Amo na ang gusto ni Mami, eh. Gani para hindi ka katilaw akig. Obey na lang, bro.
2: Ano pa? Talaga ta.
1: Okay.
2: Para matapos na niya.
1: Let's go!

0: Ay, ma'am, amo ni ang subang ko, Ma'am Diana, oh. Mm. Si Boy. Oh. Kagang agot namon, ah, si Koy Koy.
1: Koy Koy? Kalaway-laway ang ngalan ba? Ba?
2: Anong kaladlawan, Soren? Berlin?
0: Wala, Mami, ah.
3: Kadlawid sila ka doon sa ngalan naman ba? Do mga abnormal lang.
1: Ano ang tuod nila ngalan, Yayabing?
0: Hey, Kwan. Si Boy, si Rolly Boy ang tuod niya nga ngalan. Mm. Si Koy Koy naman ay Kondrado.
1: Laway-laway ba?
4: Namin na yung Kondrado, ya. Ngalan, asang lolo ko kay isog-isog na bala.
0: Isog-isog ba, o, guro?
2: Berlin! Watch your mouth, ha? Huh? Sige, boys. Nahambala naman siguro kamo ni mama ninyo kung anong mga patakaran dere sa sulod sang balay.
0: Ay, nahambalan ko na sila, Ma'am Diana.
2: Oh, good. Ate, sige. Pwede na kamo makabalik sa quarter ninyo.
4: Salamat, good ma'am.
2: You're welcome, Koy Koy.
0: Okay. Sige, ma'am, ha? Iidulong ko anay sila sa likod balay nga duha, ah. Kag mabalik lang ako diri dayon sa balay dako, ma'am.
2: Sige. Okay, Bing.
0: Dali na kamo.
2: Hoy. Kamo nga duha. Anong patay niyo, kadlaw? Abi niyo hindi makainsulto inang ginahimo ninyo?
1: Grabe. Para magadlaw, insult kita yon? Uber na ya?
0: Gani man. Ano, abi kay kaladlawan manggibisang name nila mo. Labi na gid ang name sang libat nga bata ni Yaya Bing. Son, the son, daw mga taga-bukid ang itsura. Kalagba, pasang mga buhok nila, kag kakulot pa. Tapos, kaitong pasang ilang nga panit. Kag kita ko ganyang tiil nila, may mga lutak pa.
2: Berlin?
0: Wala na kadil cutter, guro sa ila.
2: Berlin, ha? Isa pa. Makatilaw kagit karon sa akon. Hindi ka mo magpanghikay. Kay base pila kaadlaw, masuli ang paya kag kamo naman ang kadlawan. Hindi ako gusto nga makabati nga nagapanghikay ka mo, ha? Kay sa akon ina mabalik. Kabati ka mo wala? Sabat!
1: Yes, mami.
0: Yes, mami.

0: Dami, di boy na. Dami aton balay. Dami aton pagkaon. Kagdami, man upunta sila ni mama kag papa.
1: Ang hindi ko lang nanamian. Ang duwa ka bata sang amo nila ni mama kag papa. Daw mga suyaan.
2: Boy! Uy, koy! Naano mo na ya? Tinloyo mo yung loan, ha? Mayigit.
1: Gwapo na, hindi bala ko ikoy.
0: Gwapo na, na?
2: Ah, ara ho. Otda na ho. Arablaw.
1: Ha? Ang tanong nga nagapamulak?
2: Shit! Kaslo sa imo. Oo, gani. Otda na. Kasiga. Pag-ubusan ang tanang yung mga bulak ko.
0: Ako na lang mautod, ah. Ubusan ko na lang mga bulak, Zoren.
1: Koy-koy, hindi na ipag-utdaya kay bulak na iya. Ground orchids na.
2: Hala? Ginutod mo mga bulak ni Mami? Tapat agad? Isugit agad siya mo? Mami! Mami! Ginpangutod din ang mga tanong mo niyo! Mami!
1: Zoren, imo man asugo. Naano ka man, Zoren man?
2: Tapat di ka mo! Malmahal pa na bilang ang bulak! Mami! Mami!

0: K5 News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Max Epektibo.
3: Ako gali si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon nito. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
4: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagparami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungut obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops. Ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Ano pa ginayahan ng matabo sa kagayunan nga to? Mga abyan, sunagin ninyo sa pagmamati. Ang makahalaw at hawat yung kasumpun sa ato drama sa kaginan. Kinyugid makuhan sa pagtulunan yung ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan, Bato Boy! Ginsulat ka sa direksyon ni Linilia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Milipin Plotenia. Kaginiang inyo alagad EJ Liva. Bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center. Ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

0: Presa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kagapangunsang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ako na patsagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule. Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
10: Ew! Yucky!
9: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsula. Nga mas ginpabasko, kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang capsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga buti.
14: Oras ang K5 News FM alas 4:29 na sang hapon.
15: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan K5 News FM.
16: Number one,
15: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: El Castigador.
15: Ang tinig ng bawat mamamayan.
17: El Castigador.
15: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
17: El Castigador!
15: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
17: El Castigador!
0: At ngayon, narito na ang inyong kastigador ng bayan, K5 Rhodes Palma.

Mayong hapon naman Sir Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta, kabutanan? At sa biyente, katakaroon sa bulan naman sang Hulyo, sininga tuig 2026. Magapangalaga naman ang programang El Castigador. Halin kita alas 4:30, sining hapon hanto lang kita alas 6 sininga gabi. Tutok lang mga kaki-five, sa ato siga palatuntunan. Palatuntunan nga gidabantayan sang kadaman, ilabi na gid sang mga pangbayaan. Welcome na mga suki na ton nga mga tagpalamali sa bilog naman nga probinsya sang Negros Occidental nga nagaungot na sa itong pagpangalagad. Sa sur nga bayan sang Negros, nakapangot na ang 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back sa 100.5 Radyo Mascovado Sur FM sa may CPSU at ang 89.7 K5 News FM sa Gai City. Kagdari naman sa siyudad sa Bacolod, nagapamati ka mo mga kaki-5 sa numero 1 nga istasyon nga may resibo. Ang K5 News FM Bacolod 101.5 is the official number 1 radio station sa bilog nga siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Base naman sa Kantar Media Survey kag Nielsen Media Survey. K5 News FM remains on top sa tanan nga mga istasyon sa siyudad sa Bacolod. Ginaubdan ako sa akong singamahangkilan nga mas paring partner sa technical side. Opo sa kay K5 Raymuel Damaser Pugi Alcantara. Kag si K5 Adrian Gantalao. Ang Loy Loy 4. Ang Butchog. Madamo kita karong mga balita gabaga tutukan mga kaki-5. Mga balitang luka, balitang nasyonal, kag balitang international. But before sinanay man, amyaw ko na isang

0: Nagkaon pa gid gabi sang ginlutuan gid kuya sang manok nga may ubag baw sa pagkanami. Happy happy birthday Jude. Salamat sa invitation kanama. Salamat Obispo Galuna Senior. Sa mga nagahiwat karon sa si Kadlawan, happy happy birthday. Kag sa naghiwat kahapon, belated happy birthday. Kag sa magahiwat buwas, advance happy birthday. Hatag kita sa ato sa mga pangulong dinalan. Ang mga pangulong dinalan ninyo mabatian dudlong mas kalawan sang Mighty C, the Alkaline Base Vitamin C. Nagapabakod ka nagapabtik sa aton sininga immune system. Ang aton sininga lawas mayara na nga unay nga soldado nga siya ni ang nagapamatay kon may nagasulod ka mga kagaw-kagaw sa aton sininga lawas. Ang aton sininga immune system siya ni ang una nga mag-atake. Ni konti gaw ang immune system ta luya, lapyo, lawlaw. Iposibilidad malutsan gid kita sa balatian. Paano mapabaskugon ang aton sininga depensa? Ang aton nga immune system pakanon ta para magkusog. Anong ginakaon niya? Vitamin C. Di na makuha sa Mighty C. The Alkaline Base Vitamin C. Oh. Okay, para baskog siya. Di ka malutsan, di ka mapuntusan, Mighty C ka. Atong karong nga magtalakayon ining isa ka lalaki patay matapos makuryente sang live wire sa siyudad sang Kabankalan. Samtang bomba nasapuan sa mga construction workers sa siyudad naman sang Silay. Kag lalaki nga nagatambay sa kalanan, camping chair nga ilasing agin pungkuan, ila gintaban. Samtang sa Libertad, babae nga nagapakuno-kuno customer, nangawat perfume sa isa ka balaligyaan. Kaga carpenter case hindi pa sa karon makonsiderar nga case close. Sunod naman sa Negros Oriental Provincial Police Office. Kag pagpasira naman sa mga establishmento komersyal sa Bacolod, nag-agi sa husto nga proseso. Kag iban pa nga mga balita nga nasyonal karon ng aton nga tigaan sa taga-Kaigo ngayong Talupangod. Ining Malacanang nagkomento regarding naman sa i-check na nga si Kagi Pevshine sa kaso nga igapasaka naman sang ombudsman sa kay former House Speaker si Martin Romualdez. Di ambal sa Malacanang, hindi ko yan magkomentos na ambal ni President Marcos, hindi ko anay magkomentos na. Nya, itugyan ko na sa ombudsman, base naman sa ebidensya, itugyan ko na sa ila, hindi ko magpasaka, sa kaso pasakaan, pasakaan. Puldo kadugay na nino. Tiara na malanggali na. I-check na si Kaki 5 Shine sa mga dalagko ng mga balita nasyonal. Kaya ginatutukan na ton. And of course, ako gisa nag-inulan-ulan na. Oh, that's why nga ti magdala ka mo sa payong, jacket, kalo, o na naman nga pang tabon sa lawas nyo, kapute. Kagato man ikaroon ka mag-checkeron man. Ining, nagahilapit nga State of the Nation Address ni President Bongbong Marcos. Iya, ambal sa Malacanang, simplihon lang ko, no? Abaw! Will be simple, dignified, bow dignified sa pagkanamit. Check the basic Kaki 5 Shine.
1: K5 News FM Live Report.
0: Kaki 5 Shine, ibalita mo.
2: Si Rog, kasadya sa ina kay may hindi natin na sila nga mainit ang ilang diskusyon, but isa ni siya sa mga bintutukan ng kaina sa impeachment trial. So, sabong ginadibatihan kanila kung buksan ang mga records ni Vice President Sara Duterte. Pero ang pisina adibate si Rod Kaina, ining si Sen. Robin Padilla, nagkanto sa tunga. Ang abi ko gani, kung ang iya na ihambal dito ang may angot sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, pero ang pagkanto niya sa tunga, sabi niya, nagpabuti siya sa iya, no? Sa iya, sabi na klaim, sa buo,

0: mga takate. So media, and din paniwala niya ang mga allegations na ginsnab niya ang sumon sa ombudsman.
1: Okay.
0: Actually, naghambal si Ombudsman Christine Pumulya na sila niya nagdala sila sa sumon kay Senator Robin Padilla. Pero na si Senator Robin,
1: Oh, go ahead kay Kif Shine. Wala si Senator Robin Padilla nag...
0: Nagsabat.
1: Why siya nagsabat? Suno sa ombudsman.
0: Oo.
1: Okay.
0: Wala abi. Puging snub niya abi ang sumon naging padala sa ombudsman.
1: Aha.
0: Wala. Si Senator Robin Padilla, doon wala nagsabat at that time.
1: Aha.
0: Wala man siyang interview. Wala.
1: Aha.
0: Ang hindi mo niya, si Nina Lunes, sa day 7, sa impeachment trial for Vice President Sara Duterte, diri siya yan ang pabutsal isang iyang hibubunot sa ombudsman.
1: Aha.
0: Sili niya si Rod, sili niya sa impeachment court, sili niya, wala po ya ginsnab ang ombudsman.
1: Uy.
0: In fact, nag-file na kami sa counter affidavit. Sili niya do palaw ay mandala na ang Senator Judge do ginapagwa na wala nagsunod sa ano abi no sa layi ukon yung mga amo na blog sa
1: okay.
0: Why abi sa simpleng istorya why ang Senator Judge no sili niya wala no wala ko yung dinab
1: so in short butigon ang ombudsman kay Give Five Shine kay base sila sining a statement before. Wala kuno nag-reply si Senator Robin Hood Padilla sa ila sininga sa PINA. So, based naman kay Senator Robin, nag-file sila sa counter affidavit? Amo na?
0: Amo na nananamian, kaya si Imo, kay ginagiritso, magigidayon mo. Nag-binotis ang ombudsman.
1: Oh, either isa sa ila ang butigon. Butigon ang ombudsman or butigon si Senator Robin Padilla? Di ba?
0: Pero pagpatawa ni Senator Robin sa inaya sa impeachment court, may bit siya sa Rod, sa folder mo.
1: Oo.
0: Nag-file na kami sa counter affidavit.
1: Question. San o kuno na sila nag-file? Basi kung saan kagapon lang? information kag based sa statement naman sa ombudsman sa tugtaligtan kag inadlaw siling nila si Sir Robin Hood Padilla wala iya nagreply ginsnab nila ang ombudsman. In fact ang isa tuya nag file na tuya sang extension gani mo ti siya yaway kuno nagreply pero kagina nagpagwa naman siya although nga ti out of context sa Sir Robin kay ti iya impeachment court na ya mo supposedly hindi na mo da ang venue dapat yang mag pabutyag sa either nagpatawag sa Prascon no nga magpabutyag sa nga hindi sala ang ombudsman butigon ng ombudsman nagfile kami ya sa ngamon si counter affidavit da o galing dira siya nag kwan do nag-usik patay at chimpos nga sabat nga personal sa iya da. But anyway, basi para guro kay Senator Robin, amo lang nagurong time nga mapabalo niya ang bilog nga pungsod Pilipinas. Aral balikantas kay Kip Five Shine.
0: Sabi mo si Rod, asang media na dalahin pa.
1: Oh?
0: Amo nang siling niya, nakakalungkot po na pati ang media ay nakikisama sa ganitong klaseng propaganda.
1: Uy!
0: Hala? React na naman siling. Ng mga katapo.
1: Diba si tuod niya, ang pamangkot na ang dokumento nga ginbitbit niya kagina na signed kag na file sang sanon nag-state sa sang adlaw or date kag Kifel Shine?
0: Ay, abi, sang you know, ang amo binamba niya pa niya na ginaako ko kung ICC lang niya, hindi ko magsunod mo.
1: Mm-hmm.
0: Pero I think, siyempre, ombudsman niya, no, binarespeto na po ng ombudsman, no? Siling niya, dahil siya po ay aking kaibigan na ito na po rin, nag-fight po kami. Sinong kaibigan niya? Si ombudsman Christine Rimuya.
1: Ate Uy!
2: Alright!
1: Kaya sa totoo lang, magamiguhay manaslatanan da. Oh, galing kay Tilain Lain ng mga leader, ang ilasining ng mga amo mo, ang ilasining ng mga boss. So sometimes we don't know kung after sini gakapi-kapis la. Away ta kabalong amo na bla. Pero ti ang diriya, diri ko nag stick kay Five Shine, which is hindi manabi nga sa ombudsman nga mapagwas sa statement nga ginsnab ni Sato Rubin. Or, amo to ganing ang balko, basi kung late niyang reply, nakahambal na tong ombudsman, amo pa yung pag-file niya sa counter affidavit kag Five Shine?
0: Pero ang pinaka-kwan, di si Rod, pinaka-balita, din sa wild si Senator Padilla.
1: Oh, simpre sa wayon kagidman, hindi niya proper video kag Five Shine. Out of context niya siya. Hindi na daya mo. Oo. Pwede siya kapatawag, praskon mo. Let's say ang bansa tanan nga K5 News FM not, station. Oh, dira ko mapraskon sa inyo i-simulcast nyo sa bilog nga pungsod Pilipinas kag bilog nga kalibutan. Oh, kundi pwede pa, di bla?
0: Amo ning pinaka balita din sa ibsen, no? Ginahan mo lang ko kay
1: inya. Aha.
0: Din sa why, din sa yak, no?
1: Sino nagsaway?
0: It was Senator Erwin Tunso.
1: Okay. Ano ang bal niya?
0: Man, ang huling niya, this court was established, was created for the Vice President and Vice President.
1: Correct.
0: Hindi niya aton forum.
1: Aha.
0: Hindi niya ipagwa. Ito ng mga kalain sa sa mga sabat natin, sa mga akusasyon, batok, sa mga din pa sa atin ng mga kaso.
1: Uh-huh.
0: No? Do amo na niya kasimple, which is, dito ganit nag-luntad man ang, you know, pag-dinayuhanay sa mga tinaga, ang importante na klaruhan, no? Na ang impeachment court para na iya sa vice president.
1: Correct.
0: Hindi natin may kamahaton sa may court man kanga ako na may venue man para sa aton. So dapat dito ta na iaistoryahan ang mga parte sa mga kaukod sa mga senador nga din preso, oh, parte sa mga senador nga may mga kalain sa buot sa kung diin ang ahensya sa gobyerno, dito na iya sa aton. This is an impeachment court. It's nagklaro, no?
1: Mm-hmm.
0: And tamo pa actually sa natabo, but sige nga hapon nagpabayo ng impeachment trial ni Vice President para Duterte. Ika, kwa na ni Sir Rod, ikapito mga adlaw
1: uh-huh.
0: ng impeachment trial. Report, gigan sa minister, inisip Sunshine Lacson para sa kampiyon ng balita at servisyo publiko kung tanawan sa nagroon.
3: K5 News FM. Live report.
1: Ate, amo gidi siguro di gyud mapunggan ni Sato Rubin Padilla nga sing kagalingon nga daw ginapagwa siya nga way siya nagasunod sa kasuguan. Oh, kay T ginakusaran siya sang kwan mo sang ombudsman nga ginsnab o kun ginsapara ang sa pinang ginpadala sang ombudsman sa iya. Upod sini kay Mau Aplaska, no? Kaga tatlo pa kami nga gindalahig naman atong talikdan lang yung shooting incident sa may Senado. Tiambal ni Sato Rubin, sanggin check ko na siling niya, nag-file kami ha, nag-file kami sang reply sa ombudsman. Yeah, may original ko yung copy. Ari sakon, ari o, ginpasa. Oh. Ti hindi aguron na mian ang problema, no? Ang problema hindi nadaya in chakto nga venue nga dira kaya magpabutyag sa kalain mo ya buot. Oh, tani nagpatawag kaya press conference right after kag mention sang ombudsman right there and then pagkabalo mo na pigaw ang mga informant ni Sato Rubin, no? Kundi pag mention dapat ang ombudsman amo na tong time tani mo. pag-mention nga si Sato Robin Padilla, wala yung nag-sabat, wala yung nag-reply sa atong sigang sa pinagi ka naman sa ombudsman. Tadi dito siya nagpatawag praskon, nanawag sa mga media. O kagin ba, waragwag to, hindi. Nag-file kami sa amon sa counter affidavit, aray ka original copy o. Di karon hambalo nila ko nga wala ko yung nag-reply. O, ti ano ni patalang. O, galing kay ti, saway sa ni Erwin Tolfo eh. Ayo tandaan tagid mga kakipad, bisan may mga punto kita, kung wala sa timing, balda. Amo ni kugis, amo, dapat patulo timing, timingan mo na. O, bisan ano kasi mo, kasagad maghimo, kung hindi ka ka-timing, hindi kagid ka isa. O, di ba? So that's why, kakipad Rimuel, bisan ano kakatanda mag-badminton, kung waay ka timing magampak sang imo sininga racket, ano tawag na rakita, sa shuttlecock, una pa yang lupad. Tiyan mo na bala. That's why ang we have proper video, no? Proper time nga pwede mo niya ma-discuss ina nga mga bagay. So tilang tawag ko din nasitaan ka. Ayo kasadya sa Pilipinas sa kung gisado ga siling na lang kuya nga kanugon sa ginagasto nila sa impeachment trial. Oh. May mga tawag na ton, may mga additional ano pa ni, do hindi ba bala nagkakaigo o kag hindi nagkakadapat? Ay oo, kasadya sa inyo. Pero di kami nagasuffer na kami sa napulo ka pesos nga increase ang krudo. Ay, kay Linet.
2: Alright!
1: Oh, sana ba ni magnubo ang krudo ta? Alas 4:52, maboy ko na commercial. Pagbalik ko, tutok na kita sa balitang lokal. Kaya doon ginahayblad ko sa balitang nasyonal. Mainom ko na isang Klinika DTX 500. Ang Klinika DTX 500, mga kakipay, pamuni ang may-ara sa sling naton tatlo. Ka-anti-diabetic properties sa muning Jarantin, Visin, kag-polypeptide nga may kangay naman nga ipikto sang insulin. Ang muning nga suplemento may pinakmataas nga antioxidant. Nag-panormalize sa atong nga blood sugar, mag-DTX 500 na. Magbalik ang palatuntunan nga El Castigador pagkatapos sining pipila ka maimportante nga mga pahanumdum.
3: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500! Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal rikan. Epic tipo. DTX 500.
4: So, damo pa actually sa mga binipisyo nga makuha na ton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500, Mighty Sorpiosi. Unahon ko lang ang epekto sini sa aton nga kidneys. Ang aton nga kidneys is very, very vulnerable sa oxidative stress. Ang kakulang sa pag-inom sang tubig, ang nagapataas ang antioxidant sa aton nga mga kidneys. Ang hypertension, tuman nga taas ang dugo. Kag, usa pa, ang diabetes nga nagapalapuyot sa dugo, ang nagapaguba sa imo kidneys. Kung gainom ka adlaw-adlaw sang DTX 500, Mighty Sure Pure C, protektado ang imo kidneys, batok sa damage from diabetes. Kaya in the first place, kung ga DTX 500 ka, hindi ka man magka-diabetes. What else? Kung ga Mighty C ka, luwas sa infeksyon ang imo kidneys. Mga UTI da, makalain ina. Kag, ang stone formation sa kidneys is being mediated. Kag may dako nga role sa pathogenesis ang stone formation, ang oxidation sa imo kidneys. Now, for better and healthy kidneys, mag-DTX 500, kag may TC or Pure C kada adlaw.
5: Ang namiyan ko, Sir GP, sa added benefits ang ano, sa ang DTX 500 kag may TC or Pure C, inang di kadali bla matigulang. Ang edad lang gatigulang, pero itsura mo, way gatigulang. Edad ka 80, niya yung malang taon, ngayon 40 ka lang. Doon ka nami lang ng taon. Nga, ginapahubin niya ang imo nga mga selula. So kung hubin ang selula, mayang function, hindi dali magguba ang organ. Kung hubin ang selula, layo ka sa balatian. Amo nang rason nga, ang nga gainom ko adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Kag ang Mighty C, siyempre ka balumanta nga para na sa imong immune system. So ang tanan mo nga immune cells, hubin na may ang epekto kag gabato sa mga kagaw nga gasulod sa imulawas. Amo na rason nga anga adlaw-adlaw ginainom ko gid ang DTX 500 kag Mighty C.
3: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag DTX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na. DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado epektibo ara mismo. DTX 500.
2: Damo sa bong hubin ta pero ang ilang nga mata blaga dulo na, no, damo man mga tigulang pero ang mata nila grabe ka sanag.
5: Amo nang wala na balaadok sa mga ang pinaka the best nga ginapangita nga antioxidant. Ang pinaka the best nga pagkaon sa mata is mga antioxidant.
2: Oh, antioxidants
4: like natawa blood oxam kalabanan sa mga tigulang at nami pang mata mga taga bukid.
2: Oh.
4: Kay may access sa utan kag prutas.
5: Damo to sa Bisaya nga bayabas.
2: Oh, bayabas mga green nga mga
5: pagkaon.
2: Pagkaon, no?
5: Rich in kamuti.
2: Oh, bita carotene kag kuana Sir GP, vitamin A. No, to para gina sa mata naton, no? Pero kung direk kita sa syudad, talagsa lang kita mga kaon sang sinang mga pagkaon at DTX sa 500.
4: Para kompleto.
2: Siyempre, expose ka sa cellphone mo.
4: Oo. Oh, mm.
2: Computers. Tapos sa aso, kung bulad ka sa init kita adlaw. Kaya ang mata mo yung matamat na Sir JP tungkol sa ginatawag oxidative stress. So DTX sa 500 kag Mighty C or Pure C, makabuligid. Ako.
4: Sige. Sir Boy?
6: Antioxidants are really important. First and foremost, ginapalabot yagid ang mga cells ta sa ilang lifespan. Kung ang cells ta, may ata cells like monocytes, 1 to 2 days lang, why na, patay na. That's normal. Because amo na yung ilang lifespan. Ang aton W, ang aton RBC, 120 days. But there are cells like inside our eyes that why na ginaislant for the rest of our life. It must be protected against free radicals. That's why DTX 500 is really important. Maximize the lifespan, the normal lifespan of your cell. Mag DTX 500 ka. Kun hubin ang selula, ha? Hubin ang tsura, hubin ang tissues sa mga bisyuhan da, sa mga pula-pula pala stress, mag DTX 500 na.
5: Bawi-bawi lang. Mga palakig da.
6: Mga palakig da, mag-DTX 500. No?
4: Sige. So, kadamo, some benefits nga matag sang combination sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
3: Nagapalandunong bala ang imo panulukan. Magalingin bala ang imo nga una. Masami nagkapangihi. Masami inauha. Masi may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubo. Sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
3: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio, ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matatapos mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Matatapos mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi. Mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula. Ang pag-aslom kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
11: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline Based Vitamin C Available nationwide.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Mabali si Bibi, masami ko bina-allergy. Maski magwaalan ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
3: Mighty C, mababaka sa mga butika.
13: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas ang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapapakon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
15: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
16: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
15: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
16: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
15: Energy booster.
14: Gasakit ang tiyan? Mag-Sport Biotics! Nabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sport Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Sport Biotics!
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Diofresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Diofresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
20: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
21: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
20: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
22: Cheers sa barkada nating
23: Night Shift,
22: OT,
23: Breadwinner.
22: Deserve na deserve nyo magdanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
24: Drink responsibly.
22: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
25: Mal, kita mo bang nakikita ko?
26: Oo nga, kitang-kita.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex. The sleep specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid sa 699 pesos lang na installation fee. May ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 ka adlaw. Patakod na.
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget. Magpag-Globe G-Fiber Prepaid na.
4: Check!

0: fiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang ka para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagpananakit nga baka, liog kalikod sa salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. Bacolod. Gen Z's and Gen Z's at heart. In Dinani Drill, the crossover you've been waiting for is finally here. Pop rock meets P-pop in one unforgettable Gen Z night. Get ready for Gen Z's Live Bacolod, featuring Cup of Joe and Vision, happening on July 18, 2026 at 6 p.m. at the SM City Bacolod Sky Hall. From multo to pelikula and all your favorite hits in between, this is your sign to finally experience them live. Tickets are available via SM Tickets. Don't get left behind. Secure your tickets before maubusan ka sang seat kakauban. And that's not all. Catch Vision live at their mall show on July 17, 2026 at 2 p.m. at the North Wing ground floor of SM City Bacolod. Bring your fellow Vixens and get hyped with the boys before they take the Gen Z Live stage. Gen Z Live Bacolod is proudly presented by L Squared Productions PH. From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon Sa Pag-alagad. Number 1 K5 News.
2: Welcome back mga K5 sa palatuntunan nga El Castigador. Alas 5:09 na sang hapon. May nagpamati subong si Ma'am Numat Ero Lizal, Bings Delphine kag si Maida Guy Merlita Malvas nagpamati man. Check tabi si Kagifay Berto Gakit. And si Sir Jordan Poole nagpamati man. Si Minda Lantino and Susan Guillen. Tony Brillas, Minghapon, si Raymond Villegas Mahinay. Pablito Jr. Kausan, Romy Miguelio. Kag si Angie Aloy, mayong hapon sa inyo daha. Kag si Ma'am Mirna Hambre-Hambre, nagpamati man. Ang balita ni Kakipay, oy, may ginatutukan karon ng patrola. Kaya may isa ni kadako ng balita karon ng ginapanulungan sa aton sing patrol regarding ba isa kay estudyante may goodness. May droga na naman. Highway untat siya bus Bacolod. Check tabi si Kakipay Berto sa line number 1.
1: K5 News FM Live Report.
2: Notod si Kagipay Berto, ang tutukan ta niya na yun, kay may isa kalalaki nga nagatambay sa kalan-an. Ang malaw ay padrimag Kagipay, di nagatambay-tambay ka lang da, libre na ganing tambay-tambay mo, ang jinding, ang camping chair, bla, ining pulungkuan, wow, ginbit-bit kagintaban, pasang kawatan, gani, samtang spiak naman sa libertad, ang babae, di nagkitaon, gisa sa CCTV, oh. Nangawat sang perfume. Oo, di ko ba'y kinug pahamot sa kugalingon mo. Hindi ka na magwa-guwa eh. Oh, check tabi ka, Kipay Berto. Ibalita mo.
3: Kipay Broads, bakod man eh ang tripping sang duwa ka mga kawatan nga eh. matapos nga kinuha nila hindi ni cellphone, hindi ni mga gadget, kasi ang kulungkong na camping chair ang kinuha sining duha ka mga kawatan. Kung makita mo kasi five roads ang CCTV dira, pakita sa tabla, may CCTV dira. May isa dira ka angulo nga makita mo ang nag-park ining duha ka mga lalaki sakay ang motorsiklo. Saton sining mga kaki five. Ang nakaputi, nag-adoto siya sa tubang sang kalangan. Natamong, no? Sa may barangay Villamonte, Bacolod City. Nag sa tubang sang kalanan gabi na may ara na da sang dukang pincer ang mga baka ka pincer kasi five baro sarang ginapilo-pilo lang bla kay titisan din ka makadto matalamo ki five barods no ang duha ka mga lalaki nga ni naging punto nila ilang motorsiklo pagpunto nila sa motor ang kaputi nga lalaki nga na nagtungko dito sa camping chair duha ni kabilo ka pincer di tubang sang kalanan. At ito medyo minagalabay-labay man to sa panulong nila gabi sang hinali lang kasi five roads nga naka sang mati-on-tion pa nakabatsag sila nga wala may nagalantaw sa ila ang lalaki nga nagapungkot nga nakapute
2: wow.
3: Sos group yata lang nga nag-tindog me kagag pang tawag na nga naging pupilo yung plukuan kaging wala rin-arin na no, at tago sa upo siya pag naglakad sila nga duwa. Ang ini nga insidente ang gin-report naman sa mga kapulisan kaki five roads nga ti makitaan gilang ila sino nga itsura camping chair. I don't know.
2: Kauluya, no? Arislao, sa gapungko pa sa tapos ang motor do gin-plastar.
3: Gin-plastar naman sa gin-plastar do. Niya sana, yun lang nga doon. Kag dumahupin pa man kaki five broads, ano? Mga 24, 25, wala ba 30 edad nila doon na? Mga kabataan.
2: Dua kabilog, kaping share, king ko, ayak kaki five berto?
3: Ang buta ko, ano nila na, dua kabilog, nila pilo-pilo, manana mo, no? Ang isa kaping share na, ang muna yung napungkuan niya, si tindog siya, kaya pinungkuan niya kag isa supad, at kaki five roads, no? So,
2: ang law ay pwede ka kay Peberto, KT sa tutuod lang kaping share subong sa online sa ano na yun, sa mga ginapang ulderan bla damo na mo. So gamay lang ni siya nga presyo pero ti perwisyo ni para sa tagiya. KT ginagamit na daraya mo. Ugaling kay way naging sa grupo Juton. Ti kung di baligya nila niya, do no kun may nagbakal da kaping share sinyo. Anong color sang kaping share nila kay Peberto?
3: Color black ni. Itom, itom.
2: Oh, itom. Do pariyo man sang handom sining duwang mga kawatan no. Ang laway diri kay nagsikat sa subong kita o no. Base kung may takakilala sa sining mga suspitsado no nga taga inyo ni i-message nyo lang sa K5 kay kuana magka-coordinate kita sa aton sing mga kapulisan kay K5 Berto.
3: Yes kag magluwas sini kay K5 Broad sa isa lot ko na lang ni. Kawatan mo ni Gapon ano sa media sang Libertad isa ka LGBTQ nakitaan sa CCTV nga nagapulo pamili sang perfume sulod nakita ka store sang perfume man tapos nakita git kung paano ini
2: tingala ko yawan ko taw taod sang headline mo sakon kay yawan ko taw taod kay ambal mo di lalaki nga nagatambay sa kalanan camping chair nga ilagin pungkuan gintaban samtang amonis Libertad babayi nga nagapakuno-kuno customer na ngawat perfume sa store mo ni? Kaya ano nang napakuno-kuno niya ang pagkababae niya or ano man?
3: Nagpakuno-kuno sa mga customer.
2: Awa! Ay, si Amon, sorry, sorry.
3: I-det lang, i-det lalaki.
2: Ti LGBTQ plus. Anong tawag ni sila?
3: Ay, di una-una, sabi nga na, ano, kay di ito babae, kaman na yung suray mo. Noong nakapamistitang
2: pang
3: babae, kasi all turn out na verified ta na
2: ti kauluya ni para sa ila sini nga federation kay you know what ang LGBTQ plus pertinya ka masiling naton nga di have may mga friends ko nga mga members ka mga tawag ni mga leader eh and they are ano professional sa mga bagay and that would be stained or mancha sila sini nga federation kung may amunyo Lantablado ka na, ami, bang ganyan singi mga purma ni Kaki 5, Berto. Pero ti, ahaw perfume, kauti, ano tawag ni, siya, isap lift mo?
3: Mugani, kagang iya sininga postura, bala Kaki 5, Rod. Ang iya sininga postura, masyagam mo, to pa, disinti, man.
2: Oh, kag maka-afford, eh.
3: Maka-afford, man.
2: Walang tawab lang bago, mahal pa ng bag, mahal ang dress, mahal ang sandal, ang chinelas, mahal na. Pero ti how perfume, ikaw ti on mo. Gilang tawag, laginiguan mo yung LGBTQ+.
3: Kahuluya man.
2: Ti for sure, ipatawag ni siya. Isanksyon ni siya sa ilang grupo. Kagi 5 Berto, kay, as what I have said, I have a lot of friends ng mga members dira. Kag may amuni ka din nga balita, ginakul out na din yun nila, Kagi 5 Berto. Oh, either i-counseling nila, and after that, depende pa na sa ilasing investigation if makita nila nga ti daw trip-trip lang, may ara man sila nga ginahimo nga para at least hindi na masulit la Kaki 5 Berto kay kahuluya ni.
3: Kahuluya kagati pangawat abi Kaki 5 Rods na so may mga wala pa kabalo may mga luwas pa na nga mga ipan nga mga intention.
2: Diba si may manawag naman di sa aton kagi pa delete ang video nga ni Kaki 5 Berto.
3: Na wala hindi na niya kay tinigitan niya sa CCTV mo no. Kaki 5 Rods sige balikan ta ka Kaki 5 Rods api-ari na kami si Elia uh-huh. Antang makakuha sa madugang si informasyon sa atong sila kung ano ginman eh. Bantayan sa ako sini nga pag panumbalik sa nga patrol. Balita ta dulong sa kalon sang D3 Bio, Mighty G kag DTX Coffee Mix. Upon si patrol si K5 Mighty di maisip, ako si Berto Gakit para sa campaign ng masyita si publiko. Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
2: Maraming salamat kay K5 Berto Gakit di amunin nga ginahimo niyo vlog kay ginawa niya katadlong sang LGBTQ+. Nga miyembro, nga mga legit, nga nangin mabinuligon sa sosyudad, kag komunidad na ton, nami nila nga federation mo. So, kung ikaw mo lang yung makapaguba, for sure, ti lauton, kagid sa mga pariyo mo man. No? Nga, ti, kuan kay lay, gayan ka, hindi kaya manami, gamay man ang bagay or dako, oh, kung kinawatan malaw ay ina. Diba? Amo ning problema kung isa sa gobyerno kay ginsugdan nyo. Kailan tawag lang modelo nga ginatukod nyo? Oh, mambal naman ang pumuluyo. Ahaw, perfume gilang tunging kawat. Papriso git. Ang ara gani sa flood control projects nga bililyon. Way, pag amo gani ka papriso. Oh, kailan tawa na blat. Hindi ka din tabi makagto. Kay tuod man. Binilyon ka pesos. Milyon ng pesos. Ang pinangawate until now the way pa oh. Oh, selective ang iba nga basi nga selective kuno ang gobyerno ang kontrapartido lang inapapreso ang ilay ang grupo under investigation Japan. Oh, tapos ang iba kuno gambal nga ti kuan kulang ebidensya ginpabalik ko. That's how it works mga K5 sa politika. Ay oo, this time check abis si Kaki 5 Carla Defensor Longa. Madam Dumanyong, isa ka marine biologist, no? Naging patay dito sa may Dumaguete. Ang si Mr. Carpenter, blah, no? Ang kaso niya, hindi pa yan makonsiderar sa mga otoridad nga case close. Sa matandaan, suno naman siya si living partner, gintudlo kanalakban na tong tatlo ka mga suspitsado. I don't know, anong rason nga hindi pa yan makonsider sa Norpo nga case close? Kung nadakpan ang tatlo ka mga suspitsado, ano gid ang matuod nga natabo? Kaki 5 Carla, please stand by.
1: K5 News FM Live Report.
2: Kaki 5 Carla, ibalita mo!
0: Yes, KK5 Rod, so hindi pa mahambag nga case close ang Carpenter case bangod sa may ara pa ng mga suspetsado nga ginapangita KK5 Rod. Sunod diri kay Police Captain Stephen J. Narda Polinara, too early pa nga ihambag nga case close ang Carpenter case KK5 Rod. Bangod nga sa gihapon, nagapadayon ang pagkolekta nila sa mga impormasyon sa natabo KK5 Rod sa pagpatay sa Amerika American National nga si Dr. Kent Carpenter dito sa area sang Cebula, Negros Oriental kay K5 Rods. Pero may ara na ini sila nga ginpasaka o kun napasakaan na sang kaso ang apat ni ka mga nadakpan. Bali duwa diri ang nadakpan kag duwa diri ang nagsurrender. So ang duwa nga nadakpan ari ni ila sini nga kustodiya kag ang duwa nga nagsurrender is nakagwa na kay K5 Rod bangod man gati natapos ang reglementary period, pero napasakaan na ini sila sang kaso kagati nakagwa na ini sila, hulato na lang gid ang warrant of arrest agud to nga maayo.
2: Wala to may ngagaw gali inquest atong nagsurrender raw, wala may ngagaw, that's why nga ginhulat na lang for regular filing.
0: Yes, regular filing lang gid ka K5 Rods ang nahingagaw. So murder ang ila sini nga kaso nga apat ta ka K5 Rod ginatawman diri gani yara sa anom ang ani ang suspetsado sa Carpenter case ka K5 Rods. So ang duwa ari ni sa ila ti ang duwa naka gwa na kag ti ang ikalima ni ka K5 Rod gina-identify na ni sa aton sini nga mga kapulisan man sang Norpo.
2: So anong pinaka-main so, nila nga rason, no? K5 nga hindi man siguro nga too early gida, no? Ano gidang main reason now nga hindi pa makonsideran nga case closed? Wala pa madakpan ang duwa ka mga suspect?
0: Ginahulat ni Police Captain Stefan Pulinar ka K5 Rods ang information pa from SITG ka K5 Rod, no? Kay tungod nga may aras ang SITG o kung Special Investigation Task Group nga nakatoka, no, sa investigasyon na may kaangtanan din sa pagpatay sa American National ka K5 Rod. So yari pamatian bala nato ng pahayag gikan kay Police Captain Stefan Pulinar.
4: Ma'am, ano pa sila? For preliminary investigation pa sila ng prosecutor's office, ma'am. So, we are still waiting for the commitment order kung saan ba talaga sila i-detain. Okay. So, bale ma'am, yung dalawa na in-inquest proceedings, yun pa yung nasa hold ng custody natin. However, yung dalawa, which is na regular filing natin, na yung nag-surrender ng dalawa, ano pa yun sila, ma'am? They were subject for release nung Sabado. So what we did is we just monitor kung yung whereabouts nila hanggat sa lumabas yung warrant nila for their arrest ulit. So yun yung nangyari sa atin ngayon, ma'am.
0: Okay, so bali apat sila, robbery homicide po talaga yung kaso, but yung dalawa nasa custody niyo, yung dalawa nakalabas po.
4: Yes po. Ano po yan, ma'am? Dahil regular filing and under reglementary period, we don't take hold of them. So kailangan talaga natin silang i-release. Pero ano naman, ang ating measures naman dyan is minomonitor naman natin sila every day na nandun lang sila kung saan sila, yung residence nila, ganyan, or yung kung saan sila pupunta. Yes po.
0: So sir, ma-consider na po bang case closed po dahil po nasa custody nyo na po yung mga suspetsado?
4: Ma'am, I am not the right person to say no, na case closed siya, ma'am, no, kasi the SITG is still in effect, no. So and andun pa naman, ma'am, no, we are still looking for the fifth suspect.
0: Okay.
4: So I don't think na I am the right person to say no na case closed na siya. So I'm still waiting, no, from the SITG, no, if we declare it as case closed. So right now I cannot comment on that po. It's too early, no. I'm still waiting for the recommendation of the SITG, ma'am, no, kung ano yung declaration namin ngayon. Wala pa kasi kami, hindi pa kasi kami nag-meeting regarding sa pag-declare ng kaso, ma'am.
0: Okay, pero so far po, yung mga POI po natin, sir, hindi na po sila POI ngayon. Ano po?
4: Ma'am, no, witness sila, ma'am, no. They're okay. Witness to the crime. So, yun pa rin, ma'am, no, we are still, naman po natin sila, no. Binabantayan lang natin sila, syempre. Kasi they're vital witnesses dun po sa incident.
2: Mm-hmm. Ate, okay, ah. Hulaton to pagli ang report sa yung Special Investigation Task Group nga gin-create naman sa Negros Oriental Provincial Police Office. Mula yes. Na iti duwa pa sino nagambal kuno how ang mga suspect na nadakpan, anong gisla kuno bilog?
0: Amo na nga to sini i-check kag kay K5 Rod, no, kay ti asa na basama na to may aral sang anom, no, based man sa to sa kapulisana, but hindi na divulge kung di inagikan ang anom gid kay K5 Rod, kay ti basi sa ilas investigation may anom ka suspetsado. So i-check ta na kung mismo ang mga suspect nga nadakpan sa karon amo man ang naghambal nga anom sila kabilog kay K5 Rod. Kay ti una to na mention is tatlo, no, suspect kay K5 Rod, and then nagsaka sa apat ang suspect kalsado. So insyakta kun din ginagikan ining anom ka mga ginahambal nga anom ka mga suspetsado kay K5 Rods.
2: Sige, salamat gid kay K5 Carla.
0: Yes, sa KK5 Rod, sa Gikan, sa Norpo, ining balita na dulong sa inyong sang DDX 500 MyTC kag D3 Bayo. Ini si KK5 Carla de Pasar para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
2: Ang balita ni KK5 Carla, ang dulong mas kalawan sa klinika D3 Bayo with Virgin Coconut Oil. Ang klinika D3 Bio may K5 amuni ang masiling naton pinaka malainla pinaka pinasahi sa mga suplemento kay may ara nag-exist na daan sa market ang vitamin D3. Oh, okay gina siya ang vitamin D3 pero mas okay kung ang imong vitamin D3 may virgin coconut oil, meaning ginpabakod, ginpabaskog kagin pa nami ang alibyo no sa klinika D3 Bio kay kadamu-damu sa mga pwede mahimo sang virgin coconut oil nga wala sa iban. So that's why diri ka na sa amon sing klinika D3 Bio with virgin coconut oil. Kay aside sina may arat ni siya nga daan niya sang antiviral no pangontra sa mga viruses da, antifungal, antibacterial, ti kabalo ka kung gisang hilanat ubo, trangkaso, especially kung galakat kasdalan nga damo yabok, no? Tapos maulanan ka. Ti ang usbong sang yabok or mga higo daga sulod sa lawas ta ti makonvert na into bad bacteria. Ti kun pigaw nga mun si ang imo sining panguntra, posibilidad da ubuhon ka, dugdugay allergy ka na, dugdugay trangkaso ka na, dugdugay hilanat ka na. Kay pigaw ang imong immune system kay wa mo ginpakaon sang mighty C and then wala sang manugpatay sa mga bad bacteria sulod. Oh, the meaning na invade ya ka ang imong lawas. Once nga masudlan ka na sa mga bad bacteria, wala ka na sang pambato, luya ka na, posibilidad maligid ka gid, lingin ulo mo, lain matyag mo, mabagod si Rods. Hindi ko ka duty kay sakit ulo ko. Oh. Si Rods, ikaw di ka duty kay ginahilan nat kong ti posibilidad ang imo sa trabaho mabalda. Absent ka na naman. Why ka nagatrabaho? Mabuinan sweldo mo. Iwan sa mabuinan sweldo mo pag sweldohanay na reklamo ka. Why na kubilin sweldo man? Ti kay pala absent ka, langan ka man sweldohan nga absent ka. Mambal ka gamay sweldo ko. Gamay sweldo mo kay sa 15 kadlaw mga trabaho, 5 gid ang wala mo ginsudlan. Di kundi pag sumahay, dako pang utang sang sa sweldo. Kundi balda ka, it means magka-K5, it's just like masingaton domino effect ang tanan ng mga bagay. Once ka maglain pamatsyag mo, damo-damo nga mga hindi manami nga mga bagay nga mga katabo sa imo da. Panilagib la. Palangga ka sang nubya mo. Palangga ka sang nubyo mo kay ikaw gasagod-sagod da. Especially sa ibanda may ginautang nga motor. Ti, kuway ka tayo nagbayad da. Dugdugay, migo mo, miga mo, bayaan ka na. Kuway ka na mo. Ti, budlay. That's why amligan ang aton ikayong lawas. Kapital ta niya mga kakipay. Ang lawas ta. That's why halungan, inom sang Mighty C, the alkaline based vitamin C, Klinika D3 Bio kag Klinika GTX 500. Check ko si K5 Red. Kay may isa ka ano ni klase bomba ni bomba paniguro sang chimpo hapon na sapuan sa mga construction workers sa siyudad sang Silay basiko na nakutkutan bla kay K5 Red.
1: K5 News FM Live Report.
2: Ibalita mo.
3: Yes, kasi Rods, big hapon sa atin sinay mga tagpalabati sa programa ng El Castigador. Correct na nato na atin sinay ka ugali, kundi gali bomba, kundi Granada.
2: Awa!
3: Well, actually, kasi Rods, correct term niya, Granada. Kaya, dito kasi Rods, Kung istorya na, tondo may arap man sa doka kaladlawan, doka kululbaan. Kaya mati una kita Rods, ini nga kontraktor dira siyang pika-pika.
2: Okay.
3: Matilig ba natin nga doti pag-repair siyang flood control project. Dira siya may ay dalom siyang taytay Tres Fentes, parti siya nga barangay Rizal, siyudad siyang Silay. Ti iniya, kaysa Domingo, kagapod nga adlaw kita Rods, nangin padabol ang ulan, kag nagbaha baha dira dumping area do nagtinipon dira mga sagbot pero sila ang nag-operate sa Sabadupay. Duha na kasimana, kati ang una nga kontraktor nila nagbaya, doon nagsalo, ining kadua nga kontraktor nila sa pagpakayo, sa pika-pika, ini sila nagamit sa excavator, agud na padalom nila kitim rod, siling sapa-sapa nila, kagbakaagi sa matawai, ining tubig, gikan sa ibabaw nga bahin sa Silay. Ti isang kagina sa aga, kahit kumuti, dabo-dabo, isang basura nila ka nagsupon sa idalom sa taytay, ginsugo ni Forman Roy ang mga tawo sini nga ining mga sagbot ang ipahigad agud mahawanan dito kay Pebrods sa mapaygad na nila nakita nila kay Pebrods ining granada ini siya kay Pebrods sa pineapple type kati dugay nagid man siya MK2 hand grenade explosive na po nag-term sa aton kanina ni Police Captain Alberto Sardua Jr. ng aton sinipamuno sa EOD Dries Provincial sa Negros Occidental. So dito kay Bronson makita ining granada nga abin na doon halampakanan na blakati dugay na kay Bronson. Tuktok ko na kaga dito ginambali na kay Forman nga Forman may nakita na granada ho hambal ni Forman pahigad ka mo na kaya ko na. Tiya mo ito kay Pebrods, nagpalapit si Forman mo, sus Mariusip kay Pebrods, di pagkita, yagin, agin uyatan pa nila, kagin tanawtan, aw, wala nga bugat ni, estimate nila, lapit-lapit itong askilo kay Pebrods, ang kabugaton sinisang granada,
2: wow.
3: Maayo lang gin, kay why nila makalabit, nara ang natuktukan, ding, daw, pinsin na, bo, kung gin, kuhan ba nila, gin ang pangampangan, lupok eh,
2: may lang way nilagin pag gin gin bagsang. Way nilagin bagsang, bagsang means ginabunggom lang duwak bato.
3: Oo. Amo na kay ko, why sila binagampang binga ti kuan mahaboy-haboy.
2: Mahaboy-haboy.
3: Kung sino ang makasalo ti patay.
2: Gin check ko ni bi ining MK2 grenade. Oh, ti daw gingamit na sanguna sa United States Armed Forces that was 1918. Daw mo nang ilang pagsugod-sugod gid. So, pertigli kadikado ni Kaki 5 Red, no?
3: Amo na gani kay Kaki 5 Red, kay manti, amo to, ti nagtawag sila 911. Ti pagka tawag na...
2: Pero ang bugat yung balmo, daw kilo, daw araw-araw.
3: Ha? Daw mga tunga sa kilo lang kay Kaki 5 Red, tunga sa kilo.
2: Oh, or basi kung nagkuhan na siya, nalutakan na or nani na butangan na tubig sulod na.
3: Gani, pero galing sa impormasyon nga nakuha at kasi Rods ginapatihan nga itidugay na ginba na siya posibleng nga mga 1980s panahon gamuamo na kasi Rods eh. Kaya unlike sa mga granada, sumong gagmay na. Ang ina, nagko, kagperte kamugat ng granada, tinginapatihan nga ba sinakalabot, panibala sa mga chimpo hapon. Pero ini karong gina-identify pa sa kapulisan. Pero ini kasi Rods ha, kay tungod gati tuktukon kag amotugina, gin-correct man kita ni Sarsadua, nga ang ako according to sa mga construction worker, may pin pa. Hambal ni Sarsadua, wala na siyang pin, nga safety pin.
2: Hala?
3: So, wala siyang safety pin nga nagaangot kay Pebrods kag kwangi delikado gin dito emergency disposal gin dala sang EOD province dito iya sa firing range dira sa may Silay naglupok ka kay Pebrods
2: gin palupok na lang
3: yo lang gid
2: gin palupok na lang

0: ang inabi nga lugar nga creek na to ginimo paksul-paksul baka gipebred nga draga pala nago sa unang mga soldado.
1: Well, actually, sa kapulisan kung kay Femrod, daw hindi iguro nga maanod kay Bugat eh. Posible na hulog na siya kag natapukad na sa mga duta kay Femrod. Mm. Kag kumungati, nagkuhan sila, nagkutkot sila, nira, nagpadalom, sinisang sapa nira. Tiyan mo na kay Femrod, kati nadala ini siya. Oh. Sumayo lang yun kiti, wala masagi, bisang excavator, kag na
0: ipit bilong mupok, Bows. Mayo lang yun.
1: Kasi kay Femrod, may harap pa na daan tao, na skilid, bisang na ginakalkal na. May umagat na doon alalay, doon helper, bala nga, dripunin gabahin, no? Kay doon, nabaw ni kutkuta pagid mo kung amo na binatabo kati wala to o may kwanda ni tika-tika ang lupok guro dira lagi ti maubid na lagi guro ning kwan ki Pemrod sining nag assist na sa excavator kag according siya kay sir sa 100 meters daan ang safety dira eh
0: grabe
1: ka pa sa agsik sa batok ki Pemrod
0: shrapnel niya
1: kung sabay sa pala kag naglupok na less than 100 meters ito posible nabutay sa peligro ining ginabulubanta 12 12 ka mga nagabulig kay Odra sa igan tika-tika kay Bronze ti mailang kay ti ang anghel ara sa ila kag wala sila makwana malukpan dira sa granada kay Bronze. So aring bayad sa pahayag ni Dong Roy ang aton siniyag forman sa ginakayo dira ka tika-tika nga ti nakadiskubre ban siring granada ari kita bro sir
2: pagsampot na bon sing aga damo sing basura din pakwa ko ano yung basura antes kami magsugod dobra
3: dito
2: nabaan dito na mo nakita nga may granada.
3: Okay, kaya sir ang pagka-describe ko sing granada bugat hindi
2: bugat pagkita sa upod ko nga may granada din hakwat ya niyat yung granada ang kuibutang pagbutang ko halinda ako mabulos gin-confirm ko kung plastic o kung tutuod. Gintanaw ko ang granada ganyan. More or less mga lapit ko nga sa kilo ang bugat.
3: Ano ka dako?
2: Dako nga granada. Sinadto nga granada.
3: Buka isa ka inumol ba muna ba?
2: Oo.
3: Okay.
2: Tapos pagtanaw ko, ang pinara pa. Likawise yung may magpalapit. Tawag yung polis. Tawag yung polis.
3: Time?
2: Oh, first time lang eh, nga nakakuha kami sa granada.
3: Pero gabako na kamo sa tudyanay.
2: Oh, sing Sabado ginpabako ko da kay nagpabuho ko ang tanang nga sagbot dra ko ginpabutang. Mm-hmm. Sing Domingo sing gabi nagbaha sa ako niya nga suspect ang tanang nga sagbot mga duta na anod. Mm-hmm. Tiko mo kay bugat siya ya para siya nabilin wa na sang duta.
0: Mm-hmm. Oho. Ti magamo na gani okay, kay Kipaybred ti ginaabisuhan na aton sing mga suki bisan sino pa da. Anything, either plastic man or hindi, pero kung very suspicious na black kay Febred, nga mga bomba, granada, never ever get dakpon, pudyoton, away mo black, hindi pwede. Hindi mo kaya pagtandugon, ang imubrahon diri, tawag sa otoridad, sa EOD, sa polis, o sila magkakurin sa mga EOD naton, kag i-cordon ang area nga hindi pagpalapitan. Amo kita dapat umrahon kay Febred, mag-amun ang mga bagay. Bangod, to whom it may concern na gulpyada basi kon matrigger mo bla kundi dugay na siya da nga ara da nakatambak what if karon pag silo mo na baw matrigger ang pins na kag humabyog kag Kipaybred to ang Korea sulod kag maglupok baw dako nga disgrasya.
1: Oh amo na delikado kay Rod stay sa pagstorya sa aton kag ginan ni Tatay Roy. Tingin kuha niya pa, way in niya pa.
0: Oh, tapos hindi ka na pwede.
1: Amot ako nga, ginagifin mo rin, emergency disposal, let's restaurant doa, itungod nga ti, wala sa safety pin.
0: Mm.
1: Paghaboy to kay Pemrod, paghaboy lang din ako, no, inensya ng informasyon ka nakuha natin, sumigabong,
0: lukok din na kay Pemrod. Tilan, tawabla kung pagbitbit mo to, kung nabuyan mo, my goodness, oo. So that's why, ginapadaman gina kay kaupod man kita kay Kipaybred sa mga tropa naton nga mga taga EOD. So kwad gin no gina kay Kipaybred. Bisan kita gani madumduman ta may makita kita nga mabumba, hindi tayo magpalapit kay ti way ta na mabalaan. No? Basi kun pagpalapit mo, amo man ang time nga nakapoy na siya hold ya kay Kipaybred sang kagalingon niya kag lumupok gulpyada kundi dalahig ka. Oo.
1: Gani. Kag balik sa duwa kay Kipaybred sa dugang na balik sa aton siling ihibalo nga basta gani ko na exclusive why na ko na-expiration kay Fibrons.
0: Oo, see?
1: Miskan pa ilobong mo kunos duta.

0: ibutang mo sa idalong sa tubig. Why na po na expiration kay Bronze? Malupok, malupok na. Amo na po nga nga dapat din taugan, i-report agon na kapadulok ang mga bomb experts kagti makilatis ining granada. Ako na anuman nga bomba nga ti po hapon pa dako ganyang chance ka maglupok na what kay Bronze.
1: Salamat gid kay Febrad.
0: Amara kay Bronze, sa atun sinig ka balita ka madulong sa programa nga El Castigador, dulong sa atun sa Power Trio, gatun sinig ka DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio, ang atun man sinig ka DTX Beauty Soap, sinig ko na nakaparit may aras sa kalap-up, buni po kag acne, magamit lang DTX Beauty Soap, dasig ng resulta, maging kutis, artista ka pa. Gatun sinig ka DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Ginatabi ato lang kita Bronze sa isa ka may hapon, si Dad Boy Mendoza, Dries sa may Santa Clara, kabati Ari.
1: Banago.
0: Subong sa may Domingo Lacson Francis na kabalita nga i-break man aton kiti Bronze nagipamati karon sa aton kaupon si Patron K5 Bar kini maisip hindi naman si K5 Red Salgado para sa aton yung kabalita sa serbisyo publiko kay Kaligaman sa Negros. K5 News FM,
2: K5 News FM live report.
1: Maraming salamat kay K5 Red Salgado. This time check nato si K5 Wilson Villana ang balita ni K5 Wilson tulabas kalawahan sa extend food supplement for men. Alas 5.42. Aras si Kakifa Wilson. Aron siya pang. Check na itong si Kakifa Wilson. Leonardo Relos, nagpamati man. And Jen, grabing ka pangalan ba? Kakifa Wilson, please stand by.
2: K5 News FM Live Report.
1: Kakifa Wilson, ibalita mo.
3: Kakifa Rons, doon ang pahayag ang aton sininga si Clinical Head Dr. Carol Joseph Chu sa flag ceremony kay Inasang Aga matapos ini siya din question ang pagpatira ng pila ka ng establishmento
1: okay.
3: Sa siyang siyang Bacolod. So sa iya, nag-agi sa husto nga proseso ang pagpasira sa pila ka ng establishmento sa siyang siyang Bacolod.
1: Mm-hmm.
3: May nagtawag sa iya, Kakifa Rons, no, nga isang kabugado kagin question kung na tatlo kadlaw ang ginatag ni la ginatag lang sa iya si mga kliyente kag gipasira ang establishmento karon nagapanindugan iniya si attorney Chu nga on process iniya base ini sa executive order no sa iya syudad angot naman niya sa business processing bala kay Five Roads sa kag ti iya magani ni gin pahayag man kag ina kag si Five Roads nga out of 15 ka mga establishments nga na ano monitor sa LGU nga wala sa mga permits kay Five Roads 19 na sa mga ini agin operate no sa city legal at the same time sa DPLO kay Five Roads karon ti amo ni ko magkwestiyon na kay Five Roads nga ra sa mga papeles nga ipakita ini ang LGU kag actually ang plastada si Mickey Kay Five Roads ang una nga notice nga ipagwa makahatag ini siya sa higayon sa isa ka establishment o kung business establishments sa tatlo ka adlaw agod na maka-explicar no nga kung na maka-explain nila sila kay Five Roads na to same time maka-process mas ila sining nga permit but if ever kung hindi nila makomply within 3 days tagaan naman sila sa second notice of violation kag sa second notice of violation naman niya tagaan pagin sila kay Five Roads sa 15 days nga makaproseso kag maka-explain no sa ila sining sitwasyon nga wala sila sa gyapon makakuha sa permit. Sa ikatatlong tiyon, no, if ever nga hindi man sila gyapon makaprocess o kung makakomply sa ila sining papeles after sa second notice of violation kay Kay Five Roads, this is the time na nga makahumagulat ang City Legal Office ang referral for closure gikan sa DPLO no para sa closure operation na mandatok sa isa ka establishmento nga hindi makasecure sa ila permit pa after sa napipila ka mga notice of violation nga ipagwa sa kwan sa City Legal Office kay Kevin Rods. So amo na ang ginakuha nato, gina-check na lang ini sa ato sini nga City Legal kay Kevin Rods no kung ano naman pala mga epekto ini sa kay Mayor Greg City. Kabalo naman kita nga before magsugod si Mayor Greg iya giniinginabang na maging business friendly ang LGO Bacolod puti still kung wala mga permit kay Kevin Rods kag wala sa mga requisito siya kinahanglan gyud nga magbasig sa gyapon no sa ato sini nga lagi para at least mangin fair man sa tagsa-tagsa hindi lang sa establishment nga business establishment at the same time bilang mga normal man mga Bacolod mo kay Kay Five Roads.
1: Oho. At li may na kay ti lawig naman July naman tabi kay Kay Five Wilson no. I don't know kung why nila ma-process but anyway may anong kabudlay gi magkuha permit ta no kabudlay kay Kay Five Wilson.
3: Yes, kay Five Roads, sorry, hindi ko mention diyan.
1: Siling ko ti, ano gi kabudlay, magkuas ang permit nga daw kadugay, gid process.
3: Yes, Kiki Five Rods.
1: Sige na lang, Kiki Five Buson.
3: Ipa-follow
1: up ko lang si mo kay Kunkis ah. May mga bagay bi, you know, kun amon gani agin pahapos na lang iban sang ni Mayor Greg ang mag-process ang business permit para at least makakuha ka makakomply tanan. Ang syudad di man niya gusto manira mo. Ang syudad di giya gusto nga magpanira sa mga establishmento commercial. Why? Nagabulig niya income sa syudad. The more kung damo negosyo sa syudad, dako na niya income generating kwa na niya o kung nag-generate niya sing income. Kagbulig sa empleyo, sa tao, di ba? Nagabulig hatag tax sa gobyerno. Meaning, makabinibisyong syudad. It just so happened lang, may mga patakaran, may mga rules, may mga guidelines, kag may layi kita, kag may ara kita dapat sundon, no? Para naman, ma-plastar mo gining mo sininga negosyo. So, maybe siguro, napabuyan-buyanan, no? Kapila na taga-notices, why pa Japon din comply? Or, may mga anomalya sa mga negosyo, nga ti, wala ganyan sa mga, mga permit eh. Kay nagyan ko na kagipay buson mo, personal ko niya nga agi, that's why when ako nagbigusyo, I don't want nga, hindi ko gusto nga mag-discourage sa mga gamay nga mga businesses. Nagyan na namon. Patukod kami negosyo, it just so happened lagi, na nga mo sa ginarintahan, wala yung building permit. Hindi kami ka-comply, kami are ready, kami nga magkwa, may mga DTI na kami, ready na nga mo mga papilas tanan, i-submit na lang tiyo sa NGC. Ang problema, ang nagparenta, may harap lang ang mga building kay Five Wilson nga ginapangayuan kami sa syudad, no? Nga mag-process ang building permit. Hindi sila mag-issue, di paano kami na nagarenta? Kundi balda. So muna mga bagay, that's why nga kung magdigusyo ka sa uli kay Five Wilson, check yaron mo gid ang building nga ginarkilahan mo nga kompletos ricados. Oo, kay Basi Blacon, nagpatukod ka na, nagpaobra, nagpanami ka na sa imo, dibi, butang tabi. Ang negosyo mo, kwan, ng gym, sige, Palamahawan, nagtindog ka na sa mga kwan, nagtindog ka na sa mga design mo, napamutang ka na sa mga stove mo da, mga bangko, napamakal ka na, nagpanami ka na, plastado na tanan. Ti while ga process ka sang permit, siyempre ga while ga process ka sang permit, ga process ka man sa mga panami singi mo sining restaurant mo, di ba? Ang jinding, mangayo ka building permit sa imo sing darintahan, wala sila sang issue kay nga man, bugos sang ilas nga building, wala iya sang building permit. Ti paano ka na karon? Kundi baldadong negosyo mo, amo nang natabo sa akon kay Gipay Wilson, that's why lesson learned na sa aton tanan. Nga right before kamo mag-arkila, siguraduhon yung ginakilahan yung kompletos ricados, hindi bugos. Kay, maaway lang kamo. Ginpabarangay pa, kami kay Gipay Wilson. Sala ko nung namon nga nag-arkila kami. Ay, Diyos ko. Hibubunot o gamay kay Gipay Wilson, ha? Hibubunot gamay. Ba't makahatag leksyon sa aton kay Gipay Wilson?
3: No hard feelings.
1: Sige
3: lang kay Gipay Wilson, importante nga pi, muna sa Gipay na nakita, taman nga pi, gamay man o dako ang establishmento, yun ang operate din sa syudad kung wala sa nga nagkakaigo nga permit kay Gipay Wilson.
1: But anyway, so, dali lang yun kay Gipay Wilson, before ka na mag-end, ano ni, kundi, madumduman mo itong gipa-follow up ko si Mo regarding sa fan run, ang si Mayor Greg nag-oppose sa 100, excuse me, sa 100,000 pesos nga permit para sa fan run na muna.
3: Kay Febros, kung nagtig-up kapag mati mo sa 100,000 kay Febros, si Mayor Greg nagsito man, no, pag mati sa 100,000 kay Febros. Nga ba fan run fee para sa 42 kilometers to be specific, 42 kilometers nga dalagan kay Febros. So, inihugot niya din na pamasukan ni Mayor Greg, pero tag-ahon lang sa Quiapo ni Mayor Greg kay Febros ang tawagsin gani ang proposal sa BTTMD kung bala ini ang maka-apekto bala sa pipila sa mga fan run activity. Hindi man gusto ni Mayor Greg kay Febros siya pahayag nga mawataan naman sa nga tao nga nagadinalaga no ko nagafan run kay Kita Gold sa Bacolod kiti ano man ni another program for health man ni Kita Gold say. So hindi man siya gusto nga wala na sa may makita nga nagadlaga no ko nagafan run datubot lamang sa tamaan ka taas sa pagsukot proti ano pa na ipagdiskusyonan nila kay Kita Gold sa DTPMD before ina ipasulod ang proposal no sa FT office kay ining SP naman yang ato sining legislative office amo naman ini sila ya ang mga desisyon ko na pinagit na ang pagkasukdon nga final no para sa fan run kasi ang kinanglan ni Mag-Agi sa sesyon kay Kipe Rods hindi ni pwede nga kung gusto lang sa BPTMD nga magpasaka magpasaka na siya dayon. So kinanglan kiti Mag-Agi sa council diskusyonan kag may baluan kung ano ang positibo kag negatibo sining at pagkatalon ang good may baluan no kag at least makuha ang final gid na presyo sa nga fan run kay Kipe Rods.
1: Oh sige ti kuan na aramas mi or Greg kabalo man sang dapat imo onda
3: matred nela lang kuan na kay kasi sa description pa kay ari man dito pa sa Sunday o te amo na February sang ato sini nga balita no pinatud-o sa inyo sa kalwa sa Bayan PC distribay kag GTX 500 no gikan sa Bacolod City Government Center ini si Kay Wilson Villana para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko sa Kalingawa sa Negros kay News at
2: K5 News FM Live Report.
1: Maraming salamat kay K5 Wilson Villana. Ay, kadasig sang oras ba? Huwag na panahon. Si Leonardo Relos sa Gabamati, si Minda Lanto, Jonalyn Rundes Galila, Gina Burha, si Ana Rose Villanueva, si Ma'am Gina Purano, nagkabamati man si Marian Olvido, Sali Olvido, kasi Jasmine Olvido. Si Ma'am Mila Perez sa sitio Mantamilok, Barangay Isyo, Banuas ng Kabayan, nagabamati man. Huwag na panahon, Mike K5, batayan na masunod na programa ang D3 Bayo Evening Newscast. Sa ngala naman sang bugos nga puwarsa sang K5 News FM, Bacolod sa amin si nga Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, K5 Rimual, K5 Edirian, ako naman si K5 Rod sa Palma para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kagkalingawan, K5 News FM.
2: K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio.
4: Ako si Gabriel. Nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. D3 yung may VCO yung may D3.

0: TTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utol na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: TTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayon ang akon tulog. Apang ang TTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Salit si J. Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katul-katul. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! By Fortified Probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
8: Ang pati, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapabalik

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
5: Cheers sa barkada nating
6: Night Shift,
5: OT,
6: Breadwinner.
5: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
7: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
8: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly.
9: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
10: Happy!
11: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: It's the best part of the day.

0: Hirap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong na balita. Kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps. Kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability. Kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na.
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag-Globe G-Fiber Prepaid na.
4: G-Fiber!

0: rate at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget, Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na. Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct ID nga sang ka para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyo kalikot sa salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. D3 Bio.
2: Problema sa tangkaso?
1: Hilana, sipon, kagubo.
2: Tugas ang virus, kagbiklobyo.
1: Ang D3 Bio ka na.
2: Ang D3 Bio.
1: Puno sang lauric acid.
2: Nagginahimo
1: monolaurine sang atong lamas.
2: Nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
1: Mag D3 Bio.
2: Adlaw-adlaw.
1: D3 Bio.
2: D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
1: Yung may VCO.
2: Ang VCO.
1: Yung may D3.
2: Mabagat sa mga butika.
1: DTX 500.
2: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa ibang itsura?
1: Mag DTX 500 na.
2: Masamihin na kapalatian?
1: I-DTX 500 muna.
2: Kung kulang ka sa antioxidant,
1: nagatigulang ka.
2: Mag DTX 500.
1: Agot maging mas hubid sa itad ang itsura.
2: DTX 500.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika.
7: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
1: Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
8: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C,
2: mababaka sa mga butika.
9: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Oras sa K5 News FM, lasay 4 sang gabi.
9: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan K5 News FM.
1: Number 1.
9: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country.
11: country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: D3Bio Evening Newscast.
13: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
10: Mayong gabi sa lahat ng Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental, nag-aplayag ng D3Bio Evening Newscast subong Lunes, Hulyo 20, 2026.
14: Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5, K5 News FM Negros Island, kag mabati ang magkita sa 101.5 MHz sa ising mga radyo.
10: Sa mga headlines nga ginadulong sa MyTC, ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, Iloy Sanggin kastigo nga estudyante ginapanawagan sa DepEd ang pag-kick out sang duha ka estudyante nga nagsakit sa iyang bata.
14: Samtang sa balitang nasyonal, ghost flood control sa Taguig ginausisa na sang NBI.
10: Sa balita international, US liwat nga ginbomba ang Iran matapos ang ilagin atake ang duha ka mga oil tankers.
14: At sa balitang sports, softball team sang Sagay World Champion sa 2026 Pony International Softball World Series.
10: Kag sa ato naman balita entertainment, Baron Geisler may addiction relapse. Lasay sa 7.
15: Ulat panahon.
10: Sa aton ulat panahon may update si K5 Dominic Banyaga.
16: Mangin magalumon kag maulanon ang pila ka mga lugar sa natundan nga bahin sang pungsod bangod sa epekto sang southwest monsoon ukon nabagan. Suno sa pag-asa, maka-eksperyensya sa mga lapta-lapta ng mga pagulan kag pagpangilat ang Metro Manila, Mindanao, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Batanes, Babuyan Islands, Zambales, Bataan, Cavite, kag Batangas. Ang nabilin naman nga bahin sang pungsod ang maka-eksperyensya sa partly cloudy to cloudy nga panahon nga mayupod ng mga lapta-lapta ng mga pagulan, bangod naman sa epekto sang mga localized thunderstorms. Wala sa may ginabantayan nga low pressure area ang pag-asa. Diri sa Negros Occidental, maka-experience kita sang partly cloudy to cloudy nga panahon nga mayupod ng mga pagulan kag pagpangilat bangod sa epekto sang habagat. Temperatura ang yara sa 25 degrees Celsius sa kagahon, kag 32 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3Bio Evening Newscast, ni sa K5, Dominic Gabriel Banyaga. Para sa kampiyan ng balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros. K5 News FM.
15: Balitang lokal. Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
10: Lasay sa 8 sa mga detalye na sa aton mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, Bacolod City Legal Office nagpanindugan nga yara sa husto nga proseso ang pagsira sang pila ka mga business establishments sa syudad sa Bacolod. May kampiyon nga balita si K5 Wilson Villena.
17: Yung pahayag ni Bacolod City Legal Office Head Attorney Carol Joseph Chu sa flag raising ceremony kay inasang aga Hulyo 20 nga nagaagi sa husto nga proseso ang pagpasira sa pila ka mga establishmento sa Bacolod. Ini matapos ni isa ka abogado ang nanawag sa iya kag ginapresyon kung nga tatlo ka adlaw lang ang ginhatag sa iya kliyente kag ginpasira ang business establishment. Ginpahayag pa sini nga ang una nga notice nga magahatag sa higayon sa mga negosyante nga mag-comply sa mga rekisito sa sulod sang tatlo ka adlaw. Tion nga mapaslawan ini nga mag-comply magapaghuwa ang City Legal Office ang second notice of violation kag ini magahatag sa higayon sa mga establishmento sang 15 dias agud mag-comply sang ila sini nga permit. tion nga mapaslawan pagin ini nga mag-comply isang ila sini nga permit. Magahulat na lamang ang City Legal Office ang referral for closure gikan sa Business Permits and Licensing Office akon BPLO antes sila mag-implementar sang closure order. Sa 50 ka mga establishmento nga na-identify nga wala sang permit, 19 na ang mga ini ang gin-operate sang syudad. Para sa D3BIO Evening Newscast, sini nga balita ginadulong sa inyo sa kaaluan sang Mighty C, D3BIO kag DTX 500. Upo sa patrol si K5 Vincent Coralde, hindi naman si K5 Wilson Villana. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
14: Samtang SP Adolfo Mangaw, nagpabutyag bahi naman sa katakuon sang budget nga 56 million pesos para naman sa 29th Charter Anniversary sa Kabankalan. May kampiyon nga balita si K5 Obre Sospenye.
18: Nagpapag sang privilege speech isang kuni ang panglungsod member Adolfo Mangaw Jr. sa ginparigan special session sing adlaw sang Lunes, Hulyo 20. Ginpabutyag niya nga ang 56 million pesos nga allocated budget para sa lima kaadlaw nga charter anniversary isa kabadako nga budget para sa inadlaw lang nga kasadiyahan. Gin isa-isa man niya nga ang syudad sang Kabankalan ang madamos ang reklamo kag problema nga tubtob karon wala pa nahatagan sang solusyon. Isa na diri ang binaha nagatubod nga public market kag iban pa. Ginklaro man niyang wala siya nagapamalabag sa pagselebrar sang 29th Charter Anniversary bangod nagakaangay sa mga Kabankalanon ang magsinadya. Apang sa piyak nga bahin siling niya nga ini nga mga kapiestahan, nagalawig lang sa pila kainadlaw apang nga mga public markets magaserbe sa pumuluyo adlaw-adlaw. Nahibaluan nga ang Kabuganan Festival ang magasugod Hulyo 26, tubtob Agosto 2, 2026. Para sa D3BIO Evening Newscast, inisika K5, Aubrey Sospenye para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko pagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
10: Sa dugang pa nga balita lokal, lalaki ginbuno patay sa syudad sang Silay. May kampiyon nga balita si K5 Carla Defensor Longa.
19: Tawo isa ka lalaki matapos nga ginbuno sa PLDT Baybay Barangay Mambulak sa syudad sang Silay, Negros Occidental, Domingo, Hunyo 19, 2026. Ginkilala ang biktima nga si Erwin samtang ang suspect amo ang mag-utod nga Sanday Edward 52 anyos kagas nga lunsay mga residente sa nasabit nga lugar. Base sa reports ng kapulisan, samtang nagapungkos si Erwin sa tubang sang Ila Balay, ginpalapitan ini ni Edward kagin buno-buno. Pila sa nagkalainlain nga bahin sa lawas ang naangko ni Erwin. Gilayon niya gindala ang biktima sa ospital apang gindeklarar ini nga dead on arrival. Naaresto ang mga suspect pinaagi sa hot pursuit operation sang kapulisan. Palayag ni Police Colonel Edison Garcia, hepe sa Silay PNP, nga ang ginalantaw nga rason sa pagpambuno ang moong daan nga hilikot-anon. Magapangatubang naman sa kaso ng murder ang duwa ka mga suspetsado. Ini nga balita gadulong sa isang GDX 400 Mighty Sika D3BIO. Para sa D3BIO Evening Newscast, ini sa K5 Carla Dumasor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros. K5 News FM.
14: Samtang sa pinakauling nga balita ang lokal, Eloise ang ginkastigong estudyante kag gina panawagan sa DepEd kapag kick out sang duwa ka mga estudyante nga nagsakit sa iya sini nga bata. May kampiyon nga balita si K5 Red Salgado.
20: Eloise ang ginkastigo nga estudyante sa sulod sang classroom sa isa ka bulutuan sa Bacolod, ginapanawagan sang Eloise sa DepEd nga i-kick out ang duwa ka schoolmate nga nagpanakit sa iya nga bata. Panawagan ng Eloy sa ginsakit ng estudyante nga i-kick out o konseluhon sa iban nga bulutuan sa Bacolod ang duwa ka schoolmates sa iya nga bata ka nagpanakit para mahatagan sa leksyon kag sa seguridad man sang tanan. Nakatalana nga mag-atubangay ang biktima kaupod ng Eloy kag ang ginreklamo ng mga estudyante kag ang mga ginikanan man sini sa eskwilahan para maistoryahan ang nagluntad ng insidente kag sa posibilidad nga settlement. Ginsiling sang Eloy nga hindi siya magpaareglo sa nagluntad ng insidente kag pabayaan ang duwa sa ginhimo nga pagpanakit nga makapadayon sa ilang pag-eskwela sa parehas nga bulutuan. Ginsiling sang Eloy nga kung wala sa tika nga paghimuon ang tagdumalahan sang eskwelahan, posible nga mabutang liwat sa peligro ang kabuhi sang iya nga bata bangod ikaduwa na ini nga beses ginhimo sang duwa agang pinakauli nga biktima amo ang iya nga bata ang ginhimo pa ini sa tubangan sang iya nga maestra ang pagpanakit sa tung Hulyo 15 pasado las 12 sang udto.
21: Dito lang sa 23
0: principal, sir, mati mama na imo gusto. Sir, akong gusto, duha lang gid ni. Kung hindi ni sila yung makikot, di sir, makaso dito, amo na akong gusto. Tapos, nang nag-ambal si principal niya, si, wala na ko mahimo, kaya mo na gusto sa nanay. Hindi ko ni pwede balion. Nag-amo na si principal. Nag-ano man gid sa ako na, no? Kaya para tapos nang ginpapirma, to sila, sir, bala sira nga, kung anong matapos sa bata ko, pag sa gwa, susunod din sa gwa, silang sukton, kami mga trupa mo.
21: Report gikan sa patrol, kaupod si K5 Vincent Curralde. Ako naman si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
22: Balitang National.
23: Balitang National.
24: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
10: Plus size 15 sa mga detalye na sa aton mga balita national. Ginpahayag ni Department of Public Works and Highways o kung DPWH Secretary Vince Dizon nga malimpyo ang iya konsensya kasunod sang plano sa National Bureau of Investigation o kung NBI nga magpatigayon sa investigasyon sa ginpatukod nga sports facility sa Tarlac.
14: Ang isambit na pasilidad mo ang ginagamit sa 2019 Southeast Asian Games nga gintukod sa New Clark City sa banwa naman sang Kapas.
10: Si Dizon na mo ang pinuno sang Bases Conversion and Development Authority nga nag-supervise sa pagpatukod sang nasambit nga pasilidad.
14: Ginpalayag pa ni Dizon nga ginpasagaan na siya sang kaso kalakip ang iban pang mga opisyal sa gobyerno apang dismiss ang kaso sa tungkaligdan nga tuig 2021 bangod man sa kakulang sa mga ebidensya.
10: Sinigid lamang ginmando ni Ombudsman Crispin Rimulya ang liwat nga pagpaidalom sa investigasyon sa ginaligar irregularidad sa pagpatukod sa nasambit nga sports facility.
14: Sa tungkaligdan nga Martes, ginbulgar man ni Melvin Matibaga nga imbisigaran ang mga ginaligar anomalya sa pagpatukod sang struktura.
10: Sininga Lunes, ginpalayag ni Dizon nga handa siya sa anuman nga investigasyon.
14: Samtang nga ginpahayag man ni Senator Francis Cheese Escudero subong nga Lunes nga ila iga paidalom sa komprehensibo kagbaid-id nga pagtuon ng juvenile justice system sa Pilipinas agod nga masirad-an ang mga gaps sa school safety, youth accountability kag implementasyon sa mga rehabilitation programs.
10: Sa iya Cheese Wiz podcast, ginpahayag ni Escudero nga dapat amyandaran ang mga layi kun hindi makarespond sa mga realidad sa subong nga panahon.
14: Si Escudero ang co-author sa Republic Act 9344 o kon ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 kag iya sini nga 2013 amendatory law nga Republic Act 10630.
10: Pahayag pa ni Escudero dapat nga bisitahon liwat ang hagna agud ma-improve ang justice system base sa ebidensya kag nagailis nga mga kondisyon.
14: Sa iban pang gabahin, ginpahayag naman ni National Bureau of Investigation o NBI Director Attorney Melvin Matibag subong Lunes nga ginausisa na subong sa ilang ahensya ang mga report nga may mga ghost nga flood control projects sa syudad naman sang Taguig.
10: Madumduman nga ang syudad sang Taguig amo ang baluarte sang senador nga si Alan Peter Cayetano.
14: Pahayag pa ni Matibag, ila na nga ginausisa ang mga ghost flood control projects sa mga syudad matapos nga nagpahayag si Senator Panfilo Ping Lacson nga may mga ginaligar nga maanomalya nga proyekto sa syudad.
10: Madumduman nga ginimbestigahan naman sang NBI ang Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee nga ginapangunahan naman sa doon ni Cayetano.
14: Sa katapusan ng balitang nasyonal, ginatunan na subong ang mga sang mga senador nga istriktuhon ang pagpatuman sa mga pagsulundan agud nga mapadasig ang ginapatigayon subong impeachment trial batok naman kay Vice President Sara Duterte.
10: Pahayag ni Senator Erwin Tulfo lakip sa ila mga ginalantaw ang mga limitahon lang ang mga argumento sa mga isyu nga direkta nakaangod sa kaso kag resolbahon ang mga pending procedural questions sa mas temprano.
14: Ila naman nga ginatun-an nga pagapatigayon ng impeachment trial sang mas madali humalin alas 10 sang aga tubdo alas 2 sang hapon kag agud nga maka-convene ang Senado sa ila sing regular session alas 4 sang hapon.
10: Pahayag pa sang senador humalin sa nagsugod ng impeachment trial, duha pa lang ka mga prosecution witnesses ang napamatian abang kampante siya nga magdasig na ang proceedings matapos ang State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Lasais, Jess Inueve.
22: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international. D3 Bio, MP Newscast.
10: Sa balita international, iwata naman nga naglunsar sa panibago ng mga air missile kag drone strikes ang Estados Unidos batok sa Iran matapos nga ilagin ako nga ilagin atake ang duha ka mga oil tankers nga nagalabay sa Strait of Hormuz.
14: Sunod sa pahayag sa US Central Command ug CENTCOM, tuyo nila nga ma-degrade ang abilidad sa Iran nga makalunsar sa pagpangatake batok naman sa mga sibilyan nga barko.
10: Wala naman naghatag sang dugang nga detalye ang CENTCOM apang sunod naman kay US Secretary of State Marco Rubio nga pagkauntaton lang sa Estados Unidos ang pagpamomba ukon untaton sang Iran ang pagpang-target kag pagpangharas sa mga sibilyan nga barko nga nagalabay sa Strait of Hormuz.
14: Dugang panya tub-tub nga naga-insister ang Iran nga kontrolahon ang Strait of Hormuz, magapagwa sila sang sabata apang magapabilin ng buka ukon magapabilin nga bukas ang Estados Unidos nga mangita sang diplomatic nga solusyon.
3: Balitang sports.
24: Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
14: Softball team sang Sagay World Champion sa 2026 Pony International Softball World Series. May kampiyon nga balita si Kagi 5 May Hikilan.
4: Softball team matapos maangkon ang kampiyonato sa 2026 Pony International Softball World Series 14 Under Division nga ginhiwat sa McAllen, Texas. Antes makuha ang prestigyoso nga titulo, nag-atubang sa apat ka mabug-at nga hampang ang grupo apisar sa mainit nga tiempo sa Texas. Ginkilala kag ginpanginbulahan ang kadalag-an sa sagaynon nga mga atleta nga nagdala sang bugal kag inspirasyon para sa bugos nga syudad sang Sagay kag pungsod Pilipinas. Para sa Balitang Sports, ako si KK5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
24: Balitang Entertainment!
3: Balitang Entertainment!
24: Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na!
10: Kag para naman sa aton balita entertainment, Baron Geisler may addiction relapse, may chika si K5 Lori Gamboa.
5: Dito kibot sa mga netizen ang komentar ni Jamie Evangelista, asawa sang aktor nga si Baron Geisler, sa isa ka Instagram post ni Baron kung sa diin ginarekomendar niya nga mapaidalom liwat sa drug rehabilitation ng aktor. Ang nasambit nga post amo ang video ni Baron nga nagapa-facial sa isa ka aesthetic clinic. Komentar ni Jamie nga magpangita na inisang sponsor para sa iyang rehabilitation bangod hindi siya mag-ayo kung facial cleaning lang. Deleted na ang komento apang madamo ang nakascreenshot sini. Ang suspetso sang publiko, posible nga mayara sang relapse nga nagakatabo kay Baron bangod sa history niya nga substance abuse. Mayara man mga quote nga ginarepost si Jamie sa iya Instagram story nga ginatag ang aktor. Mayara quotes ang post nga nagasiling, "No one plays the victim better than the one who caused the damage." Gin-captionan ini ni Jamie nga best actor. Gintag si Baron kag nagbutang sang clapping hands nga emoji. Si Baron kag si Jamie ang nagpakasal sa tung tuig 2019 kag may anak nga si Tali nga ginbun-ag sa tung 2020. Para sa Balitang Entertainment, inesika K5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
10: Anong pagkilala mo ni kay Baron?
14: Tigabala ko naman, di ko yung managusga. Pero, depende ba sa tao kay K5G. Mm-hmm. May mga factor being nga sometimes gusto nila kalimtan. Mm-hmm. But sometimes, katakaan na sila. Takaan in the sense, katakaan na sila ang magpapakunukuno sa kagalingon nila, nga kaya nila.
10: Kaya nila.
14: Sometimes, kapakunukuno sila nga, wala na. Mm-hmm. But sa gina-break nila ba, may mga gainabot sila and may mga factor na sometimes nga ma-break nila ang ilasing ang mga promises, hindi sa magbalik. Bangod naman, possibly, may mga stress gaabot sa life nila. Why na sang suporta, why na financial support, hindi basta-basta kay K5G nga magpa-rehabilitate ka. Ang rehabilitation process is hasta niya nga ayaw pa na mapa-rehabilitate ka Japan.
10: Mm-hmm.
14: Comprised sa mga financial and of course support sa family and at the same time ang sa susyudad mo niya.
10: Ang dedikasyon gisa ka galingon ikikis amo man bisan ano kapatulon sa pamilya kung hindi mo gusto. Di ba Sir Jules? Ay, by the way, mga ka-K5, subong gin lamang nga hapon, no, gin, aprobahan ni Presiding Officer Chiz Escudero ang request ng prosecution ng isabina ang bank task kag anti-money laundering council records ni Vice President Sara Duterte.
2: Kag, so buksan na?
10: Yes. Kasi ang iyang bana.
2: Expected naman na sa defense panel KK5G na iyang buksan. May nang hublasan ta na.
10: Ready ka na para buwas?
2: Ti medyo.
10: Kay, pila to? 10 pesos?
2: Oo, daw. That's why nga gihingagaw na subo.
10: Sige, full tank ka na lang.
2: Sigurado, karon I think siguro mga last 10 ni sirado ni tanan.
10: Nan.
2: Expected. That's why patugong na kamang daan as early. Kay buwas, magasaka na sang 10 pesos per litro
10: ang diesel.
2: Ang diesel.
10: Malmahal!
2: Sa gasolina, I don't know.
10: 3 pesos.
2: Saka.
10: Mga almost 4 pesos.
2: May paniang ano no? May paniang mga petrolyo no? Kay nagasaka kuya yeah. Oi gid.
10: Bot sa imo na. Mga ka K5, amuyadong dalag ko ng mga balita sa mga Lunes, Hulyo 22, 2020.
2: Bantay man buwas ng adlaw, panibagong edisyon sa D3 Bayo Evening Newscast.
10: Magkasunod ng Largavi sa program, kaupon si ka K5 Julius Mariveles. Sa pangalan sa bugos ka puwersa sa numero unong estasyon sa Bacolod, kaming inyo nang itag balita. Ako si ka K5 Jean Shatita.
2: Ako naman si ka K5 Rod sa Palma. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
6: K5 News. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may visit. Ang VCO yung may D3 mapakats mga butika DTX 500. Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura. Mag DTX 500 na. Masamihin ni kapalatian, i-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500.
8: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
6: DTX Coffee Mix.
23: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix. Mabakas mga butika. DTX Coffee Mix.
25: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
6: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
26: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
27: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
6: Mighty C, mababaka sa mga butika.
28: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
29: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
28: Bakal na sa mga butika.
29: Sport Biotics. Makabulik sa pag

0: ligtas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
1: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy booster.
0: Kasakit ang tiyan? Mag-Sport Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sport Biotics! Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Sport Biotics!
3: 101.5 K5 News.
4: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
5: Number one.
4: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Larga Vista!
6: At exactly 30 minutes past 6 in the evening.
4: Larga Vista!
6: Mayong gabi ba noa, ining Larga Vista, kagako si Julius Mariveles.
4: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang tama para sa pumuloy, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alagad na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon, si K5 Julius Mariveles. Larga Vista! Larga Vista!
6: Ini ang inyo bago nga telemanan sang balita e bado komentaryo kalingawan kag matuod nga serbisyo publiko diri sa akon bag-o nga puluy-an sa kahanginan.

0: Lorgo Vista.
1: Sa gyapon, upod sa inyo alagad sa mikrofono. Wala sang iban ngay nganiban kundi kamaturan sa kahanginan. Wala sang iban ngay ginahalad sa imo kundi ang akon katampad. Julius Maraveles ang ngalan.

0: Lorca.
1: In Panugyan, ang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration PAGASA nga mayara sang posible pagluntad sang flash flood so kun ninali nga pagbaha kag landslide so kun ang katipag sang duta kon magaluntad ang severe o kuntuman nga tig-ululan tuga sang agin forecast sang PAGASA nga partly cloudy to cloudy skies ukon mayara magalumon tubtob magulugalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguob sa pila ka bahin sa Pilipinas ilakip na ang Negros Island Region ukon NIR but silingon magandam sa ulan
0: Lorga
1: tiyamaning phenomena nga ginatawag na karon localized thunderstorms mga pag-inulan-ulan nga tutok sa isa lang kalugar apang timprano pa kadto kita sa pinaka importante nga mga updates labi na gid dito sa Middle East.
2: A short while ago, Israel and the United States launched a joint campaign, Operation Lion's Roar.
3: They don't know what the hell hit them, right?
4: Humalin sa pagtakop sang Pebrero 2026. Ginatubang sang kalibutan ang bago nga huknat sang ginamo sa dinag-on nga nasyon sang Iran kasunod sang pagpang-atake sang Amerika kag Israel.
5: Operation Epic Fury, an event of the 21st century that might redraw the centers of power.
4: Makasaysayan nga hitabo nga ginatutukan sang kalibutan. As we stand on the edge of history, ang palatuntunan, Larga Vista, magadala sa inyo sang regular updates, interviews, analysis, kag iban pa. Curated reports, contextualized presentation, analysis, kag labi sa tanan, ihibalo nga magkaubay sa aton kung ano ang dapat himuon baton tanan na gikan sa inyo ginasaligan nga analyst, kag anchorman. Julius Mariviles, halin sa Strait of Hormuz, pakadto merkado sang Burgos, hibaloa kung ngaa ang mga hitabo nga nagaluntad sa kalibutan, nagatayog sa aton tanan.

0: matag-adlaw nga ihibalo o kon pag-desisyon, kundi masaligan man sa pagpangapin sang inyo kalawasan kontra balatian. Humalin pa nagligad ng mga binulan gin Talakay Tanadere sa Larga Vista. Of course, sandig sa palayag sa pila ka mga eksperto kag mga analyst sa kalibutan nga ti hindi inimaglawig whatever peace or truce nga malabutan sa mga dalagko nga mga nasyon labi na ginaginakabig superpowers like America kag Israel and China, angot sa gera sa Iran ang aton sinipananawan nga hindi maglawig. Tinatabo gid, wala pa nagtakop ang 60 dias o kung 2 kabulan nga diri kuntani talakayon ang final peace agreement o kung katapusan nga kasugtanan pangkatawhayan sa tunga sang Amerika kag Iran. Tiyari, lumupok na naman ang inaway. Ang Amerika nag-atake sa Iran, ang Iran nagbalos naman sa Amerika. Sila yung sa Amerika, duwa lang kasoldado namon patay. Kagpila lang ang buildings ka nagkalaguba. Ti ang next nga pamangkot amo ini, is this the start of the escalation? Ukon amo na bala ini, ang pagsugod sang liwat nga paglapuyot kag pag-init sang ilinaway sa Middle East labi na gid sa pungsod Iran. Are pamatian ta una ang report sang TBN, Trinity Broadcast Network, didto sa Israel. Nano ang aton dapat balantayan? Roll tape.
1: Is the United States preparing its doomsday weapon against Iran? The Middle East is escalating towards a nuclear confrontation. The United States is deploying dozens of fighter jets and aerial refueling aircrafts in preparation for the possibility of striking Iran's uranium enrichment facilities. And following the deaths of American soldiers in Jordan, United States President Donald Trump has ordered United States Central Command to open the gates of hell on Iran.
0: Are! Are gamay nga explanation. Matapos na patay ang pila ka mga soldado sang Amerika sa pagpang-atake dito sa pungsod Jordan, klaro ang mando ni Presidente Donald Trump sa Central Command. Ang Central Command, amo ini ang hari-hari sang US military dito sa Middle East, CENTCOM panawag. Now, ang iya mando simple lang, open the gates of hell. But siningon, buksan ang ganhaan sang impyerno, whatever that means. Te, bala, paulanan na missiles, kagbomba ang Iran, wala takabalo. Ari pamatian tadugang ang report sang TBN.
1: Neighborhood is taking place. Iran has already fired at almost the entire Middle East, but not at us here in Israel. Iran is preparing to go all the way to control the Middle East, whatever the cost may be. Israel is on maximum alert. The IDF is preparing for an escalation with Iran in the coming days, while the United States military is also preparing for an escalation with Tehran. The assessment is that the Iranian regime is making every effort not to involve Israel in the conflict, fearing that Israel will once again wipe out the regime's centers of power. Mujtaba Khamenei lashes out at the United States President Donald Trump, calling him the Great Satan. And in recent hours, American intelligence has revealed that the Iranians used advanced military capabilities, raising serious concerns that they received assistance from Russia or from China. Also, piracy ordered by Iran. The Houthis have hijacked a ship inside the Red Sea.
0: Arena! Arena!
1: With me,
0: okay. Now, Ario, gamay nga patag. Part 1 ni sang aton talakayan, kay karon dugay-dugay, may part 2 kita. Ari ang talalupang don banwa. Suno sa TBN Israel, ang Amerika subong

0: nagaduda nga nagabaton gihapon sang bulig gikan sa Russia kag China ang Iran. Nga sa pag-atake sa Jordan na pinpoint ukon natumod kun diin paluparon ang missiles. Ti ang Iran niya wala satellite. Ang may satellite, of course, you have China and then you have Russia. So amo ina ang ginadudahan sang Amerika. Ikaduwa, ang problema, may pagpang-atake na sang barko sa ginatawag Red Sea kag diri sa parte nga ginatawag Bab el Mandab na nuni siya. Isa ka lugar sa baybayon nga Red Sea gihapon nga nagalabay sa atubang sang Somalia nano ini ara da ang ginatawag nga mga Houthis. Hindi ya Houthi and the Blowfish, ha? Houthis, Houthis, nano ni sila mga Muslim nga grupo nga suno sa Amerika bata-bata sang Iran tiga pang atake na sa barko. Amo ni gani ang akon nga teorya nga pwede ang inaway malapta didto sa Red Sea nga karon ko na iplastar kag ginasiling ko nga kon ang inaway maglapta na sa Red Sea, disgrasya kag tunga na naman nga maapektuhan ang ginalabyan sang isa pagid ka barko nano ini Suez Canal karon ko na iplastar. But anyway, are balikan ta ang report sang TBN Israel.
1: Shoshani, and we're here boots on the ground style. We bring you the full truth about what's happening in Israel as well as the full truth about what's happening in our neighborhood, the Middle East. Today is July 19th. So let's begin. Because yesterday, the first United States military casualties took place since the fighting with Iran resumed and they were announced. Two American soldiers were killed in a combined Iranian attack on a United States Air Force base in Jordan. Another soldier is listed as missing, and four others were wounded. CENTCOM stated that two were killed while the United States military forces and partner forces were working to intercept attacks by Iranian ballistic missiles and drones. The United States military said that additional details regarding the identities of those that were killed would be released within the next 24 hours. We will begin with sending our condolences to the soldiers' families and with a prayer for the safety of the other American soldiers who are on the front lines. Night after night, for 8 consecutive days, the United States has been attacking Iran, targeting military sites belonging to the Revolutionary Guards as well as vital infrastructure. Following reports from Iran about a series of bridges being attacked in an effort to cut off supply routes to Bandar Abbas, as well as additional strikes in infrastructure, United States Central Command, CENTCOM, announced this morning that it had completed its wave of airstrikes inside Iran. It was the 8th consecutive night of strikes.
0: Oy.
1: Over the past 2 nights, the United States carried out a series of strikes against the Iranian infrastructure in the area of the port city of Bandar Abbas.
0: Sige ang Amerika, suno sa report sang TBN Israel sa pagpamumba dito sa Iran ikawalo na nga gabi. Nagligad nga gabi nga sige sila panghulog bomba. In fact, banwa, as we speak kuntani ara ko sa Israel nga may ara kuntani sang trip ako sa Israel galing tungod sang I don't know what happened, wala na dayon ini at least ang akon nga pagupod didto sa Israel. So dason lang ko makadto sa Israel timing nga nagatakihay naman ang duha ka mga nasyon o tatlo, Israel, Iran, kag Amerika. Ti, kunara ko sa Israel, ma-report ko kita ni Rimwell kung paano magtupa ang missile sang Iran. Galing ari ko di. Do ginawiran ko guro ni Rimuel Blanca. Sige, hindi maglakat kay siya may matabo. Si Rimuel guro, may nabalaan, no? Kung mag-a-attacki liwat ang Amerika kag ang Iran sa isa kag isa. But anyway, seriously, banwa ang plastada amo sini. Nga, nagalala, nga nagalala ang gera sa tunga sang Amerika kag sang Iran. Lorga, pero ti panugod palang ini ang aton talakayana, may part 2 pa kita karon. Nga, number 1, banwa, ang Strait of Hormuz, sinita lang na talupangdan. Kay tungod, nag-away ang Amerika kag Iran. Dirita na talupangdan nga kon ang Strait of Hormuz sirhan o kon barikadahan, yati ang epekto gali, matalbo ang presyo sang petrolyo. Ikadua, dirita man nabalaan nga 30% sang supply sang krudo nga gikan sa Middle East diri nagalabay sa Strait of Hormuz. Ikadua, diri ta man nabal-an nga ang langis gali oras nga magtubod ang ila sini nga bubon indi nagali ina mauntat, meaning sige dapat ang gwa sulod ka barko. Kita mo gintakikan sang Amerika ang Iran, ah hindi ka mo magpalabay sa Strait of Hormuz are kay barikadahan manamon ka mo. Ti Strait of Hormuz palang ina, may ikaduwa kita nga problema nga iniya, pati ang gina-order mo sa Lazada, sa Shopee, sa Shein, kunano pada nga mga online stores, maapektuhan ang presyo nga. Kay diri karon ang Suez Canal nga ginaagyan naman sang barko nga nagadala sang mga produkto halin Europa pagkadto Asia and vice versa, base maapektuhan. Sa tion nga ang tripingan sang magtimbang nga bahin amo ini ang ginatawag nga Red Sea. Karon ko na eksplikara, standby ka mo. Kadtuan ta anay ang mga balita halin dito sa Middle East kadto ta RSSI. We'll be having Mr. Manuel Lamata sang United Federation of Sugarcane Producers ukon UNIFED dugay-dugay.
2: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorga Visa! Lorga Visa!
0: And let's have Mr. Manuel Lamata sang UNIFED. Hello Sir Manolet, good evening.
3: Mayong gabi Sir Julius.
0: Salamat once again, sir. Can we have some developments party sa away kontra RSSI? Ang akon pag-insindi, UNIFED ang magapatawag sang pila ka mga suppliers?
3: Ang maabot sa Miyerkules, sila ni ang ma-supply sang chemical, no? Kag amo ni sila ang mga expert. May dala ni sila yung mga scientist bahin sang ilang mga produkto nga gapamatuod nga wala sang kahalitan ang aton kasapatan o tao. May mabalaan tagid dina sa Miyerkules. Kag kun sino man ang gusto magtambong ara man dito ta sa Manokan restaurant sa Tubang sang Marias dito pagkadto sa St. Scholastica.
0: Ay, okay, oh, Mascara Chicken.
3: Mascara Chicken, yes, yes sir. Maguna da subong. Mm-hmm. So, dira iwaton ang press conference ng mga tao ni nga gindala ni Ma'am Ruby Cruz.
0: Ruby Cruz.
3: Hindi ang pinakadako at mga supplier sa mga buno, kag chemical, sang humayan, kag sa mga katubuan ta.
0: Amo ning bata ni DC Cruz.
3: That's correct. Yes.
0: Ining sinubi. Anyway, yes. Sir, Sir Manolet, ang nanamian ko kay ang inyo ya posisyon wala bunggo ang application of chemical fertilizers kag ining systemic control, hindi dapat pag ipaawayon ini.
3: Wala eh, wala niya problema tani ang aton systemic nga bulong.
0: Mm-hmm.
3: Kay precisely amo na no, systemic gakadto sa system sang dahon katubo. So madugay-dugay lang galing ang epekto niya kung mapatay ang RSSI, mga 8 to 10 days ang ambal sa mga scientifico. Ngayon natilawanan nila ni. Hindi niya ngay kay kuno-kuno lang natilawan na. Now amo na siya gusto ko gidtani imoon ini baya eroplano ang spray. Okay? Kay duwan ang tatlo na lang kabulan, Julius.
0: Yes, sir.
3: Magaling na kita.
0: Mm-hmm.
3: Kag ang mga kampo, kadamoon gid, may RSSI.
0: Uy.
3: Kag ang pinakadamo, amuning masubos tanan, ara sa gagmay ng mga kampo, iya sa mga CLOA holders.
0: Mm-hmm.
3: Kaya ara sa kabukiran, sa kilid, sa bukid, amunang pinakadamo.
0: Mm-hmm.
3: Di karon, ang stand sang UNIPED, kung madayon gin man ang eroplano, sila ang unahon namon.
0: Uy, kanami.
3: Okay? Mm-hmm. Kaya nga, ara dira ang RSSI. Kag ini sila, hindi ni kasarang magbakal sang bulong.
0: Mm-hmm.
3: So,
0: correct.
3: Sila ang i-priority namon.
0: Mm-hmm.
3: Para kaya ang lagko ya, ang lagko nga planter, makapian-pian panayasubong.
0: Mm-hmm.
3: May kwarta ni sila ya mo. Pwede ni sila ya kapian-pian, bakal sang ila bulong, kag-spray sila. Pero ining gagmay, why gid ya chance? Makalamatay lang ang tubo nila, hindi gid nila na mapuslan.
0: Mm-hmm.
3: Eh, anong resulta sina? Ang RSSI nila na, kuhay na sila kaunon, tos babaw, manahog na.
0: Mm-hmm.
3: Di rin man nagyapon makadto sa mga dlagko.
0: Mm-hmm. Yes, yes.
3: Ang katapusan, bilog ang Negros, apektado.
0: Oo.
3: Okay. Hindi pwede. Kay kita tanan sa Negros, di rin kita nagapangabuhian sa tubo.
0: Mm-hmm.
3: So kinanlan proteksyonan tani.
0: Mm-hmm.
3: Karon ang stand sang UNIPED, kinanlan ang immediate solution. Okay, kay
0: yes.
3: Manog galing na ta. So ano ina ang immediate solution? Whether eroplano man siya or drone man siya or backpack sprayer man siya, kinanlan mas spray kita sang chemical, systemic chemical kinanlan gid. Hindi niya pwede nga hindi.
0: Mm-hmm.
3: Karon okay man kami sa long term, no, nang ginahambal ni Go Blackson nga Go Green, okay na ya, pero sa pila pa na katuig matabo.
0: Okay.
3: Kaya hindi basta-basta magpatubo sang larbe, hindi man basta-basta magpadamo sang labog-labog nila na.
0: Yes. Okay.
3: So okay kami da sa long term, pero ang immediate, amunang wala agin nila masabat.
0: Mm-hmm.
3: Puro lang sila Go Green. Ang gwa sinada, Go Brown. Kay wala agad sang green matabo sini, maubos kay kita sa RSSI.
0: Yes.
3: Kung hindi kita mag-iyo.
0: Sir Manolet, parang nga maintindihan bala sa aton mga tagparmati. Ka, I don't know, kindly guide me, Sir Manolet, no? Ang plastada, amuni, kung ang tubo, tawo, may infection siya. Di kung may infection ka, kinanglan dalon kagid sa ospital, hindi ba?
3: Yes.
0: Kagpadapatan kagid antibiotics, which is of course synthetic. Hindi pwede nga madala sa natural methods like acupuncture, kiti emergency mo. So okay na nga ma-spray kita anay, ang natural methods isunod talang dispwes.
3: Correct. Eksakto ginang description ng imo, Julius.
0: Mm-hmm.
3: Cancer na ta, may cancer na ta mo.
0: Mm-hmm.
3: Mahulat pa ta sang mga hampol-hampol ng mga bulong.
0: Mm-hmm.
3: Di pwede. Mm-hmm. Ang cancer ginanlan niya, tap na onda yun.
0: Yes, yes. Pero sir, sa imo nga pagpamangkot sa mga miyembro sang UNIFED, ano kalala na gidsubong ang RSSI?
3: Ay, puwerte kaya kalala, Julius.
0: Mm-hmm.
3: Bisan sa amon ng mga members, all over, halin sa Cadiz, Sagay, Escalante, butong pabayawan kami, mga members kami to.
0: Oo.
3: May members kami sa Baez, Mabinay, ay lintilain laing gid.
0: Ay.
3: Ang laing gid yasta na ng Mabinay.
0: Yeah, sir.
3: Kaluloy gid, purti gid yung kadamo RSSI.
0: Oo, Uy. Nga man. Pisang
3: kumadto ka lang to. Pisang kumadto ka to kag maglagaw. Ara lang skillet sa dalan.
0: Wow. Pwerte, no? Anyway.
3: Layang kidya, layang kidya.
0: Oo. I don't know kung ang weather subong nga tuman kainit dasun may bugso-bugso nga pag-ulan daw pabor sa RSSI.
3: Ang ulan hindi na pabor, mas pabor na sa ato, no?
0: Aha.
3: Kaya daw gakuribong sila kung maulan ng tudo. Okay, pero ang init ba, ang luyagin nila ng init. Gayapayapagin ang mga tuntong nga RSSI.
0: May pagkakanding-kandingon galing mga tuntong niya.
3: Amo gid muna nga that's why ka panagulas dalom daon.
0: Oo.
3: Eh hindi nila gusto maulanan mo.
0: Oo. Sir, ang nanamian kuya at least ang inyo approach gina-treat ini as an emergency. Kay galing ang hindi ko maintindihan nga sa sulod mismo sang industriya sang karamay or even sa aton nga negrense may ara payalinalisay nga subong nga reses ayaho. Gayapayapa?
3: Tiya mo na hindi ko man maintindihan, pero sa uli, daw nagasuspitsyon ako, Julius.
0: Yes, sir.
3: Nga ginahungod ini ni Gob Lacson, kag ni ang iyan ang advisor nga si Lito Cosculuela, nga taga-Conpen.
0: Mm-hmm.
3: Kag si Valderrama, daw ginahungod nila ni ang Conpen nga maus-os kag mapuspos ang aton industry. Para maka-import sila kalamay.
0: Uy, hala!
3: Daw amo na nga ako niya suspicyo.
0: Oh, oh. So, you think nga after ni sang RSSI, ang ila siniilabi is sugar importation?
3: Yes. Daw tira na sila pakadto. Gasigin ni sila wakal nga hindi sila sa importation, over-importation. Pero ang katapusan, daw sila ang may gana mag-importation.
0: Oh, my. Okay. But kamuya, kamu ni Admin Paul kag ni Dave Sanson nga ginapabalo ko sa aton mga tagpanamati, classmate ko ining duway, ang ilaya ginatutukan subong ni Mr. Lamata, paano salbaron ang mga tubo? Hindi ba, sir?
3: Amo na. Amo na ang aton, amo na ang sunod nga pala mangkuton. Dapat mangkuton ta si Go Blackson, sa iya Go Green, sino masabat sang amon mga kaperdian. Gamay ka man o dako. Kung maigo ka sang RSSI, waay kagidya, tsansa mabuhi. Patay kagidya, hindi ka na yan katanong sa suntoig.
0: Yes.
3: Goodbye na tayo. So, sino mabayad siya na beran sang probinsya? Ang aton mga kaperdian. Amon ang inugpamakot. Iti, nagambala silang hindi sila gusto chemical na spray mo.
0: Mm-hmm.
3: Ginambal gin nila na.
0: Correct.
3: Ang iyan ang pilosopo nga advisor ambot kundi na siya nang gakuha sang iya data.
0: Mm-hmm.
3: Pero base nalipat siya 50,000 hektaryas ang aton humayan diri sa Negros. 50,000 hectares.
0: Aha.
3: Uh-huh. Okay, ang humay daw kabalo naman naguro ang tanan kada 2 ka semana o 15 dias nagaspray ni sila. Gaspray ini chemical.
0: Okay.
3: Tanan nga humayan, gaspray chemical. Kag ang tanan nga humayan, aralang skilid sang pamalay nila. Tanawa bala ng dalan pa San Enrique. Kay humayan, ina. Tanawa kung di na mga pamalay.
0: Yes, skilid. Yes. Indeed.
3: Ang ambal ni Lito Cosculuela nga taga Conped, nga makadto ni kuno sa mga suba, makadto sa dalom luta, ilim nun sa tao, mapiktar. Hindi makalamatay ko, no? Eh, daway pa man takabati sa mga taga San Enrique at sa mga talamnan sa humay, ilo-ilo, kagtanan. Nga man nakalamatay nila.
0: Yes. Or even sa Bago.
3: O, Bago. Dako man. Yes. Oh.
0: Interesting, okay. Interesting. Na, so, hindi okay, niya nga, una, I don't know, sir, no? Pero it seems to me nga daw, wala man ko gambal nga patyon ini sila, no? Pero, sa siningabahin ang ginaglantaw pangabuyan na subong sang Negrense, pero labog-labog pa ang unahon ta.
3: Kaya muna, amon ang pinakadako gig nga problema na amon tanan.
0: Mm-hmm.
3: Kaya ti, ambot ko may mga duta pa ni sila o may katubuan eh.
0: Mm-hmm.
3: Which I doubt. Kaya daw, sukay lang sila. Patyon na nila yung aton sugar industry sa Negros para sa ilang labog-labog ka go green. Mm-hmm. Okay lang na. Why kami gahambal ng hindi na okay. Mayo ina. Pero matupa na sa dua grup to. Eh, why na na diguro si Lacson as gobernur.
0: Ay!
3: Why pa na nagbuto gurong iyalabog-labog na.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
3: Eh, ang okay. Kinanlan tayo, subong. Hindi 2 years from now, 3 years from now. Subong ang aton kinanlanon na tapnaon, ginayang RSSI. Eh, why man sila inogambal? Why man sila inogsabat?
0: So, pero
3: siguro ang aton mangguton sa ila.
0: Daw ka, daw na interes ako sa hambal ni mo karon nga gabi, Sir Manulet, kay ti imbis nga go green, go get om gininggwata kon mapatay ang industriya sang kalamay.
3: Ay, piyo ginaya, Julius, go red, go brown ginaya ang aton niyang talamnan.
0: Oy.
3: Nakita mo na nang, nakita mo nga RSSI nga nabiraan ng katubuan.
0: Mm.
3: Itom kag brown ang guwaya. Why kaya? Why sang green? Wala bilin.
0: Tigaling sa rang akon kulba amon eh. Kung mag-crisis ang industriya sang kalamay, panahon naman eh sa mga pulahan nga magbalik. Sang komunista eh, bala?
3: Oo ah. Diba si Uyon Mananilito Cusculuela kaysang siya gobernador daw ginabateko, ginasagod-sagod yaman eh.
0: Uy. I don't in the amo. Anyway, very interesting Sir Manolet. Sir Manolet, I really hope nga makakadto ko buwas sa inyo nga activity kay gusto ko man magibalo pagidugang parte sini but at least tonight na patag mo sa aton mga tagparamati. Sir Manolet, oh, salamat gid sa tiempo.
3: Sa Miyerkules, Julius, Wednesday hindi
0: ba? Ay Wednesday. Yes, Wednesday. I'm sorry. Sige Sir Manolet. Okay. Salamat once
3: Thank
0: again.
3: Thank you. Maraming salamat, Julius.
0: Good night. Good luck, sir.
2: Lorga Vista.
0: Mr. Manolet Lamata ang presidente sa United Federation of Sugarcane Producers o kun UNIFED sa Pungsod, Pilipinas.
2: Lorga
0: Vista. Tiyamo ni balang ginasiling ko may ara nagaduso nga dapat natural method. Mga labog-labog, mga tibakla, mga fungus or whatever dira. Pero sige panalasa sang RSSI sa katubuhan, di mudong pamangkot ang musini. Dapat balabungguon ang paggamit sang chemical pesticides kag sang natural methods. Ang ambal ni Mr. Manolet Lamata, hindi dapat pagbungguon. Tungod, kinahanglan ang chemical sa panugod, ang natural methods or systemic control pwede gihapon gamiton sa dalayon para nga patyun anay ang gapanalasa nga RSSI dispues magamit kita sinang ginasiling nga mga labog-labog kag kunano pagid nga mga insekto kontra sa sining peste. Amo na bala at the end of the day ako ya ang personal conviction ko amo sini. Hindi kinanglan lawigon ta ang linalisay. Kabalo ka mo ang leadership is also about taking action immediately, especially kun ang isa kabagay becomes urgent. Ti sa siningabahin banwa ang ginaistoryahan ta dire kabuhi kag palangabuyan sang Negrense man industriya sang kalamay ang aton ginaistoryahan dire. Ang akon ya sa mga opisyal sang gobyerno kag tanan nga stakeholders sa industriya sang karamay, hala, sigihan nyo da, inaway, kay ang ending sina, tanan kita, magkalamatay.
2: Lorga,
0: Visa! Di mo nang ginasiling ko, bala kung kaisa, ang politika nagapatunga pa, sa tanan na lang nga butang, hindi lang dinumog, sa politika dito sa Metro Manila, pati dire sa probinsya, nalatnan na kita.
2: Lorga,
0: sa aton nga pagpanumbalik, we'll be having more reports. Kag may update pa kita ha, ikaduha nga hugnat sang aton balita ay parte sa Middle East. Inaway sang Amerika kag Iran. May istorya kita karon. Nano ini ang Suez Canal? Ginaagyan lang ini sang tubig ba? Hindi. Nano ang inaway sang Amerika kag China? Yati banwa, would you believe? Hindi lang agaway sang isla like ang West Philippine Sea. Hindi nga. Ang away sang Amerika kag China sa pagkakaron inagaway na sang kahawaan kag pati idalom sang kadagatan. Grabe, very, very interesting and very, very informative. Nga talakayan, diri sa Larga Vista. Pagkaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Matalipas ang ilang palabas.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Si Cherry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
3: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
4: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan? Kag hindi matunawan? Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Max 4 Biotics.
6: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kan nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isa man ini ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
8: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan! Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica DioFresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica DioFresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops Adwadlaw.
12: Number 1.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at matapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang damal para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marin Villes. Larga Vista!
13: Mayong gabi ilang sa atong mga tagpaminaw diha sa lungsod sang Tubos. So, nga nagapakigbay na sa atong nga pagpanglagad pinagi sa hookup sang Fabulous Radio Click FM Toboso. Mayong gabi sa mga taga Vilmas Cafe kag sa tanan nga mga kaigsuunan naton mga tagparamati tagpaminaw diha sa Toboso mayong gab-iman sa aton mga tagpanamati dira sa Banwa sang Mabinay sa Negros Oriental labi na gid ang nagapamati sa ila sining public market nakahook up man karon kag nagapamati live pinaagi sa CPSU Radio Mascovado.
14: Larga Vista.
13: Mayang gabi lang sa duha naton ka mga station managers sa kay SM Randy Kanki dira sa Toboso kag sa kay SM Floor Lingamen Bobilita. Happy birthday Tita Pong. Budugay man kami ni Updanay ni Tita Floor Halin Pato sa piyak nga waragwagan. But anyway, happy happy birthday sa kay SM Floor Lingamen.
14: Larga
13: Vista. Mayong gabi man sa kay paring Norman Black Balinsoy. Kagtanan nga mga tando ay boys dira sa ila warehouse sa reclamation area.
14: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marinviles. Larga Vista! Larga Vista!
13: Now, up ahead sa aton nga pagpangalagad, may iplastar ko karon sa inyo sa aton makihibalo makatalanaga nga ihibalo diri sa Larga Vista. Would you believe Banwa may isda nga nagasaka sa bato? Hindi yan nagalakat sa bato, nagasaka sa bato gamit hindi ang tiil, hindi palikpik, kundi iya baba.
14: Larga
13: karon dugay-dugay. But first let's have K5 Carla Defensor Longa sa iya balita parte sa latest update sa kaso ni Kent Edward Carpenter. Yadtong foreign national nga ginpatay dito sa Negros Oriental. Let's have K5 Carla gikan sa Police Regional Office. Carla, good evening. Please come in.
15: Ginpahayag ni Police Captain Stephen Jaynard Polinar, Public Information Officer sa Negros Oriental Police Provincial Office, nga hindi pa sa karon case close ang pagpatay sa American National sa Sibulan, Negros Oriental. Sunod kay Polinar, nga yara sa ilang nga kustudiyang duwa sa apat ka mga suspetsado nga nadakpan, samtang ang duwa naman nga ginalantaw nga suspect nga voluntaryo nga nag-surrender ang nakagwa na. Apang ginkuha ang ilang address, agud sa tiun niya magwa ang ilang warrant of arrest, mahapos lamang ang pagserbe. Nagpangatubang naman ang apat ka mga suspetsado sa kaso nga murder. Sa karon, hindi pa mahambal nga case close ang kaso bago ginahulat pa ang investigasyon nga nagikan sa Special Investigation Task Group. Ini nga balita nga dulong sa inyo sang DDX 500 Mighty C kag D3 Bayo. Ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
14: Larga Vista!
13: Kadtuan ta karon dugay-dugay may breaking news kita.
14: K5 News FM Flash.
13: Let's have K5 Berto Gakit Jr. antista kadtuan ha. Ang aton tinipiksang kinaalam kag makatananaga nga ihibalo. Isda nga galakat. Indi tiil ang ginagamit. But first, let's have K5 Berto sa patrol. Bert, good evening. Please come in.
16: K5 Julius sa aton sini nga mga K5 breaking news lang
13: kita. Ay!
16: Estudyante nakuhaan sang duha ka pinutos, hindi ni sachet ha, duha ka pinutos git mismo sang ginapatihan siya buh sa sulot mismo sang eskwelahan diri sa Dagdang Bacolod.
13: Grabe. Bert, magambal ka duha ka putos, ano ka bugat na?
16: Ang asin nga taglimab lang, Kipa Julius. Ito oras, ang asin nga taglimado ang mugina.
13: Di magambag ka limado mga one-fourth, abi, o less than one-fourth?
16: Yes.
13: Okay.
16: ang 1/4 sa gamay-gamay lang sa 1/4 sa iswater ba lang no Kiva Julius amuni ang sistema sang pinotos kay kung sa shay lang ang gamay mo Aria pinotos no sa ton sini nga mga kaki 5 subong nga tinion nagapadayon dito ang inventory sang kapulisan sa sulod sang eskwelahan K5 Julius ulat-ulaton
13: danay pa Bert ining nadakpan nga estudyante sa video nga ginpakita mo amo ni ang naka-orange
16: and kay K5 Julius hindi sa sulod na saya sa sulod na saya balis ang aton nga video dira ara ang dira lang sa may tagwa sang dugin talani siya sa principal office kundi kita
13: okay.
16: Magdala eh no
13: all right let's have the details anay pila ang pangidaron ni sang estudyante
16: hindi tumagatag ang principal
13: okay.
16: School head niya eh. ang school head ya kay Kiva Julius hindi gin maghatag no sang imi information regarding on this kana kayo nga hindi pa pinadlan Kiva Julius ang estudyante kagang ila sining eskwelahan
13: pero so, Bert head, no? A public high school ini
16: Public high school.
13: Public high school. Ikadua, ang estudyante, senior high o kung junior high?
16: Hindi tama balaan. Kay even kung ito ni Balukon, kung ano gin ang grade, but no comment. Yet, wala kita
13: lalaki, babae?
16: Lalaki ni.
13: Lalaki.
16: Sa pagbulubanta ko lang kay Ver Julius, yara ini sa grade 9 or grade 8.
13: Nakita mo? Nakita mo?
16: Nakita ko gid, nakita ko gid.
13: Mga banta mo, Bert, mga pilang pangidaron niya sini?
16: Mga edad niya, mga 14-15.
13: Uy!
16: Dira-dira-git.
13: Lingod pa?
16: Wow. Hindi kaya senior high school. No, nga timabalaan mo ang sultiro, bla? Na mga grade 11, kagigdob si Piro na namong.
13: Oo.
16: Ang edad niya, gamay ni siya, ni Wangon, ng lalaki.
13: Uy!
16: Edad niya, 14-15, ang diraan na lang rin sa pagbulubanta ko.
13: Solterito, abe. Solterito, Bert?
16: Hindi. Ah, oh, dira-dira. Bagito, bala, kagiba Julius, no?
13: Okay.
16: Bagito, 14 to 15 years old, no? Sa atong sini nga magkagiba, garin sa grade 7, grade 8, no?
13: Okay.
16: Ang ila sini nga itat, abe, kagiba Julius, kag ang paglataw to kaina, Juanica Pinotos nagbalandra sa lamesa no sang school principal office Kiva Julius kag dako amotong hambal na tong kainang at dako ini nga sa Pinotos kay ti sa pagbulubanta man suno sa inventory malapot ni Kiva Julius no sa 1 million sobra million
13: huh?
16: Ang valor
13: Diyos.
16: Illegal nga droga nga nakuha kung illegal nga droga gitman kay allegation man lang pero ti malantaw naton kay Julius dito ang pulis dito man pakadto naman diri si Police Colonel Eugene Ribatomya no good nga si matagaan ni sang dako hindi lang amo ni kani nga banaton na basang iba naton nga mga kapulisan nga hindi niya basta-basta lang nga sinashamong tako-tako ni Kiver Julius. Amo ito nakibot matakaina dito pagsulod ta nga amo ini ang nakuha sa bata. No? Nga tako, yeah, tako git nga volume sang illegal nga droga. Kasi question ini, kasi sa pag-pangusisa naman to nga nakita ni mismo ko na takpan ini sa gwardya sa guard house pa mismo.
13: Ha?
16: Julius, pero
13: Danay! Diin nadakpan?
16: Sa gwardya gid mismo. Kung nadakpan sa gwardya gid mismo.
13: Ah. So meaning nakasulod pang estudyante?
16: Amo nang gusto, amo na nato ang ibaluot pag yung Julius. Kung nakasulod ni o kung nagwa eh. Kahit yung information natong nga nakwa around mga 4 p.m. 4 p.m. I don't know kung anong oras din siya nadakpan, pero tingin sa vision nga nakabaton kita, alas 4 sa hapon na ni. But until now, padayon ang inventory sa nga ton.
13: Pero Bert, nadakpan siya during class hours, kasi wala pa nakabuhi.
16: Oh, yes. Class hours pa, kasi wala pa nakabuhi. Nalitora pa na sulot.
13: Bali, ang gwa ni daw, daw mga ikapila nga period ko na hapon, magamuna, fourth period.
16: Pati last period, kid?
13: Last period.
16: Last period.
13: Oh, grabe.
16: Ah, balikanta ka karon.
13: Pero Bert, Bert, ari na lang. Anong classification sang operation ka police by bus?
16: Hindi siya by bus, hindi gi siya by bus.
13: Ano?
16: Kay kung by bus, siya mitya mo na yung transaction na na yun. Ariya kasi na Julius, siya ti sa information nga nabato natin dito, nga nakitaan, no? Nakitaan sang illegal nga droga. So, gipatawagan police.
13: Ah, okay. Alright, Bert. Bert,
16: yes.
13: So bali ang gwa, incidental sa pag-rikisa sang school guard na kitaan ang gina-alleged nga droga?
16: Yes.
13: Hulo!
16: Diragin mo tulot sa eskulahan eh.
13: Uy!
16: Nagsulot si kita mismo sa eskulahan. Kag ang bata, naka-uniform.
13: Ay!
16: Naka-sabatos. Uniform ganyang bata.
13: Okay.
16: So, possibly, kiva-juice na lang taon na ton, nga ang aling, I don't know kung ano, pasulod o kung pagwa na ni ang illegal nga droga nga nakuha. Ginapatihan ni ginaligar shabu nga iti. Kiva Julius, so
13: Bert?
16: Very limited.
13: Bert? Eskwilahan ko na sang una.
16: Ah, okay, okay.
13: Oo, dira ko nag fourth year. Gal, well, anyway, lapit na da sa isa ka barangay nga allegedly talamak man ang baligyaan na, hindi ba?
16: Magkagsapot din sa barangay nga mo. Nadi ginabatihan man nila at idamo mo ginanapis sa mga operasyon sa droga ang barangay niya. Mm-hmm. Kaya gina naman ni Gar, no? At ito mo ginanabi ang pagkabig at paglantaw sa mga tao. But still, ang ini nga eskwilahan nga ini, Kiva Julius ang gagiging paiwayan na isang principal dito ang pag-istorya. Tanga no comment, ayo sila na hindi pag hingat lang ining ilas ining eskwilahan, hindi pa tayo man ang investigasyon. So mo pa lang niya, no? Nga ton sila nga nakuha nga mga informasyon. Ula-tulat ton sa kay Tiway, wala pag din man natapos, sabi ang inventory sa nga ton sila nga mga kulisan regarding sining again, Kiva Julius, no?
13: Mm-hmm.
16: Very unusual ni, nga ti amunika volume, kadako sang volume sa nga ginapatihan shabu. No?
13: Pero again, Bert, ang estimated value initially suno sa kapulisan sobra isa ka milyon ka pesos.
16: Mga diragid mga storya na tondo kay ina, mga diragid mga million. Kay kidwa ka bilog na mo.
13: Wow. Ano ni Bert, amo na ning ginatawag mo nga bulto nga supply?
16: Hindi na siya bulto, Kiro Julius.
13: Ano?
16: Pinutos na gid na siya.
13: Ay!
16: Ang bulto, pwerte ka gamay ba dira siya?
13: Ah!
16: Ang bulto, isa ka bulto, 5 grams eh.
13: Okay.
16: Naguro niya, sila naka-grams siya, sobra niya.
13: Okay.
16: 2 grams.
13: Bali, Bert, ari, para ipalimbawa, ta sa aton mga tagpanamati, ang bulto, daw sunudlan lang niya sang oxalic o kung chlorine.
16: Oo, arang tag 3 pesos.
13: Oo. Iniya ang nadakpan daw ginasudlan gidya sang asin.
16: Yes.
13: For
16: the klaro, kita mo na kagiba Julius ang bitsin.
13: Oo.
16: Nga tagdos na bala nga bitsin.
13: Mm.
16: Amo na ang itsura sang ginagmay nga pulto.
13: Oo.
16: Amo na siya ang baligyan. Na ito amo na ang itsura. Ya kung manantaw ta. No?
13: Bert! Para sa aton mga tagpanamati, gapamangkot ko kay Berto, hindi tungod nga gagamit sa shabu ha, kundi experienced na siya kung by bust operation. Damo na rin nakatuan niya nga by bust eh. Amo na nga ginapamangkot ko siya. Oo. Oh, hindi ba, Bert?
16: Yes.
13: Na.
16: Amo ni mamba naton, Kiva Julius, for estimated lang ni ang aton nga manakuha. Wala pagiging final kit ka
13: din
16: ta. But ang pagbulubanta ta, kag sa mga naupod naman to nga mga kapulisan,
13: na
16: run ni sa Santa Drug Price, no? Kung sa nungati, more or less, million ini, no? Sa akong sining nalang, tapos titinguan, tabagin niya kung ano ginang exact, no? Kung pilagid, ini kay ti, taku bini nga pinutos putos no amo ni ang mga kumalantaw mo kay Julius to ano gid man ta ang putos bala amo ni ang itsura sa mga pinutos o kon volume sang putsanay sang mga operasyon sang City Drug Enforcement Unit nga nakuhaan na sa mga milyon nga mga illegal nga droga no so amo ni ang putos gid no kay Julius sa isa ka bilog nga putos Taton Sininga mga kakibab. So tinguan ta sige. Na makuha ang dugang Sininga detalye. Kaugantaman si Sir Lebadomia, Colonel Lebadomia.
13: Balikan ta lang kada in kaso, Berta.
16: Sige. Mm. Ibang Julius, nagikandri sa may eskulahan, sa may siyudad sang Bacolod, upod sa patrol, si Chief of Reporter na ton, Direct Delgado, kag si kakibab Martin Di Maisip, ako si kakibab Berto Gakit, para sa kambiyon nga balita, Servisyo
17: Bukito,
16: Pagkalingawan, Telegros, K5 News FM.
17: K5 News FM Flash Report Larga Vista.
13: Sa aton nga mga late tuners, ginabrobanta nga hindi magnubo sa 1,000,000 ka pesos ang bili sa nga ginaaligar siya buo nga nakuha sa 1 ka estudyante, 1 ka bagito sang 1 ka public high school dere sa siyudad sang Bacolod nga natikba on campus possibly during the last period. Gaklase pa si Tuto may dala nga droga.
17: Larga.
13: Grabe nga istorya ini. Karon dugay-dugay. Are, may update pag nakita karon pero are anay. Kadtota sa isda antes ko pakilala ang akon kape nga indi digulpe are o. Lantawan nyo bala isda gasaka sa bato, hindi gakamang sa bato, gasaka sa bato. Abe, lantawan nyo, anong ginagamit niya para kasaka sa bato? Roll tape!
18: The fish that climbs waterfalls.
13: Hello?
18: What if I told you there's a fish that can climb waterfalls?
13: Hello?
18: Not by jumping, but by crawling upward. Using a powerful suction mouth, it sticks to slippery rocks and slowly climbs against rushing water.
13: Hello?
18: A journey most fish could never survive. Which means nature created a fish that can literally climb a waterfall.
13: Ola, kita nyo to? Ang isda, gasaka sa bato sa waterfall, sa meaning sa busay. Masaka yayang bato gamit ang iyababa do suction bala. When you say suction, gakubot, gapilit ang iyababa. Grabe no, ano pagidiban nga bagay? Remuel, ang nabalaan mo nga may ba-ba nga daw suction, nga gapilit, gakubot, bla. Oh, ining upod ko, diba, ga? Ay, nako. Anyway. So, amo to banwa, ha? Ang isda, may isda sa kalibutan, nga gasaka sa bato, sa busay pa, gamit ang iya nga ba-ba. Karon may ara kana ihibalo. Amuyad to ang aton makihibalo. Makatalandaga nga ihibalo diri lang sa Larga Vista. Gindala sa inyo sa kalwan sang DTX Premium Coffee. Amo ini ang kape nga indi digulpe. Magpuli ko, matimpla ko DTX Premium Coffee. Tungod, ang DTX Premium Coffee, indi niya pait. Wala ka nagatigbali o tarsier kon gabi, wala ka gasala-sala, wala gamudlo imo mata, nga masalaan ka nga nagbato nga ah. Tungod ang kape, husto lang gid ang kadamuon sa ginatawag nga DTX Premium Coffee. Ang pinakamanami pa, ang iya patam is stevia, plant-based sweetener, type 1 ka man o kung type 2 nga diabetiko para ini. Sa imo. May ara pagid siya. Ganoderma, ang milagrosong uhong nga makabulig sa imo lawas away sa balatian.
17: Larga.
13: So once again, ang kape nga indi digulpe. DTX Premium Coffee. Gatimpla ko kada gabi, it's time nga testingan mo ang akon kape nga rekomendado kape sang Larga Vista. Magabalik kita, dugang nga balita, dugang ihibalo. Pagkaligad lamang sini.
17: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala.
19: D3 Bio Health News.
17: D3
19: Dre Bio.
20: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa Dre Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa Dre Bio.
19: Dre Bio.
21: Ang Dre Bio.
19: Yung may Visio.
21: Ang Visio.
19: Yung may D3.
21: Mga butika.
22: Subong tunanta kung paano bala ang Dre Bio maging antibacterial. Kabalo na kita ang Dre Bio is an antiviral specialist. Tanan-tanan klase nga mga lipid in case viruses, ginapamatay ni Dre Bio. Ginapawasag ang ila skin. Kung wasag ang ila skin, dala na ang ila protein spike. Kung wala protein spike, hindi makatapik sa silula. Amo na ka simple ang mechanism sa Dre Bio.
23: Grabe sir boy, no? No attachment, no replication. So meaning pa, hapos na katama ang target mo gid. Dapat wala sang may makatapik.
22: Correct. Wala makatapik.
23: Kag sa paano? Inom lang ka Dre Bio.
22: Correct.
23: Now, nadumduman ako sir boy nga sa una ang pinakadabis ng mga ginahimo ni Doc Sam Resita sa mga may mga na-infection. Dahil na mo na pa-juson carrots,
24: oh, sibuyas,
23: ahos, kalamansi, mga herbal antibiotic na mo.
24: Oh,
23: pero sa sigituon, isa sa mga the best nga natural nga antibiotic sir boy, ang Dre Bio gali.
22: Dre Bio.
23: Tungod kay ang Dre Bio, isa ka natural nga antibiotic. Anong kaibahan niya sa gitawag synthetic nga mga antibiotic? Ang nakanami sini, nami iya nga gitawag working mechanism sir boy. Ang natural nga antibiotic nga ara sa Dre Bio, may abilidad siya nga magpatay sa mga harmful bacteria rather than isining gituwag mga good bacteria.
22: Uy, kabalo siya magtanaw kung
23: bata. Design siya nga ang iya lang patyon, bad bacteria. Ang good bacteria, hindi niya patyon.
24: Ginabuhi niya.
23: Amo nang nami sa natural nga antibiotic, sir boy. Makita lang na nimo sa Dre Bio.
19: Dre Bio!
25: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang Dre Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
19: Dre Bio!
21: Ang Dre Bio!
19: Yung may Visio!
21: Ang Visio!
19: Yung may D3!
21: Mabakas mga butika.
24: Ang natural nga antibiotic, sir boy, pagkaon niya sa aton nga good bacteria. No, labi nagig ko naka Dre Bio ka. So, ang Dre Bio hindi lang magpatay sang ginatawag bad bacteria kundi gina-promote niya nga magbaskog ang aton nga innate kag adapted nga immune cells sa sir boy. Mayara sa sang ginatawag Dre, no? Kombinasyon sang virgin coconut oil. Amo na kon vitamin D3 lang sir boy, kulang na siya, no?
23: Correct.
24: So Dre Bio kompleto na pabakuro na aton nga innate kag adaptive immune system.
22: What
24: at the same time ang VCO ang immunity sa sir boy o kon lauric acid ginapatay niya ang mga bad bacteria sir boy.
22: Ang extra virgin coconut oil nga makita sa Dre Bio amo niya ginihimo sang nature by God, no? It has a multiple way of killing bacteria. Isa na da, waya ginapamature ang bacteria. Isa pa lang nakapaagi ha. Iwa ay ginapamature ang bacteria. Ginahimo na sang lauric acid nga ara sa Dre Bio. So hindi yo pagsmulon ang extra virgin coconut oil in killing bacteria. Kini siya

0: kono Caprilin, Monolaurin, ina sila, Sir Boy, mga antimicrobial agent sa siya. Kaya niya tunaon inang mga ginaputos-putos nga lipid nga kagaw. Tingko bidya lipid coated nga kagaw mo.
1: Correct.
0: Di kong pala inom kaya di tribayo, ina tanan nga klase mga envelope virus like COVID, kaya ya tunaon. Amo na kasiling ko, hindi lang ya COVID kaya patyon sang litribayo. Tanan nga klase nga kagaw, tanan nga klase nga virus, even parasites, kaya nga patyon kung nakainom ka litribayo.
2: Litribayo! Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin ko doon po, naibaluan ko nga taas na gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng litribayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: Litribayo! Ang litribayo! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabakas
4: mga buti ka!
3: Litribayo!
5: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang litribayo with Vizio. Wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio. Health News. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio. Puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lamas. Nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Malakas
4: mga buti ka.
7: 101.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyong palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magadala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa tumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marimbines. Larga Vista! Larga Vista!
8: Bantayan, bantayan karon dugadugay sa aton nga pagpangalaman alagad, labi na gid sa tag-iya sa mga ilimnan kag restaurant, ginpabutyag ni Attorney Carol Joseph Chu ang City Legal Officer sang Bacolod nga yara sa puder sang tag-iya sang isa ka kalan-an o kon ilimnan kon paano gamiton ang iya banyo. Halimbawa, kon para ina sa pagpangihi o kon pagpaligo, dipindi ina sa iya. Pwede bala nga mag-ubra sang sexual acts sa sulod sang isa ka banyo nga ilihian or CR abi tawag naton agi kaman o kon lalaki kag babayi pwede bala nga himuon ulupasan ang ilihian ina iplastar ta karon dugadugay. And of course we will discuss the so-called public morals. Na ano bala by nature ang kinaiya sang Pilipino? We are conservatives. Na namian bala kita nga may galaplapanay nga lalaki kag babaye sa tunga sang dalan? Okay lang bala sa imo, Remuel? Kadto ka sa ilimnan o kon kalanan? Mangihi ka sa gwa may galips to lips nga agi kag lalaki? Pwede lang bala ina? That is the issue. Pwede lang bala ina, even without any law, is it still in line with good public morals? Tandaan tagid, hindi lang kasuguan kita may kultura. Ang aton kultura nagabugos sa aton bilang mga Pilipino. Te, kung palalantaw ka pornography o kung ining pagpakigilawas sa internet, okay lang na. Kay dito sa Germany, may ara sila pornographic films nga ang tao rimwell sa kilid dalan.

0: dog style. Oh, ang babae ginapatuwad, ang lalaki nagakana sa iya or nagadu, ti pwede na iya acceptable to sa ila. Ti does it follow nga kon okay sa ila nga okay man sa aton?
1: Lorga,
0: ti ini nga mga bagay banwa binagbinagon ta ini. It doesn't follow nga kumo muda ang ginatawag nga kausa sa LGBT nga tanan nila nga obrahon, mahando na lang kita kag aton batunon o kon tunlon.
1: Lorga,
0: it doesn't make us homophobic. It doesn't make us anti-LGBT. Ako damo ako kilala nga agi. Damo ako kilala nga tomboy. I mean, you know, I can be friends with them without necessarily agreeing sa ila sexual preferences or sa ila abi cultural practices. I mean, amo na bla. So kinanglan, let's bring back sanity. Ibalik ta ang sanidad sa aton panguna-una parte sining isyu.
1: Lorga, Vista.
0: Kay kun kaisa delikado man kun ang aton istoryahan, kinamatarong lang pirmi. Ang kinamatarong sang iban indi tanaya pagsapakon.
1: Lorga,
0: indi man amuna ang demokrasya. Indi man amuna ang sibilisado nga katilingban. We are a civilized nation. We are a nation of rights, of cultures, and of morals. Tandaan ta gina. Kun wala moralidad ang aton nga katilingban, ano na lang ang magwa sina?
1: Lorga, Vista.
0: Tilang tawa kay ang tao wala nagatag bili sa moral values nga ginatawag. Ti kun dikita mo, ang politiko wala nakulbaan mangawat, ang politiko wala nakulbaan magtakab. And so it's incumbent upon us as citizens to always remember this. Indi buot silingon nga ang aton lideres or pilata ka mga lideres, don't mind morals nga kita malipat man sini.
1: Lorga, Vista.
0: Anyway, pakarunan ko ina. Arianay, amuning ginasiling ko nga ang kalibutan subong ang ginapinsar gera, ang gutom, problema ta over many centuries. Pila na kasiglo ang nagligad, pila na kagatos katuig ang naglipas, and yet ang gutom kagkapigaduhon problema gyapon. Pero ang armas dasig ang pagsanyog. O subong amo na ginasiling ko, ang Amerika nagaduso man sang bag-uyang nga mga armas. Ari katulad sini, may bag-o nga kanyon ang Amerika. Paladin ang alan. Ari lantawon tabla. Video.

0: Amo to, Paladin ang panawag sa to. Ah, hindi na ako magatagya detalye, kasi ang gwa na karon do ga-endorse ko sang sining nga mga klase pagbaligya sang armas. Pero ginapakita ko lang sa inyo nga amo to ang bag-ong kanyon or self-contained artillery na nung buot silingon. Sang una ang kanyon, guyuron pa sang karabaw, guyuron sang kabayo. Sang uli, ginaguyod sang truck, ginaguyod sang jeep. Subungya, ang kanyon, gadala sang iya kaugalingon sa patag-awayan. That is why ginatawag self-propelled. Siya, may ara na iya nga salakyan. May ara na iya nga makina. Amo na ginatawag self-propelled. Sang una, gatindog lang ng kanyon. Wala na iya sang salakyan. Subong may ara na. But anyway, kadtuan ko ang isa ka balita nga ginambal ko sa inyo magapalala ini sang krisis sa Middle East. Nga kay kita sa bilog nga kalibutan, malatnan. Oras nga sirahan sang Iran o Amerika ang Red Sea. Nano ining Red Sea? Amo ini ang dagat dito sa Middle East nga galabay sa atubang man sang Israel. Tinanong komplikasyon di. Kon maglabot ang inaway sa Israel, disgrasya gid banwa. Nga tungod ang Red Sea, amuning nagaangot sa ginatawag Suez Canal. Nano ini ang Suez Canal? May ari ko sang video nga ipakigbahin sa inyo amat-amaton ko paatag. Arada, gin-forward ko na. Alright, anyway. Okay. Balikan ta ni karon dugay-dugay ang parte sa Suez Canal. Hatag ko na yung pinaka-importante nga pahibalo, pagkaligad lamang sini.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Anapay di maayong panahon karon, magsakit jud mo. Sunduga gani ko ninyo. Anag Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
2: Kadaragsa nga punggod.
3: DTX Beauty Soap.
2: Magaspang nga panit.
3: DTX Beauty Soap.
2: Galao magputi.
3: DTX Beauty Soap.
2: Puro kakulkatol.
3: DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut. Not oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
4: Sport Biotics. Makabulig sa

0: pagdas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Naa importante gid nga magdumar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
2: Ako'y taman nga nag-usar sa Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Say 3 years ago, na problema ko ako nga cholesterol na taas, no? So sa patayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule, nagsa ko nga nagnugo nga ako nga cholesterol levels manikan.
1: Dr. Pinoy's Qualin Capsule.
3: This is K5 News FM, your official news and music station. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magadala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marimbines. Larga Vista! Larga Vista!
4: Aray, kadtuan ta na, antes kita magkadtuan tugali sa Suez Canal, hindi tagid pagkalimtan, ang mga upod ko kay mahibi ni sila karon. Oo, ang ginaupod ko sa DTX Premium Coffee. Man tatlo gid ni sila upod mo. Amo ni sila kun sa pelikula pa. Do pareho to bala sa pelikula Three Idiots, pero hindi ni sila idioto. Amo ni sila ang gapaalam sang immune system mo. Nga ah, tungod ang DTX Premium Coffee, padalundon ko ni sa DTX 500, amo ni ang gapaalam sang imo lawas kontra sa free radicals. Kundi yung free radicals, latak ni halin sa aton makina, ining mitochondria, nga sa kada cellula, gapatubas siya sang kusog, pero may ginabilin siya nga latak, amo ni ang free radicals. Tiko di gatuktok ang aton cellula. Kada tuktok sang selula, galapad ina, ti kundi gatigulang, katanan nga balatian ara sa imo. So para strategic bombing kon sa Iran pa, diri ka sa DTX 500 nga ah. Tungod, ang DTX 500 kargado sa antioxidants, gikan sa DSE, the sugared sugarcane extract, nga ginupdan pa sang dahon amargoso. Tidimudo, kargado ini sang antioxidants nga makabalansi sang free radicals sa imulawas. Pero to be sure, ginaupdan ko pagid sang D3 bio iniya amuni ang kargado sang extra virgin coconut oil, of course on top of vitamin D3. Ang extra virgin coconut oil ginkuha sa gata pinaagi sa cold pressed method. Nano na siya. Wala kalayo, wala init, dimudo kargado sang elemento nga ginatigbaliw sang lawas, agud awayon ang kagaw. Iniba nang ginatawag medium chain triglyceride, ginaconvert na sang lawas into lauric acid, agud ibato sa kagaw virus, fungus o kon bacteria. That's why John Wick sang lawas ang D3 Bio. So once again, DTX Premium Coffee, D3 Bio kag DTX 500.
3: Larga
4: Arena. Ano ini ang Suez Canal? Hindi ya Swiss ha? Nga Swiso. Dito Switzerland? Hindi. S-W-I-S-S na ya. Ini ya Suez. Nano ang spelling? S-U-E-Z. Ano ka-importante ang Suez Canal? Yari ang video nga nakita ta nga ipaambit ko sa inyo kaglubaron gilayon sa pulong nga hiligaynon. Roll video! Wala.
5: In March 2021, fierce winds blew a container ship off course. In most places, this would have caused a minor incident. But in the Suez Canal, it was a global crisis. This vessel wasn't just blocking other ships. It was obstructing the flow of international trade through one
4: now,
5: of the world's most...
4: All right! Now, ang ginmit lang dire sa Suez Canal sa itong Marso 2021, may barko nga nagtakilid ang iadlagan imbisrikta. Ti do kawala man lang no na nabaradiro sabi. Ti ang problem karon mo ni indi kalabay ang iban nga barko kay tungod nagtakilid yadtong barko sa Suez Canal. Diri mo makita nga syado ka importante ini nga alagyan sang mga barko kun sa aton pa highway sang tubo. Padayunon.
5: Important waterways. The site of the Suez Canal has been of interest to rulers of this region as far back as the 2nd millennium BCE.
4: Hello.
5: To move goods between Asia and the Mediterranean basin, traders had to traverse the narrow isthmus separating the Red Sea and the Nile, journeying in camel-bound caravans through the unforgiving desert. A maritime passage between the Indian Ocean and the Mediterranean Sea would bypass this trip altogether, and throughout the 16th century, multiple powers attempted
4: Are,
5: to construct such a canal.
4: Ang ining Suez Canal, amuni ang nagpalipot sang biyahe halin dire sa Mediterranean. Pagkadto dito sa ibabaw. But silingon nga kun ang biyahe halin sa Asia, pagkadto Europa, pwede nga dire ka matabok. Malip ot ang imo biyahe. Otherwise, malibot kagid sa ginatawag Horn of Africa. Do sungay-sungay bala ang iya korte dito sa Africa. So, Horn of Africa. Tikaron, ang Suez Canal, dugay na ini, ginaawayan, halin pa sa chimpo sang mga paraon sa Ehipto bala. Kaya man, may parte ang Suez Canal nga diri sa Ehipto nagarabay. Piyak nga parte sina may ara Israel. Tigay linaway ni sila halin pa sang una. Hindi lang reliyon nila ginaawayan, pati ang Suez Canal. Nga, because whoever controls the Suez Canal controls a significant part of global trade. Nga, Ari Banwa. May cellphone ka ginauyatan, wala. Galantaw ka sa TV, wala. Laban-laban, inang imo ginauyatan nga cellphone o kung TV nga ginalantawan, naglabay ina sa Suez Canal. Amuna ka-importante ang ining nga alagyan sa pangkalibutanon nga negosyo o kung bayluhanay sang produkto. Padayunon.
5: Their plans were obstructed by cost, political strife, and the ever-shifting sands.
4: Oy.
5: In 1798, interest in building a canal was rekindled, this time attracting attention from across Europe. Over the following decades, individuals from Austria, Italy, Britain, and France pitched their plans to Egypt's rulers.
4: Oh.
5: At the time, Egypt was a territory of the Ottoman Empire, which was
4: okay.
5: resistant to these proposals. But Egypt's political and economic autonomy was gradually increasing, and its government was eager to pursue the project. When Said Pasha came into power in 1854...
4: Sa itong 1798, nagpangaluyag ang pila ka mga nasyon sa Europa. Dala ang Fransya, nga sa itong atsimpo, ang ila leader-leader ining si Napoleon Bonaparte. Tanda ka muna sa atong putot man balang maayo ngay niral galing sang uli na pierde sa Waterloo. Oo. I tell you, ang iban nga tao nga putot, maayo ang abilidad. Di ako putot man kung nga danway ko gambal nga pareho kay Napoleon, ha? Ang ginasiling ko lang nga may mga tao nga hindi mo ma-underestimate kung mo hindi mataas, hindi gwapo, hindi gahod, magambal. May ara mga lideres who are small and silent. Tuod, now, ari-ari banwa. Long and short of it, amo sini. Nag-interes ang taga-Europa nga silingin mo brata kanal diyo para nga, because it is in the interest of European nations nga mapalipot ang biyahe halin sa Asia o Africa o parte sa Middle East kun tabukon ang Red Sea, ang Mediterranean, pagkadto didto sa piyak. Are, padayon unta.
5: He approved a plan from the enterprising and manipulative French diplomat Ferdinand de Lesseps, signed in 1854 and 1856. A pair of concessions gave de Lesseps authority to establish the Suez Canal Company and finance it by selling shares to capitalists of all nations.
4: Ooh.
5: The contracts between
4: Si Ferdinand de Lesseps amuning sa Pransya, si Mohammed Said Pasha amuning sa Egypt, ti nakumbinser siya sang taga-Europa nga sininga tol, maubrata de blatol alagyan sang barko, sininga sige brada. Tiginigusyuhan ini, dimudo, damo nga nasyon, kagdamo nga kumpanya nangin interesado. You know why? Diri mo makita banwa, nga kundi ang mga komunista, gambal silang revolusyon kunong nagaisa sa pamunuan, hindi. I disagree. Ang matuod, common interests and business unite nations. Nga, makabintaha kita tanan mo. Ang kwarta sa luyag ta sa indi is not an evil thing by itself. Ang kwarta could unite people. Hindi siya by nature malain o malaot. Dipindi ina sa tao. Dimudo banwa gapati ko, ang kwarta does not make you evil. It only reveals your being evil if you are evil to begin with. Meaning, kung yawanon ka na nga daan, hindi ya kwarta nagpahimo sa imo yawanon. Diba? Ara na na yang yawa sa imo. Ginpakita lang sang kwarta nga yawanon ka. Oh, damo ta kilala, damo kwarta ti. Why pa man sila na matayo o kung nang lugos tao tubdub karon, ron? Diba? Anyway, ari padayunon ta.
5: Also promised a workforce of hundreds of thousands of Egyptian workers. Beginning in 1862, about 20,000 laborers were forcibly recruited every month, digging the canal in harsh desert conditions.
4: Are, sa simpleng istorya banwa amuni, linibo-linibo ka mga trabahante nga taga-Egypt, mga Egyptians, ang nagpangabudlay para obrahon ang Suez Canal. Remember, wala pa to yung mga bakho. Wala pa to yung bulldozer. Wala pa to yung dinamita. Ang ila ginagamit, mga piko kagpala. Kwarta sang taga-Europa, balhas, kagmaskulo sang taga-Ehipto. Are, padayon nun ta.
5: Food or water. Diseases like cholera ran rampant.
4: Uy,
5: and workers toiled damo under patay. The threat of whips.
4: Damo patay.
5: The estimates of those who died during construction range into the thousands.
4: Grabe.
5: Linibo. In 1864, the new Egyptian ruler, Ismail Pasha, put an end to the coerced Egyptian labor, but he still pressed forward with construction. Foreign workers from all over Europe and the Middle East labored alongside dredgers and bucket excavators to remove 74 million cubic meters of dirt.
4: Grabe,
5: this massive population of workers required infrastructure to deliver drinking water and other supplies, giving rise to a flourishing economy of restaurants, brothels, and smuggled goods.
4: Grabe! Amidst the bustle, linibo ka mga trabahante ang nag-ubra sang Suez Canal. Ti ang challenge sa ito nga chimpo, remember, 1800s pa lang. Sigurado ko ang kinanglan nila, tubig nga ilim nun, kalanon, palahuayan, pati gani rimwel, diskuhan, ginbutang to sa ila. Tubig ilim nun. Sigurado ko hindi basiwa, noy. Hindi basiwa. Ang nagdulong guro, tubig, bla. Sigurado ko hindi man prime water. Sa ito nga chimpo, wala pa bire. Basi, tuba, guro. Galing kiti. Why to slay, tuba, guro, no? Anyway, are, padayunon ta ang video.
5: cities with multi-ethnic populations.
4: Oy.
5: Port Said on the northern Mediterranean
4: Port
5: shore.
4: Port Said.
5: Ismailia on the canal's middle tract, and Port Tufik at the southern edge of the canal. The construction site bypassed the Nile and ran directly from Port Said to Suez. And after years of work, the streams of the two seas finally began merging in the mid-1860s. The finished canal was 164 kilometers long, with a width of 56 meters at the surface, and it was officially inaugurated on November 17, 1869.
4: Oh, hindi tayo pagkalimutan, ha? 1869.
5: For a few years, the canal ended up dramatically accelerating global trade. It also facilitated the migration of numerous marine species, dramatically changing local ecosystems and cuisine.
4: Uy.
5: Over the decades, traffic through the canal grew. But in 1875, financial issues forced Egypt to sell much of its stock in the canal company, allowing Britain to take over.
4: Okay, diri na gamay nga patag kundi November 17, 1869 nagbukas ang ining Suez Canal. Tanan nga nasyon na interesado na Europa, Francia, Gran Bretanya, interesado na sila nga ang trade ukon bayluhan na isang produkto nangin mas madasig dimudo nagbarato. Ang grabe pagid ang isda Rimuel halin sa piyak nga dagat makatabok sa piyak dimudo nagdamo gurong diskuhan sang isda, no? Nagdamo, oh, nag flourish ang ginatawag nga bag-o nga eco system daw kanami, no? May taga-Europa nga isda nga makakita na sang taga-Asya. Meaning may mulmul guru to nga nakakita iya nubyato sa piyak nga taga-Europa nga dagat. Why taga ba no? No? Kiti, why man tatugo pa nga buhi isda lung dagat mo? But anyway, long and short of it, ang Suez Canal facilitated hindi lang trade but also culture. Ang tao lain-lain nga kultura nagsalamuha, nagkinit-anay, nagkilal-anay. Halin sa Asya, halin sa Europa, halin sa Africa, nagkilal-anay. Amo na siguro nga may mga tao nga hindi lang puti, hindi lang itom, kundi nagsinamu-samo ang ila color. But anyway, yari ang dugang.
5: Role of the canal fully reverted to Egypt when it was nationalized by President Gamal Abdel Nasser.
4: Are.
5: This move sparked a military standoff between Egypt and Britain, France, Uy. And Israel.
4: Sa 1956, ining si Presidente Abdel Nasser sang Egypto nagdinalok. Siling niya are. Amun lang niya. Amot ko na nung tambalyan nagsulod sa ulo niya, singaamon lang ni. Pero ginalimtan niya nga hindi lang Ehipto ang naggasto sina. May Fransya, may Gran Bretanya, tikundi inaway at tungod sining Suez Canal nga ginatawag. Yari, padayununta.
5: ...into a major source of Egypt's national revenue and helped redeem the canal's imperialist legacy.
4: Mm-hmm.
5: Today, nearly 30% of all global ship traffic Grabe. Passes through the Suez Canal, totaling over 20,000 ships in 2021.
4: Ooh.
5: However, the incident of the Ever Given is a stark reminder of just how fragile our man-made systems can be.
4: All right.
5: Just a few decades
4: later, Amoto panugod pa lang, ha? Parte sa Suez Canal. Tatlo sa napulo ka barko kada adlaw nga nagaduloong sang mga gamit, produkto, halin sa Asya, pagkadto sa Europa, kagbalik, diri nagalabay. Ginalantaw nga hindi magnubo sa pila kalibo kabarko ang diri gid malabay sa Suez Canal kada tuig. Dimudo banwa mo ni. Pananglit maglapta ang inaway sa tunga sang Iran kag Amerika makadto diri sa Red Sea Leche ang resulta sini nga tungod ang Red Sea amo ini ang gibuangan ukon alagyan pakadto Suez Canal.
6: Lorgo Vista.
4: Ti kabay unta nga hindi ini matabo, no? Kabay unta. But as I have said, ang inaway hindi mo paktan. Oras magsugod na ang tiruhay, budlay ina untaton. Pero istoryahan ta na dugang ah. Di lang magpakulba ang tuyo sang Larga Vista, hindi yamang laton nervyos kada gabi. Ang aton lang, may ara kita sang advance knowledge o kon pauna nga ihibalo. Nga kon magabot ang tiyempo, at least hindi kita magsinala-sala.
6: Larga Vista.
4: Magabalik ang Larga Vista, pagkaligad lamang sini.
7: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News
8: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
9: O si Rosita, kapangluya ang lawas, nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako, sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
8: D3 Bio.
7: Ang D3, yung may Vizio.
8: Ang Vizio,
7: yung may D3.
8: DTX 500.
7: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
8: Mag DTX 500 na.
7: Masamihin ka palatian?
8: I-DTX 500 muna.
7: Kung kulang ka sa antioxidant,
8: nagatigulang ka.
7: Mag DTX 500.
8: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
7: DTX 500.
10: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
7: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
7: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sang amarkuso, chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
8: Mabahal sa mga butika.
7: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
13: Si Jade, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C.
8: Mabahal sa mga butika.
7: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
14: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
7: Mighty C!
8: Mabaka sa mga butika.
15: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
16: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
15: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
17: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
18: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
7: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapos.

0: Tugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics. Kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer. Mag-klinika Sporbiotics ka.
1: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress. Sobrang exercise. Sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan. Nagalain-lain nga klema. Kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
2: Si Teresa Avilar, nag-star sa Barangay Bata. Nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squaring Capsule kaya ginayaw niya ang balatihan ko na asma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squaring Capsule, asa subong nag-aantos ako sa ako na balatihan.
1: Dr. Pinoy Squaring Capsule, protection sa mga balatihan.
3: Kusan sa buyan. Kagang wala ka pagkainom sa Glutena, galabwa akong sa nawan, kag ang sakit ako nga si Il. Try ko inom sa Glutena, nagpasalamat di ko kay na dulasanan, kada ko bisang magulid sa aking halawasan.
4: Glutena Max Capsule and Glutena Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Number 101.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa maghawig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marimbiles. Larga Vista! Larga Vista!
8: On the surface, Aribla, let's try to bring a little sanity sa sining issue, are. On the surface, sanambal ko na ang report ng ligad nga inadlaw ni K5 Berto Gakit Jr. kasimple. Dano ini. May ara grupo sang mga lalaki and two of them looked apparently gay, mga agi. Nag-inom sa isa ka ilimnan. Dira sa barangay Mansilingan. Sa entrance o dira sa sulod langgid pakadto sa ano panawag ni Granville nga subdivision. Okay, so dira gid tikaron ang pamangkot amo sini. Nagreklamo ang tag-iya nga tungod ang tag-iya nagsiling nga daw may natabo base sa tunga sang duwa ka lalaki kag isa kaagi sa ila nga CR or comfort room ilian. Of course you do it to you use it to relieve yourself. Magambal ka relieve ti magbuhin ka sang imo kaugalingon. Tinagreklamo siya antes ko magkadto sa pag situate o kung pag contextualize sang sininga issue. I'll go back to K5 Berto. Nanugid bala originally ang reklamo sang tag-iya. May kinamatarong bala ang tag-iya to impose sang iya regulations. Ina, from a legal and cultural point of view, yari si K5 Berto. Bert, ano gani originally ang reklamo sang tag-iya?
9: K5 Jules, good evening sa atong sining mga ka-K5. So, muna ginireklamo, isa sa mga ginadala kanina issue ining paghimo, no, ginaaligar sang pagbinastos sang tatlo ka mga lalaki nga nakuhaan gid sa CCTV sa may Mansilingan sa CR sang ila sini nga ginainan Kevin Julius.
8: Bert,
9: yes,
8: let's clarify una bes, wala sang may nakakita sa CCTV kung nag-ano to ang tatlo ang agi nga nagsulod kag ang nagbulos-bulos nga duwa ka lalaki nga nagsulod sa CR nga kay wala CCTV sa sulod, but gina-presume sang tag-iya nga posible may malaswa ukon may nagkalatabo nga inupasay didto sa banyo. Pero ang klaro ya Bert, balikon ko lang kag-clarify ko ha, kitaon gidya sa guwa nga ang agi kag ang isa kalalaki nag lips to lips nagromansahan ay gidya sa guwa.
9: Yes, bago nila nga ginsirhan ining pertahan sang CR, nakita gidya nga pagsulod sang lalaki kay ti ditong agi sulod mong nagsulod nagapas ini sa sulod, pero bukas ang pertahan kay nakita diri sa guwa sang pertahan kung paano ginatan sang lalaki. I mean, agi ka kay Bab Julio?
8: Ginano?
9: No? So, yes, ginalukan.
8: Ginalukan? Ano nga klase halok na, Bert? Kiss lang sa cheeks? Kiss sa agtang na, no? Torrid. Torrid kissing. But silingon, kung sa kalye pa, laplapanay, gid.
9: Laplapanay,
8: gid. Uy, ala. Hulo. Oo. Kung sa medyo tame nga description, romansahanay, gid ya.
9: Amo gid na.
8: Oo. Are, sa simpleng istorya, may dilaay, gid wala.
9: Amoy ara gid. Ha? Amoy ara gid. Amoy ara gid. Amoy ara gid.
8: Ulo. Okay.
9: Arang paghalok mo bala sa pasensya, gid sa nagkataon. Pero kung maghalok ka bala, arang balang kapersado, balang nga doon ka-intimate, no?
8: Uy!
9: Sa klase, ang paghalokan.
8: Nga daw kada isa, gusto gid nga ubuson ang laway sang isa.
9: Dubet kissing nga type gid bala.
8: Gatamsak gid Bert.
9: Oo, oh, amo gid na.
8: Uy, ulo.
9: Ito,
8: okay.
9: Ang CR. Mm-hmm. Then that's why nag-presume, no? Nag-alikar, ining tag-iya, kay ti magluwas si na, okay laman tani, kuno sunod sa tag-iya, nga 2-3 ka minuto, do maintindihan para daw.
8: Okay.
9: Ang sabi, 5 ka minuto sa okun namuhin sila dira, nga 2 ora nangihi, but it takes 40 minutes ka Keeper Julio. So, amo ni
8: iba si may busisaw to ya, Bert?
9: Ya mo ni ginapamangkot gani sa tag-iya, Keeper Julio. Kung butang ta wala sing aligasyon o kung wala man sila nagbinastusanay
8: okay.
9: sa sunod, anong ginhimo siya? Possible, sunod sa tag-iya, basi nagasuyupay sila sin siya.
8: Uy, ala! Adios ta. Amo nang problema da. Tiway man siguro nga nag-reflection to sila sa sulod. Kag nagluhod. Way man guro, no?
9: Wala man.
8: Wala man sila chessboard nga dala?
9: Wala eh.
8: Wala man billiard table to nga nagtakuhan na ito sila?
9: Pagsulod nila do, way man sila may dalaman nga iban. Wala gidya makita an ordinary man.
8: Okay.
9: Wala ka makita kiba Julius ang rason pangaiban. Kung nagano sila sa sulod, unless kung nag-transaksyonan, ay sila to kung
8: nag-transaksyonan. Okay.
9: So, muna kita pa mangkot man lang sa aton sining reklamo.
8: Bert!
9: Kung nag-reklamo.
8: Pero ang hambal sang tag-iya, hindi siya sugot sang iya nakita.
9: Hindi gid siya
8: pagsulod.
9: Kaya nagambal niya kay Magilo sa Rebagin.
8: Oh.
9: Nagambal siya, I have the right, no?
8: At
9: a owner sa building.
8: Correct.
9: Nga amo ini. So actually, amo ba ng aton boss nga magpaton?
8: Bert! Bert, kay may ari na ko the explanation, halin sa city legal officer, pabwasan ko na, ha?
9: Sige, sige.
8: Oh, balikan to na, boss.
9: Information, bantayan sa
8: ato. Ayos!
9: Pagbalik, boss. Ako si Berto Gakit, K5 News FM.
10: Larga Vista.
8: Sa ngalan sa ngamon Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy with K5 Remuel Alcantara and Adrian Gantalao, Julius Maraveles, salamat, salamat. Good night, good night.
10: Larga Vista. 101.9 K5 News FM.
11: D3, Bio.
12: Problema sa pangkaso,
11: hinana, sipon, kagubo,
12: tugasong virus, kagbiklobyo.
11: Ang D3 Bio ka na.
12: Ang D3 Bio,
11: puno sang lauric acid,
12: naginahimo
11: monolaurin sang atong lawas,
12: nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
11: Ang D3 Bio,
12: adlaw-adlaw.
11: D3 Bio,
12: D3 Bio.
11: Senior citizen ka na bala,
12: kag medyo
11: lipato na,
12: ibalik kag protektahan ang memorya.
11: Mag D3 Bio ka na.
12: Sarang makuha ang keto sa D3 Bio,
11: nga isa ka sahi nga brain food,
12: gagantin luman san aton uto,
11: rason
12: nga gandami ang memorya.
11: Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
12: DTX 500,
11: kina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level?
12: Mag DTX 500 na.
11: May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level.
12: Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes.
11: Mag DTX 500 na.
12: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement.
11: Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant.
12: Likawan ang komplikasyon
11: ng balatia.
12: Mag DTX 500,
11: ang pinakakampyong
12: antioxidant.
11: DTX 500,
12: Mighty C,
11: ang alkaline ng vitamin C.
13: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alertogid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
11: Mighty C,
12: mabakang abutika.
11: Mighty C,
12: ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Nagigit ako makabatsyag sa sakit.
11: Mighty C,
12: mabakang sa mga abutika.
11: DTX Beauty Soap.
15: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
11: DTX Beauty Soap.
12: Mabakan sa mga butika.
11: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
17: So una,
16: magid ako sa akong body odor.
17: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
16: Pero subong,
17: sadyan nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
16: Kag
17: naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit.
16: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap.
12: Mabakan sa mga butika.
18: Oxygen gidang, ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
19: Ginabatiag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko na siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatiagan ko na lang. Nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong mga tiil nyo, wala na ngayon.
18: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Masakit ang tiyan, masamin na budlayan sa pag-ariya, Mags4Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa S4Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
10: Number 1, K5 News.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
21: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
22: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka.
23: After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
24: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
25: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
26: Hindi lang gari-carots.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
27: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin tayon ang akong ulo.
28: Isa lang solusyon, hindi magkaon balot.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
28: Siling nga mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
29: Basta.
28: Ano na yung engineer man?
20: Maedukar ka pa.
28: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas.
30: Mga suki naton nga tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, ano bala ining ginatawag nga inflammatory markers, kag paano makabulig si DTX 500? Kaupod ta sina kadiskusyon ang amon CEO Dr. Ramil Oy. We also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Kevin Bigay. Dr. Ramil,
31: sa tanan natong suki nga mga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Kabay pa nga nainom nyo na ang mga paborito nyo nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, Mighty C, DTX Coffee Mix kag extend.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Istoryanta subong adlaw kung paano may baluan kung ang pasyente ang mayara sang systemic inflammation. Paano bala dok gina-check ang inflammation sa lawas?
31: Sa mga wala nagainom DTX 500 kag Mighty Sir Pure Ciprone gid kamo sa gitawag inflammation. Labi na sa mga may edad kag kulang antioxidant, wala gainom mga antioxidant supplements. Ang pagpalanakit sang kalawasan, pagpangluya, isa lamang ina sa mga madamo nga palatandaan nga mayara ka sang gitawag inflammation nga hindi mo makita pero mabatsyagan. That's why, sa imo question, Sir GP, kung paano ma-check kung bala ikaw ang may inflammatory condition, isa ka laboratory test ang gina-request ang doktor kay ini ang inflammatory marker test. Isa ka blood test, Sir GP, agad nga ma-detect ang mga inflammation sa lawas, tugas ang balatian o mga balatian. Kung gainom ka, tani, sang DTX 500, kag may tisi ka dadlaw, layo ka sa mga amuna nga problema sa imo nga health. Ang inflammatory markers amo ni ang sinyalis sang pag-inflame sa imo bilog nga lawas. Most especially, Sir GP, gina-require ni kung may mga palanakit sa lawas or kisa kung may cancer ka na.
2: Hala. Ano dok ang mga common nga test para sa inflammatory markers?
31: CRP or gitawag nila nga C-reactive protein test kag ESR o ining gitawag erythrocyte sedimentation rate test. Ang duha sa pinaka-common, Sir GP.
2: Ano ang kinalain dok sa isa kay isa?
31: Kung CRP, Sir GP, ginapangita ang specific protein molecules nga ginatawag C-reactive protein sa dugo. Kung damo ang CRP, meaning the more nga active ang palanghubag sa bilog mga lawas. Hapos lang manalikawan ang mga paghubag. Kung adlaw-adlaw tani, gainom ka DTX 500 kag Mighty C, matap na ining mga inflammation sa imo kalawasan. Makusog ang anti-inflammatory properties ang DTX 500, Mighty C, or pure si bangod sang mataas sini nga antioxidants. Ang ESR test naman, Sir GP, ang nag-check kung ano kadasig nga magtipon ang red blood cells sa dalom sang test tube samtang ang white blood cells kag plasma ang yara sa ibabaw sa portion. So, kung may inflammation, Sir GP, sa lawas, madasig ang paglugdang sang red blood cells sa idalom.
2: Ang arthritis, siya, Doc, isa man ika inflammatory issue. Gasinakit ang mga joints. Paano niya, Doc, ginawalantaw ang prognosis ng blatian?
31: Same lang, Sir GP. Ang rheumatoid arthritis is an autoimmune inflammatory disease. Buot silingon, Sir GP, ang imo immune system soldiers ang ga-atake sa mga healthy cells mo sang imo lawas by mistake. Nagamango. Nagakudita. No, mga soldado sang lawas mo kag mainly ang target sini ang mga joints mo. C-reactive protein o CRP test ang makasugid kung ano ang sitwasyon sang inflammatory condition sang imo nga lawas. So, ano agani, Sir GP, ang aton management sa rheumatoid arthritis nga permita diri ginabalik-balik. Perme na mo ginabalik-balik. Nga kung pala inong tani ka sang DTX 500, Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw layo ka sining mga rheumatoid arthritis. Ang Mighty C, isa sa mga alkaline nga vitamin C nga nagapaalam sa mga mango mo na nga immune system. Ginamidjit sini ang abnormal response ang soldado sa imo lawas. Ginatudloan ni Mighty C ang imo immune system nga hindi mo pag-atakihon ang kaugalingon mo nga lawas. Now, paano makabulig si DTX 500? Ang D-sugar, sugar cane extracts ang DTX 500 nga manggaranon sa gitawag polyphenols kag flavonoids nga pinaka-epektibo nga anti-inflammatory. Oxidative stress causes inflammation. So, autoimmune disease causes inflammation. So, ang problema, inflammation, anong solusyon sa inflammation? Siyempre, anti-inflammatory. So, anong suplemento nga taas ang anti-inflammatory substances? Siyempre, DTX 500 kag Mighty C. Hindi na magulat nga magka autoimmune disease ka. Inom na adlaw-adlaw sang DTX 500, Mighty C, kag Pure C, adlaw-adlaw.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
1: Ikaw ba na ang may diabetes?
3: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compounds.
1: Nga nagapanupo.
3: Kag nga kontrolar
1: sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
1: Masal rikang.
3: Epic.
1: Tipo.
3: DTX 500.
1: DTX 500.
4: Diyan na mag-asok.
2: Ang imong sugar sa una, pila man?
4: 300.
2: Kanus ama ka nag-start o DTX 500?
4: Magduha pa kasi mana.
2: Ano sa mga pag-inom?
4: Muntag o happy eh.
2: Kapila naman yung sugar ni Moron?
4: 126 na lang.
1: DTX 500. Informasyon sa ikayong lawa.
2: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga itong makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, well, ang World Health Organization ang naka-record sang 1.8 million nga bag-o nga kaso sang kanser sa bilog kalibutan. Bo Diyos ko, dumdamo. Kag sa mga nagkalamatay sa kanser
30: nasa 606,520 ang halin sa Amerika. Grabe, ito mo ito lang pa Pilipinas ko. Uso to cancer. Amuna sa taas ang incidence ng cancer sa Amerika. Ang rason, simple lang. Palakaon sila karne. Kag, ang ila to diet kalabanan, mga highly processed foods.
31: Nakatry ko to?
30: Oo, mapatay na to.
31: Burog ka niya.
30: Hindi na to pagbalik. Canned foods, bacon, hotdog, sausages, talagsa. Kag mahal dito ang utan. Amuna kung dito sa Amerika, nag-uso ang antioxidant ng mga food supplement. Kay nahadlok sila nga magka-cancer.
31: Correct.
30: Kag nakaibalo sila nga ang antioxidant lamang ang makaprevent sang cancer. Kung hindi ka gusto magka-cancer, kaon ka utan, mag-DTX 500 kag mag-Mighty C kada adlaw.
31: Ako yan, hadlok ko cancer. That's why nga vegetarian ko. Kamo, kabalo ko, hadlok man mo cancer.
30: Siyempre.
31: Pero hindi mo vegetarian. Ako yan, hadlok ko cancer, gainom ko DTX 500 kag Mighty C. Kamo, nahadlok, pero why mo gainom? Ano ang ginahimo mo agad hindi ka magka-cancer? Kaya actually, laban sa ginahimo nyo, wala ka prevent cancer, kundi nagapa-cancer. Hadlok ka to, pero gapa-cancer, imo nga ginakaon. Wala ka gakaon utan, wala ka gakaon prutas, permi kaon tamis, permi inom alkohol, permi panigarilyo, pulaw, stress, bisyo. To kadamo lang, wala exercise. Hadlok ka magka-cancer, pero daw, ga-breeding ka imo ya sang cancer. Te, mag-DTX 500 yan lang, kag mag-Mighty C. Ang DSE sang DTX 500, ang D-sugar, sugar cane extract, halin sa mapait nga bahin sang tubo, nga sa karon ang may pinakataas ang itoag urak balyo, nga may ara 1.3 million antioxidant units, amo ang makabulig sa inyo agud nga malikawan ang mga cancer, mga tumor, mga bukol-bukol sa lawas, no? Garantisado nga kung

0: para sa mga ano no,
1: call
0: center agents nato no, mga security guard nato nga nagabantay sa tulpan ni Malay. So, kung nagapulaw ka, kulang ka sa tulog, mataas ang risgo mo nga magka-diabetes kay nga ginaapektuhan niya ang kakayahan sang imulawas mag-produce ang ginatawag naton nga insulin. So may mga pagtuon no, nga nagpakita nga ang mga tawo nga may kulang sa pagtulog may ara sang mataas nga blood sugar level kag nagataas ang ilang nga risgo or ila chance nga magka type 2 diabetes. So ina sapat na nga rason para magtumarka mo sang ginatawag naton nga DTX 500 kag Mitesi no. Ang charantin peptide nga ara sa DTX 500 may ara ini sang kapasidad nga imimik niya ang insulin sa ang insulin function sa ang aton lawas kag ginapanubo niya ang blood sugar levels nga pareho sang nga makuha naton sa DSE or sa desugared sugarcane extract nga halin ini sa mapait nga bahin sang tubo nga among nagaprotekta sa aton pankreas batok sa ginatawag naton nga oxidative stress nga tuga sa mga free radicals.
2: Correct, Sir Kevin, no? Tanan mo nga ginpanglawag amo ang rason ko nga mainom gita dapat sang DTX 500, Mitesi or Pure-C kada adlaw bangod wala na sang mas epektibo nga kombinasyon sa pagbulig sa mga palapulaw, no? May diabetes, low immunity, no? Kundi amo ang powerful combination sang DTX 500, Mitesi or Pure-C.
3: DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
4: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
3: DTX 500! Mitesi, ang alkaline nga vitamin C.
5: Kung gali si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit ka dyan katama, gihambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mitesi, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tugon na alamat sa Mitesi.
3: Mitesi, mapalit sa mga butika.
6: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay San Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
3: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
3: Informasyon sa ikayong lawas.
7: Ang powerful combination sang DTX 500, Mitesi or Pure-C nami gini para sa inyo nga healthy cells. Pero ang power combination sang amon kikay kit, mm-hmm, ang Clinica de Fresh kag
2: siyempre
7: DTX
8: Beauty Soap,
2: pinaka hindi madula sa imong CR kag palaliguan sa shower room mo, no? Oh, DTX Beauty Soap.
8: Wow, champion. Oh,
2: mas so, pinanami nga habon.
8: Gina-upgrade
2: nga habon. Gina-upgrade mo habon, wala na mito yaga endorse ang isa kabon tungod kay damo ga pamiki.
0: So ang
2: dugay pigio naman nila Sir Kevin ang DTX Beauty Soap. Ay nako.
0: So ipapiki lang sila doc kay mapadayon kami nga mag-aubra sang mas epektibo, mas manami nga mga produkto para sa inyo, no? Mm-hmm. Ang DTX Beauty Soap, amo ni siya ang dati naton nga soap, no? Nga gin-improve pagid naton, mas epektibo, mas nagapaputi kag mas nagatinlo sang inyo lawas kag take note, ha? Mas hamot, no? Mas hamot siya. Kag nakalagaw-lagaw man ta sa GP, no? Sa
2: after sila maligo, Sir Kevin, mm-hmm, importante gid ya nga naka swipe-swipe.
8: Oy, mga swipe. Yes, santo ka swipe, okay na.
0: Kay nakalagaw-lagaw man ta sa
2: laksa. May na English gamito swipe-swipe, ala-ala Ilonggobi, nakanus-nus na. Nakagamit ta ka mo Clinica Dio Fresh.
0: Yeah, Clinica

0: Dio Fresh. So, nakalagaw-lagaw. Tapos sa Lakson Ligad, nakabalik man nato yung home. Nung kita kong ibang gayam,
1: edad sa dabo ba ang ilog yapon? Iti, kulang sila sa pagligo gamit ang DTX Beauty Soap. Kag siyempre, Klinika Dio Fresh.
0: Klinika Dio Fresh. No? So, ang Klinika Dio Fresh namon is very effective. Kag namigit sa imo ilok, no? Gentle siya sa imo ilok, hindi siya makatugas ang pagpangatol-ngatol sa imo ilok. Kay once ang imo deodorant nagatugas ang palangatol sa imo ilok, amuning ginasuguran sa pag-itom sa imo ilok. Kag syempre, no, sige mo kalot, ma-infection, ang kagaw da sa imo nga ilok, makasulod kag matugaman asang hindi manami nga baho sa imo ilok. So mag-Klinika Dio Fresh, kay ginapatay sini ang kagaw nga ara sa imo ilok, kag ginapaputi pa ang imo nga ilok.
2: So kadaga Sir Kevin, gapa nga pigi ko Sir Kevin, no, gamit ang DTX sa coffee mix, no? Amo ning kaping
1: ginugasan. Coffee.
2: Yes, ginugasan ng aton yung mga cellula sa aton nga lawas. Gina detox Sir Kevin. Ah.
0: Yes, nami gidya dok sa mga DTX coffee mix, no? Namit sabor, namit ang iyang aroma, kag syempre, nami ang iyang mga health benefits nga maatag sa aton. Kag hindi siya makapasulab sang aton tiyan, no? Sa mga gusto magpaniwang, kampiyon gid ang DTX coffee mix.
1: Oh, hindi na mo magkaon-kaon kanon, DTX coffee mix na lang inyo.
0: Kay may chia seeds, no?
1: Sigurado, maniwang
0: kagid dyan. Usog ka mo, may chia seeds. Kag syempre, no,
1: kumaya. May kape. Kape para sa mga may diabetes, kape para sa may mga cancer, kape para sa may mga degenerative stage. Tungod kang iya kalamay, hindi kalamay, nga halin sa gituwag white or brown sugar,
2: natural,
1: halin sa natural nga kalamay, stevia. No?
0: Stevia.
1: Oh, mayara pa siya Ganoderma mushroom. Wala na sang iban. DTX Premium.
0: DTX
1: ang DTX Premium Coffee, nami na siya nga kape para sa may mga lala na nga balatian. Kag siyempre, anti-cancer ha, may tungod sa gito, Ganoderma Mushroom as Sir Kevin. At the same time, sa mga nabudlayan, mag-inom sang D3Bio kay kadlago sa soft gel, pwede nyo ipuga,
2: ipuga na lang
1: dito sa inyo nga DTX Premium upod sa pagpangapinyo na ang pag-inom sang D3Bio or sa ibanda, pwede nyo nga butangan sang DTX 500 capsule para nga ano, kampiyon, nagainom ka, nagahubin ka, nagainom ka, bulletproof kaya. Hindi kaya basta-basta madutlan sa mga iban yung mga kagaw. Kung may kagaw gidman ang sulod sa lawas, amat-amaton niya patay samtang nagainom ka sang DTX Premium nga may ara D3Bio.
0: Yes, D3Bio is very effective, no? May ara inisa nga lauric acid nga gina-convert sang aton lawas into monolaurin. So amuning naga hatag sa aton nga kape nga bilang bulletproof coffee. So kung may ara ka mo ya bulo budget, pugain nyo lang duwa ka D3Bio ang inyong nga DTX coffee mix.
2: Pero
0: premium.
2: Pero kung general Sir Kevin, ginapuga niya, ang ginabubod niya
1: extend.
2: Ginabubod niya sa extend ng iya kape.
1: Nagpamasad si engineer gamit ang siyempre ang bago epektibo ginpanami siyempre DTX liniment.
2: Wow, DTX liniment.
0: Tananda nga pagpalanakit sang lawas nyo, mga lamig-lamig, kakas na
2: ang palangapo nyo, mga kakas na.
0: DTX liniment, no?
1: Nami na yung abalan nyo sa Sir Kevin, kaya gin-improve na to, gin-upgrade na to.
3: Bahamot pa bala.
1: Oh. So, try nyo ha, DTX liniment. Kag, sundagin nyo si engineer, inom siya extend para nami ang sirkulasyon sa iya nga dugo. Kag grabe, hindi gid siya kuno mahuyaan sa iya nga partner.
4: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio with physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3 Bio.
3: Yung istoryanta, paano makabulig si D3 Bio sa inyo? Ang itatawag na nga, The Pharmacy in a Capsule. Sa Talk ni Doc with Sir Kevin Bigay.
0: Yes, so aton istoryahan kung ano ang mabulig sa aton sang D3 Bio nga may ara sang countless health benefits, no? Labi na gid nga gina-prevent, aside sa gina-prevent niya ang viral, bacterial, kag fungal infection, aton pagid isa-isahon ang ara, ang listahan sa mga benepisyo sang D3 Bio.
1: Sir Kevin, law ay katama ang isa ka lugar, wala sang manugtinlo. may housekeeping ginaya, may manog tinlo. Sa aton nga lawas, isa sa mga pinakahigo ang aton nga tinae. Siyempre, arada tanan ang kuhan mo. Daskanan, ratanan ang mga higo. Ang nami lang, kay kung pala inom ka ditribayo, ang ditribayo, may ara siya medium chain triglyceride. Imo nga mga good bacteria. Kaya ang purpose ang good bacteria sa imo tinae, siya na matinlo. Kag aside sina nga siya ang matinlo sa imo nga colon walls, matinlo da sa mga higo, mapatay sa sobra nga mga bad bacteria, ang nakanami ang namian ang nako sa klinika di Tribayo Sir Kevin. Tungod sa iya nga medium chain triglycerides maprotektahan, maabligan ang good bacteria, ga produce ang nami nga hormones ang imo nga good bacteria ining gitawag serotonin nga hormone. Nga kun bastante kasi ni ning pa nami tulog. In short, kung nami tulog mo, damo imo nga good bacteria sa imo nga tiyan. So amo nang palatandaan, kung nami tulog mo, damo good bacteria ang imo nga tiyan. Amo na nga adlaw-adlaw gid inom ang ditribayo para nga matinluan ang mga higko sa tinai. Kag ang imo nga mga good bacteria ga produce ang nagakaigo nga hormones nga nami ang imo nga tulog kag hindi ya magbaho ang imo ginhawa tungod kay nga man tinlo ang imo nga tinae.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Ang palainom ditribayo ti isa sa mapagi para matinloan ang imo atay kag kidney. Paano? Kung palainom ka ditribayo, layo nga ma-oxidize ining mga vitamin E, glutathione nga amo na tani ang naga suporta sa imo nga atay. Tungod sa pyrolic acid kag gallic acid nga maguhan inhan sining vitamin E kag glutathione, tinlo imo atay kung adlaw-adlaw kaya gainom sa ang gitawag ditribayo. Ari pagid, no? Ti siyempre ang kidney tig ano ni? Tighaboy sa mga higko naton
0: o
1: tigsala para maprotektahan ang imo nga kidney. Hindi dali maguba ang imo kidney, ma-maintain ang healthy balance sang tubig, mineral salts, no? O ini mga asin, no, sa imo nga kuan sa nga kinanglanon sa imo nga kidney. Ang medium chain triglycerides sig antioxidant nga makita mo sa ditribayo, kinakaya niya nga protektahan ang imo nga kidney nga hindi ma-damage, hindi maghubag, no, especially kung may mga problema ka sa kidney, Sir Kevin, maamligan ni siya ang kag ma-preserve ang function sa kidney because of the medium chain triglycerides. Kay kisaya gakaguba imo kidney tungod sa kagaw, pero kung palainom kaya ano, palainom ka ditribayo, patay ng kagaw nga amo rason nga ang nagakaguba ang imo nga kidney.
0: So diri nyo makita no kung ano gid ka nami ang klinika ditribayo. Kay nga ay hindi lang siya basta-basta nga makapatay sang mikrobyo, hindi siya makapatay sang virus, bacteria, fungi kag parasite, kundi gina amligan niya ang bilog mo nga lawas, no? From head to toe, gina ang iyang mahatag nga benepisyo sa aton. So basta gani ang klinika ditribayo ang pag-aistoryahan, ini ang ginatawag namon nga farmasya sa sulod sang isa ka kapsula. Kay nga tanan nga klase sang reseta ara sa sulod sang isa ka kapsula. Makuha mo na tanan sa isa ka kapsula sang klinika ditribayo. Basta ubo trangkaso hilanat kag sipon, indi gid pagkalimtan i ditribayo mo na.
4: D3Bio. Problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3Bio ka na. Ang D3Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio. Adlaw-adlaw. D3Bio. D3Bio with Vizio.
7: Ako si Ana. Before problema, kung gidang akon irregular nga regla, sang pagtumar ko sang D3Bio ba okay, gidang resulta, subong normal na gid.
4: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3Bio. Matatag sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako gali si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Kasakit din akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
9: Kagsubong ka namin isa akong paminsari.
4: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
6: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Calibo Refentor Building, Osmeña Avenue.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi,
10: National Highway, kilid sang LBC.
11: Klinika de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
11: And Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
1: Kanto ta sa mga dugang mga benepisyo kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio. Ari ang mga dugang mga benepisyo kung adlaw-adlaw mo gid inom D3 Bio kag damuon, ti syempre permi na mo na ginabalik-balik nga ang pag-ugom or pagkagat sang D3 Bio kag itiner mo sa pila ka mga minuto sa imong baba makabulig para nga ano malayo ka sa sore throat, layo ka sa tonsillitis kag pag-ubo, no? Kaya niya nga patyon ang tanan nga mga kagaw nga ara sa mga kilid-kilid nga panago sa imo nga mga unto. Pero may mga paagi, Sir Kevin, para medyo hindi masyado ano. Ang iba nang iluhan kung mantika mo.
0: Okay, iban daw na luudan
1: sila. Luudan. Ibutang sa inyo nga mga kapi, especially ang imo kapi D3 Bio ano, DTX Coffee Mix or DTX Premium. Pwede mo mabutang sa tsaa mo or pwede mo mabutang sa imo nga mga fruit juices. Luksam?
2: So, sakto na, no? D3 Bio, makabulig. Dako gid ang makabulig sa nasa aton mga kuturan, no? Sa sore throat. Hindi lang yun sa sore throat kag ubo. Ang D3 Bio, makabulig man sa mga pagtuona nga ginahimo, pwede mahimo nga therapy, no? Para sa community acquired pneumonia o kung na CAP, no? Hiningan pneumonia makuha ni outside the hospital, Sir Kevin. Ang simptomas ini, no? Hilanat kag ubuman, no? Kag kun ini mapabayan nga balatian, pwede nga magkasepsis ka o kung infection sa imong dugo, no? So kun agot nga malikawan naton ini nga balatian ini nga tawag acquired community pneumonia, no? Mag D3 Bio kada adlaw.
1: Adlaw-adlaw agi.
0: So ang bintahan naman niya Doc Sam, no? Kung magtumar ka sang D3 Bio nga wala pa unod ang imo tiyan, una, no? Pag let's say begin kagat mong D3 Bio, no? Gin imo pagin swish-swish sa imong baba kag palabay mo sa imong tutunlan, kutob sa malabyan, no, sang extra virgin coconut oil nga ara sa klinika D3 Bio ang mga kagaw dira nga iyagin agyan mapatay ina kay nga at ang lauric acid nga ara sa klinika D3 Bio is a very potent natural antibiotic, no. Antibiotic, natural antibiotic ang ginapatay niya lang ya is ang mga harmful bacteria nga nagapuyo dira sa imo nga mga sang imong chan, no? So ang bintaha pagid kung imo ni siya gintumar nga wala unod ang imo chan is dasig ka mabusog duksam, no? So let's say sa aga wala ka pakapamahaw,
1: okay, mabuhin-buhinan ang imo nga buyon,
0: ang imo nga kwan, ang imo nga carb intake,
1: kag so, mabuhin-buhinan ang imo nga buyon.
0: Ang imo nga buyon.
1: Ang palainom sang D3 Bio tungod sa monolaurin nga ara sa D3 Bio, ang tiang function sina Sir Kevin is antiviral. Ang target gid niya ini mga envelope virus. Masiling ka envelope virus. Tiga ako ano sila? Nakaputos ang mantika. Grabe, no? Alam-alaman yung mga viruses mo. Pero, kung adlaw-adlaw kagayon ng klinika di Trabayo, ang monolaurin, siya na hanggang pang target. Ari ka ha? Ha? Panago ka ha? May suksok ka nga ano, mga mantika man. Ang pagtuon, nagapakita nga ining monolaurin nga makita mo sa di Trabayo, kaya niya nga matamaton, patay ang mga kagaw. Especially kung may
12: D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong buo, kagpaminsaron, adlaw-adlaw. D3 Bio pa ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapagdamo sa imong good bacteria o probiotic sa mudya nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormone nga nagatuga sa madaming imong buo. D3 Bio. D3 Bio.
13: Ato sa Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ato sa resistensya. Nagaluya ang pagpamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
12: ko. Virus,
0: fungi, or parasite.
1: Yeah,
0: so, kung way takabalo sang nagasulod sa aton lawas, lain-lain na ang ila reseta. Kung bakterya gani, antibiotic. Kung virus, antiviral. Kung parasite, antiparasitic. Kung fungi, antifungi. Di ang D3 Bio, ang klinika D3 Bio, is 4-in-1. Kayang-kaya ang apat sa isa lang kakapsula.
1: Mabakterya man, mapunjay man, mabirus man, maparasites man, kaya nga pat yun sa klinika D3 Bio.
14: D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskang pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio.
15: Ako si Richard. Ang galingin mo doon po. Naibaluan ko ng taas. Nagali akong blood pressure. Painom po ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo kami si sa isa kadlaw. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
14: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy. Magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan. Mag-aayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka ba na sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka ba na nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ko dyan katama, diambasan tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang kit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
8: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
9: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat ka ginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene capsule, naghaganhaga na ang akon nga ginabatyag.
8: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatyag sang amo sini nga balatian. I Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Kampyo
1: na radyo! Mga KK5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyo na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 1.5 K5 News K5 News FM News FM Super Kulitan at Tawanan The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At Tawana! The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras naton, we get 43 minutes after 9 o'clock in the evening. Maayong gabi mga ka K5 and welcome na sa ating program. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 at Jerry Lee of the Nakita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, nga gusto gini palabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema nga nagahatagin bugat sa inyong malatyagon, kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron. Subong nga gabi, i-text yun na o itawag sa ating nga smart number 0928-611-2263. Kag sa ating nga Globe number 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ilang opinion o kung komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, sa liwat i-text lang o itawag sa aton smart number 0928-611-2263. Kag sa ating Globe number 0927-448-940. July 2020-2026, it's a Monday evening mga ka-K5. Kagari na siya. Ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, Lo.
1: Mayo. Mayong gabi si mo, K5 Girili.
0: Kamusta ang imong adlaw, Lo?
1: Well, still the same. So far, very far. So far, so good. So good. So far. Mayong gabi sa aton talan, ako naman si Jay Lolo. Kamusta ka mo? Nainom nyo na? Nainom nyo na ang DTX 500? Ati good ah. Very good ah. Tindihan na ito. Mayo kagid. Mga ka-K5, ang aton ginigkayong lawas sa subong panahon, ang importante gin nga tagaan tasang prioridad. Ibutang naton sa mas pataas nga prioridad ang aton ginigkayong lawas, hilway sa masakit kagunanong mga balatian. Padayon kita nga magakaon sa mga masustansya nga pagkaon kang ilimnon. Likawan ang mga pagkaon kang ilimnon nga may mga artificial flavoring, may mga chemicals, may mga preservatives. Subong man mataas nga asin, nga klase sa mga pagkaon, madamo sa asin. Mamantikaon, kag subong man kinanglan man naton magkaon sang utan, kag prutas mga ka-K5. Parang padayon ang aton nga lawas nga maging mabakon. Ang toxins nga mismo nagahalin sa aton pagkaon, sa hangin kag tubig nga ginainom, nga nagapundo sa aton sistema, amo ang isa ka mayor nga ginatudlo nga rason kung nga nagkaguba ang aton nga sistema kag nagresulta sa kunano nga masakit kag balatian. Tagaan ta sang tsansa nga makapabalhas kita. Ang pagpabalhas, isa ka natural detoxification process ng aton lawas. Isa ka natural nga pamaaging nga para buhinan o kung ipagwa ang mga toxin deposits naton. Sa kada ilig siyang balhas naton mga ka-K5, ginabuhinan naton o kung ginapa-eliminar naton ang mga toxin deposits naton. Ganitagaan tagid siyang panahon ang pagpabalhas sa kung ano man nga pamaagi. Ang malimpyo nga palibot, rason nga hindi magkatinir ang mga kagaw kang mikrobyo. Kaya mo manini sila mga ka-K5 nga ginapatihan naton. Ang mga kagaw kang mga mikrobyo, bakterya ang nagahalit sa aton na ay kayong lawas. Nakapituhan ang mga membro sa aton panimalay, nagabalatian kag nagamalasakit. So kung limpyo ang aton palibot, especially ang aton sulod panimalay, hindi magatinir ang mga kagaw, mga bakterya o kung mga mikrobyo. So galion ta, ining mayong inisyatibo nga paglimpyo sa aton palibot sa liwat, kag sumong man sa aton sulod panimalay. Ang stress isa man ka ginatudlo dirili, nga rason kung nga may nagaka-heart attack, may nagaka-stroke, may nagakatulubuan, cancer, ka iban pa nga mga lala, kag delikado, nga klase siyang sakit, mga ka-K5. Tungod sa stress, pwede kahibla doon. So gani bantayan naton mga ka-K5, ang aton ko galingon, likaw kita sa mga bagay o mga butang nga makahatag dulot sa aton stress. Kag hindi gid pagkalipatan sa pag-inom sa nga DTX 500 adlaw-adlaw. Chadsa kag oportunidad ni naton mga ka-K5 nga may-ari kita sang suplemento sa subong nga panahon nga makahatag gid bulig sa aton sistema nga maglimpyo. Kag naghatag man sa pag-atipan sa aton nga mga selula nga guba, gina-repairya dirili, ang mga damage naton nga mga tissue ginaayuya, ang natagaan niya sa nga nutrisyon kagamakod. Subong man ang DTX 500 mga ka-K5, madamo gud sa nga benepisyo. Especially ining pagsaka naton sa nga, kung pagsaka sa aton nga mga blood sugar, hindi naton malikom nga ang isa ka kabangdanan nga nagaka-diabetes sa isa ka tao tungod sa sugar level naton nga sobra-sobra. Mga ka-K5 tungod sa nga importante nga panakot sa nga DTX 500, ining natural ang utan nga amarguso. Ha? Amarguso. Amo ini ang may special nga klase sa nga utan nga may aras ang mga elemento nga makabulig gid sa pagpanubo sa aton nga blood sugar. Mga ka-K5 na tun-an sa mga eksperto sa bilong nga kalibutan, ang amargoso may ara siya nga mga special elemento. Yani nagsikat ini siya kay tugon ang pahayag makapaayo sa diabetes. Mabalik ka sa normal. O galing kaunol mo siya hilaw, bala? Siyang una, di amoy nang natabo mga ka-K5. Ang natabo is sa pagkabati siyang halos tanan, kang interesado gin nga maalibyuhan ang ilayang blood sugar nga tag-as dirili. Nagbalakal sila Marguso. Kag halos pilaman kasimana ang wala stocks ang mga tindahan, ang mga merkado tungod sa very popular kag napamatundaan sa mga eksperto sa ila pahayag kag amargoso nga pagkaon sa hilaw nga amargoso amugid ang maayogin nga inisyatibo para nga maumpawan ang imuyang nila matyang nga diabetes o kung may maaras ang kapasidad nga madasig panubo ang imuyang blood sugar. Karonti, una, dua kadlaw, tatlo kadlaw, apat kadlaw, na mayo pa. Pero after 1 week nga nag-ausap ka siyang hilaw nga Marguso, do, ang iba nagsurinder. Kaya bahala na ang patay. Patay kung patay, tutalaw ay. Pwede ko kagwantag niya siya giusap Marguso, lodlaw. Kati siya do kapait. Rason pait. May ara rason nga makabulig panubos ang aton blood sugar. Ang problema lagi kapait siya Marguso sapon. Hilaw eh. Nga hilaw siya. Nga pwede malang na gani yung maluto gani na butangan binating itlog. Papanakutan mo pasayan kang kinihan may nga baboy nga may buyon. O kung ibutang mo siya aton last one, ibla? Nga hilaw ginami nga kapait nga daan. Kay tungod kong hilaw nga Marguso, ara dira ang espesyal nga mga elemento ya. Ang mga bisin, ining duha pa, nga nagaaktog nga parihas gid sa insulin, nagapanubo siyang blood sugar, kay nagabantay nga hindi maglapaw sa level, ining tatlo ni, nga ara gid sa hilaw nga Marguso, kung lutoon mo siya, pagi siya init, kung sa pagi siya pag gisa mo da, kung basta lutoon mo siya, makagiinit siya. Matunaw siya lang. So useless na. Hindi na siya epektibo. So kinanglan mo ng rason nga kaunon mo siya hilaw para ma-avail na ton ang binipisyo sa mga special ng elemento nga sa liwat amo ining nagapugong hindi magtaas ang aton nga blood sugar. Kung taas ng imong nga blood sugar, ginapanubo ya. Kag may epekto siya nga parehas gid sa insulin. So in short mga ka-K5, nadula ang ining popularidad siyang amargoso. Kag doon nagbalik namang normal ang supply, no? But si Dr. Ramil Oy, mga ka-K5, though hindi siya magpasugot, blaw. Hindi siya magpasugot tungod sa pait malang, hindi makuha naton ang maayong binipisyo sa pagka-amargoso, abi. Now, timodirno ng panahon naton, madamo na sa pamaagi nga parang ma-extract mo, makuha mo ang mga special nga mga elemento sa mga prutas man o kung sa mga utan nga hindi maguba ang sustansya. Pareha sin example mga ka-K5. Ining mga scientist, ining mga astronaut nga nag-travel sa aton nga space, ang nagakadto sa aton orbit kag sa aton space station o kung sa mga bulan nato o kung sa bulan nato. You know what? Somewhere sa babaw sa aton kalibutan, wala na to sang gravity. Nga makatungtong ka abing, hindi ka maglutaw. Somewhere above sa aton, babaw sa aton kalibutan, wala na to sang gravity, nga makahold back si mo. So, nag-travel sila dito para sa ilang research, kung ano pang mga ginabuhat nila in advancement sa katawhan. Dito sila sa space station, nagatuon sila sa mga konano na mga bagay-bagay nga makatag sa aton sang dugang nga kalaman, no? Sa aton nga pangamuhi kag subong man sa aton palibot kag sa space. Now, tikin ang lanti, tawo mo na sila, padayon sila nga magakaon. Ang problema gani kiti wala to sang gravity, ini sila kaluto, jirili. Kay man, galutaw tanan mo. Langson mong kalaha, jirili mo. Kay galutaw mo. Manupla ka to sa space, hindi yan mahulog lang tupla mo. Sorry lang siya kakaon. Habuyan mo tubig. Ang tubig yung galutaw lang yan mo. Ang kutsara, tinidur mo na, luwag mo na, oh. Ha? Galulutaw lang yan mo. Di karon maluto ka karon. Kabudlay, katama, no? So, diri samtang nag-training ang mga scientists and astronauts nga before sila mag-travel outside sa aton nga kalibutan. Nag-training ng ibang mga scientists, no? Kag may ara siyang departamento nga nag-research and development party sa ila pagkaon. Kay padayon ng lawas naton nga kinaglan siyang vitamina, kakinaglan siyang minerales, kag all other essentials. Nga padayon nga magabakod kag magapangsyonar sang isakto ang aton nga organs kag aton nga bilog nga sistema lawas naton. So kinaglan ta magkaon because ang pagkaon naton is the source of those essentials, no? So ginahimo nila may mga pinutos na sila nga pagkaon kag didto sa babaw sa kanginan o kon sa kawaan daw ginainit lang nila, may ara sila sang do maga hamburger blani. Do ginaputos lang nila gandaan kag ginainit lang tapos pwede na nila makaon. Pero that is not enough, no? Just like, for example, ang mga protina na makuha naton pagi sa pagkaon sang isda o kung mga karne. Kag ini mga vitamina nga kinanglan sa lawas naton, ginasample naton is sa kalabasa. Sa kalabasa may makuha kita nga vitamin A. Oh? Sa prutas may vitamin C. Kag iban pagi nga mga essential nga mga vitamina kag minerals nga kinanglan sa lawas ta. So karon ang ginhimo nila, gin-extract nila ang makuha sa orange. Ano makuha sa orange? Vitamin C. Ano makuha sa kalamasa? Vitamin A. Sa gatas, ano? Protein. Ano makuha sa ining mga pagkaon? Mga calcium. mga calcium, potassium, no? Magnesium. So, ang mga natural sourcing ng mga klase sa mga minerals, kaga vitamins, gin-extract nila, di nila ginsulod. Ginsulod nila sa kapsula. Kaya para hindi ka na mag-usap, hindi ka na magluto, hindi ka na magkaon, kundi inumon mo na lang siya. So, amo ina ang research and development nga na-come up sa mga team o kung grupo sa mga scientists nga nagatuon piparal sa ila pagkaon samtang nga nagamisyon sila sa kahawaan nga sa liwat wala dito sa gravity. So, masuplayan niya po ng ilalawas ang kinanglanon ng vitamina kag minerales sa masunod nga mga binulan sa ilang pagtiner dito sa kahawaan. Huwag ka to yung baklan mo. So, may ara na sila sang supply sa paghalin pala nila diri sa aton yung duta. Pagkantodo sa kawaan, ara na natin natin. Mainom ka vitamin A, upon ang protein, may kapsula na gadaan, inumon mo na lang. Dupres ka lang nagkaon sa isda. See? So, among ina mga ka-K5, ang advance sa mga discovery kag mga pamaagi sang tawo sa subong sa aton panahon. Now, ang aton nga DTX 500, daw naarad na sakon pag-itsinde. Daw arad nila nabilong ang kategorya sa aton nga DTX 500. Isa ka sophisticated kag advanced technology sa nga ma-avail na ton. Kay man na hindi mo makaon ng margusyo nga pati kapait mo. Kaya tuyo, ta magkalampawan, ta siyang problema, ta sa aton nga blood sugar. Galintiyan mo na siya liwat ang problema na perti ka pait margusto, okay? Hindi ta kagontan daw lang mag-usap siya. Pero kung wala lang abi pait ang margusto, ti mga kaon ti ay. Pero ang problema lang kayang dila na ton, amo nag-determine kag upo na nga ton saliva, nag-determine siyang sabor. So karon ginimo ni Dr. Emil Oy, gin-extract yan na pariha siyang nasab lang sa mga scientist blood relay kag sining mga nagaprogram sa pagkaon sa mga astronaut do sakon pagichindi do ra yagin na pattern blood nga what if abi may ara naman sa kapasidad sa aton panahon moderno nga teknolohiya nga ma-extract ang mga importante kag espesyal nga mga minerals o kung mga bitamina kung mga ara sa margusyo no kag ibutang ta sa kapsula kay para inumod sa tao, hindi naway napait, no? Pero masulod to sa iyang digestive system, kag ibutang sa iyang sistema, no? Kag maga-epekto siya nga parihas git siya ginexpektar naton sa margusong hilaw. That's why mga ka-K5, no? Kung aton lagi i-appreciate ining DTX 500, ginakaptan ta ang future nga klase siyang suplemento nga makahatag sa aton ni kayong lawas nga maging mabakod. Maganubo ang aton blood sugar. Kaglayo kita sa balatian nga ginatawag nga diabetes. Hindi ka mo magkabalaka sa diabetes, by the way. Tungod sa aton lang ni kita-kita lang, no? Tungod way po may napatay sa diabetes. Sa pagkabati ko na i-release ang isa ka-speaker mula. Niya, hindi ka mo magkamalaka kaya wala pa sa taon na patay si diabetes, ha? Niya, pero, tungod siyang epekto kag-komplikasyon ng itugas ang diabetes lawas mo, ay hindi na maisip ang taon nagkalamatay. Tungod siyang imo diabetes, tungod nga may diabetes ka, tungod taas imo blood sugar. So, naswe may diabetes ka. Kung taas imo blood sugar, damo sa mga matuhaw nga masakit kag balatian. Mataas ang imo blood sugar. Maganubo ang imo yung resistensya. Mapiktuhan ang kidney mo. Maguba ang mga ugat mo. Mahinay ang sirkulasyon sa dugo mo. Pwede ka ma-heart attack. Pwede ka magkakunanong ng mga sakit, Jirili. Kadamo-damo sa sakit itugang at iabrihan sa diabetes. So that's why nga rason nga kung manubo lang taning sugar nato hindi kita magkanto sa sinagaporsyon nga delikado nga maabrihan ang kunano nga masakit kag epekto kag mga komplikasyon tugas ang diabetes. So kung nga nag-diabetes kita tungod siya sa itong sugar blood, Di amo ina ang rason nga mainom kita adlaw-adlaw sa nga DTX 500. Nga tilo ay magkumasyado ang gigakao niya tamis, ah. Correct, you know, correct. Isa sa mga tamis ang mga rason kung nga taas blood sugar tungkol plakaon sa mga matamis mo. But not all the time, hindi tanahan nga chimpo ang rason nga taga-plakaon na tamis, no? Kita Pilipino, kita eh. You know what, ang Pilipino, sakol lang pag-analyze mga kakifay. Ang kanon lang. Doomol na yung pagkaon, hindi isumod mo. Makaon kaya 3 times sa day, ha? Hindi kaya maguntat, pag-abas, kaon ka naman liwat. Kaon ka mala suman, mala. Kaon ka mala salad, mala na. Sumod malay. Ha, makaon ka siyang suman 3 times a day. Pag-abas, kaon ka naman at loon-loon 3 times a day. Sumulay. Planindog, malahibo mo. Putang kanon niya, no? Ang kanon nato niya, 3 times a day kung isya, may mga mahaw pa kung hapon. Kag kung alang-alang, kung may arap pa na pinaksyo kung pinamalhan, dalasa pa. Dalasa pang mahaw sa hapon. Don't you know, mga kakifive, nga kita no nga kaon kita gahungig tas matag na usap ta, no, tapos natulon ta, no, wala na ta kabalo de kun nun tabo to tinga sulod to gali saton doton lang gagi na o pakantoto saton nga digestive system kag ginagaling nga ang mga pagkaon ga sulod. Siya nagkaitsindi siyang galingan sa sentral mula siyang tubo. Masulod na siya galingan siyang tubo sa mga molino mula para i-extract niya ang juice. Ang katas ang tubo mula, no? Maagi na siya duwa ka lagko yung sansalon na nagatiyog para ipiton ang mga tubo para magwa ang iyang daga, abi kung daga, mga duga ya. Kag saluron ang duga ya, kag tapos i-proseso, kag i-lutoon na, may kunano, tapos kung ma-proseso na siya, sa katapusan niya is kalamay, di ba? So doon mo man ang aton nga digestive system, pag sulutos ang aton yung pagkaon, galingon na sa aton yung digestive system, no? I-proseso yung matunaw. So you know what, ang kumatunaw na na nagagawa ang mga ginasipara sa aton nga sistema, ang vitamin A, ikarga sa dugo, iupuntog nga niya si matatog kilanlan vitamin A, gakurap-kurap na to. Di ang vitamin A makarga na sa dugo, ang dugo madalagan sa aton ugat, pakanto sa matata. Yang mas kulo sa bagay, kulang to siyang ano ni, siyang protein eh, oh. Di ang protein makarga na si dugo, no? I-deliver to sa baga nga mas kulo. Yang nga tulaan to kilanglan kalsyum sa tiil blan, tiil yabla. Ang tulaan niya sa tiil, kulang kalsyum. Di ang kalsyum masakay na sa dugo, madalagan sa ugat, pakanto sa tiil para i-supply ang kalsyum. Kag sa heart, kundiin pag nga parte sa lawas nato, ginakarga sa dugo. Na sa bilog taga lawas, may mga channels inagad dugo, mga kakifay, para makabiyahing dugo. Karga ang mga kinanglanon nga essential sa aton nga different parts of our system nga para makapangsyonar sila pa sa diin, padayon ang aton nga lawas nga buhi kita. Now, ining aton kanon, sa nambal na naton a while ago, ining wala isang sumun na kanon na. Aga og to gabi, kaon de, pag-abas, kaon naman ta. Kaon ka salad, no? Aga og to gabi, ay malain ni Matyag. Prote ang kanon, mga kakifive, once na sumulod na sa digestive naton, na, sa aton digestive system. Ang iya ina pinaka raw material, iya ina ka pinaka produkto, is glucose. Glucose. What is glucose? Glucose is a simple form of ano gani mga bata? Sugar. Glucose is a simple form of sugar. Kala mahi magaling yapon gwa sa karton ni nga ginakaon nga kanon. That's why ang palakaon kanon magaga K5, no? Kalabanan may mataas nga level sa ilang blood sugar. Now, kanto kita sa aton solusyon. DTX 500 na pincharan ni Dr. Milloy tungod sa nga marguso. Nga perti kapait ni naguntat even though epektibo siya magpanubo sa aton blood sugar. So, na-invento ang mga pagkaon sa mga siyentipiko in advance nga makatravel ang mga astronaut sa space. Kapadayon sila maka-avail sa mga vitamina kang minerals na kinanglan sa lawas. Gin-extract nila sa pruta, sa mga pagkaon, sa mga karne. Kaginhimo nila kapsula kag ining mga tabletas. Now, tiyan mo inag-aton subong nga makumpara naton mga ka-K5 nga ining DTX 500, mga advanced inis lang nga klase sang suplemento para sa aton. Kaya hindi mo na siya masaburan nga pait siya eh. Ka para ma-avail mo ang special nga mga elemento sa marguso, gin-extract siya, gin-sulod sa kapsula, inumon mo lang siya, makanto sa digestive system mo, galingon siya, upod sa simodogo, kag usulyon niya ang tanang higko sa lawas mo. Ang tanang nga nagataas diabetes o kung sugar ni mo, panubuon niya. Ginagordyahan sa marguso ang aton lawas nga hindi maglapaw sa level. Kag kung lapaw ginman sa level, ginapanubo niya dirili. Kag amarguso mga ka-K5, no? Ang palaya extract may aras ang epekto nga parihas gid sa insulin. Now, karon kung ma-form ng sugar sa lawas naton, ang lawas tagali mga ka-K5, may aras ang sikreto nga nagapagwa siya sang insulin. Pagi sa insulin, pagi sa aton nga somewhere aton na digestive system. Correct me if I'm wrong. Inintawag nilang vilay o kung mga vilos. Ang itsura yan daw mga tabo-tabo sang toalyabla. Nagali nagagawa ang kalamanan ng mga insulin nga para ibuligan niya maproseso ang aton nga blood sugar nga mag-convert into energy. So energy, kinaglanta siyang enerhiya. So kadagihon naton gagamit ta energy. Ultimo ang pag-inhale, exhale naton, we consume energy. Ang pagpangilay ta, ang pagpamisok ta, energy. Ang pagpangatsi mo, pag-ubo mo, energy na. Pagduhol mo siya nga, pliti mo siya, pagsakay mo sa jeep, energy na. Naghimi ang mata mo sa kagahon, nagbugtaw ka, nagbangon ka, energy na. Nagsukob ka sa gatas, energy na. Gisulon mo si Bibiron, energy na. Karon ginlogo mo maayo ang Bibiron. Kay matiti si tatay. Matiti ang bata. Energy ka po na. Ang pagpangsyonar o kung pagtibok sa puso ta, it needs energy. So kinanglan continuous ang supply of energy. Kag ang source of energy sa aton lawas is coming from sugar. No? So kung guba ang imong sistema nga makaproducer sang insulin, hindi yan mabuligan ma-convert ang sugar naton into energy. Karon ang DTX 500 mga ka-K5, sambal ko sa inyo advanced ni katama nga klase suplemento eh. Buligan niya nga ang mga blood sugar naton pag-emotion niya. Kag ibuligan niya, i-convert into energy. Kay tungod ang lawas naton, ga-produce ang insulin. Ga-produce ang insulin, it so happen hindi sufficient. Hindi bala isakto, kulang siya. O kung somewhere guba ang aton nga sistema nga ginagyan sang insulin. That's why padayon nga nag-develop, padamo ang aton nga blood sugar. So ang DTX 500 na marguso, nagagiho siya nga parihas gid sa insulin. Nga ginabuligan niya ang aton sistema nga ma-convert ining mga sugar into energy. Grabe na. So advance gali ni ang kada kapsula sa DTX 500 nga kun butang mo sa palan mo, himutaran mo. Kag inmo itsindihon, grabe gali ni nga produkto. Imagine mo ka advance gali ni katama. Kay amo na ini ang ginagamit nga proseso man nga ang mga tao from space padayon sila buhi. Padayon sila hiluway sa ilayang nga lawas nga wala masakit kag balatian. Tungod sining siya suplemento gali ni ginobra nila. So amo na kalimbawa mga ka-K5, no? So why labo sa Margusong na discuss na naton? Isa pagiging ka major ingredient sa DTX 500 ining halin sa tubo, antioxidant. Ang antioxidant mga ka-K5, makuha naton sa prutas kag sa utan. Kanami sini kay tungod ang eksperto sa kalibutan nagpayag niya para layo ka sa masakit kag balatian, kaon ka sa mga pagkaon nga may mataas nga antioxidant. Nga ah, tungod kung taas level sang imo antioxidant, nagabakod ang imo yung sistema. Because ang mga free radicals, amo ini ang nag-aatake sa aton selula. Nga ginagubaya kag nagresulta sa kung ano nga masakit kag balatian, katulad siyang toxins, may mga antioxidant kita mga ka-K5, no? Parehas ang toxins, ining free radicals, ginaatake ang selula tanga maguba. Kamalukang pinakapuno sa kabuhi sa tao is selula mo. Ang selula, kung damo siya, maghihimo siya sa tawag naton nga, tissue, no? No, unod la. Ang unod, mahimo siya kung ng tissue, mahimo siya into organ. See? Nag-forma sila. Ang asyampo na lang biaton atay. O, ang aton heart. Ang aton nga kidney. Ang aton nga panit. Is made up of tissues. Kag ang pinakagamay nga bahin sa tissues is made up of cell. So mo ginang cellula mga ka-K5 ang ginataki sa free radicals, ginaot-ot yung lang. Kung maguba ang imo cellula, maguba ang tissue, maguba ang organ. So mga organ nato, maning heart, kidney, ang ato nga lungs. So rason man ina nga nagamasakit kita kang nagabalatian. Ang antioxidant nagapugong, naghatag proteksyon nga hindi maguba ang aton nga mga selula. Don't you know, ang isa sa mga source of undesigning mga free radicals is radiation. Radiation, ang dugaw mo nga tinder sa mga, ang dugaw mo nga exposed, tawag nato nga, ultraviolet sunlight o kon x-rays, no? Nagadugang ang free radicals production sa aton skin at kag aton nga tissues. Mga pollutants, toxins and pollutions, mga airborne pollutants, industrial chemicals, pesticides, no? Kag sumong man ining mga sigarilyo, those are chemicals o kung mga nag-apekto sa aton nga sistema, sa aton sinila, mga sources of free radicals. Tabako ang iyang nga nitawag naton nga aso. kag mismo man ang aton immune response. May mga bakterya sila kag may mga nagagwa sa aton sistema nga mga free radicals man. Kag amo ina ginaaway sa aton sinula. So malipot mga kakifibery technical katama ining free radicals. So matian nyo na lang si Dr. Miloy kag ginasaysayagin ang mga detalye sina. In short, ang free radicals dot limbawa yaya gapangguba man siya na para sa toxins. So ang solusyon is antioxidant. So ang inang kapsula sang DTX500 wala labos sang ampalaya extract. May aras ang super antioxidant halin sa tubo. Nga mo pag iniduga ang nag-supply sa lawas ta. So duwa sila sa sulod sang kapsula. No? Super antioxidant nga halin sa tubo nga nagahatag bulig depensa sa aton sinula nga mo ini ginaot-ot sang free radicals nga magmasakit ka kag magbalatian. Ginatap na ya. Ang amargoso, ginapanuboy ang blood sugar, kaiban paging epekto, yung ginalimpyuhan niya, ginarepair yung damage sa silula kang mga tissues. Nagabuligay sila dyan nila. So, nasway ang mga inaka-importante nga may chindihan tayo. It's all natural. Ang i-source ang palaya kang halin sa tubo is natural. Hindi siya chemically based, no? So, amo ina mga ka-K5, importante nga inom kita DTX500 everyday. Nga para lihilway kita sa sakit kag balatian. Saliwat, nainom nyo ng DTX500? Good! Very good ah! Mayo, mayo! Mayo kagit! Okay, padayon kita mga ka-K5. Nainom nyo ng Mighty C. Di Mighty C ang alkaline ng vitamin C, pwede mo lang siya inom mo niya misa magkakinanaan mo lang. Pagbugta mo yan, pwede mo lang siya mainom. Unlike siya ibang vitamin C nga nadlo kita tungkol nga, ay hindi ko mag-inom na, huwag ako kaon, huwag hapin dyan ko, masakit na karon, no? Pero ang alkaline vitamin C, Mighty C, pwede lang yaya. Wala siya sa tawag nato niyang abdos o sakit sa tiyan. But instead, gapanami pagani sa atong sistema, no? Mighty Sing Alkaline ang vitamin C, kinanglanon ta niya. Resistensya kang depensa sa sumong nga panyempo. Para likaw kita sa ilana, trangkaso, sipon, ubo, barukoy, asma, or hapo, kag allergy. Kang iban pagid, ha? Mighty Sing Alkaline ang vitamin C naghatag sa dugang nga kabakod sa aton kaugatan. Nagasupply siya, naghatag sa dugang nga elasticity, nga daw lastiko lang aton ugat. Layo sa tastas, layo sa bugto, layo sa tumbang nga wala pilas. Mighty Sing Alkaline nga vitamin C naghatag dugang nga kaalam sa aton nga immune system. Kaman may mga chimpon nga mango ang aton immune system. Hindi yung makilala ang mga bakterya, Jerile. Kung kasiyang bakterya, maagi pa na sa tumangka sa immune system, mamangkot pa siya. Immune system, hindi nga nitingin mo baga. Nyara lang sa unhalan daon, ikaw ka lang sa toon, baga na dayo na. Itudlo yan pa mo. Hindi mango siya. Hindi siya kabalob lang. Hindi yung makilala kontra na galing siyang lawas natin to. So kung nagainom, Mighty Shake kita mga kakifive. Nag-aalam ang aton immune system. Landong palang kang tapak-tapak palang sa bakterya nga nagasulod sa lawas ta. Nyara siya! Patya nyo! So, importante, everyday, Mighty C! Nainom nyo ng D3 Bio? D3 Bio, mga kakifem, sa liwat duwa kakamotan sa lot ko na. Grabing D3 Bio, isa magkaklase sa suplemento. Gintingob kita na ni Dr. Milo. Kalidad kita na ang jirili. Ang D3 Bio, mga kakifem, no? Pasulion man o kung patalikdon man o kung pahigdaon man, D3 Bio, ha? The best sa giyapon. Ang mga fungos, grabe galing fungos niyo. Kunang punggos magtupa, gali yan magtubo sa imo koko, alsahon niyang koko mo. Hindi ka lang kamatsa ka matamad gal sa koko mo, maugo niyang koko mo. Nga maguba yung pagtubo sa koko mo. Pero kung butangan mo kami punggos kay mo na, butangan mo di tribayo, makuyom ang punggos dirili. Punggos, bakterya kag virus, the best nga depensa naton is D3-bio. Ilami na gid virus, ha? Kayo, ang virus siya, why hindi siya nga, why hindi siya may ginakilala niya kung sino ka, kung naman estado mo sa kabuhi. Ano man niya ikaw, pulis ka man da, pari ka man da, isudyante ka man da, damo ka man korta, kung wala ka korta. Doktor ka man, nurse ka man, labandira ka man, bata ka man, tigulang ka man, mayro siya, why pagningala dyan nila? Basta magkasulot siya sa lawas mo, ka makita yung silula, ukuba niya dayo niya. Ukuba niya dayo ng silula para nga, mabuhi siya sulot sa lawas ang tao, kang manghalit siya, mangguba siya. Kag makabatyag ka sa madasig lang nga epekto sa ang tawag natong infection. Nga mag-deteriorate ang imo good health. Kag mag-develop siya sa gulpyada ng mga sakit kag balatian. Kag wala siyang bulong, muna problema ta. Pero kung nagainom kita everyday siyang D3-bio, tungod siyang ka-epektibo siyang panakot siyang D3-bio, extra virgin coconut oil nga may vitamin D3 nga kaupod, hindi iya ka-penetrate ang virus. Panangnitan ginman makasulod siya kag makahatag siya sa epekto sa lawas mabing virus. Dasig ka lang maumpawan tungkol nakainom ka una sa D3-bio mo. See? Kung nagainom ka everyday pagbugtaw mo abi tapos pamahaw D3-bio na yon. Hindi ka pa maglagaw, okay na. Whereas kung wala ka sa D3-bio, okay man sa gyapon, pero tiyan mo lang na. Wala ka sa hapin. Wala ka siyang proteksyon. Nga ang virus, ara lang sa palibot, ha? Hindi na makita sa mata naton. Nga magasulod siya galing sa aton, nga mga pila, sa aton bamba, sa aton ilong, sa aton mata. Kag hindi mo lang mabalaan, gahilanat ka, doon ginakurog ka, doon magkalabulag lawas mo. Tungkol sa grabe nga infeksyon sa sulod. Ginaguba yung aton kayong lawas. Pero kung nakainom ka ni Tribayo at Lodlaw, antes ka magwa sa balay mo. Mga ka-K5, magsulod ang virus, hindi siya makatraka sa aton silula. Tungod ang extra virgin coconut oil, nga main ingredient sa ni Tribayo, nga ara ang monolaurin, isa sa mga importante nga ara sa ni Tribayo, monolaurin from extra virgin coconut oil. Amogit ang responsable nga nagahatag sa aton payong, nagahatag sa aton cover, nagahatag sa aton proteksyon, depensa, batok sa kahalitan nga pwede ihatag sa aton sa mga virus. Anong tuyo siyang virus? Sa suma total, patyo niya ka. Sa suma total, patyo ka siyang virus eh. Kaya nung bingi batok mo, biya, kung kaya ito susunod siyang lawas ta, kundi buligan tang aton sistema nga magbakod ka may depensa. Mabakod siya ka may depensa tungod siyang D3-bio may extra virgin coconut oil. Kag sa virgin coconut oil may monolaurin. Kag may upon nga vitamin D3 nga naghatag dugang nga pwersa sa aton immune system. Nga makabato, lipongon, kastigohon, patyon ang mga virus. Everyday inom kita siyang D3-bio. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy, mga kagay-five, DTX 500, Mighty C, and D3-bio. Available sa halos tanan ng mga butika kag farmasya sa inyong lugar. Available man sa tanan ng Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, The Generics Pharmacy. Kag para hapo sa inyo, pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kung gusto nyo mas barato nga produkto, nga presyo sa produkto ni Dr. Ramil Oy, kanto lang ka mong rikta sa tanan nga Clinical de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. Kag magpakonsulta na lang dayon sa aton medical kag alternative doctors, ha? libre, wala siyang bayan.
0: Alas 10:28 ng oras naton mga ka-KFM, let's go to work. Tawag na kamo sa atong hotline sa may mga gusto gin mag-share sa ila problema. Problema sa panimalay, sa relasyon. Problema sa ila kaugalingon, nabulayan mag-desisyon. O kung may aray ka na siyang gusto nga i-share ng mga istorya sa kabuhi, wala mo ka nami man na. You know what? Ang pagbulig mga ka-K5 no, sa aton si Kapareho, hindi lang sa tanan nga paagi sa kwarta mo o kung sa mga material nga bagay. Sa simple nga sugilano ni mo, kung ano ang imoyang nga inagyan sa kabuhi ng mga pagtilaw, kag nalampasan mo bala kung anong mga pamaagi mo nalampasan mo, kag i-share mo sa aton programa, kag sa tanan nato nga mga listeners makabati, makaabri ini siyang bagong nga pag-asa, makahatag ini siyang inspirasyon kag pagtulunan nga pwede man himuon o kung himuon nga pamaagi, nga para malampasan niya man ang kung anuman nga mga pagtilaw subong nga ginatubang nga siya kabuhi. So, nakabulig ka, hindi iya sa kwarta, hindi iya sa material, pero mga sugilanon nga pwede magkapabago sa isa kakabuhi sang tawo. So nagalapta ang lain, dirili ang mga kalain galapta by sharing your inspiration nga mga sugilanon. May mga leksyon, may mga pagtulunan. Nagapalapta ka man sang kayuhan sa katawhan. So be a blessing to other people. Para kung i-bless mo ni mo inang imong nga pag-istoryahon, nag-bless ina sa ibang tao, ang grasya si mo kabuhi, sige masunod dirili, wala iuntan. So isa ka ginapatihan ko nga main na isa magkamayor nga rason kung nga nalampasan mo mga pagdilaw mo. Para isugin mo eh. Para isugin mo eh. See? So mulig mo na sa sige pareho mo, you can do your share by telling us your story about your experiences sa kabuhi. Kung paano mo nalampasan ang mga trials in life. Pagi sa pagtawag sa atong telepono, ha? 0928-0928-611-2263. O kung sa atong globe number, 0927-448940. 09 to... Ano ganit niya nila? Okay, ang globe number natin, lo. Ang globe number natin, ano ganing numero ta? Ay, okay. 0927-744-8940. Oh, tama nila?
2: Correct, lo.
0: 0927-744-8940. Kakulik gani ka. 0927-744-8940. No, hindi na pagkulita dyan. Hindi na uli anon ka. Okay, o kung may ara ka na siyang opinion, kagkomentaryo, mga kakifay, parte sa mga balita, kag-issue siya mong. Tawag ka mo sa itong telepono, ha? Istorya kita. We can talk anything and everything under the moon with clouds tonight.

Yung gabi na sa tanan nato ng mga suki na katsuni na sumong sa K5 News FM Rojas Capiz. Sa tanan nato ng mga suki ng mga listeners sa K5 News FM Rojas, good evening na sinyo ah. Sumong man sa atong tanan ng mga suki na katsuni sa K5 News FM Canlaon City. Hello! Dari sa norte ng bahin, under kay Ma'am Colleen Cubia, siya ang Northern Negros Station Manager o kung Area Manager. Under kay Ma'am Colleen Cubia, ang Victorias, ang Cadiz, sa Sangay, kag Escalante, ng mga stations na ito, no? Dari naman sa southern part sa aton probinsya Negros Occidental, ang aton naman ng Area Manager Southern Negros K5 News FM Stations, amo si Ma'am Jean Chatita. Under naman si Yayang Payong, amo ang K5 News FM Hinigaran, K5 News FM Kamangkalan, si Paray Hinumaan, kag I think siguro dalay na guro ng La Carlota. Okay, no? So sa inyo tanang ng mga suki nato ng mga listeners again and again, good evening, welcome to the show.

0: Okay, may caller kita.
1: Yes, lang.
0: Okay, okay. Tawag ka caller, ano? Okay, give some tone ko siya. Nagakadula siya eh. Talahon ta mga ka-K5, bahoo. Sining hapon mga ka-K5. Grabe, timprano pa naurot yung mga krudo. Tungkol sa boss nga lang, magasaka ang presyo naman sa gasolina kag diesel. Ang diesel, gin, medyo sakit ni. The return of the comeback. Ang pagbalik, ang pagbabalik ng taas presyo sa diesel. Doara sa almost 11 pesos ang pagkasakaon sa diesel. Boss, mga ka-K5. Ang iba nga gasoline station pa lang yan, tapos panyaga, urot ng ila supply. Kaya damo na yan na nag-ob. Damo na yan nagtughong siyang diesel mo. Di pagkanto ko nirelease siyang gasoline station, siling ko to ang inyo daming gasolina, akong krudo nyo na matughong ko. Niya luway na. Why paghanita katughong, why na dayon dili mo? Bumayo lang, no? May ara sila isa ka diesel manabi, pero medyo mahal-mahal siya. Pero ti, pagkabuas ko na magasaka sa mo sila nga presyo, pulo ka piso, sobra, lapit 11 pesos. Masaka, mamahal man siya gapon mo. Ti, kayo, why ka na siya nga, wala na siyang available nga mas nabuo nga presyo. Medyo sa taas-taas ka lang nga presyo na lang eh, mga diferensya, gro, mga 8 pesos, gro. Di sige na lang to gong guys, yung siya boss malagpak yung imong ang imo tuton lang sa malairan mo kung magtugong ka. Abe, talawon na ton. Ariho. Ano ni? Significant fuel price hikes are set to take effect at 6 a.m. on Tuesday, July 21, 2026. The Department of Energy confirmed increase of 10 pesos and 68 centavos per liter of diesel. 10.68. According ini mismo sa Department of Energy, kag 3 pesos and 65 centavos per liter naman sa gasolina. Dolapit man 4 pesos galing saka sa gasolina. Kag ining kerosene. Bauti talagsa na malalim na may gagamit sa isang kerosene. 11 pesos siya kag 77. Do mga 12 pesos siyang saka sa kerosene. Okay. May mga arasin niyo. Through some oil companies may stagger these increases. May ara ko nung iba niyang gasoline station. Kaya posibleng ilay ang mga ginaobra, ginamat-amat nila tungkol may mga old stock pa sila mo. Pero may ara yung gasoline station niya yung mga kakaibay. Bisan may old stock pa sila, niya may increase niya, punggiyan na yung bayaw. Hindi na ipapatubda kay Pabotot ang Martis. Daan tani nga stock pero i-impunta ko na abis siya bago nga stock. Kundi dubli-dubli ginan siya iba, no? May ara man yung gasoline station nga, honest to goodness sila.

bisyo ka gin nga kinion. Hindi mo man perdisiling abing nga kinion mo makinamo kung magbiyahe ka. Tiyan mo na mga kakifive subong ang aton nga update sa gasolina para baso. Tani ginuna sa ka, ano no? Ang syuldo, no? Ano abi ka ng Martes, Jirili? Masyaka ang syuldo sa tao, no? Gasininga Martes, masaka naman 300 ang syuldo sa tao. Kada Martes, namigro, no? Umumatihan mo kada Martes, masaka naman ang presyo sa gasolina. Ahay! Kaya ano bagin ang masunod masaka sini? Ang mga pagkaon naton. Ang LPG, posibli man magasaka. O kung ba si nagsaka na ganit guru upon sini? O kung magasaka upon sini sa krudo kag gasolina? Pero kundi siyempre masaka man ang balaklon, katungod ang mga utan, mga prutas, kaiban pa nga mga balaklon nga nagakanto sa atong mga merkado. Inakarga ina sa mga salakyan. Di ang salakyan nagakonsumo sa diesel, nagakonsumo sa gasolina. So kinangla nila nga i-divide-divide doon man eh. Dibay-dibay ang balay ni Bilay na Bilay Dibay-dibay ikarga Manila ang ilay ang fuel cost o kung ang gasto nila sa gatong sa ilang delivery sa mga utin mga utan sa mga prutas mga ginadulong sa merkado nga pa-supply nga pagkaon naton. Di sa merkado na kita ka makal kalamanan. Si ang kamatis, halid sa merkado man. Ang mga bumbay, ahos, repolyo, balatong, pipino, halos tanan. Di magasaka ang presyo, ang question. Magasaka ang sweldo? Ay, amok, yung malita, wala pa makitaan. Ang malita nga damo unod nga kwarta di ina. Ipagwa nyo na. Nagambal naman to dirili sa malita o nga mautang naman ang Pilipinas sa iba nga nasyon. Sang isa ka trilyon ka pesos. 1 trilyon pesos. Mautang ta. Anong rason? Kulang ang budget sa Pilipinas. Sinong bayad? Kada isa ka Pilipino mumubayad sila. Silang mautang, kita ang bayad. Pariyosi po. Sila mautang, sila mabinipisyo, sila matago, sila manago, sila madalagan, sila mamutos. Itson kita ang bayad. Nami ginyo! Ay, sige sinaka, gasolina. Iba naga... Ay, mamakal tagali bulong para sa maintenance. Yung pila ganigin ang maintenance naton, yung pulo katablitas, yung lima lang anay bakla, kinagmahal sumong. Pating kayong lawas ang tao, ginakini na kabuhi na naiya. Nga damo man ni saton gatong, damo man ni saton source of gas abi tanawab lang Brunei tanawab lang mga neighboring countries naton din nga may mga discovery sila nga mga diesel kang mga ining mga fuel sa dalom sa aton na kalutaan tanawa sila bala kay mangranon sila. Diri sa aton mga kakifive, sos grabe ding mineral. Sos grabe di ang dalumsang na duta naton di. Especially Mindanao, sa kadagatan naton, in Palawan, somewhere in Luzon, diri sa Visayas, no halos bilong nga bahin sa Pilipinas, huwag paningin masyado ma-explore

0: Nudo, ari diri ang grabe ang mga deposito sa oil. Kaya ang aton nga posisyon nga nasyon sa ang posisyon sa aton na pungsod Pilipinas. Ari sa equator gidya mo. Sa tunga-tunga gidya sa kalibutan. Kag dira nagasintro ang init sa adlaw mga kakipay. Dito sa babaw sa kalibutan, dito masyado mainit na tuya. Pero ang sana gid, ang init gid, ari sa sintro, sa equator, sa tunga-tunga ng bahin sa aton kalibutan. Million years ago, ari na niya ang mga duta sa aton equator. Kag nahormang Pilipinas, million years ago, trus tawag naton nga continental drifting. Sa padayon nga pagiho sa mga duta sa Minilyong katuig nga nagligan, nahormang aton niya nga Pilipinas. Kag they believe, ka ining aton nga pungsyon Pilipinas, isang inikabahin sa mas dako yang nga duta. Sang chimpo pa, nga nubo pa yang tubig sa dagat. Nga tungod ang aton nga kalibutan magaka K5 may chimpo nga nubo ang tubig sa dagat tungod nga frozen nakaagi ang aton pungsod Pilipinas o kun aton kalibutan sa natawag nila nga ice age ha? So sa dalayon nga naga edad ang kalibutan nagakatunaw ni mga ice age ini mga ice. Amo ini ang rason according sa research mga ka-K5 nga nag-increase ang volume sa tubig sa dagat. During sang chimpo kuno mga ka-K5 nga ice age pa kuno. Nubo pa ya ang tubig dagat. Ang aton nga bahin sa Pilipinas nagaangot ini sa Asia sa mainland Asia. Nga makalatay ang tao kag mga kasapatan sa duta pagkanto sa aton isla ako sa aton mga kadutaan di karon pag tunaw sa mga ice mga ka-K5 nag-increase ang tubig na trap na sila di sa Pilipinas rason nga hindi na sila makabalik sa ilang ginhalinan nga mainland ang mga sapat ang mga tao sa una pang panahon. Sa unang mga panahon, mga ka-K5, ara man ang mga tanong, ang mga marine life, amo ina ang mga ginahalinan sa itawag naton nga fuel, no? Fossilized fuel. Ang mga dagta sa mga minilyo na mga living organism sa aton panahon, sa aton kalibutan, nga ginproseso na, gincompacted na sa aton nga panahon nga mahimo siya nga maging fuel siya. Tungod siyang minilyon nga tuig nga mga nagkalabuhi itong mga organismo sa atong kalibutan, na proseso siya tungod siyang pressure kag init kag pag develop sa atong kalibutan, nahimo siya nga fuel. So amoy na siya nga gina-extract sa tao na ginagamit para sa energy. Sa paggamit tughong sa makina, makinaryas, factory, kag iban pa, no? Mga barko, eroplano, para sa padayon nga pagsanyog sa aton pangabuhi sa sining kalibutan, we need energy para nga makadlagan ang mga makina, nga makaproseso sa mga faktorya, kag mga produkto, kag kung ano pa na nga mga kinanglanon sa aton niya nga, pangabuhi subong, nga mga technology, kinanglan sa energy. So, amoy na mga ka-K5, no? Ari diri sa Pilipinas ang ginatawag Manila na future fuel. Future fuel, why? Tungod, ini ang gasolina ka ang krudo, obsolete na ni. No? Obsolete. Nandaw ko sa cellphone, biyabla. So, na may telepono nga may magbutang mo silunggan mo kang ito, mo sababa mo, may ara siyang cord, bla. May wiring siya. Kag hindi mo siya madalaya sa kumagwa ka, dala na siya sa balay, o kung dala siya sinaga lugar. Sa sumong nga chimpo yan, iskan hindi ka magkanto, may cellphone ka, makatawag ka, way na siya cordless na siya bla. So the same ang effect yan, pero mas manasig kagonvenyente tungod sa moderno nga panahon. Natawag nila ganing necessity is the mother of invention eh. Tungod sa kinanglanon sa tao, nagapinsan ang tao yung anong mga pamaagi para mahapos. Even ganin sa unang mga ano dirili, mga tao sa unang aras sa Cuba, nga nagabahag mula ni. Kapaminsan sila ganin nga kung paano sila nga kung gabini sila matugnawan. Di nga himo sila klayo dirili. Kagtapos ang klayo, ginahimo nila yung pamtabog sa mga wild animals. So tapos nga tiltik sila ba ito, ginahimo nila nga do kuchilyo. Do talum. Tungod siyang kinanglan ka makakaon, ka makasurvive, kag dasing mag-ubra. Ha? Budayan sila mag-usap, gini mag-gisi isang panit sa mga sapat nga nahunting nila. Tungod siyang necessity, nag-develop ang intelligence ng tao. Nag-develop ang kaalam sa tao. Kung paano yahimuon ang mga bagay nga maging hapos ka maging mapuslanon sa iya. Ang mga tauna, tatag na tiltig ang bato nga para yung himuon niya daw kutsilyo nga daw. Makagulot siya siyang panit. Makagulot siya siyang isang karni siyang baboy talonon. Ginatiltig lang bato. Sumong niya ang bato, ginapailig-ilig. Yeah, kidding aside. Tiyo mo na mga gagay-five. Tungod sa atong moderno nga panahon, ining atong fossilized fuel, kagasolina, obsolete na. Naglambo na sa punto nga kinanglanon na nga maguhon ang gatong naton, nga maguhon ang source of energy, nga padayon nga magadalagan ang mga salakyan, magagaling ang mga factorias, ang mga machineries padayon nga nagagiho. Tungod sa research mga kakifab, there are other things nga pwede himuon as source of energy. Katulad sa natawag natin subong nga uso ning solar panels. Hindi bala? Diba uso so doon ginakulbaan ang mga energy corporation? Nya kung pwede lang tani iya nga burn out on tang adlaw para hindi sila kasalod sang energy ang ilang solar panels bla nga para sila sa atol silang bakal hala burn out tang mangitain yung switch na o nga ma-burn out ang adlaw hindi ko maabot ang pilang adlaw nga kung mapatakod ka solar panel ni partida ang ano ni may partida na ang mga energy corporation. Alo daw ilaho nila ang ano ni, ang adlaw. Ang adlaw para niya sa gintugan at siya ginuoya para libre na gamiton. Karoon niya, kwartahan ninyo yan, na ano man. Namo, gini maprotista. Yan ay nakakita ang tao sang source of energy nga libre halin sa ginuo, halin sa adlaw. Karoon din niya, hindi ka pwede patakod niya, amo ng adlaw, ha? Hindi ka pwede ka takod niya sa solar panel mo na sa balay mo, ha? Huwag ka kalisin siya sa amon. Ula, kapati adlaw niyo na? Tiyo mo na mga kakifay, maamot ang simpong nga ining aton nga fossilized fuel. Diesel ka gasolina maging obsolete na bla. Doon din na siya applicable sa atong moderno nga panahon. Tungod, ang epekto sa nga fossilized fuel once nga masunog na sa atong makina, especially sa atong nga mga salakyan, ang iya exhaust, ang gagawa sa tambutso iya is hot air, no? Carbon monoxide, nga kung saan iya nagadugang painit sa atong kalibutan. Nag-epekto sa ginatawag nila nga greenhouse effect. Ang greenhouse effect isa ka init mga kakifab sa aton kalibutan nga nagapulon-pulon lang. Hindi naman ma-absorb sa aton nga mga tanom kay kulang ng tanom naton kumpara sa aton nga ginabuga nga carbon monoxide. No? Ang aton nga mga kahoy, dutay na, hindi na sufficient yung maka-absorb sila. So karon nag-increase lang ang init sa kalibutan, ginatawag nila nga global warming. Kag epekto sa global warming is climate change. Ang climate change, ang klima, nagadepende ang aton kabuhi sa klima. Nagadepende sa klima. So karon, ang klima ka ang kabuhi sa tao, isa lang na girili. Kung magubang klima na to, wala siyang tao. Ito ang mong inasubong ang toon, mga kakipag, ang epekto subong sa dalayon nga, pila naman ka mga tinuig, lawig naman ang paggamit sa fossilized fuel, kang deposito na itong karbon nga nagpadayang gahatang init sa itong kalibutan, sa doon nakataas kang sobra sa level. Kang hindi siya, basta-basta madula na yun. Karon, ti ang tao, tungod sa nawag na ito yung necessity is the mother of invention. Ang tao nagpaminsar, parehas to sang the caveman, ang tao nga rin sa mga kuweba sa unang panahon. Nagpaminsar sila kung paano nila gisiyon ang panit sa baboy talonon nga nahuli nila. Ngayon doon kating, maniman doon kaganit. Nyari ho, may taliwi, may bato. Natil tigon, taniguro ay para magtalom ay. Di karoon nagkipamatunan nila ng talom. Ha, nagtalom. Kang nakadulot na siya baboy talonon, abis sa panit sa baboy talonon. Nga hapos galit ni pari gamiton ang bato galit ni. Kaya ganyan nung pag iniimuon tama, niya bumutangan ito guro higot, guro niya iimuon ito tirador. Tungod, amuna mga kakifab, no? Maamuot niya ba ng time? Nga ining aton nga sila niya kagrudo is no longer nga pagagamiton sa aton nga sibilisasyon. Tungod siyang kahalitan nga nagatuga sa aton kalibutan, kag kung magubang atong kalimutan kag magainit ini, madamo magkalamatay. Magabagyo, may climate change, magalinog, may mga tsunami and everything. So disastrous ang guwaya. So tungod sa climate change, kag iya sinipuno ginhalinan, ang sobra nang carbon monoxide. Carbon dioxide sa aton yung atmosphere. Nga nag-aepekto na sa aton klima. So karon ini ang mga solar. Padayon nga nag-andar makinag sigag sugao, nagatiyog ang washing machine. Nagainit ang aton microwave. Ang plansya nagapangsyonar mangyapon, ganti yung ventilador, andar aircon. Pwede mo lang gali, halis adlaw, di mo lang. Karoon hindi mo pa sugot ang mga electric companies, na ano makamuman, amo ng adlaw. Ha? Mano ka solar panel, na ano kamuman, lisensya mo sa amon, kayo mo tagantas ng litro. Grabe, no? Hoy, hindi na inyo. Regalo na isang ginoo para sa katauhan. Maniho nyo bagay. Karon mga kakifive, diri sa Pilipinas, sa mga research, mga kakifive, oh. Ari diri ang fuel of the future nga nakitaan sa Pilipinas. Ano ini? Isa ka klase siyang gato nga pwede mo itugong sa makina sang imo salakyan. Yang iya bugas at amutso mo ya, hindi parehas siya sa gasolina kung krudo mga init. Ang bugas at amutso mo ya is water vapor. Ang bugas at amutso mo ya, tubig. Ha? Hindi na lang daw ginbuga nga tubig, blaya. Di, kamo chilling on, kung gagawa sa mo is water vapor, wala siyang increase of volume sa tawag nato nga carbon monoxide. Kaya ang carbon monoxide, makuha mo lang niya sa pag-process mo sa paggamit sa fossilized fuel, diesel man gasolina. Pero kung ining fuel of the future nga nakitaan din nga very abundant din sa atong pungsod Pilipinas, ang epekto siniya, nagabugnaw yung kalibutan. Kaya ang nag-negosyo naman sa gasolina, hindi kami sinan, ano ka mo man, mag-irata. Mag-uba, negosyo naman, hindi nyo pagkalihan as Pilipinas, da. Di karon, ang ibang nasyon nagagamit na sinisinitawag natin nga, hydrogen fuel. Nag-invento na sila sa makina nga makagamit sini, tawag nila nga, hydrogen fuel. Diri sa aton raw material na tawag nila nga heavy water. Heavy water ari na ding elemento sa aton Pilipinas, especially sa mga kadagatan aton, no? Kadagatan aton. Ara dirang deposito nga very abundant according pa sa mga eksperto mga ka-K5. Nga kun amo na ini gamiton sa pila ka adlaw sa aton nga mga salakyan kag makinaryas kag mga factories. Ang Pilipinas isa gid ka mayor nga player daw kalimbawa daw Middle East bla nga magasupply sa sini nga klase sa gatong sa bilog nga kalibutan. Sando pa ni matambo man para mampawan na ta. Nga kuno mga gaki 5 according sa mga businessman nga analysis kung mag-amo sini. Ang pinakuno kapigado, no? Nga tawo sa pilakad daw sa Pilipinas, duwa ka bilog auto. Tanawa mo lang Brunei, kagag may mo lang na po na mong very abundant ang ilayang ang mga buhi. Especially si Bong, ngayon nakitaan sa Pilipinas ang fuel of the future. Ining heavy water, nga pwede i-proseso nga maging gamit nga gatong sa salakyan, do kalimbawa man sa hydrogen fuel. Nga kung ito gumo sa lakyan, ang bugas ng butso mo ya, hangin-hangin. Ang bugas ng butso mo ya, tubig. Water vapor ya. So, applicable siya sa kinahanglan ng panahon nga kinahanglan nga mapanumo ang temperatura sa atong kalibutan. So, i-minimize sa paggamit sa fossilized fuel, ang mga diesel, kag krudo, kung gasolina. Ipasulabi ang mga renewable kag wala sang or kung lesser impact nga makakreate siya nga global warming sa aton nga kalibutan. Isa na dira is ining mga solar pa solar panels, mga hydrogen blani, ining mga hydroelectric nga mga dam, igamito ng natural resources, ang nature. Tindi sa Pilipinas, mga kakipay, aring gininakitaan ang abundant ko nga heavy water. Grabe. Kamulukang water is H2O, no? Ang iyang atomic symbol is H2O sa aton kapag tuon. During sa ara pata sa elementary, high school, especially sa subject nga chemistry. Ang H stands for hydrogen. Ang O stands for oxygen. Hydrogen, oxygen. Amo ina ang siya atomic symbol sang tubig according sa periodic table o monthly period. Oh, no. Periodic table of elements. Hindi yung monthly period. Alay naman na yan. Periodic table of monthly period. Periodic table of elements. Ang symbol is H2O, stands for water. Ang heavy water naman niya is wala si oxygen, puro na lang si hydrogen. No? So, amoy na mga ka-K5, ha? Halungan naton ining mga resources naton. Kagabay pa, magamuyo kita nga ini sa pilakadlaw, magamaterialize niya. Magamatuod, biltani. Kabay pa. O ini nga bahin na dulong na sa aton sa nga DTX Coffee Mix, ang kampiyon nga kape. Nagkakapi ka na, nag-detox ka pa. We're going to take a short break, mga ka-K5. Don't go away. We'll be right back.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM.

0: bibigay ko be-edit picture. Dapat beautiful, git ko da, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
5: Moderna Max, Max Epektibo.
6: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon nito. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
7: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
2: For Biotics. Makabulig sa pag-

0: Tugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Kasakit ang tiyan? Mag-Sporbiotics. Kamutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sporbiotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Sporbiotics.
1: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kagtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Siniga nga isda nga kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: This is K5 News FM, your official news and music station.
5: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
6: Ano ang himuon ko?
5: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Napaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
0: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
2: Super Coolita! The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
3: K5 News FM, oras natin, we got 17 minutes after 11 o'clock in the evening. Padayon ka po nagpamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Inigabahin na dulong na sa aton sang DTX Beauty Soap.
4: Siya wala pa liwat na kagamit siyang DTX Beauty Soap. Sano ba gusto niyo yung magwapo? Sano ba gusto niyo magputi ilok niyo man? Kung milagro ang ginahulat niyo, tiyan mo na ni. DTX Beauty Shop, saranggin magapuputi sa mga kilikili nyo. Mga kaka-K5, DTX Beauty Shop, mga kaka-K5, perte ka bukal ng habon. Kaghapo siya bunlawan, blak. Kaya man may arahambon ka tapos ka na paligo. Pero doon nagalapot, jack, yapon, lawas mo siyang habon, blak. Budlay bunlawan. Ang DTX Beauty Shop niya kahapos lang, nasig lang siya bunlawan. Hapos lang siya kaksyon sa lawas, pero ang pagkakas, obdon yung talang nga kagaw, dirili. Obdon na talan ang talang nga yamuk ang mga oil sa aton panit. Inalimpiyuhan niya, gid. Preskong pamatsyagan, kagdula talang nga baho siyang lawas mo. Sa aton yung mga ka-K5 na mga seniors, di, kung posible pa lang, kung may chance pa lang na mabalik naton ang siyang una, ang panahon, puti galing din na pwede. Pero may chance na magahubin kita tulukon. Tungod, ang DTX Beauty Show puno sa mga prutas na mataas ang antioxidant na nagapahubin sa panit naton. Ang wrinkles, hindi nahilmunon, kampiyon. Ang mga yaya nga mga panit na ton, amat-amat nga ginahugot, kampiyon, yapon. Sa mga teenager, especially sa may mga punggod, may damo blackheads, kag-whiteheads, nagamantika ang guya. May mga alap-up, may mga pikas-pikas, testing eh. Epektibo ang DTX Beauty Show. Hapos na ni Baklon, mga kaka-K5. Kanto na kamo sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generic sa Pharmacy. Sa inyo na mga suki nga mga butika kag farmasya sa inyo lugar, magkuntalang palihog ha, DTX Beauty Shop. Kung gusto nyo sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok, pwede magkamuna ka-order. Kung gusto nyo pagin mas barato nga DTX Beauty Shop, kag iban pagi yung mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kanto lang kamo sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctors. Libre, wala siyang bayan.
3: Okay, hindi ka bahin man lodo laman sa aton los ang Dr. Pinoy Squalina Capsule.
4: Dr. Pinoy Isqualine Capsule, mga kaka-K5. Isa sa mga epektibo, kagarantisado, natural, nga wala siyang overdose, kag wala siyang side effects. Dr. Pinoy Isqualine Capsule, almost 30 years na ngara sa mga butika kag farmasya, kag madamo na padayon nga nagagamit, tungod makabuligid. Sa paghatag sa aton alibyo sa kudano man nga ginamatyag nato sa kalawasan. Una beses ang Dr. Pinoy Squalene Capsule himo ini sa shark liver oil. natural. Kag nag-upod sa dayon sa aton niya nga sistema, himo ini sa soft gel. Hapos lang tunawon. Nga makakarga sa dayon sa dugo na to, kag makalaptas siya sa aton sistema, kag mag-repair siya, kag mag-alimpyo, kag mag-ahatag siyang nagakigo yung pagbalanse sa aton nga sistema. Nga mga mayuma nga nagahalamok na ng gabalanog pakupuso niya. Ang mga dysmenorrhea, masolusyonan niya. Sa may mga problema sa menopause, tawag na ito ining irregular menstruation, Dr. Pinoy Inumonyo Adlaudlaw. Kag siya nagakiang-kiang, kag nagakuriit tungod siyang kasakit sa ilang gout arthritis, tugas ang uric acid. Dr. Pinoy, testing eh. Dua ka kapsula, himuon mo 3 times a day para dasig pagin ang epekto ya. Dula ang ngot-ngot, dula ang sakit. Ang kupos, ang manog na ipakupuso niya. Kag iting tais nga mga tulad sa aton nga mga joints, i-repair niya. Kag ining mga uric acid, pang tunawon niya. Mga bad cholesterol nga mga nagatiner sa aton nga kaugatan, kamangdanan sa aton high blood pressure nga nagatuga ini siyang delikado man. Ining mga baradong nga ugat tuga sa mga bad cholesterol, high blood pressure ang igo isini. Kag dyan siya, may heart attack, kag posibleng stroke nga magaluntad. So, Dr. Pinoy, pagtunawon niya man mga barang mga bad cholesterol sa aton kaugatan. Ang kinita magkakakifive, isa ka trabahusong bahin sa aton sistema. Nga wala siya pahuway since birth. Until now, kung pilang edad mo, 24-7 siya mo. 24 hours siya nga sige trabaho, bisang nga katulog, ta sige siya trabaho. Ang aton kidney. Now, siya gasala siya sang dugo na aton nga higko. Karon ang aton kidney, hindi man malikawan nga sa kanugayon, ganiteriorate mo siya tungod siyang mga higko na Dr. Pinoy ginalimpihan niya ang aton kidney. Ginakondisyon yung kidney na to nga magpangsyonar sa padayong nga pagsala sa dugo tang higko. So malikawan ang posible nga mga delikado nga epekto sa pagguba sa aton nga kidney. Inom adlaw-adlaw sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Sa may mga diabetes, nagahabato man ang Dr. Pinoy nga pagpanubo sa aton nga blood sugar. Now, ang may vitamin E siya. May vitamin E as in eagle bla. Hindi ilim nun ng eagle ha. Eagle yung blang agila. Vitamin E benefits. Kaya malubala ka mo nga ang vitamin E, isa ka-importante nga ginakinanglan sa aton lawas, bangon sa antioxidant properties nga mahatag sini. Ang vitamin E makuha pagi sa pagtumar sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang vitamin E nga yara sa Dr. Pinoy, nag-aaway sa inflammation, kag ini nga antioxidant, amo ang magapagar sa pagguba sa aton nga cells sa lawas. Sa aton nga mga selula, ginabuligan sa vitamin E from Dr. Pinoy, hindi maguba ang mga selula tagali. Ang vitamin E nga ginahatag sa Dr. Pinoy, nagapahamis man kag nagapatinlo sa kutis, agud ini magapabiling nga hubin tulokon. Kag paagi sa vitamin E nga makuha sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, ginapaayo ang mga sintomas. Sintomas nga dala sang non-alcoholic fatty liver and disease. So no sa Mayo Clinic, isa pagid ka importante nga benepisyo nga ginahatag sang Dr. Pinoy, amo ang pagbalanse sang endocrine kag nervous system. Agud mapunggan ang hormonal imbalance, allergy, urinary tract infections, skin cancer, anxiety, kag fatigue o kakapoy. So gani, kuha na kamo kung makal na kamo sa Dr. Pinoy sa pinakamalapit nyo nga mga butika na sa inyong lugar ha. sa bahin sang Talisay, ara sa Bench Pharmacy, Santo Rosario Drugstore, sa May Huwakong, asano sa Ferry Pharmacy, MTR Pharmacy, H&S Pharmacy, Rafa Pharma, Wings Drugstore, kag ti da Generics Pharmacy, kag subong man Grace Pharmacy. Sa inyo da sa May San Enrique, Pontevedra, Valladolid, kag dira sa Kamangkalan, Binalmagan, dira sa May Victorias, Talisay, Ibimagalona, Morsia, La Carlota, kag iban paging mga kabanuhanan kag kasidaran dira sa Negros Island Region, kag sa bilong nga bahin sa Panay, available ang Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Kag sa liwat naman sa may mga problema, gusto ko ipalabot kay J. Lolo. Tawag na kamo kung i-text yun na sa ating hotline. 0928-611-2263. Kung sa ating Globe number, 0927-748-940. Good evening, Jerry Lee and J. Lolo. Monitor lang kami dili sa may barangay Daan Banwa, Kamangkalan City. Chris Jake Guanzon, Nanay Tita Lirazan, Nanay Dolores Rigolien, nainom na namon lo ang DTX 500 kag ang Mighty C D3 Biopagin. Good evening, J. Lolo. Si Benji ni sang barangay Ilihana.
5: Migo naton, Minji. Pre, Minji, may gamina si Mo. Si Mo na ang mga kaupo na sa barangay Ilihanda. Bumper, may ko nagagi sa Ilihan kung magkanto ko sa, ano ni? Sa Nahaba, blada. Gakanto ko na, Bench, sa Nahaba, blada, Bench. Gagi ko na sa Ilihan, ano ni, blada. Magpakipot ko. Kanto ko sa kipot kay sa unan siyang kipot na may buka na da. Tapos na siya kipot ko ni buka naman siya.
4: Okay, good evening, J. Lolo Jirly. Monitor na kami din ni J. Lolo Jirly. Inom ko na lang DTX Coffee Mix, ha? Si George Galinilo.
5: George, nakatoghong kang ina. George, ingagaw ka. Si George ni Gram Driver. George, why ka na nag... Sige, pagyapon Gram mo, George. Masi nag-in-drive ka na, George. Kaiwat, padaan pa siyang basayro. Kamahal pa yan siyang gasolina, kakrodo, mot lang. Kalaw ay pangadaan siyang dalan is makulod, mot na lang. Magkalagumba pang mga salakyan mo ka mga pisa sa salakyan mo, under chassis mo, kidugidugay, kudul-kudul, batsihon. Batsihon. Ang mga dalan ni, batsihon. Damo, batsi ni. Dugay-dugay, ilis ka naman, Will Habiri, Tyrant In, Bull Joey. Oh, kapigaw, dahil siyang biyahe, siyang grafting, gramadaan nga, taris-taris na yung daan. Dali lang kikwaon ta ng cooler, ta mas importante ni. Hello? Hello, mayong gabi?
6: Hello, maling na yung Gilolo.
4: Yes, sir, mayong gabi man, sino ni? Hello?
6: Hello, mayong gabi.
4: Yes, good evening, oh, kamamangkod ko kung sino ni.
6: Si Jake Jordan.
4: Si Jake Jordan?
6: Ah.
4: Grabe na, Jake Jordan. Na basketball player, Jirli, no? At nagandiyin ka gani, Jake Jordan, iho, pre?
6: Ay, Daan Banwa, pre.
4: Daan Banwa, siya may unan ka siyang mag-unga Banwa?
6: Unan siyang Kamangkalan, sa UK, wala unang Kamangkalan.
4: Okay. Okay, kaban ka lang. Nga daan man, wakay may mag-unga man, wala?
6: Okay, inis ko no, daan din man yung una-unang banwa na din. Suno sa mga isopel, sa mga katikulangan na unang banwa.
4: Saan ka magkalan?
6: Okay, saan. Oo, saan
4: magkalan. I see.
6: Okay, diri sa una, saan si Pogira, mga hapon, diri sa una, nag-hapon. kaya may lugar man din na sa tipon mo. Kagang bagakay, yung tawag man ni kinamo sa bagakay. Kagang B-Watch, kapabol yung compatible nga nahimo ni B-Watch kay Wag nga di. Tungod sa lawig nga panahon, ang mga planning, ang mga plano, huwag galing posible kung inugasto.
4: Ay, posible kung maido ka, mga gat kita. Kami ba, baka may auto?
6: Nago ako, pray, kay nag-monitor lang ko. Sa akong cellphone, kahit na radyo, kaya da, si Gabong na yan, kaya da, pamati, kaya da, gabi siya yung mobile program.
4: Ah, oh, sige, sige. Ang ido mo na yung pakaunan na nito lang kay kagahod siya. Jake, ano, dyan na ka na ino mo na, Jake? At sige. Yes, ano malagad na siya mo, be? Be?
6: Daw ko na may isang kamagay abalukahan. Ako ang monitor gila ng Gitsaga sa mga pun. Nakatabo sa ato niyo kalibutan daw tigulang na gita. Ang birato, agari sa kiraman, pangod sa katigados ng tao, kay ang aton palawan sa langit ang mga bakyad na bakit.
4: Oh.
6: Ay nga. Pinagin sa nag-ubos ko, kaya amon na gina sa liga ni Bayer sa transisyonan. Dahil kang siya naman.
4: Tiwan, well, ang kamusta ng presyos ang baboy sa inyo na siya kamagala, nagnubogin man?
6: Nagnubogin man, pero daw lakakang pagbaligyan ay kiluway na bakal.
4: Mati ko lang ha, siya kapihan mo lang ninako niya na matian ni kamaluka at magkalumata mati. Nga, no damo, di ko no nga mga foreigner nga negosyante nga naga-negosyo man baboy. Kag daw ang ila baboy, daw ang muyang mamakal, ano man?
6: Daw siguro ang baboy, like for example, sa Pure Gold or Gaisano. Kasi nara na sila yung stock, yung siguro panel ng nagadulong, alin siya na son.
4: Ah, shit. Yung mga... Ay! Shay! Ina! Shay! Ah! Brepe, ido mo na higti na higti mas yung mga gat na kapang si Russo. Nadlo ko na si ido mo. Kagi na ko na yung dumugay si ido na. Ha?
6: Sa sulod bala, kwartong ido.
4: Ano, ano na siya ang mga ido? Ano, mga munyika lang ido?
6: Oo na, good nice.
4: Ina ang mga ano kanina nga rasya kanina, nagbulbulanan.
6: Oo, nabulbulan na blan nila yung mga karamong tsura.
4: Oo, doon mga pumahal na, pre.
6: Ma? Dugpod. Eh, ang isa ko ganun, sinininayo ito, 19,000.
4: Grabe nga ito, ma. Ganun tagulat yung English, ha?
6: Lige, sunod naman ni sa konti, ang tako na mo. E, balo ka, halin sa baboy, pagdito sa kabayo. So, una, muna nga ito, ngamino, mga sapat.
4: Agali ka.
6: Eh, ang nagumtat ko pa na kalpa nga po, ako man siya muna nga, kung ano nga, kung mahinong balik niya, mga na yun, batakal. Sa muli, gilulo, nung nagumtat ko, gano'n na bastusan na ko, kay matubong ka gasolina, yung gano'n ka, dig-dig, napakasta ko. Kasi ito bastos, ay mo, hindi, yung babong kabalas, yung gubisan na pa. Yung kanta sa kay Jake, napakasta, kaya doon na, emosyonal ka pala.
4: Oo. Doon na siya lang kapay mo yung ikaw yung butakal.
6: Oo, bro. Lipotog yun na di ang...
4: Kung may nagapamati na nga huwag kachindi, nga huwag kakilala siya mo, niya na ano nga tao na, masikulboy na.
6: Oo, magaling. Kaya rin siya muna, Jaltas, Bipor, Jan Thompson, Villalos, Randoni, muna minakuhaan yung mga pagkiri.
4: Ay, siya.
6: Naluoy ko sa mga bakyar-bakyar ng belo. Kaya, ang mga naging nasaligan nga bayad sa eskulahan.
4: Gali man.
6: Kung makasupot man nga yung bakal sa mga ulip-ulip sa ilabalay. Kaya, dira ka makabulo karon ba wala na bibili. Kaya, ako mga biyaw mga leksyon ko.
4: Dali ka, ti, ang baboy ko magdako siya, hindi siya magdako, kitagod siya masakit, amo na, subong.
6: Subong kaya kaya nga kung di nga kaya kung technician di sa bagong kujiri daw 24 kabilo kung perdi siguro mga isa milyon.
4: So baling ang mga baboy nagkakalatumba lang kakalamatay lang mo na?
6: Oo, lugi na sobrang na lang ginagabayran na lang sa tao ngay palugyon kay para ma hindi makalit.
4: Di ano-ano generasyon, anong generasyon na siya pagkaon sa hangin? Ano ba nang hindi matunawa ng baboy? Ano?
6: Daw, ara din siguro, lo, estimate ko lang kundi governor kanin. Kung isa sa tao man nila, pati mga disease, grabe yung pagkalat siyang virus. Virus niya kung estimate isang nila dyan, daw, ara sa pigs.
4: Paano mo nabing so, baboy? Paano mo nabing baboy? Di triba yun, no?
6: Amo nang giliyong isa. Pero ang bulong nang gigililo, insakto mo na ang retribayo, kagang BTX500, may mong inay mo unaga. Exercise nang gigi, kaduwa na kong ma-stroke, kaduwa na kong ma-sinom. Tapos, kami lang ko na hospital, ago isang lili. Amo to, kapabalas ko, ka-walking, jogging, stretching, singing, ganyan ko sa mga kontis-kontis.
4: Hindi ka gin magano ah, magsagi babad sa mga bagay kung mga butang ang makapastress mo. Lingawon mo kung lingawon mo. Oh, ano nila?
6: Ang maintenance gin, oh, maintenance panilig. Ang mga kumpan.
4: Oh, kag i kaon ka gin niya siyang mga masustansya kapag kaon, mga prutas, no?
6: Kag, oh, kasi kapag mga prutas, saging.
4: Mga ano bila, mga prutas bila. Oh, mga juicy prut, mana bila. Ate, sige ah. Ate, okay ka lang na?
6: Ako kaya din siya muna, kitsagin man mo, labag lang na wala ako naka-monitor. Iti, tungod man sa Guisaga, Blubakat, ng Tamong, may Manila, may kundi.
4: Bawag lagaw ka?
6: Oh, si Sir Jim Paul, Sir Jim Paul Ganiti, kanto na din sa Balaya. Lato itay kami din ni Art.
4: Okay, okay. Kaya din daw, out of town kami sa... This coming Friday, di malabian na mo. Da, sige lang, no? Ang imo da nga resort na da open malandaya everyday, no? Di ba? Hindi
6: nga... Okay, okay.
4: B-Watch, no? Tapos, sumong ang obra mo, sumong Jake, is padayon ka pangasta. I mean nga, sagot ba, boy?
6: Nag-stop na dito, no? Wala na yun. Hindi man mabuhi. Mapatay man. Ah.

0: balbakwal naman total derita sa ang yes na minyo.
1: Ah, hindi mo siya pwede nga lagaon?
0: Oo, oh, balbakwal na sa tawag.
1: Ah, okay. Oh.
0: Po, sinapalukan. Ah, sinapalukan nga medyo mangangang.
1: Po, hindi mo siya pwede mahimo adubo nga pa siya baboy, Blaya?
0: Ate ka duritas, pwede man eh.
1: Hindi ang karni siya, ang karni wala siyang kanding, wala hindi mo siya madubo. Kaya hindi ako ang adubo nga baboy, hindi may tambok ko namit, wala kang sapsapon doon naga. Ang kanding niya, why yes ang tambok nga pala yes baboy mo, hindi wala. Guru, no, ano ba, no, sambol ko ang adubuhon mga timpla nga pala yes ang pag-adubos baboy man, pala adubuhon mo ba ng kanding? Ang muna nga timpla, anong goya man?
0: Pwede. Hindi pa raw umukon lang sa dapat pala sa kagirita. Umukon mo kilanay. Okay. At yung mating plakon.
1: Oo. Okay. Di mo mas mayo pa na guru kayo. Why siya tambo kag grabe ang kolesterol sa baboy mo. Di doble siya. Okay. Iskes mo na guru ah. Nga kanding.
0: Mas amo na lang namin kang sa kanding.
1: Kag tapos guru, ano guru? Isting 45 days, makaw na lang tapato.
0: Almost
1: my year,
0: pato
1: na lang. Oh, nami ba siyang pato, no?
0: Hindi lang ito sa nubag. Pero sabi mo sa mga sapat, sa ulo, hindi na sila. Kaya paano mo nating makilala ang pato, ang manok, ring? Sinin ko, kilala ko ng kuring niya, kaya yung magkabuhay niya na ang laki at bahil. Kasi sila na yung laki na, sila na isang bahil, ha? Tomorrow.
1: Ah. Kagtapos sa mga salakot istoryatang, ang kuring mula, siya ancient niya Egyptian, kumadakpan kanila ang ginamaltrato mong kuring, pwede kanila pisuhon, kastiguhon, kag ultimate kamurahon, siya mo, patyon ka mo?
0: Ito yung nera, nasubungan lo ang mga sapat yan na hindi mo pwede masakit.
1: Di siya una mula, siya mga 3,000, 4,000, 5,000 years ago, sa tiyempo siya mga Egypto, blaning, mga paraon. Kaya gali, ang muna yung magpati ni Lajiko, nga ang kuring makakita sa mga elemento, makakita sa mga espiritu. No?
0: Ano kung sa mga tao ba din may third eye?
1: Ah, damo na ba. Kaya paano mo malaan ko, no? Kaya kung may ara ko, no, nga mga lain nga mga espiritu, ang kuring gahambal ng kuring, gahuni na siya. Kung may ara, may answer nga pamalanggan isa sa mga paraon, not to si Jake. Gahamba lang ko rin ginilim mo kita espiritu. Gahamba siya, Mau! Mau! Mau! May mamaw! May mamaw! May mamaw, gali! May mamaw! Namaw! Mau! Mau! May mamaw! May mamaw! Hello, Jake!
0: Ay, hello! Na, lumidyo na patay ang gun.
1: Oo. Okay, amo na lang makita yung palangga niya sa mga Egyptohanon. Sa liwat, kung ginamaltrato mong kuring, kamakitaan ka, pinahan ka, masipatyon ka pa gani, kay palangga na siya mga paraon. Ang kay makakita... Makakita sila ya sa ano, sa mga espiritu. Ba't yan mo itong... Oo, kamo nag-ahambal ang kuring nga, Mau! Mau! May mamaw! May mamaw!
0: Pero ang sasapat, hindi nga ba si Katikalon, pato lo?
1: Pato? Nga nagtikalo ng pato. Nga nagtikalo ng pato naman lo?
0: Makupa na sa ilaw, mas ipakilala pa na lamang mga niya. Tak-tak-tak lang sa mong niya. Ano rasa mo, Juan?
1: Ano na?
0: Igo, edito mo. Pak-tak! Ipakilala pa na lamang pak-tak-tak mo siya ni mong igo. Kagaya lang ang tao mong gila, rasa lamang Juan.
1: Okay. Sige. Okay, hindi mo na, Jake. Thank you, Gina.
0: Okay, salamat din lang mayong gabi, Jake. Sa stop.
1: May mabigit
0: sa pamilya
1: isang kibabitan. Okay, thank you, Jay, thank you. Pak, lagapak, gina. Oh, buti may isa to ka party. Gagrab niya po, gali si paring ano ni George. George, take itong gong ka na, no? 4 grong saka ni. Sang gasolina ni. 3 pesos and 65 centavos, almost 4 pesos per liter, ha? Ang pagkasakaon sa

0: nga gatong naman naton buwas magaka K5. Di siya diesel naman niya J68 per liter ang saka. Di kagina siyang hapon o kung kagina siyang aga may mga stock-stock pa. Pero siya nga pagsugod tapos panyaga, naway na ya, iman. Orod na. O imag natago na. Magaka K5, tiyan mo na na. Kay George to, good luck sa biyahe mo na George kasi mga kaupon mo nga Grab driver ha. May tutugani, Jelly, ang storya nato ni Jake pati sa mga sapat, no? May ara iya sa una nga siya ka parot lang eh, no? Ano ganing parot si Longo man?
1: Pikoy.
0: Pikoy, pikoy, pikoy. Ang pikoy na Jelly, ginahawla na siya lang, nga ara sa tirasa. Nga kung mag-agi ka dira, no? Makita mo lang siya, eh. Kag daw lapit lang mula. Tining pikoy ni gambal siya mula. Good morning! Good morning! Kada may mag-agi da, no? Good morning siya. Good morning! Good morning! Di ko may mga mamahi, Jirili, nga nag-agi da. Ga... Kapanihol siya. Di ko panihol. Kaya mustisyo. Gamo na siya, mahi mag-agi. Kapanihol siya. Kung ibang na mag-agi, good morning, good morning. No, karoon may aragi na tao kada aga, gagi na. No, no kaki guro sa pikoy, bla. No, suyang pikoy siya, bla. Kada agi na gambal ng pikoy nga, laway, laway, laway. Nambala niya laway, bla. Hindi ka malikin mo ng tao na, no? Hambalan niya itong ispek na, good morning, pag-agisang tao niya, low ay, low ay, low ay. Hambalan niya low ay, kadaga. Pag nasyang adlo mo, mag-iapon hambal niya, low ay, low ay, low ay. Isa ka besh magkaka-K5. Nag-agi ng tao na, kaya hambalan niya low ay, no? Inambala siya sa tao, no? Inambala niya law ay, palapit na sa tao. Niya, boss, mag-agi ko ni boss aga. Ba't iay ko pag-ani aga mag-ambal ka law ay, hawon na ka. Tiyan mo na, ambal niya sa pikoy. Di karoon pag boss aga, naging tao. Panilag siya natulog yung pikoy kung mahambal, kung hindi. Ang pikoy naga nakanta-kanta lang pikoy. Di salamat. Huwag na siya nagambal sa akong laway. Paglampuwa siya, Jirili, gintawag yung tao. Psst! Psst! Nagbalikit ang tao. Nyano! Ambal sa pikoy. Ato malahaw! Ato malahaw! Nga, tumla! Tumlaw! Wala na naghambal pikoy law ay. Nya tumlaw. Lipat ka na tumla. Dahil ang basi pikoy, nyo ba siya gama, malam ako law ay ha, o naging kaya. Ang pala pikoy, psh, psh, balikin tao niya, no? At tumla. At tumlaw. Tumlaw, law ay ka. Law ay mag-apon, wala yung nag-ambal law ay kay masiyawon. Ay nako, magkaka-K5. O, dali lang yung agaw, tani commercial break ha. Talawo na to kung makachimpo, pakita kang igo pag oras na to. We'll try to read some problem nga ginpadala sa to na. Let's go on to take another break. Don't go away. We'll be right back.
2: K5 News FM. News FM.
3: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may PCO. ang PCO. Yung may D3. Mabagat sa mga buti ka. DTX 500. Nagandaan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura? Mag-DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag-DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
1: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
3: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
7: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika.
9: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika. Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
11: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
10: Spore Biotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Spore Biotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer! Mag-Clinica Spore Biotics!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: This is K5 News FM, your official news and music station.
14: What is love meant to you?
15: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
14: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
0: Balo na kami na. Manog into ka man. Pati kami yung mga babuo, siya kakadalahig sa pisyo mo. May palihog lang, dati na nabla. Nakaluoy siya mo yung mga babuo. Kakadalahig sa pisyo mo. Magagakipay do ko, buson ginang oras na ton. Tiamula na ang matugo na ton sa inyo kang mabilin. Ang Gina Seafood Restaurant, mga kakipay, open sila. Every day, Monday to Sunday, alas 10 ang agad, tapos alas 10 ang gabi. Now, karoon ko may birthday ka mo na okasyon o kung may special occasion na gusto nyo private ka mo bla. Pamilya mo lang kang mga bisita mo, abe. May ara sila function room. May first floor kag second floor, jirili, pili ka lang. Kag ina nga building na si Ginas na mag-o ginagin patukod ni Ma'am Gina, nga komportable ka bla. may mga namik ng lamisya, namik ng bangko, komportable ka, may arak ka na da yung restroom na iya. Kung ako paron mo ina, kay tungod nga anniversary ninyo, may mga waiter na dahil nga nag-aunay nga daan sa inyo, no? Kanami siya lugar kay Bugnaw, kay very spacious, blab. Daga mo yung upod sa mga bisita mo, kung pamilya mo, kung opisina mo, mga kaupod. No private ka mo, abe. Harap ka mo siya maintig, abe ka bilog, no? 50 ka mo bilog. Na. Di hapos ba lang na mag-book siya. Tawagan mo lang si Ma'am Gina kung kadoon na personal sa iyang pwesto. Sa iyang lugar na sa likod siyang 888 na San Juan Street, Barangay 10. Nga masturya mo siya, maparishare mo siya in advance sa pizza. Ano nga oras mo nga kinanglan ang ila function room? Kang masturya mo siya kung anong kinanglan eh, no? Na mga kakipa, ordinary days can be a special day for everybody. Kung magkanto ka sa Gina, si Podistorando, importante kagin nga tao. Tungod ginay amuma, kagin siya sakto sa mga staff and crew kasi mga waiter yam la. Nga ultimo nga pagbutong sa bangko nga para magpungko ka, imuon nila mo. Kag ang pagsailo sa kanon sa imong pinggan, imuon man nila mo kung pwede lang hungitan ka sa mga sang waiter na, no? Ka mga pisan la. Kag doon ka respectful. Ka good morning, good afternoon, no, good evening in sila malaya. Come again, sir. Come again, ma'am. Kanami siya lugar kay spacious katama sa ilang dining area. May non-aircon, kag aircon area, kag atubing function room. Kung may silakyan ka, apos lang gate kay may parkingan, bla. So, ang imuon mo lang iya, makonsentrate kag iya balbal ka ulo. Kay may gabantay man niya sa imo na iyang salakyan mo. So namigay maka once in a while maka-dine in kita together with our friends or family o mga bisita naton, sarangi naton mapabugal ang aton nga Gina Seafood Restaurant kon ato sila pagkadalon na ka ma-experiencehan man nila ang kalidad kag ang tuntuon nga palapalastal nga pagluto sa mga seafoods, ha? Mga ka-K5, abi sa dugang nga ma-informasyon kag detalye, bisitay ang ilang Facebook page. I-type lang Gina Seafoods Restaurant. Salamat kin mga ka-K5 sa pag-upod sa amon ni J. Lolo Sumbong ng gabi. Kita lang kita boss, 9:30 in the evening to 12 midnight. Dari lang sa K5 News FM. Ako naman si K5 at Jerry Lee. Good night and God bless everyone. Ako naman si K5 J. Lolo. Don't forget to smile. And don't forget to pray always. Bye-bye.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at suporta ang inyong kampiyon na himpilan, K5 News FM Bacolod. Muli na naman nating nakamit ang rurok ng tagumpay base sa KBP Kantar Media Survey. Nitong July 2025, ang K5 News FM Bacolod ay nag-overall number one radio station sa Metro Bacolod. We are of officially number one. Number one. Maraming salamat sa inyong patuloy.

0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pag-out. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gani-carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang akong ulo.
1: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Saling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
5: Basta.
1: Ano tayong interval?
0: Maitukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Sa tanan natin mga suti ng tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na ang inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C. Kag syempre, inyo na nainom ang inyong mga paborito nga kape. Syempre Sir Boy, ang ilang paborito nga kape, DTX Coffee Mix, DTX Premium, kag Pre-Bio.
7: Pre-Bio.
8: Pre-Bio.
7: Kampiyon.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Isa sa pinakadelikado kag traidor nga balatian sang tao amo ang stroke kag heart attack. Apang kabalo bala kamo nga ini ang nagkasugod sa mga kaugatan. Ano bala ang ginatawag nga atherosclerosis? Paano ini nagasugod kag paano ini matapna? What is atherosclerosis, Dr. Ramil?
6: Ang atherosclerosis or GP amo ning aton madangtan ta kun palakaon ta sa ano, sang tambok, kanit sang manok, bakag baboy, tinapay, mga tamis, kag mga kanon nga puti, kag wala gainom DTX 500 kag Mighty C, Sir Boy. Ang atherosclerosis ang isa ka chronic progressive disease, but silingon padayon nga nagalala samtang nagalakat ang panahon. Amat-amat man nga nagadamo kag nadako ang build up sang plaque sa imong arteries. Tubtog nga mabudlay na para sa heart ang pagpus sang dugo nga maglabay sa magamay nga alagyan sa sulod sang arteries. Ang goal diri amo nga kun paano punggan ang padayon nga pagamay sang buho sang ugat bangod sa padayon man nga build up sang plaque or ining gitawag fatty deposits. Ginarekomendar ko gid Sir GP ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw para ma-address ining padayon nga progression sining atherosclerosis. Dako nga bagay ang DTX 500 kag Mighty C tungod sa bastante sining antioxidants nga amo ang nagapugong sa pag-build up sang gitawag plaque.
2: Paano dok nagasugod ining build up sang fatty deposit sa wall sang arteries?
6: Una gid sa listahan ang cholesterol kag iban pa nga mga fats or lipids like triglycerides. Kun damo nga bad cholesterol nga ginatawag man ni LDL or ginatawag lang nga bad cholesterol ang naga-circulate sang aton dugo kag mayara sang condition nga dysfunctional endothelium, makasulod ang LDL sa tunica intima halin sa lumen. Bangod may dysfunction sa endothelium, maga-release karon sang gitawag free radicals ang imo nga endothelial cells pakadto sa LDL. Kung bastante ka atandi sang antioxidants, bangod siyempre adlaw-adlaw kagainom DTX 500, adlaw-adlaw kagainom Mighty C, kaya lang tani himuson sang antioxidants ang mga free radicals. Apang kung kulang ka sa antioxidants, bangod wala kaya gainom DTX 500, way kagainom Mighty C, magadamo ang free radicals nga ginarelease sang endothelial cells. Kag ini ang mag-oxidize sang imo nga LDL molecules. Ang oxidize nga LDL ang hindi na makagawa sa gitawag tunica intima. Ang himuon karon sang endothelial cells, magapangayo bulig sa imo nga immune system. Tawgo niya Sir JP. No, mag-initiate siya sang mga expression nga gitawag adhesion molecules nga nag-attract sa mga white blood cells sa palibot. Pag-abot sa monocyte, sila ang magasulod pakadto sa tunica intima kag mangin macrophages. Ang nag-transform nga monocytes into macrophages ang mag-atake sa gitawag oxidized LDL. Agod ini ang ila kaunon kag iga-ingest or iga-ingest. Later on, ang macrophages ang mangin foam cells.
2: Ano na dok kung mag-foam cells na?
6: Ang foam cells or GP, amo ang macrophages nga nagkaon sang imo nga oxidized LDL. Kag bangod sang sagay nila kaon, sining LDL, naga-foam ang ilatsura kung lantawon sa powerful microscope. Now, ang foam cells ang naga-promote sa pagdamo sa smooth muscle cells. Kaya ini ang naga-bulto na sa sulod sa imo nga arterial walls. Ang pagdamo sa smooth muscle cells ang naga-stimulate sa gitawag nila collagen synthesis. Bangod damo na collagen, nagatig-an na ang gitawag atherosclerotic plaque.
2: So, anong matabo, Dok, sa foam cells?
6: Bangod sang sagay kaon ni sang macrophage ang oxidized LDL, inisoliha ang mapatay. Kag magalapta ang iya ginpang-usap ng mga lipids or fats or GP. Mm-hmm. Bangod sini, mas nagadamo ang unod sang mga bukol o plaque. Kag saulihi, ini ang mga rupture bangod man sang gitawag internal pressure. Bangod nga naglupok, magwa na ang contents sini apang may solusyon ng aton lawas. Gilayon nga mga purma sang blood coagulation or maga kinapot ang dugo, agon punggan ang magwa ng mga lapta ang contents sang rupture plaque. Kag magapurma ang blood clot nga mas magapagamay pagid sang alagyan sa imo nga dugo.
2: Mugali nagapurma ang blood clot.
6: Ini ang mangin kabangdanan sa gitawag stroke.
2: Abaw.
6: Te, kaon pa kamuda. Subong man nga naglupok nga content ang mangin thrombus kag may potential nga magbaraman magag sa mga magagmay nga ugat. Kag mangin kabangdanan sang gitawag thrombosis. Ini tanan posible malikawan kun adlaw-adlaw katani ga inom sang suplemento nga pinakataas ang gituwag antioxidant. The super duo ang kombinasyon nga pinakataas ang gituwag antioxidant wala sang iban DTX 500 kag Mighty C.
5: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
7: Ilay-ilay La Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
2: Saan nag-inom ka?
8: DTX 500.
2: Dila nalang subong imo sugar.
7: Tigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo kuman 120 over 80. DTX 500
5: DTX 500.
2: Mga dugang pagit nga health benefits sa adlaw-adlaw ninyo nga pag-inom sa aton super duo or power duo ang kombinasyon sang Mighty C kag DTX 500. Ang colon and intestine inflammation nagahubag imo ata imo nga tinai. Ang isa ini ka chronic nga balatian nga nagapasakit sa aton tiyan, nagabutod, puno sang hangin kag nagakutoy ang tiyan. Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig agud matapna ang episode sang colon kag intestine inflammations.
6: Maghambal ka Sir JP nga intestinal and colon inflammation duha ang causative factors. It could be nga Crohn's disease or gitawag nila nga ulcerative colitis. Ini nga duha ka mga disease condition nga nagaresulta sa inflammation. Makabuligid ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C bangod may ara siya anti-inflammatory properties sini. Labi na sa pasiguro nga hindi ka mag colon cancer. Sa nahibaluan nga ang sige nga inflammation ang makatugas ang ito ang damage ang imo nga DNA kag posible nga mahulog sa cancer. Hindi pagulat nga magka-colon cancer ka. Inom ka gid DTX 500 kag Mighty C kada adlaw agud maluwas ka sa gitwag peligro.
9: How does free radicals causes osteoarthritis, no? Sa sulod sa lawas
6: ubuson niya kwan ubuson niya imo cartilage
9: ubuson niya cartilage. Number one, ginapunggan sang free radicals ang paghimo sang cartilage kag collagen. Number one, collagen gid kay kun wala collagen hindi ka himo sang imo cartilage, no? So ang paghimo sang collagen ginaapektuhan ni sang ginatawag nga free radicals that causes oxidative stress kung wala kaga DTX 500, kung wala kaga Mighty C, no? So kung hindi ni mahimo ni ang mga raw materials for good bones, no? And for good cartilages, amunin ka sugod ang imo mga sakit-sakit sa mga tuhod, sang imo makamot, or mga osteoarthritis symptoms, no? So kailangan mag-DTX 500, kag mag-Mighty C para bakod ang tulan, kaglayo kasi natawag nga arthritis.
6: Nantawag lang first generation sang Bible from Adam to Noah.
10: No?
6: Wala to yung mga arthritis. Yes. Bastante to yung antioxidant kaya ang pagkaon, prutas kagulay lang.
10: Correct.
6: Subong niya, damo na pre-radical sa palibot, sa mga ginakaon, importante nga mag-inom gid mga suplemento nga taas ang antioxidant. Diyan ka pa makakita sa food supplement nga kaangay sa DTX 500 kag Mighty C, Sir Boy. na Sir JP, sa pagkadamo nga health benefits ang ma-offer sa aton nga gamay nga kantidad. Dula ang ang panakit kag ang butod sang tiyan mo, likawan ang pagsinakit sa mga joints mo, nagahubin ang selula mo, way kagatigulang, gani dugay ka magtigulang git, ti permi na mo balik-balik ini. DTX 500 kag Mighty C nga combination adlaw-adlaw. Kung layo ka, kung gusto ka malayo sa epekto sa mga free radicals nga ga-atake sa imo nga lawas.
5: DTX 500! Nagandamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na! Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
8: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
10: Imong blood sugar test.
8: Ilan itong score ganit?
10: 470.
8: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
10: Ilan na lang imong blood sugar?
8: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
5: DTX! DTX 500, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako galing si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa akong madulaan gana magtuon, sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
12: Pagsubong ka nami sa akong paminsaron.
5: Mighty C, pamalit sa mga
13: para sa libreng check-up, bisita halang
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street.
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
5: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
5: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
5: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Nami isang puntri, Dok, no? Kung gusto ka malayo sa free radicals nga ga-atake sa imulawas. Ariyaw? Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buo sang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
14: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
2: Basic.
14: Oh, maligo. Basic.
6: Ang pagligo is not enough.
2: Ay, wala.
14: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap.
2: Ang
14: DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na ang mga mikrobyo that causes body odor.
15: Para maghamot pagit ka, Sir Boy, parisan mo sa nga Clinica Dio Fresh.
14: Uy, swipe, swipe!
15: Pahamot kag nakapuputi sa aton nga kilik-kilik.
14: Pukon aga na, may git pa nga pidok sa...
6: Yes.
14: Do hindi ugin mapunggan
6: pwede
14: mga...
6: Pwede ka makapili sa tatlo namon ka kape.
14: Mm.
6: Pwede ka nga mag-inom DTX
15: Coffee, Coffee Mix. Pwede.
6: Pwede ka man makainom sa amon nga DTX Premium. Ti, pwede man ka kainom sa amon nga pre-bio coffee. Pili ka lang.
15: Welcome,
6: ano ang mga benepisyo sini? Kung mag-pre-bio coffee ka, amoning kape nga may prebiotics kag probiotics, Sir Boy. Mangkot mo, di ba, Dok? Mapatay man ang good bacteria sa init.
14: Sa init. Oo, patay.
6: Baskog ni amon nga, baskog ni ang good bacteria nga ara sa prebio coffee. Di na yan patay sa init.
14: Naka-armor niya.
6: Because ang klase nga probiotics nga ara sa aton nga pre-bio coffee is spore for base.
14: Meaning
6: pa, base ka na no kainit.
14: Puslan gyapon sa lawas.
6: Puslan gyapon. Musulod siya. Hindi siya mag-activate not until sa nagakaigo nga desired environment kag desired temperature.
14: Grabe nga technology, no?
6: Kung may cancer ka, degenerative stage diabetes, I suggest nga gamit ka sa aton nga DTX Premium Coffee nga ang iya sugar is stevia. May ara pa siya Ganoderma mushroom sa boy.
14: May Ganoderma nga may ergotionine, the herb of immortality.
6: Wow.
14: Amun ako ng pinaka-campion nga antioxidant.
6: The herb of immortality. Namigali ang kuhani, DTX premium. Dugangan pag hindi mo kuhan.
14: DSE.
6: DTX 500 herbal capsule. Pero ang namianjin lang ang kape is DTX coffee mix. Ang kape ni Sir Iljan. So pwede na sila kapili. DTX Coffee Mix, DTX Premium, kag Pre-Bio Coffee. Pili lang ka mo. Din ang namian nyo. Puro healthy coffee na siya. Kanto ta sa discuss sana to ang sikreto ni Engineer Albao. Si Engineer Albao, panago-nago lang na siya. Once na panago si Engineer Albao, gagamit na siya sa DTX Herbal Oil. Kamulo ka ang benepisyo kung magpamasaj ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasaj ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. No, amo na nga si Valentin, kakanto, ginadi kada Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera gapamasahi. Gamit ang DTX Herbal Oil. Tapos pamasahin ni Engineer Albao, gainom gina siya sang
16: Extend.
6: Extend. Oh, na yan.
16: Sige. Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: So, let's talk now about D3 Bio. At paano ini makabulig sa inyong health sa Talk ni Doc with Sir Boy Solueta.
17: Talk ni Doc.
9: Thank you, Sir JP. Subong adlaw ton anta, paano bala si Klinika D3 Bio? With, of course, with the help of the next superstar, no? With Klinika Sportbiotics, makabulig sa inyo absorption of minerals and vitamins. Ano bala ang benepisyo nga makuha sang aton lawas kung nami ang aton absorption sa aton gut? Kag ano bala mabulig sang ginatawag nga probiotics from Sportbiotics Klinika sa ginatawag nga Klinika D3 Bio, Dr. Ramil?
6: Tinabalaan na to, Sir Boy, nga ang Klinika D3 Bio may medium chain triglycerides. Especially ang iyang lauric acid, no? Gaprotect, kag-enhance sa more than 100 to 300 trillion nga probiotic bacteria. Wow. Na kinahanglan nun, gid sa imong lawas. Tingin nga mga probiotics, mga good bacteria, Sir Boy, ginaprotektahan, kag ginapromote niya nga mas maayo ang imong ikaing lawas, kay nga man, mas nami ang absorption sa mga sustansya, mga nutrients na kinahanglan sa imong lawas. Ang nakanami pagid, ining mga probiotics, sila ang ga-create sa gituag hormones and vitamins nga kinahanglan sa imong 10 trillion cells sa aton lawas. Di ining medium chain triglycerides nga ara sa gituag D3 Bio, ginaprotektahan niya ang more than 400 kinds ang gituag probiotic strains nga naga puyo biskan diin sa imulawas. Sa dina, may iba nara sa baba, ang iba nara sa lunggan, ang iban sa imunga ilong. Tanan nga buho sa kwa na, sa lawas. Ang pinaka the best din sa mga kababayanan nga dapat damo good bacteria ang inyong mga flower.
2: Flowers.
6: Now, sa ato na balaan, nga hindi man coincidence, Sir Boy, nga majority sa gituag good bacteria para sa imo tinai, no?
9: Ara, kay tanan-tanan, Doc, ara, tanan-tanan nga mga bacteria gatin yan, no? Sa, anin sa mga pagkaon ta.
6: Ang absorption, ta,
9: ra? Ang absorption.
6: Dira, ginahimo ang mga hormones.
9: Da, matanan-tanan, ginahimo.
6: Mga B vitamins, kag other vitamins, dira, ginahimo. Amo nang ara sila, daga, tiner. Amo na gani, nga, nag-abot sa punto, nga may upod na, no? May Batman and Robin na, may upod na si D3 Bio, Sir Boy. So, ini nga point is, once nga i-combine mo na si D3 Bio kag si Klinika Sportbiotics, dako ang iya mabulig para maghimo sang gituag gut-derived vitamin Bs like biotin, cobalamin, folate, niacin, tanan nga B vitamins sa kaya niya i-manufacture dira sa aton tinai, Sir Boy.
2: Wow,
6: kung gainom ka D3 Bio kag Sportbiotics nga suplemento, no need ka na nga mag-inom pa B vitamins. Kaya niya himuon ang mga pila ka mga happy hormones. Eh, din kasi na. So ang research kag study nagpakita nga ining mga B vitamins isa sa pinakapaborito nga vitamin sa imong brain.
2: Uy!
6: Nga malayo ka sa Alzheimer's, dementia and any mental disorder nga problema, Sir Boy. Kung kumpleto ka sa D3 Bio kag Klinika Sportbiotics, including na da ang energy production, synthesis kag repair sang DNA and RNA, genomic and non-genomic methylation, kag synthesis sa gitwag neurochemicals and signaling molecules. Maedad ka na lang 90 sa gatos, hindi ka mag-ulibata, hindi ka mag-ulianon. Nga man, palainom ka D3 Bio kag Klinika Sportbiotics.
9: Kung may tandem for life, amo ni nga tawag na mo niya nga ProBio Tandem, no? Klinika D3 Bio with Klinika Sportbiotics. Mayo si imo brain, mayo si mayo sa absorption sa mga pag, mga minerals and vitamins from the food you eat, which maximizes your performance, no? Sang imo health, no? That's why it's really important na ano pag iduksam ang mabulig sang kombinasyon sang Klinika D3 Bio with Klinika Sportbiotics.
15: Mga good, Sir Boy, nga ipares ang Klinika Sportbiotics probiotics kag Clinica D3 Bio kasi syempre ginanourish ang MCT no ngara sa Clinica D3 Bio ang aton nga good bacteria balo kay ning ang mga good bacteria ngara sa aton nga tinai sir boy ginaprotektahan niya ang aton nga gastrointestinal mucosa no ang aton nga mucous lining blood sir boy nga sa diin ginapadamo niya no muna nagatrap sa mga kagaw eh no
2: correct.
15: So ang Clinica D3 Bio nagapadamo sa aton nga good bacteria nga sa diin ginapalayas niya man sir boy ang mga bad bacteria no ginapalayas niya kag siyempre ang Clinica D3 Bio ang ubra sina nagapadamo sa aton nga good bacteria nga sa diin prevent sang good bacteria nga maglapta ang kagaw sa aton nga lawas but silang ginabutangan niya sang kudal sir boy para hindi magkadto ang kagaw halin sa tinai naton pagkadto sa aton atay pagkadto sa aton nga kidney no
6: ginabutang niya organ.
15: O, para mapinsod na to so ang Clinica D3 Bio o kon probiotics no nga ara sa aton nga tiyan nga ginapadamo sang Clinica D3 Bio no ginapanami niya man ang aton nga serotonin
2: wow.
15: No so 50% sir boy sang serotonin sir
6: so,
15: boy
6: kung i-combine mo ang D3 Bio kag ining gitawag
2: Clinica for probiotics
6: ang synthesis kag metabolism gapurma sir boy ang mga neurotransmitters
2: correct
6: kag neuro hormone.
2: Ang unang kampiyon git sa kanan.
6: Kung pala inom ka sina, sir boy, layo ka sa anxiety disorders, layo ka sa mga ining problema sa...
15: Hindi ka tulog.
6: Sa depression.
2: Sa emosyon. Oh.
6: Nami tulog.
2: Nami tulog. Ano pagid mabulig sa ginatawag sa Clinica D3 Bio sa aton mga probiotics? Ang Clinica D3 Bio may specific medium chain triglycerides called lauric acid. This lauric acid, no? Amuni ang yayo, amuni ang bodyguard sang ginatawag ng mga probiotics nga ara na daan sa aton lawas, no?
6: The resident bacteria.
2: May mga resident bacteria ka na. Pero kung kulang ka sa ginatawag ng resident bacteria na probiotics, that's why you need to take Clinica's probiotics. So ang therapy di amuni, inom ka anay sang imo's probiotics, tapos mainom sang probiotics mo, imnan mo sang Clinica D3 Bio. Kaya ininitanan gapanami sang absorption sang imo mga minerales that is really good for your brain and your gut. Remember, your gut is your second brain. It, sa science, it is called the enteric brain. Nga agad tawag nila nga second brain ang imo gut. Kay ang imo ang brain cells or neurons nga makita mo sa imo brain, ahala man na sa imo gut. No? In fact, second to the brain, ang gut ang pinakadamo sa ginatawag nga neurons which amo ni ginausa sa constant communication between the two organs. That's why kung healthy mo gut, most likely healthy man ang imo brain.
6: Tama.
2: That's why kung ikaw ga Clinica D3 Bio, healthy ang imo probiotics. Kung ikaw may probiotics, sigurado ang imo ang probiotics magtiner sa imo lawas, no? Kumbaga, ini maka-epekto gyud sa imo brain abilities, cognitive man, emotionally, tanan-tanan ni apektuhan sang ginatawag nga
6: kombinasyon. Pati utang mo, madumduman mo.
2: Mga utang.
6: Kung mga kontra mo sa una, madumduman mo. Aha. Ang mga ex mo sa una, madumduman aha mo.
2: Nami, gali, sir boy, sa mga estudyante, ga-review, no? Nami, gid, gani kombinasyon. Layo ka na sa masakit, pretty pa ang imo cognitive function. That's why it's really essential nga mag-pro-bio tandem na kamo. Clinica D3 Bio plus Clinica Spore Biotics.
17: Kung si DTX 500 may TC, D3 Bio plus Quania plus
2: Spore Biotics.
6: Ang pinaka-the best, wala na sang iban nga future antibiotics nga gamiton mo.
2: Man,
6: the combination of D3 Bio and Clinica Spore Biotics. These probiotics are future antibiotics, especially kung may mga resistant bacteria na ang imong lawas.
2: Ah, kayang-kaya.
6: Kaya, wala sang iban makapatay. It's your gut bacteria.
2: That's why mga researcher ka mga doctor sa America, they are promoting that probiotics will be the future. No, the future antibiotic nga because it is a natural enemy of bad bacteria. That's why it's really important nga magtumal ka mo sa Clinica Spore Biotics together with Clinica D3 Bio.
6: Sa mga Dominikana, nami ni siya. no? Ang combination sa Clinica di Tribayo kag Clinica Superbiotic, especially kung may amoy ba naga LBM ang kabataan sa boy.
17: Dako gid may outbreak lately sang cholera bla doc, damo na nagkalamatay bla. Kita mo iban ang water source, sila lang mag-inom, pero iban niya gakaigo cholera, iban niya wala.
6: Wala.
17: Bakod ilay nga.
6: Nga mga gut bacteria.
17: Gut bacteria.
5: D3 Bio, problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugasong virus kag mikrobyo. Ang D3 Bio kana. Ang D3 Bio puno sang lauric acid. Ginahimo monolaurin sa atong lawas nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio with Physio.
18: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako irregular nga regla sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
5: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio, ang Physio yung may D3 mga may DC ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako si Anika. Kundayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang may DC. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa MyTC, efektibo.
5: MyTC!
16: Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City. Atubang sa PLDT, McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, One Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, Fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
17: Alright, para sa dugang pa nga mga health benefits ang aton nga power tandem.
6: Kanto ta sa mga dugang pa nga health benefits kung adlaw-adlaw ka gainom di Tribayo, adlaw-adlaw gainom ka sa Clinica Superbiotics, ini nga mga combination, may ara siya anti-asthmatic properties nga makabenepisyo kung may ara ka asthma. Ti nabaluan na to nga ang lauric acid at capric acid nga damo sa Clinica di Tribayo, sa di Tribayo, they are known nga may ara sa anti-inflammatory properties. Si kung i-combine mo ang combination sini nga fatty acid sa Clinica di Tribayo, gina-explain ang effectiveness nga ma-reduce ang gitawag asthma-related symptoms. So, in short, nami i-combine si Clinica di Tribayo kag Clinica Superbiotics, no? Kay may mga certain nga mga antioxidants nga isa dra ang imo nga gallic acid nga gina reduce niya ang pro-inflammatory cell infiltration kag ma-improve niya ang alagyan sang imo nga hangin. So in short, kung may asthma problem ka, inom ka Clinica di Tribayo plus Clinica Superbiotics.
9: Kagapon, no, I read about a feedback kung ano ang bulig sang Clinica D3 Bio kag DTX 500 sa isa ka tawo sa Lakalota, no, nga nagbukol ang likod, nagna-na and everything. Namati siya sa isil. Gintry niya, na-convince siya nga itry niya ang DTX 500.
6: Siya ang nag-combine DTX 500
9: with D3 Bio.
6: Clinica
9: D3
6: Bio. Uy, gininom niya kag ginpahid sa iya bukol sa likod na daw mao ko ano?
15: Kabuswang.
17: Kadako-dako sa bukol, dubilog niya likod, bukol na tapos may mata.
9: Magin amat-amat niya, amat-amat sa inom sa DTX 500 kag Clinica D3 Bio, adlaw-adlaw kita yung improvement. Ay, sa kaluoy sa Diyos, subok ang record ka, okay na. No? So that is the power of medium chain triglycerides coupled with a super antioxidant. It will help your body heal itself, you know? It will facilitate the healing process by supporting, no? Para kontra infection, may D3 Bio ka. Kontra free radicals caused by inflammation, may DTX 500 ka. That's why ang ininga produkto sa Clinica di Alternativo makabulig gid sa inyo, no? Makabulig siya para layo sa gastos ang masakit, para layo sa ginatawag nga damages sa pagmasakit. So kung ako sa inyo, adlaw-adlaw mag-Clinica D3 Bio na kamo, mag-DTX 500 kag, of course, to improve overall and brain health, mag-Clinica Superbiotics.
6: Ang ibang sir boy na ano, trangkaso na, ako daw matrangkaso na. Galing ay damo ko di tribayo mo.
15: Mm-hmm.
6: Damo ko sporbiotics.
15: Uy, nakadayon na kaso.
6: Isa ka box, inom sa kadlaw ah. Uy, kadayon ang hilanat ko. Thank you sa klinika. Probiotics, sporbiotics, kag klinika di tribayo.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Anamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: D3 Bio, gusto mo ba na dami imumbu? Kagpaminsaron at adlaw-adlaw. D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapag damo sang imo good bacteria o probiotics sa imo tiyak nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madaming imumbu. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na pala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio nga isa ka sahi nga brain food kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawag-law. DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500. Aga, undo, kagabi. DTX 500. Ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
20: Ako si Mimi.
21: Dalmi kasi napit akong tuhod.
20: Arthritis na gali.
21: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
20: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
21: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
20: Tibog gid kaayo ang Mighty C.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
22: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Itibugit ka tama.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
23: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
24: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga napawang akon panulukan.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
25: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
26: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
25: Bakal na sa mga butika.
26: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
25: Ew! Yucky!
26: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
27: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
28: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
27: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
28: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
27: Clinica Deo Fresh. Available now.

kaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika, kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful git ka da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May puso!
11: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Las 4:37.
11: Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balita K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balita K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. At narito na ang inyong morning tandem, ka-K5 Babes Cantala at ka-K5 Robert Pacardo. Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!
13: Isip po na ang news na marusan, alas 4:38 na.
11: Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!
13: Martes na kita mga kaki-five sa sining adlaw, pizza 21 na, sining bulan sang Julio Tuig 2026. Balita ang K5 sa umaga. Sa Gihapon na po sa inyo mga lagad, Kaki-5 Babes Cantalao.
14: Ako naman si Kaki-5 Robert Pacardo.
13: Atong sining mga balita lokal. Una kita sa atong sining mga top stories of the day. BCH show ukon Bacolod City Health Office nagpatigayon sang mangrove planting kag coastal cleanup.
14: Damtang sa piyakabahin, duha kaputos nga ginapatihan illegal drugs balon sa isa ka estudyante sa Bacolod.
13: Tiyo nangin matay matapos bunon ng mga hinablos sa Negros Oriental.
14: China Coast Guard ginatake ang mga katapusang Philippine Navy sa Ayong Insyol.
13: Pagsira sa mga establishmento sa Bacolod, nag-agi sa husto nga proseso.
14: Lalaki na sa puan patay sa siyudad sang Kabankalan.
13: Lalaki ginbono patay sa Silay. Iban pa na ton nga mga balita mga kakifab karon nga aga. Bad news ni, bad news, bad news! Bangod mga kakifab kadako sang increase ang petroleum products mga kakifab sa priso sa petroleum products karon nga aga. Andaman ang dako nga pagsakagin mga kakifab. Amo naman yung ginabugait karon sa aton sininga mga ba. Commuters, katong sininga mga tricycle, tricycle, sa atong sininga mga modernized jeep, sa atong sininga mga traditional jeep, mga kakifay, bangod ang pagtaas naman sa sining presyo sa petroleum products, top-top jeep, pesos and 68 sintimos ang pagsaka sa presyo sa kada litro. Ang diesel o kon krodo mga kakifive kag top 11 pesos ang 77 naman sa kada litro sang kerosene. Grabe. 3 pesos ang 65 sintimos naman ang pagsaka sa kada litro sang gasolina. Hindi lamang transportasyon ang apektado kag ginaandaman gin mga kakifab nga magsaka man ang presyo sang mga balaklon sa merkado. Ibaloon tani karon sa atong sining ha? Patrol sa atong sining mata kag dalungan sa Libertad Public Market.
14: Subo ni kakifab babes kay kapiot pa sa mga buhi subong, bulan subong sang Hulyo, Agosto, bulan sang tigkiliwi. Ang mga kauturan ta daw haluson hindi makabakal sang ilakin hanglanon pagkaon ang ginauna. Pang kakifab babes nagtaas pa ang presyo sang petrolyo, hamakin mo 10 ka piso sa gasolina, 11 pesos sa krudo.

0: Aha.
1: Ngayon kay nagpultang ka, ako eh, misin na isa ka gatos na lang, naway ko sa
0: magitubong. Doto nga sa baso pa matyagan, sang tangki ko kakipay, babe, sang isa kalibo.
1: Grabe, no?
0: Oo.
1: Ano na lang ni Karol, mga kaki-five, kay nagsaka na.
0: Oo.
1: Antos naman ta sa kamahal sini, kay Y Kuya katugong kahapon.
0: Mayo lang yung iba niya nga may income nga libo, kaki-five, babes, no? Kaya kita, ya, isa kalibo, dayawan ta na pangita, itugong ta pa. May ubra bala ka o kakipay babes na nabat yan? Ang ubra yan, tama agad kahapos. Libo kakipay babes.
1: Libo?
0: Abi mo ko na nung ubra niya.
1: Anong ubra niya?
0: Kada bika, libo. Okay man ha?
1: Kada bika, libo.
0: Oh.
1: Pagkatapos bika, libog naman ang ulo. Grabe na.
0: Katlaw talang ning kabuhi. Kay duha ka mga Filipino seafarers naton kag Dauji City ang napilasan. Sa ginigo sang ano ni sang drone dira malapit sa Black Sea malapit sa Ukraine kakipay babes ang Black Sea ni kakipay babes medyo kumbaga daw lake bala siya nga napalibutan sang pila ka pungsod more or less lima ka pungsod nga lake pero galing may ambot dira man adang kwan di gurong Panama Canal kay daw may gamay lang alagyan para makalusot sa Pacific Ocean. May China nga gabumbahanay man kag Pinoy Navy naton.
1: Aha.
0: O ano nang detalye sina?
1: Grabe mga kaki-five kay subong wala untat ang wala untat mga kaki-five. Ang bumbahanay karon mga kaki-five ang pagpanatake sang US. Ginambomba sang US ang mga target militar sa Tehran kag iban pa nga mga lugar sa Iran. Mga kaki-five ha. Dali lang kay daw may gin may ara ko nga bag-o sini mo. Mga kaki-five. Ening padayon karon mga kaki-five nga pag nga ilinaway o tensyon sa Iran kag Israel mga kaki-five. Langay sa mga air strikes ang US nga ginpatigayon. Ang Israel mga kaki-five, Israel coalition sa Iran kag mga missile nga drone na counter attacks mga kaki-five sa Iran nga nagalapta na karon tob-tob sa Jordan, Kuwait kag Israel. Ang Strait of Hormuz mga kaki-five ginpasira liwat sa Iran mga kaki-five nga nagadala sa crisis sa global nga supply sa krudo mga kaki-five ang muning rason. Ang pinaka main nga development mga kaki-five subong ang US airstrike sa Iran. Target diri kag padayon kag target diri ang Iranian Revolutionary Guard kag mga taytay sa Hormuzgan province may mga kasualidad kag may nagkaladula na may mga nagkalaguba na nga mga infrastruktura sa Iranian naman mga kakipay may counter attack man ang Iranian ang Iran nag-lonsar man sang missile kag drone kontra sa US bases sa Jordan, Bahrain kag Kuwait. May mga American soldiers nga nagkalamatay kag mga nasamaran. Ang Strait of Hormuz karon mga kakifay, ang Iran ginpasira liwat ang dalan. Amo nang ginalabyan mga kakifay sa isa ka barko nga nagadala sang supplies ang petroleum products padulong diri sa Pilipinas nga nagapadayon nga amon ang rason nga nagapadayon subong ang pagtaas ang presyo sang mga balaklon kag labinagin ang presyo sang gatong bangod nga hindi na makalusot ang ining krudo diri sa aton sa pungsod Pilipinas.
0: O, kakibay babe, sa angot sa development sa sining inaway pang kalibutan, inaway sa Middle East, o kung sa dito sa Middle East, kakibay babe, lakip na diri ang pila ka mga pungsod sa Russia, kagsang Ukraine. As of this time, yari kakibay babe ang latest. Duha ang patay kaya ginatinguan subong sang Department of Migrant Workers nga ipahibaloon ang pamilya. Grabe galing ni Kakipay Babes, July 6 may attack sa mga barko, July 19 may attack pagid sa mga barko kag ang napatay una nga fatality sang July 6

0: amuning Pilipino si Ferrer.
1: Mm-hmm.
0: Kagsang July 19, amuning kaduang Pilipino nga napatay pagid sa drone attack sa Inaway ni, no? Dalasaan ni sa Inaway sang Russia kagsang Ukraine. So kakipay babes, may ara pagid nga 12 ka mga pilason lunsay Pilipino kay sa 139 ka mga seafarers. May mga Pilipino nga nakaupo diri. So kasubo, wala pa ni iban makita, missing pa.
1: Mm-hmm.
0: Samtang ang iban, kakipay babes, pilason ara subong sa ospital, kaginatinguan subong nga paibalo sa pamilya. Kasubo.
1: Grabe, no? Mm. Last 5, ako na last 4:48 na mga kakipay sa atong sininga mga ataga palamati, ang power trio gid ha, sa atong sininga mga suki. Karon nga aga, importante gid nanay. Inom ka mo, anay, isang coffee. Ha? Init-initing chan nyo. Ang coffee gid, mga kakifay. Kay, amunay ang mag-hatag sa nga binipiso sa atong siningalawas. Makapainit-init sa atong chan. Antes ka mo maglakad sa inyong trabaho, mga kakifay. DTX Coffee Mix. Magkapi ka na. Hindi lang basta-basta nga makakapi ka na. Kundi gina-ariyayang tanan nga mga higko sa lawas mo. Gina-detox siya ka, mga kakifay. Hindi ko mag-detox ka na. Wala na siyang higkong lawas. Limpyo na, mga kakifay. Kung may mga bulos ginman, bag-o naman nga mga ginakaon mo, bag-ong basura, ang mabulos naman, mga kakifay. So, ang daan to, i-area to. Kaya mo to mag-ahalit sa itong siningalawas, kundi maka-area sa itong lawas, hindi makagawa sa lawas ta. Ang DTX Coffee Mix, mga kakifay, kampiyon.
0: DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox kapag in pangapinamon kahapon sa Hacienda Salvacion Ramos.
1: Aha.
0: Sa Granada kay Ma'am Alma Duronila, da ka mga KSS members for the first time.
1: Mm-hmm.
0: Nakasulod kita dito kakipay babe sa tunga sang kakampuhan.
1: Aha.
0: Kag nag-deliver sang ilang livelihood ang rice kakipay babe.
1: DTX
0: Coffee Mix.
1: Aha.
0: Ang ila to nga ginakonsumo nga kape.
1: Ay, kampiyon, kampiyon. DTX 500 ha, mga kakifay ba? Kargado sa aton sininga ining mga gabloted na dyan eh. Gabloted. Tapos kay ginakabuhi ka. Ilabi na gid man yung constipation. Kaariyahon ka, pero hindi ka kaariya. Constipated ka, gatig-a lang, mga kakifay. Ari ang DTX 500. Makabulig dyan si mo nga maka... makapagwasang imo sining higko, mga kakifay. Fiber niya mo, no? Ang DTX 500, mga kakifay. Ginabuligan niya. May enzymes, mga kakifay. Nagabulig man sa pag-breakdown sang carbohydrates, proteins, kaga fats, mga kakifay. Nagasuporta man sa nutrients, absorption para sa mas mayong mga magamit sa lawas, mga kakibag kagpagaw. DTX 500.
0: Okay, baluka mo lang. Uh-huh. Nga aton nga lawas sa kipe babes nga ginakaon naton, makabig nga may mga bakterya na siya.
1: Uh-huh.
0: So dapat paagyan mo siya sang DTX 500. Ilabi na gid ang sugar mo nga ara sa imo dugo.
1: Mm-hmm.
0: Blood sugar ginatawag din na dira. Naga-filter ina siya sang higko parang kwaon sa imo nga lawas, no?
1: Mm-hmm.
0: Ilabi na gid ang kidney nga may mayor nga naga-filter o kung nagasala sang higko, no? Nagalimpyo sa imo nga dugo.
1: Mm-hmm.
0: So kinahanglan diri ang DTX 500, mga kakipaib, kag ang pagkontrol gid sang blood sugar nga base kon i-diabetes kita, delikado kag sa ulihi makadto kita sa ospital for dialysis, delikado na.
1: Mm-hmm.
0: Proteksyon ninyo man ang inyo lawas, pinaagi sa DTX 500 para makontrol kag nami ang inyo pamatyag, plus pa sang Klinika D3 Bio kakipe babes.
1: Mm-hmm.
0: Nga nagapa-enhance ang iyong brain, kag nagaproteksyon sang inyong heart nga mo ang may trabaho adlaw-adlaw.
1: Uh-huh.
0: Nga daw pareho sang makina nga non-stop na siya adlaw kagabi, humalin sa ikaw gin na busong hasta subong nga nagaedad ka na, mga kakipe, buot silingon ang function sang heart sige-sige sa adlaw kagabi.
1: Mm-hmm.
0: Ano ang makabulig sa iya? Nga hindi pa siya pagkapuyon, mag-Klinika D3 Bio.
1: Klinika D3 Bio, gid, mga kakifay. Tingo nag-auyango ng immune system mo. Anong sabat?
0: Goyango, magmighty si Lawas Abtik Firmi, dili ka kapuyon, magmighty si
1: Kampiyon.
0: Katikid ko, mighty si, na, konti tumaroon pa.
1: Diin mo ni Mabakal.
0: Mace Wellness Product Center.
1: Dito mga kakibay sa Mace and Wellness Center sa ground floor sa Plaza Mart Building sa downtown area mga kakibay. Ara dira ang Mace Wellness Product Center. Andi gani, kunara ka sa Panukoy, dira sa Roger Store. Kag dira sa may Nino Store mga kakibay sa may Florenceville. Pakita lang si Maminda Noble. Gani si Toto Nino Bonito Noble. Last 4:53 na mga kakifay. Nagipasa ko natan nga kakwantan video sa atong sining LTO director sa NIR mga kakifay. LTO NIR director sa kay Jake Conlo mga kakifay. Nga ang luyag natin ini ipabati because ma... isa pa, dili sa sudad sa Bacolod, makita mo sila nga kung gisa na do ka sako sa gila sini nga pa dinakpanay kung dakpanay sa mga motores, sa mga motorista, mga tricycle, mga kaki-5. Kay gali, nadiskubrihan nila mga kaki-5, ining mga modus karon ang iya sa ginapatihan, iya sa mga fixers, kag mga job orders dira sa opisina masmo sang LTO NIR nga nagapagwa sa mga piki nga mga lisensya mga kakifat. So no ni LTO NIR director Jay Conlo nga may duha na ka mga job order casuals ang ginkakasa nga LTO bangoda nagahimbon ini sa mga fixture sa pag-isyo sang piki nga lisensya nga wala nagapaidalom sang examination kag nag-agi sa legal nga proseso mga kakifay. Yara sa 7,000 top 10,000 pesos ang sukot sa mga drivers nga magkuha sang lisensya mga kakifay. So diri mga kakifay.
0: Buti palusot.
1: Palusot.
0: Muna ginahambal nila package deal.
1: Package deal. Kaya kato-kato sa kwan, di ka lang mag-problem. Ulat ka lang sa balay mo. Sila lang ma-follow up. Ba? Bayad ka 10,000 pesos.
0: Hindi ka na magkuha sa exam. Buat ang antara di exam nga pasado ka. Ayos na.
1: Kaya patong-patong nga kaso karon ang mahimo nga pangatubangon sa mga persona nga involved sa idalom sa Republic Act 11032 Anti-Fencing Law kag Republic Act 3019 Anti-Graft and Corrupt Practices Act under sa idaloman sa, Revised Penal Code kon istapa falsification para sa mga official nga pa, nakipaghimbon mga kikifab samtang violation sa Republic Act 10175 kaimanti online transaction natural ang cybercrime law mga kikifab masulod dire. Ari ang pahayag ni NIR, LTO NIR Director Jay Conlo, mga kakifive. Tan?
0: Hands up. Sige, pabitan, may lima ka kamot na nakita ko sa kristal nga nagadupa. Kakifive, babe.
1: Nagadupa?
0: Hands up.
1: Mm-hmm.
0: Daw estudyante si Kipay Bitan, ang inlawag mo, gabayaw siya. Nga wala sang answer.
1: Aralatan?
0: Aralang na daw si Kipay Bitan.
1: Aralatan sa balitang Kipay, kagina palatan.
0: Mahilaga na kay Ma'am Roslyn, dili ka na. And deliver.
1: Aber?
0: Ara na.
2: Pero kita na may pipigalan kita na rin na ginpahalin na mga pinitinu sa atong sa LTO.
1: Low down ang volume.
0: Volume adjust.
2: Just maybe ada naman kita nga dipalin, no? Because of kunay nila sa mga fixers, no? Although wala, hindi pa nato na nakuha itanan, but I cannot say abi ko ano ang mga ongoing operations ng Brown na Mondira.
0: Okay.
2: But we have discovered actually nga may mga ara sa mga fake license, no? In fact, tatlo na ang nakapan sa aton ng mga law enforcers doon sa Bacolod City alone ng mga fake license issued fake license. No? So, muna subong nga ginatrabaho naton nga mabala naton kung din nila gin transaction kag din ni ginubra.
0: Okay.
2: And ang ini na identify naman naton kag ginaimbestigaran na ini mga driver kung paano nila na acquire ini vehicle. He will of course nabayad sila sa nga dako nga amount para makalisensya without going to the LTO, no? So that is why nga ako nga ginahambal kung gusto nyo magkalisensya sa LTO, kamo directly transaction, no? Hindi kamo mag-transaction sa mga outside sa office sa mga LTO na nagpapaypay sa inyo, no? Go directly to the office of the district office ng atong mga LTO. Hindi kamo magadto sa mga nagpapaypay nga ara sa kilid-kilid sa opisina sa LTO.
1: Oh, okay. Mutong iya nga pahayag ni LTO NIR Director Jake Kunlo.
0: Wala ko niya sana madamot sa aksidente sa dalan, kaya wala naka-seminar, wala nakakuha exam, hindi kabalo kung anong pedestrian, ano kabalo ang traffic sign, kasi may babes, nga ginabutang sa mga dalanon. Amo na nga dapat, katuon kamo, kuha kamo sang exam, hindi nga magpahapos lang, kay kamo ang katunaan sang disgrasya sa dalan, mayo yang iba nagahalong, pero ang iba niya nga driver wala gahalong. Okay?
1: Ayos, ayos, ayos. Mm. Oh, ano pa? Aring kwan, good vibes, good vibes.
0: Sa ato niya good vibes sa Kipay Babes. Kasubo galing, no, ka Kipay Babes. Nga kung magtaliwan ang imo, lain-lain niya mga reaksyon, no? Kung may mapatay. Lain-lain niya hibi, no? Iban ga hibi, ga wawaw, nagangwingoy.
1: Lain-lain reaksyon na.
0: O lain-lain nga hibi kag mga panalambiton. Kakipay Babes, nagahayagid, no? Kasubo, Kakipay Babes. Ari ang isa ka lalaki, medyo gay, nga naghibi sa tubangan sang lungon sang iyang himata, no? Ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix, nakakapi ka na nakadetox ka pa, anong reaksyon? Ano makita mo sa mga nagkaklayan nga mga hibi sa namatyan? Kipabitan?
3: Ako na lang isang maglang.
0: Oy, sahan mo na lang sa kono. Mag-isa na lang mag-live.
1: Siya na lang isa mag-live.
0: Kakipay Babes, ang mga patay, buot silingon, kung napatay ka na Kakipay Babes, wala na sang kasakit, kag magapahuway ka na sang dayon, di ba? Ti gapahuway ito yung patay. Sagan mo yung moya ka. Ang ilibiyon mo ni Amak. Di ko nga man biga pahuway ka, Kipay Babes. Gagamon ang klase kay ilibiyon. Dumabangon patay sa imo magamot na, no? So mag-ihaya ka mo kung may imo. Ganagan lang. Ganagan. Minanggaranon lang amyang. Nagamula na tissue paper ka, Kipay Babes. Na. Hindi nga ngaw-ngaw mo yala buot sa piyakalibutan. Okay?
1: Disturbo na yun. Bako Marisol, kita na yung mga kaki-fire. Pagbalik na ito ng ato sininga tukib sa K5. Karong dugay-dugay mga kaki-fire. Oras, alas 5 o no?
4: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Mag D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food, kagandin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charity nga makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsang sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, utikog buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga ubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
4: Mighty C, babaka ng butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, wala nagkita ko makabatsyag sang sakit.
4: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
4: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: Una, problem, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika.
10: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
11: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen kag non-allergic nga nagalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilana, nagalain-lain nga krema kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
12: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squalin Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squalin Capsule, asa subong nag-aantos ako sa ako na balatian.
11: Dr. Pinoy Squalin Capsule, protection sa mga balatian.
13: Muter na mas! Ito si Pimpini Dok, nagsaka akong high blood at nagsaka ang akong sugar. Kapag inom ko sa Luternamax capsule, nagnubo ang akong dugo ng akong sugar.
14: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend.
4: Mapakal sa malapit na butika.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Diofresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Diofresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sa dilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo. From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM, Bacolod, 101.3.
17: KFIV 95.5 Serbisyo nga matuod tingog sang panwa pagdayon sa pag-alagad. 101.5 KFIV News FM. KFIV News FM. News FM. Balitang KFIV sa umaga. Balitang KFIV sa umaga.
1: Alas 5:07 na mga ka-K5, binigay dolong sa kaluan sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ha? Dr. Pinoy Squalene Capsule mga ka-K5. Sa aton sining mga suki, way pakatilaw sini. Tilawi nyo na. Para masagam saman ninyo ang ka-epektibo. Dr. Pinoy mga ka-K5 ha? Nagapabakod man sang white blood cells para sa epektibong pang-depensa sang infection kag virus. Nagamodulate sang immune response kag nagapabakod man sang nagapahaganhagan sang inflammation. Antioxidant protection man mga ka-K5. Isa ka potent antioxidant nga naga-neutralize ang free radicals. Naga-prevent sang oxidative stress nga nagadulot o naghatag sang aging kag chronic diseases mga ka-K5. Nagatugas ang aging kag chronic diseases. Naga-promote man sang hydration, elasticity kag barrier function sang panit mga ka-K5. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule kinaproteksyonan man ang aton sining environmental damage kag premature aging. Ang aton sining cardiovascular support. Ang cardiovascular support mga ka-K5 kampiyon man. May cholesterol kung nagabulig man sa cholesterol regulation, pagpahaganhagan sang LDL, pagtaas sang HDL. Amoneng Dr. Pinoy Squalene Capsule. Sarang niya ton mabakal ang tanan nga mga sa tanan nga mga butika sa Grace Pharmacy. Sarang na ton mabakal ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kag sa mga sa talisay, kag sa silay sa mga butika, available man ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Alas 5:10 na. I-check talang aton sining patrol dira mga ka-K5 sa Libertad Public Market. Ang Bantay Merkado Update.
17: K5 Bantay Merkado
1: Update. Papang Vincento Benek Medina Coralde, alhamdulillah papang.
18: Alhamdulillah ka-K5 babes, K5 Robert, nakita nyo subong ang ginakaptan na to subong.
0: Kahapon, asang Domingo, ara ko na ka-K5 Vincent. Nagpamangkot ako na sa kay Gilbert, taga Takuling. Bisaya. Si Gilbert na, right? Si Gilbert na.
18: Gilbert, kakilala ka hindi ka K5 babes. Taga-tubuso ni mo, naman. Mga manok, K5 Robert, K5 babes.
1: Ang manok taga-tubuso, pero ang kabaligya sa manok yan mo na taga-Libertad.
18: Why pa si Gilbert, K5 Robert?
0: Kita mo. Kita mo.
18: Why pa si Gilbert?
0: Diin lang ang buho na nga, hindi tamatultulan. Kaya ang plano ko kay K5 Vincent, ma-aros kaldo kami ni K5 babes. Mabaligya kami sa aros kaldo. Ang dalag ko gid nga mga hulo, 3 kay hiwa ti mag-500 na siya. Kinanglan mabaligya na mo tag 80 ang hiwa. Para daw dako ang hiwa kag kun gulang nga manok. K5 Vincent, K5 babes, wala nagakupos. Kaya patilawon namon kamo sa aros kaldo ni isang balitang K5 sa umaga. Kung aga maros kaldo kami di, order lang kamo. Ang manamit sini kay ang sabor sang manok, wala na mo niya na impon sa kwan sa lilugaw ng aros kaldo. Na separate na mo niya luto para masagam saman mo gid kay babes. Ang sabor sang Bisaya nga manok samtang ang kaldo may sabaw sang native chicken nga manok.
18: Apa na may turn gali kay K5 babes.
0: Lamuon nga ahos, lamuon nga luya, lamuon nga tanglad, kagbutangan sang turmeric, kahumot-humot no, nga daw malipatan mo ang imo subong nga kahagugma.
18: Ang presyo, kamusta naman na affordable naman ay
0: 100. Hindi, simpre, mentindihan Manila na. 550 guro ng manok mo na o, 550 na.
1: Pila na?
18: 350 to 650 daanin nga.
0: Tinang ginawiyatan mo subong.
18: Iniguro, titan chan, ay mula natin kikipibibs mo. Pala na di,
0: pila na?
18: Pagkapyot siya ni B, mga pila ni B, sir.
0: 400?
18: 450
0: hindi eh, kapag likat-likatan kay base kon di mabalik bala
1: nang dito na lang ko yung mabakal ya manok to ya sa kay kagawad Nardo Agunase ya sa barangay Busay.
0: Sir liog lang ko sir sang manok mo sir bantayan mo nang ginabitbit niya. Bantayan mo nang manok nga ginabitbit niya kay base likat-likatan mo bala madala niya abti kamot daan.
18: Kasi may babes, kay Pai Robert, talaro ko talaga, 350, top-top, 650. Ang library, ang buhay, ang Bisaya, ang manok, kay Pai Babes, dito sa May Libertad Public Market. Kung gusto nyo ba yung magpaihaw lang, talo nyo dito, marahan ka lang kamo mag-ihaw, dahil magbulbul, 50 kada bilog sang manok, ang mag-ihaw, dahil kagdala na bulbul. Kay Pai Babes, kay Pai Robert.
1: Ako na lang may maihaw, sila yung bayad sa akon.
18: Ipiyan. Ang pamangkot, kung may time ka pa, kay Pai Babes, kay ti, ginasalot mo lang ganing mo na mga activities na kay Pai
0: Babes. Mangkutabi si Manong? Mangkutabi si Manong? Anong pinakamanamit nga lakot sa manok?
18: Si Sir Balaga, kay Pai Babes. Pupunta sa buong sa
0: anong pinakamanamit nga...
18: Kay Pai Robert, Pakardo, may mga pamangkot sila sa imo, sir.
0: Anong pinakanamit nga ilakot sa sinabawan nga manok?
19: Siyempre, kapayas eh.
0: Kag?
19: Kapayas, kagdahon katumbal.
0: Wow! Mas manami pang dahon katumbal sa dahon balunggay?
18: Mas manami ang dahon.
19: Ano, sir?
0: Oo. Din mas manami dahon katumbal kung balunggay.
19: Pareho lang na sila. Mas manami pagid kung balunggay kay kwartara sa lawas.
0: Oo. Tiga, aso-asugid managi akong gabi kung makapakaldo ka manok, sir?
1: Aha.
19: Daw isa ka kilometrong poswag.
1: Ano? Ano ang pinakanamit ka parte sa manok? Ano ang pinakanamit sa parte?
19: Ang sabaw ya eh.
1: Sala.
0: Ano?
1: Bulbol.
19: Bulbol ang pinakanamit.
0: Ter. Ambal mo kay na daw.
19: Sir, mata mo, sir, sa bulbol ya, sir mo.
0: Ambal mo, sir, daw isa kakalimitro. Daw isa kakalimitro ang puswak niya. Sobra pagali na sa husang Bureau of Fire Protection. Daw puswak sang pagtanhan, Pauls.
19: Lawa mo amo, sir.
18: Yun na nilin mo mga manok.
19: Tubuso na.
1: Sino ang ka-supply si Mons taga Tubuso?
18: Sino ang ka-supply si Mons? Bakit si
19: Kapay sa may Tubuso? Why, kumprada lang naman kaya may mga hindi kami to. Among gato'y punto sa manok, dasang dalawin nila na pag-market day, Domingo ng Adlaw. Amo nang pagkuha namon.
0: So tayo din ka makita kung may manok ko bingay baligya limbawa taga Bacolod ko no may manok ko ngo din ikaw makita para ibaligyaan ka da.
19: Apos lang ko sir kontakon kabalo na da ganing station da sa akon address.
0: Ay gali.
19: Sa ngora sir permit ko daga ano mo sa ngara pa si Sir Rushmore. Sa una permit ko daga dala sa iya manok.
1: Aha.
0: Gaplano ko nga mag-aros kaldo, supplyan mo ko native chicken, ha?
19: No problem.
0: Sige. Thank you, thank you.
19: Lang ko, kay makapos lang ko yung kontak ko.
0: Pangayo ka na kape kay Vincent, ha, sa DTX Coffee, ha? Isa ka timpla.
19: Isa ka box, sir.
0: Isa ka box.
19: Isa ka box, DTX.
0: Isa ka box, isa ka box. Isa ka box na kape, butang isang isa ka sa siya kay Pai Vincent.
19: Kami palabakal kami dyan sa una, sir, sa Radyo Bandera, sa Napra, sa una. Para kami dyan, permi.
1: Sige.
0: Thank you.
19: Si Rubin Tumpag, kuya.
18: Rubin Tumpag.
0: Si Rubin Tumpag.
1: Rubin Tumpag.
19: Pamilyar na sa ila.
18: Pamilyar kita. Pamilyar sa Radyo Bandera. Ate, aral naman ako.
1: Siguruhag yun ako ang manok.
0: Ay, anong advice kay Mrs.? Anong imo ni Mrs.? Anong imo ni Mrs. kung nga palang luya si Mister? Anong nilutoon niya?
19: Manok eh. Para mamit ang kaldo yan.
0: Sige, thank you sir.
18: Sir Robin, itong pag-kipay babes, ang actually, ang gabakal din siya kipay babes, makakilala mga litsunan, manok litsunan rin sa Bacolod City kipay babes, mga manok Bisaya. Hindi lang paglawago na ito, dari sa may mga manokan, kikipay babes, nagakumpra sa iya. Kag amunang gina, kuhan kikipay babes, ginaluto dito sa ginakao na ito sa may litsunan. Sa may manokan, kikipay babes, kikipay ba Robert. So para mo na, 350, aga pa nila sila, walang problema. Kung gusto nyo magpaihaw, ari lang din sa may dalan, nera, kuhan kikipay babes.
0: Matriping ta pinakadlaw, bala kikipay Vincent.
1: Ang inasal nga manok, nga Bisaya, pila gani? Ang paaya.
18: Ang paa, hindi ko magsala. 145, no? 150, sir? 150. Inasal nga paa.
0: 140. Ang buo, 600.
18: Inasal? 180. 180, no? Pindi. Pitso? Pitso pack.
1: Pitso pack.
18: Pitso pack.
0: Ang buo, mga 600.
18: Andrea, magbakal ka, mga 650 ang
1: pila-kahiwa, maximum. Pila-kahiwa itong ginuyatan mo ginato?
18: Mga pila-kahiwa, estimate mo, Sir Robin, ng mga...
19: Depende sa ka...
1: Patay ng manok.
19: Kung para sa asal, apat lang yung isa ka-slice.
1: Apat.
19: Ang isa kabilog manok.
1: Uh-huh.
19: Apat lang yung ka-slice. Pero kung para pang tulang at pang baligya, kung isa ka-slice, unsi.
1: Unsi.
19: Unsi. Pero kung pang balay, bahala ka na da. Kung
1: patalaga
19: ko, imo, ano.
18: Bawi na.
1: Bawi
18: na kay Kipay Babes.
0: Pwede ka pa ngayon sa kabilog manok.
1: Mag 450 to. Do okay man ah.
18: Okay man ah. Dahil kita chamo kay Kipay Babes.
1: Makagulunginan siya kagamay.
18: 180, arkilaan mo pa.
0: Tripping naman ni Kipay Vincent Premium manok na yung nga lunchbox king mo.
1: Sige ah.
0: Sige.
18: Then so far mo na kay Kipay Babes sa ang aton presyuan na dari sa may Libertad Public Market ng nagdalong sa inyo sa ang aton power trio nga wala na gauntad sa inyo pagpainundom dira sa mga nag-stress dira, hindi ka mo magpaka-stress different din ato malikawan pero amang suplemento na aton Clinica D3Bio makabulig sa inyo nga mga kwadra mga hormones nga ti nga kakasubuan ka mo dira pero kay raang anti-aging na aton anti-stress mga kakipay Clinica D3Bio.
1: Sa ilan ni Lorena, mabiyato, magahin, no? Damo, ito ya manok.
18: Oo.
1: Sa General Luna.
18: Oo, naadala sa Tubuso. Tubuso. Kaya tidra na alin na mo.
1: Si George Pineda, Gaspi, damo, man ito manok to sa Morusya.
18: Oo. Si, amo ni, sila ni Jima.
0: Damo, agad na pala ang supplier, maros kaldo na ta.
18: Josephine, sila ni Lia, kaya babes, dira si ni Junison.
1: Si Bal Posadas, ang pamangkota, kung may manok siya.
18: Oo. Si, kung ano yung preparahan mo na ta?
1: Dira si Coporensyal. Garos kaldo mo niya.
18: Si Hani, arana na, monitor kaya babes, maria face doon. Pag sila Meridian Ortex, Meridian Chavez, sila ni Ma'am Jean rin, nagsigabong rin ang aton programa kay Kipay Babes. So, sumong nagpamutos ang uling si Ma'am Jean rin, na kag sila ni Efren Reyes, kag si Geraldine, nagamonitor mga Kipay Babes.
1: Bisaya, maginayang paborito ni Sir Vic Duenias eh.
18: Hindi mo maning yung paborito ni Manuel Ramos, kay Kipay Babes, sila ni Jomel si, Ramos
1: ni...
18: rin.
1: Ni,
18: sila
1: ni Engineer Sandro Salis.
18: Na, sila ni Gaspar, na, Cornel, kag sila ni Joel, dira, ni Tagi, mo man ginaluto nila, pero ni dira, sa Kipay Babes.
1: Sa kay Boss Manuel Ramos, Happy New Year. Regards lang ko kay Sir Bec, Sir Bec Duenias.
18: Ni Guay sila. Kipay Babes, kay Toto Prias, dira, sila, kag sila ni... John Dra, kakipay babes.
0: Bakal na bala manok ang paluto kay Ma'am Cecilia Banson.
18: Si paluto, sa Red Ganson, permanente, permanente, gigop sa bawah.
1: Ako nalang palutoan nga dito pa yaman.
0: Ikaw malagali yung stupad ko.
18: Namian nga si
0: Angie Aloy, may nga ga.
18: Kabalo ka kay, namian na si mo, habi na ni kakipay babes magluto. At tingin ang pulo to, kapatutin to. Siya na gani maluto to sa sunod nga sa bato.
1: Patutin to. Pulo ka patut, pulo ka pato to nagawlat.
18: Pulo ka pato gali. Oo. Patutin tong yato sintetsya.
0: Pulo ka pato to ang ihawon mga kakipay ni kakipay babes. 10 boys kag 5 girls kag 5 boys nga pato.
1: Tipulo to patutin ang bayan.
18: Si Concio nagmonitor si Dodong Cebuano kag 5 babes araman nagmonitor sa aton.
1: Boss Jomel.
18: Si Patay Gideon o si Kuki, sa cooking store dala nagmonitor si Sir Donato kag siya palalab nagmonitor kag 5 babes dala sa aton ha sila ni Boss George, sila ni Roland kag sa Consing Eatery, Mami Kate's Eatery kag 5 babes pa rin niya si Eatery. Kagang aton nga manamit kay Lechon Baboy, hindi magkalipat sa liwat. Parin nyo ako naton nga Lecha, base Lechon, mga kaki 5. Manamit nga Lechon Baboy, Prof. Lechon ng Barangay 36, Araneta Street, mga kaki 5.
0: Mr. Bro!
18: Mr. Bro, kapangita ka mo manamit nga fried chicken, kagi ba babe, Skipper Robert, ra sa may Mr. Bro, to Bang Bamsi, kag sa Bago City.
1: Good morning lang kay Elmer and Nilia Porcadilla, dira sa Tangob.
18: Maninoy mani magkag dere sa imo kag sa aton nga paryente dira Little Busing okay pay babes nga monitor man sa aton sini nga aga mga kaki five
1: sir Albert Alcance dira sa Victoria City may nga gara na
18: sir din din araman sa Mama Del Pal Melvin Guapo araman ron nga monitor mga kaki five babes sa aton dira ha? Sa aton mga sa Burgos Public Market sila ni Caspi dira Robin Caspi kag si Anya Liana
0: Sige, makag si Josephine, si Lia, may yung aga.
1: Maria, Josefa, Tito, Bakilar, my classmate.
18: Si Aragon, morning. Kakipay babes, so, mong igotarite. Kakipay babes, so, para mo na, sa may Uliano Store, na Barangay Villamonte, Barangay Sumag, Sheila Trading, ato mga produkto, ang ato nga, kape nga pampasiksik, kape nga pampahilti, mga kaki 5, ara available sa may Barangay Sumag, Sheila Trading, kagra sa may Uliano Store, kakipay babes, sa Barangay Villamonte, kag Jimber Marketing, kakipay babes, sa Barangay Takuling, mga kaki 5.
1: Jimber Marketing?
18: Nan, rada kakipay babes, sa ato mga produkto.
1: Duda ko to kagapo na.
18: Si kakipay babes ara ang ato mga kwadra suki ara ang ato sila ni Ma'am Edith Binuman sila ni
1: si Adamo kumusta si Adamo
18: nami kakipay babes ara gapon tahom gapon kakipay babes
1: sino nga ala ni Adamo gani
18: si kwanto si Charlene
1: Charlene
18: araman si Jessica naga monitor sa ato nila kakipay babes adra sa may Jimber Marketing kag ato mga kwadra mga boys na to andara nga din ato matamyaw pa daman din ato may isa-isa ang kadamot lang
1: si Tauge babes. si Tauge
18: o si Tagi si Tauge ara ka kay babe
1: si Tauge to
18: si Tagi ang original kina si Tauge na yung ka kay babe si Alams na ka kay babe
1: gatawa na na si Toto Frias mo mga mga
18: si Tauge siya to kay babe
1: kapit pa ko nara si Bosco Erwin Kapada tapos kasi pro
18: Okay, babe, sa mga aton mga kauturan ra, hindi magkalipat, Clinica Ditribayo, Clinica Ditex 500, kagang Mighty C, available sa mga pharmacy, kag sa mga kapurukan nyo ra, kahit na-saturate na magkakipay, babe, sa mga aton na mga kapurukan ra, kag sa mga wala pa, hindi budaya magpamuhin ra, taugi.
1: Why pa masaturate, damo pa kulang.
18: Damo pa, okay, sige natin kakipay, babe, sa...
1: Kay Ma'am Elvi Topaz, good morning, Ma'am Elvi.
18: Oo. Si Kwaneo, si Robin Tumpago, gawa kali sa DTX 500, you know, napakayon siya. Dali lang pala, sir, kay Tapuson talang niyo. ang gipromisa, ito ko nga DTX kape, oh.
0: DTX coffee, DTX coffee.
1: Doka,
0: nagaanta ka sa DTX coffee, isa ka box, Milo, isa ka manok, libre man.
18: Mahal na lang, ano, guwapo ng DTX coffee mix. Talamit mo na, kakipagin
20: ko. Ang gamong ganyan niya, minti.
1: Relax ka lang, Danay, kayo makanta pa ko, ah.
0: Sige. Thank you. Ara, oh.
1: Ara. Ate.
0: Hulog ng langit si Tatay Tumpag.
18: Nonoy, may nga gadara si Mo. Ang kablikan na kataan. Nonoy, migo ko na. Sila ni Ma'am...
1: Ma'am Elvito Paz, good morning, ma'am.
18: Sino Arroyo.

0: Mita-mita. Doon across ang 1988.
1: Aber?
0: Doon across ang nagkanta sa 1999. Hulog ng langit.
1: Ikaw! Ikaw! Ikaw!
2: Langit ang alay ng pag-ibig mo.
0: Ayos, ayos.
2: Wala na ngang mahihiling ako.
1: Ayaw!
0: Version, version.
2: Umasak ang laging ikaw ang siyang sa puso at sa damdamin. Ayaw kong mawalay ka pa sa akin.
0: Daw si Nuna Cross naman kay Kipay Vincent. Liog lang ko da, total na ihaw ng mga manok. Tanan nga liog da, amo ng premium mo ha. Ipautod ang tanan nga liog. Okay? Butang

0: Oh, ito na, Miba.
1: Ikaw.
0: Ikaw sa akin ang bituin. Walang kupas ang ningning. Ligaya kang walang hanggan.
1: Ako'y sa'yo, ika'y para sa'kin.
2: Ay, yun! Paborito gina ni Yads, nag-monitor ka kay Babes. May nga, gadala kay Yads, nag-utoy-utoy kadla ko na si Yads kay Babes.
0: Ikaw ang hulog ng langit.
1: Para kay Mamel Bitupas ni nga.
0: Pag-ibig. Ikaw ang katuparan dito sa aking daigdig.
3: Nami, do soprano kao. Do soprano kao. Ako
1: galing
3: alto.
1: Galing padang manok. Galing padang manok. Bisaya.
3: Sari na sa prosan. Sa prosan. Kaya muna yan. Kaya ginapangita nila ang mga kampiyon ng mga lunchbox kings.
1: Mga no? Lunchbox.
3: Hindi lang tamang jokbox.
2: Ma'am Jen. Drink ka pamutang.
3: Galanog. Ma'am, thank you kita, mama.
2: Street sa Amelia Street.
3: Bay lang ma'am kay maabot ang adlaw, ma-concert kit kami da sa Libertad.
2: Ha?
3: Ma-concert.
2: Good morning,
3: ma'am.
4: Ma'am.
1: Morning. Morning.
3: Ma'am. Ma-concert kami ma'am da sa ang Lunchbox Kings. Mabakal ka man ticket.
2: Bakal ka ma-ticket,
1: libre na si ma'am.
2: Libre na si ma'am.
1: Libre ticket?
2: Kaya, galaan, permi. Kaya, sa may Amelia Street, Kagsarna Street.
3: Ang balong mo si ma'am, ang balong mo. Ang balong mo siya nga, ikaw ang lulag ng langit. Ay, ang
2: bagay ni sir sa iya, pero si ikaw ka kay Pai Babes. Kay Pai Robert, why na?
3: Kaya muna yan, walang kupas ang ningning niya. Hulog sila ng langit.
1: Paborito na ni Lida, sigurado.
2: Sige. Sige. Mula nang tingog na itong KKP Babes. Na-appreciate.
3: Gay ko ba? Masinggit na gito. Masinggit. Ako ha sa Libertad. Total galino. Galanog ha. Galanog. Masinggit ko anay. Sa tanahan na taga Libertad Public Market na pagpangapi na kita sa DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
2: Kagang atong suplemento. Klinika di Tribayo. Kagang Klinika DTX 500. Sa wala pa nakatilaw. Tilawan niya ng mga K5 na Tondra, K5 Babes, Ponzo Patrol, K5 Wilson Belliena, inilaman si K5 Vincent Corral para sa kampiyon ng balita sa Servisyo Publiko, Kagkalingawan, Sir Negros, K5 News FM.
3: K5, thank you so much, ha.
1: Salamat kayo sa inyo, da, tanana.
3: K5 Vincent, aga iko da, pa timplahi sa KDTX Coffee Mix, sa tagiyas ng radyo, da.
1: Abaw, sige. E-check na ton mga K5 ang aton patrol. K5 Red Salgado. Be, amo na eh. Sige. Iloy ko no, sanggin na pulihan Castigo. Aral si Kwasi Wilson. Si Wilson. Oh, si Wilson. I-check na ito si Wilson, mga K5, karon nga aga.
3: By the way, K5, taga Libertad Borgo Central Market Vendors Association sa pagpangunan Mr. Ernesto Miani. Kag si Ma'am Tore Dosada may aga.
1: Sige, salamat kid sa inyo da, ha. K5 Wilson Belliena.
5: K5 News FM. Kampyon Report.
1: Son.
6: K5 Babes, nagareklamo noong pila ka mga residente sa nga Barangay 8 sa Silasang Bacol. Ini matapos noong operasyon bala sa isa ka scrapman sa bahing sa ilang sininga lugar. Kaya man ang problema dito, ginpadulungan naton ini ang lugar K5 Babes at K5 Robert kag ila ginpahayag na operasyon sa scrapman nagadisturbo na sa ilang sininga tulog. Kaya miskin alauna sa kaagahon, nagapadayang sa gyapon ang pagpangarda sini sa mga scrap bala K5 Babes at K5 Robert kag ti ang sini kiti butang naton kabilya nga daan na ginakarga kag ang ginakargahan dump truck mga kabilya. So kung magkarga si sila nagkakiskisanay ang mga kabilya pagtupa sa dump truck dahot pagid. So te ama nagalingin sa buong ulo nila kahit isa kasimana na kulang ang ilas ni nga tulog kay 5 Robert. Ginpadulungan man aton ang council no, ang barangay kapitan sa barangay 8 no, si Kapitan Evelyn Donesa. Nagyagin pahayag guay man sila kuno makabaton sa formal nga reklamo rason kung aaway pa sila sa aaway pa sila sa aksyon nga dinubra. Pero kagapon sa pagkatun ato sa scrapan gin grab naman lang nila opportunity no kag nagupot sa aton kag may istorya naton ang tag-iya mismo no sang ining scrapan kag iya gin pahayag nga nagakatuo ang kaagahon nga pagpangarga kay may deadline pala kun may oras nga ginahatag ang barko nga kargahan si Nicky Fabulous ni Kevin Robert rason ko nga event kaagahon naga overtime sila sa pagpangarga pero sa pagpadulong nato dito nagpasiguro naman ang tag-iya sa scrapan nga masusunod nilang operasyon nga may kaagahon na maluwat kay Kevin Robert siguraduhon nila nga hindi na ini makatugas ang disturbo sa pila ka mga residente paagi sa paghinay-hinay no sa pagkarga sang ila sini nga scrapan ni Kevin Robert. So padayon naton ini nga i-monitor kag sikyaron kon tumanon bala sang tag-iya ang iya sini nga promesa nga magkarga hinayon na nam nila Kevin sa hindi napakatugas ang gahod sa lugar. Pariyo okay. Lang kay Kevin Robert sa ordinan, sabi sa video, okay, nga dapat alas 6, linaw nagidya, puti sa iyang area ni alauna sa kagahon. So, by the local ordinance o barangay ordinance, bawal gininiya kay Kevin Robert. So, mapatunga subong ang barangay, kag mag-istorya ang council, agoda makaubra sila sang pikang o kulihok, no, nga mga pwede masadya sa tag-iya sinasaskrapan, nga pwede nila obrahon para hindi na makasabat.
3: Actually, mayo man ang ginaubras ng kagahon kay manti ang tao subong ang gabi ginahimo na nila adlaw para sa pagtrabaho ga double time na. Pero dapat hindi man makadisturbo sa palibot. Ang safety, importante dapat sa malayo nga lugar or taason ang pader nga sirado nga hindi man makatugas ang gahod.
1: Sige.
6: Mamuna si Kieran ta kay Robert ko ano ang suggestion nga ihatag sa nga barangay no kun maka-update sa aton si Kapitan. So malda na kay 5 Robert siguro ang aton sa updates no gikan diri sa patrol nga nagtulong sa inyo sa Kalwan sa Mighty C D3 by kag DTX 7. Ano po nato si K5 Vincent Coralde. Ano naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon na balita sa piso publiko kag kalingawan sa Negros K5 News FM.
1: Joseph. E-check hey, natin mga kakit. Alan. Salamat kayo na kakifab Walson na Velina. Si Red, anay si Red.
3: Oo.
1: Check tanay si kakifab Red Salgado. Saya sining report mga kakifab ni may angot sang isa ka Iloy. Sang ginapulihan kastigo nga estudyante. Bla, nagapanawagan sa DepEd Bacolod nga i-kick out ang duha ka estudyante nga nagapanakit sa iya sining bata mga kakifab. Yaring report ni K5 Red Salgado.
5: K5 News FM. Kampyon report.
4: Good morning K5 babes and K5 Robert kag sa aton sini mga tagpalbati sa programa nga balitang K5 sa umaga. Ini nga aton sini nga balita subong ining update sa estudyante nga ginpulihan kastigo sang iya sini nga duha ka schoolmates. So subong nagapanawagan ng Iloy sa ginsakit ni estudyante nga dapat i-kick out o kung sa ilohon sa iban nga bulutuan sa Bacolod ining duha ka schoolmates sang iya sini nga bata nga nagpanakit sa sulod sa classroom para mahatagan sang leksyon kag sa seguridad man sang tanan. Kagapon nga adlaw nagatubangay ning biktima kaupod ang iya sini nga Iloy kag ang ginreklamo nga mga estudyante kag ang mga ginikanan sini sa eskwelahan para maistoryahan ang nagluntad nga insidente kag sa posibilidad nga settlement. Sino pa sa Iloy nga wala madayon ang ila sini nga istoryahan ay sa ligad nga sibana sa mga ginikanan sang duha ka estudyante ginreklamo bangod ang ginikanan sang isa ka estudyante ang wala makakadto sa eskwelahan. Ginsiling man sa Iloy nga hindi siya magpaareglo sa natabo kag inang pabayaan lang ining duha nga makapadayon sa pag-eskwela bangod ti ay iya sining ginapaminsar nga basi malamaliwat kag kun wala na sang klase basi magbantayan ay kag basi maglala pa ini nga sitwasyon na K5 babes ka K5 Robert. So subong ti ginakulubaan ni ning Iloy kag iyagin sini ginapanawagan sa DepEd nga dapat mahatagan sa solusyon agud hindi na magliwat ining kaangay sining aksidente kag para safe man nga magpauli ang iya sininga bata sa ila sininga puloyan ti dapat gid nga i-kick out o kunsay luhon sa iban nga bulutuan sa Bacolod iring duha ka mga estudyante ginreklamo nga ti nagpanakit sang iya sininga bata. Amo na aton sininga balita kabadulong sa programa kabalitang K5 sa umaga ginadulong sa aton sang power trio ang aton sininga DTX 500 Mighty C kag Klinika D3 Bio DTX Beauty Soap pag DTX Coffee Mix. Ginatambay ulan natin sa isa kami yung aga ang Parenos Eatery dira sa may Libertad. And of course, sa katun sining kampiyon ng lechon baboy, base lechon. Kaupon si Patrol K5 Vincent Curralde. Ako naman si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Negros, K5 News FM. K5
1: News FM. Salamat gid sa Red Salgado, mga ka-K5 sa atong sininga patrol. I-check na itong si ka-K5 Joseph Olano. Nga gawin si ka-K5 Joseph Olano kung narasa, kung wala, ti pasensya na ita. Alert, alert, alert, alert!
3: Alert!
1: Paring Edsel Baflor. Paring Edsel, may nga agalan da. Nanay Lourdes Filamo, dira sa Caridad Bago. Si Don Luis Gantalao, dama Sugar Valley, Talisay. Gaspar Coronel, Angie Anloy. Angie Anloy, gali ah. Johnny Meritita, may nga aga.
3: Ay, Ma'am Rizal Piadoce, sa 27, ang 15 mo kabax, dugay-dugay.
1: Gaspar Coronel, ah, pertiya. Pretty MK Pitek, KK5, Joseph Olano.
3: Dua ka minuto, sa? Dua ka minuto, isa ka minuto lang.
1: Isa ka 31 anyos ko ng lalaki, isa ka sa street level individual, isa ka street level individual sa kinpatagin nga by bus operation. KK5, Joseph Olano.
3: 1 minute.
5: News FM, Kampiyon, Kampiyon Report.
7: Arestado ang isa ka street level individual sa ginpatigayon nga drug by bus operation ng 5-5 Robert sa Banuasa nga Isabela. Isabela Municipal Police Station tupod man ang Philippine Drug Enforcement Team sa gabi no at kinakilala ang suspitsado kay alias Richie 31 anyos. Wala sang asawa kag wala man sang obra residente ni sang barangay Sikatuna proper Banuasa nga Isabela sa pagpanguna sang Isabela Municipal Police Station na dakpan ini ang suspitsado pinat na baklan ini ang suspitsado sang aton nga police officer buyer kabaylo sang nga kwarta kag 5-5 Robert at kag na recover sa iyang posisyon ang tatlo ka heat shield transparent suspitsado na may apat ka gramo ka T5 ka T5 Robert sa gagabalo rin sa nga may T50 mil 200 pesos ka T5 ka T5 Robert pag inimana ko ang siya ka posisyon ang 500 pesos kag itong nga kahita
3: ka in short na dakpa na siya no nadakpa T5 Joseph
7: yes sir
3: nadakpa na siya oo kagin preso subong
7: sa karon niya, yara ni sa Isabela Municipal
3: okay
7: nagpasakay ni sa kag inaga na pasakan ni ang kaso batok sa iya nga
3: okay.
7: Na so ni sa ini nga suspitsado pag if I did.
3: Okay. Salamat gid.
7: So, para mining aton nga. Yes sir.
3: Yes sige please proceed. Thank you.
7: So para mining aton nga nakuha nga mga balita kay information diri sa Banuan sa Isabela. Ini nga balita gid adulong sa sang Linca D3 Bio DT sa Banda ng PTC. Nag DTX sa pimi para sa Balalitang T5 sa umaga sa pagkatoon sa T5 Babies, K5 Robert Pacardo, kako naman si Juan ng reporter. Diyos si Bulano para sa mga balita, servisyo publiko, pagkagalayon sa News, K5 News FM.
3: Amorata na.
1: Salamat, Gedsep!
3: Gata ako man si Joseph. Anani, apurong dulo sa may umaga.
1: Dire na kita mga ka-K5 sa atong sininga K5 kamustahan. Matabid na kita sa Iloilo sa sininga mga tinion.
8: Western Visayas and Negros Island Region. Marami ang amon nga aga kay naka DTX Coffee Mix kami nga may simbog nga D3 Bio. Kami chimpo na mon dia kag kampyon ng signal balik kani mo AVP.
9: Salamat gid ka K5 Nesmar dira sa may probinsya kag Antique. Kadtuanta ang probinsya Itkalibo with ka K5 Michael Celorio.
10: Riem, good morning. Kampiyon ng signal. Manaya na yung chimpo. Naka DTX Premium Coffee na kita kag naka Detribayo. Sir ABP, good morning liwat sa Bacolod kag Rojas kag Antigi. Balik sa imo.
9: At pina mga showcase ang Extend Food Supplement ka K5 Babes Gantalao kag ka K5 Robert Pacardo dira sa Maynegros Island Region. Good morning.
1: Good morning, ABP.
3: Extend ba?
1: Korte. Pero manog kwa nang palang kwa. Manog inom palang kwa sa extend para nga extend ang aton nga inop danay mga kakipay. Kampiyon signal body pangway problema abak to yo.

0: Kang probinsya kang Antique, nagahulat pa ka kompirmasyon kag hindi pa ma-verify sa tulad ang diyang nagasulod nga balita diya sa probinsya namon nga may isang ka seafarer nga napatay kay Five Western Visayas rito sa pagpamumba sa bahin kang Ukraine, no? Ang diyang drone or missile attack kang Russia sa may pungsod Ukraine. Sa pagpag-alok, kapon kang K5 News FM sa OWA, nagahulat pa sanda kang verification pa kay wala pa man kang data kag mga pangaran nga ginpagwa ang head office, no? Kag ang subong man ang kumpanya kun sa diin nagasakay ang diyang mga seafarers nga naigo kang pagpamumba K5 Western Visayas. Matandaan nga 22 to ang nagkarapilasan kag daw sarato ang ginbawian gid kang kabuhi K5 Western Visayas rito sa may pungsod Ukraine.
1: Pagkit nga mga balita nagareklamo sa talad K5 Western Visayas sa Negros Island Region ang pira ka mga barangay sa Sibalom, particularly ang mga barangay officials kang Tigbalua 1 Sibalom Antique kagin upload sa social media ang baho nga baboy nga ginapanagtag kang DSWD para sa supplemental feeding program kay ambal ni Kapitan Mark Raymond Kumbong kang Tigbalong ng Sibalom nga ginsila sa plastic may discoloration daw color green ang color kababoy kag tuman kabaho so nagsabat ang supplier ang Kamapat Agriculture Cooperative ambalda dapat antis dagin baton ang tong baboy gincheckyar na danay ura danay kuno gin dara sa barangay ambal man kang MSWD sa Sibalom ni Mrs. Maria Dominga Saragosa ahilway man kuno nga kanen ang nasambit nga karne.
0: Amora so far mga balita namon sa probinsya balik kanimo diyan AVP.
2: Basta nabalaan ko ang baboy nga paborito kanon ni Kakipay Babes Gantalaw, hindi yan mabaho. Kaya tuan ka ang kalibo, Sir Michael Zelorio.
3: Morning liwat kay Febis from Visayas, Sir AVP, Negros Island Region. Ginpaidalom na sa Bybast, sa ginpaidigan nga Bybast Operation. Ginpaidalom na sa drug test ang suspect nga nadakpan sa nagligan nga adlaw dito sa isla sang Boracay. Na-recover sa iya sa suspect nga 31 anyos nga taga Banwasang Tangalan ang napulo kasi siya isang suspected shabu na may kabilugan nga 38 gramos mga kakayfay nga may market value nga 258,400. Kag sa body search, sige patigayin, na-recover pa nga isa ka .38 caliber nga baril. Para nasubong sa pag-inakop sa nga Malay PNP ang sospechado. Kag magapangatubang ini sa kaso sa Republic Act 9165 mga KK5. Kag sa isla sang Boracay, duha pa lang kasimana mga KK5 ha. From July 1 to 15, naglabot sa 79,023 ang tourist arrival, meaning damo turistang nagakinadto subong sa isla sang Boracay mga KK5. Kag update na lang ini sa isa ka lalaki nga nadakpan man sa Bybast operation pero armas, duha ka klase nga armas ang na-recover sa iya sa nagligid man nga adlaw no. Kaliber 45 kag kaliber 38 ginpatigayin ini sang aton mga katapos ang kapulisan kag ginapafile na ini sang kaso kahapon kag wala makapiyansa ang 30 anyos nga taga Banwa man sang New Washington. Amo na mga balita di Sir ABP sa Banwa sang Kalibo kabilog nga probinsya nga Aklan balik sa imo.
2: Salamat kay da kay K5 Bike Celorio sa luwantara mga nagpangura nga mga balita dira sa Negros Island Region upod si K5 Guapo Babes Gantaraw kag K5 Cute Robert Picardo.
4: Ay! Salamat da Sir ABP kay gasugid kag gitsang chakto.
5: Hindi kaya magpati ah. Hindi kaya magpati nga cute ko. Handsome guro pwede.
4: Ang mga balita na mondri sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region, ang mga tricycle kag mga tricycle lang, tricycle kag motorsiklo, mga drivers hindi tingala sila nga dugo sa ako dakpanay subong sa nga LTO na yari sa siyudad sa Bacolod ba? Ya ano naman siguro lain-lain ang aras sa sulod sa pinsan na pero sabat sa director ni LTO INIR Director Jake Conlo niya kadamo sa mga nagapagwa subong nga mga pike nga mga lisensya kag ang duha o ang tatlo ka mga personnel dire sa LTO daw naghimbon pa sa mga pixer tag city mail o ni gani 10,000 pesos ang sukot nila sa sining tricycle driver nga mag-

0: gagawa sang lisensya, kagaan nila lisensya, galing kay tipiki, gili, amo nang gina-operate subong mga ka-K5, diri sa syudad sa Bacolod. Patong-patong naman nga kaso ang mahimo nga pangatubangon sa mga persona nga involved sa sini nga transaksyon sa idalom sang Republika ka 1103 ining anti-fencing law kaga Republika 3019 Anti-Graft and Corrupt Practices Act sa idalom man sa Revised Penal Code ining estapa falsification para sa mga official nga nakipaghimbon sa sini nga transaksyon.
1: Sa ibang pangabalita, talamak ang Shabu diri sa Bacolod kay isa naman ka estudyante nakuhaan sang gwardiya mismo sang isa kabulutuan diri sa Bacolod City kag ginabulubanta nga isa ka milyon ka pisos nga balor sang suspected Shabu ang na-recover sa isa ka estudyante diri sa amon sa Bacolod City.
0: Amon yung mga balita na amon diri sa amon sa syudad sa Bacolod kag Negros Island Region, mga kakifab el bonito re espiha umalay.
2: Delay. Hambal mo, gina kolbaan ako. Alas 5:49 ang oras sa itong dinig nga pag-alaga diri sa balitang K5 sa umaga po ng atong Western Visayas kag Negros Island Region. Si ka-K5 Jobert Lagos ang kapis ano sa nai exempted sa anay subong kay nangayaw sa dyan sa lilo. No? Sa itong sining mga ka-K5 may seminar siya. Kaya gani, ang aton sini nga mga balita diri sa may syudad sa Iloilo, Ari Terrible, Olobrahon man isang una ni Babes Cantalao kag ni Robert Pacardo
1: pero oh!
2: Pag-unas no? Lalaki nga nagpanglingling na nagpalitbo nga babaye sa distrito ng Bacolod. Sakto, Olobrahon man isang una.
1: Oo, gintudlaan mo gani, kami nga butangan lang ka babulga, mambal mo ang buho, tapos buksan lang kunara na.
2: Swerte nyo, kaysa kuna, timos-timos pala kang uso. Pero subong niya, magpanglingling ka, asos, matubuhan, timos-kilo.
0: Ayaw!
2: Matapos, naging buno, sang manghod, sang gingpanglingling, sini nga babae, sa barangay, Bolivar Mulo, sa syudad sa Iloilo, pasado alas 12, sang kagahon, sang Hulyo, 20, ang ginlingling, amo si alias Inday, nga manami, sikse, lawas, papa, lababuho. Antay 4 anos, kag ang manghod sini nga nakabuno kay Reynold, galing kay Ambal Kukaina, ang Olobrahon, isang pangringling sang una, pero nagbago na kay Babes Gantalao, kag Robert Pacardo. Pero lain pang pangalan kag nagpangringling, si Ray Reynold.
0: Inabuloban tayan ko ngayon ang middle name. Basi iyo po ito, Blau.
2: Ayaw! Lalon sa'y malang residente sa nasambitan nga barangay. Suno kay Police Captain Ryan Chris Inot, officer in charge ng Iloilo City Police Station 4, nga ti nagapaligo si alias Inday, samtang nagapaligo sa tatlo ka kabuo sang tubig, nagreklamo ini nga daw may kaangay sang naga bulubutwa nga mata sa buho sang dingding. Nakita sang manghod nga si Jericho Reynold nga nami ang posisyon nga nagalantaw sang Netflix. No? Sa aton sini nga mga ka-K5 sa kilid sa dingding sang CR. Igani king kumpronta ya ini nga ara ka panglingling ka babes. Ah, nga ara ka panglingling ka Reynold. Sa aton sini nga mga ka-K5 kag ginayon nga nagbasta nay sila sang hindi manami nga mga tinaga kag rason maging buno ini sang suspect. Ila yon naman nga nagresponde ang Iloilo City Police Station 4 kag ginadala sa ospital ang ining nagpanglingling para sa nagakaigo nga pagbulong kag ginahulat pang desisyon ni alias Inday kung pasakaan niya sang kaso si alias Reynold. Kuning mga balita na mundiri sa may syudad sang Iloilo no? Ang importante lang sa aton diriya, why kita sang batasan nga nagapanglingling kay tindi naman nami ka-K5 babes.
0: Naga why kaya batasan nga panglingling pero gapangawat lang ta kwan.
2: Ah.
0: Itnap.
2: Ang isda nga kadakpan sa baba. Tuhod niya balaan na bon. K5 store, K5 mamil mar.
3: Bye-bye. Awa. No comment, no comment. Basta inosente kami diya.
2: K5 Michael, may ano ba mo?
4: Kasi may assignment siya sa anatomy, mga opya malang tani.
2: Hindi ah. Relax sa inyo, ka-K5 Boys Ken Talaw, magpuli ka karon. Salamat, Ken, sa K5 Boys Ken Design.
0: Salamat! Iloilo Ruas ang Tiki Kakalibo. Sa itong sila nga mga sister station, mga ka-K5, binakulabos kita sa oras. Why na kita panahon? May panahon pa, pero hindi na aton. Ma'am Mereros Lingaya, dira sa Totong Store. George Lauso, alias Extend King. May nga galanda sa mga nagapangaping ang mga tricycle drivers. Mabulos na ang DTX 500 Morning Newscast. Upod kay Keki 5, Sairoban Alvay and Colleen Cobia. Sa ngalan sa mga CEO, Dr. Romel Oy, ako sa Keki 5 Babes Gandalao.
1: Ako naman si Keki 5 Robert Picardo.
0: Para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
5: K5 News FM. Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamin kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
6: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
8: Happy!
9: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Cheers sa barkada nating
13: Night Shift,
12: OT,
13: Breadwinner.
12: Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
14: Drink responsibly.
12: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
15: Let's go.
16: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
15: go with the flow.
16: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
15: Charmy!
17: Charmy, let's go with the flow.
18: Man, kita mo bang nakikita ko?
19: Oo nga, kita.

0: kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability, kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kadlaw. Patakod na!
6: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Magpag-Globe G-Fiber Prepaid na.
7: Check!

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang pananakit sa karawasan ang makauntan sa imo maayong nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagpananakit nga baka, liyaw kalikot sa salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
2: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
3: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
2: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
6: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
7: It's the best part of the day!

0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
4: Kunangit ang sugod, sulit ang ending.
3: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
5: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Oras sa K5 News FM Philippines sa 2 sa ngaga.
6: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast team.
7: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagkapalag na ang DTX 500 Morning Newscast sa mga araw sa Martes, Hulyo 21, 2026.
8: Makita tagbabatian kita live and aware in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station.
7: Para sa ato ng mga pangulong, dinalaan. Duha kaputos kag ginapatian illegal nga droga balon sa isa ka estudyante sa Bacolod City.
8: Pagpatay sa American National, hindi pa case closed sunod sa Norpo.
7: Senator Padilla nagpabutyag sang iya personal nga issue sa impeachment court, Senator Ginsaway.
8: Investigasyon sa flood control project anomaly si padayon sa Senado sa Hulyo
6: 27.
8: Nagkalamatay sa linog sa Venezuela, yara na sa masobra 5,000.
7: Alex Ayala magabalik na sa training.
8: Shubi Etrata nagapasalamat sa nadangatan sang iya karera.
6: Balitang negosyo.
7: Estimated price adjustment sa gatong gin-release na sang DOE. Sa detalye sa mga balita.
6: Balitang Regional.
7: Duha ka putos kag ginapatian illegal nga droga balon sang isa ka estudyante sa Bacolod City. Nakuhaan sang duha ka putos nga ginapatian shabu ang isa ka estudyante sa isa ka bulutuan sa syudad sa Bacolod kahapon sang hapon Lunes, Hulyo 20. Sunod sa tukuha nga impormasyon sang K5 News FM Bacolod, ginabulubanta posible nga balor isa ka milyon na nakuha nga ginasuspetsuhan illegal nga droga sa suspek. Dugang panadakpan sang guwardiya ang estudyante sa sunod sa isa ka pampubliko nga bulutuan. Padayon pagkaroon ng investigasyon sa kapulisan, may angot sa insidente.
8: Pagpatay sa American National, hindi pa case closed Sono sa Norpo. Ginpayag ni Police Captain Stephen Jaynard Apolinar ang Public Information Officer sa Negros Oriental Police Provincial Office o Norpo na hindi pa sa karoon case closed sa pagpatay sa American National kasi Dr. Kent Carpenter sa Cibula, Negros Oriental. Suno pa kay Apolinar, yara na sa ilang akosuriya ang duha sa apat ka mga suspetsado nga nadakpan samtang ang duha naman nga ginalataw nga sospek nga voluntaryo nga nag-surrender ang nakagwa na apaginkuha ang ilang address agod nga sa tion nga magwa ang ilang warrant of arrest mapos na lamang ang pag-service ni. Nagapangadubang naman ang apat ka mga suspetsado sa kasong murder. Sa karon hindi pa mahambal nga case closed na ang kaso bangod ginahulat pa ang investigasyon nga nagika naman sa Special Investigation Task Group o CIPG.
6: DTX 500 Morning Newscast.
7: Sa dugang pa nga balitang Regional 305 nga benepisyaryo halin sa Aklan nagbaton sang uplift cash assistance. May balita sige kay Fab Leonard Viray.
6: DTX 500 Morning Newscast.
2: Nakabaton sang 2,000 pesos nga cash assistance ang 305 ka mga kwalipikado nga imol kaga near poor households sa duha ka mga banwa sa probinsya sang Aklan sa idalom sang Unified Package for Livelihood Industry, Food and Transport o kon ang Uplift Group 2 sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 6. Sa kabugusan ng numero sa mga beneficiaryo, 241 ang gikan sa Banwasang Banga samtang 64 naman ang sa Banwasang Kalibo. Ang Uplift Program sa gobyerno nagatag sa financial ng ayuda sa mga imol near poor kag low income ng mga pamilya na napektuhan sa napadayon ng pagtaas ng presyo sa gatong kuryente kag iban pa ng mga nagapangunang baklunon. Sa idalom sa group 2 sa nasampit ko programa, makabaton ang kada beneficiaryo sa ngatik 2,000 pesos nga cash assistance. Umpisa Hulyo, top-top Desyembre, karon nga tuig, gamay kabilugan nga 12,000 pesos ang DSWD Field Office 6. Nagapadayon sa pagpanagtang sa ayuda, agod nga matagan sa nga kinanglanon nga suporta ang mga kwalipikado nga pamilya sa probinsya sa nga klane. Balita regional, nagikan diri sa probinsya sa nga klane. Ako si K5 Leonard Viray. Para sa kampiyone ng balita, serbisyo publiko, ang kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
6: DTX 500 Morning Newscast.
8: Investigasyon sa paglutang patay sa pulis sa Barangay Pontevedra, Capiz. Nagapadayon, may balita si K5 Myla Puente.
6: DTX 500 Morning Newscast.
9: Nagapabilin karon sa ospital ang sospek na naglutang patay kay Police Captain Rian Ampuyos matapos nag-angkon sang pila sa magkatuwing na parte sang lawas. Tugas ang pagpangkastigo sa mga tao sa sulod sang KTV bar matapos ang pagpanglutang pasado alas 12 sang kaaganon Hulyo Biente sa Barangay Binuntukan Pontevedra, Capiz. Matandaan, ginkilala ang suspect kay William Jucampo, residente sa Barangay Bulungahog sa Nasambit, Cabanwa. Sa investigasyon sa Pontevedra Municipal Police Station, ginapayag at ginibetahan lamang si Ampuyos sang tag-iya sang KTV bar nga magpanyapon sa mga lugar apang pinapayag na may natabo nga pagbinaisayo kon komosyon sa mga customer butang nagpangayo sang buligang tag-iya sa KTV bar kag ginpalapitan ini sang opisyal dugang pa sa naghana na nga magpalapit sa lugar si Ampuyos ginapayag nga ginluthang ini ni Jucampo kada igo sa wala nga dughana nga gintunaan sang iya nga kamatayon. Samtang ang duha pa sini ka mga kaugdanan ang madasig naman nga nagpalagyo sa lugar matapos ang insidente. Sa pihak kabahin, ginatunan pa karon sa mga kapulisan kung mayara sa igo tugas ang pagpanglutang ang isa sa mga suspect matapos man nga ginlutang sang kaupod ni Ampuyos sang nakitaan nga isa ini sa mga suspect sa natabo nga insidente. Samtang ginklaro ni Puno Barangay Ramon Donton sa Barangay Hulungahog nga wala sang record sa ilang barangay si Jucampo Bailo na ibot na lamang ini nga naulamid na sa pagpanglutang apang ginkompirmar naman sang administrador sang nasambit nga banwa nga mayara sa nagakaigo nga permit agod nga mag-operate ang nasambit nga KTV bar. Karon padayon pa nga ginaayam sang kapulisan ang duha sa mga suspect kag nagapakigangot naman sa mga ospital nga kon mahimo makigangot sa ila pananglitan mayara sa mga insidente o kon magpabulong sa ospital tugas ang pagpanglutang.
8: Inisi ka K5, may labas guest contest para sa kampiyon ng balita. Sir, at pagkakalan sa kapis. K5.
10: News FM DTX 500 Morning Newscast.
7: Cooling hubs Iloilo City gin-dismantle na pagkatapos ng duha ka bulan. May balita si KK5 Jenny Kaoyonan.
10: DTX 500 Morning Newscast.
11: Gin-dismantle na sa General Service Office kung GSO ang mga cooling hubs sa syudada. Ini matapos nga amat-amat naman nga nagadumbo ang heat index diri sa Iloilo City. Sunog kay Engineer Neil Ravena, head sa General Service Office, nga ang gin-dismantle nga cooling hubs ang sailahon sa iban nga lugar para sa iban nga katuyuan. Pahayag pa ni Ravena nga ang cooling hub sa Diversion Road Mandurriao ang pagadalon sa Sunset Boulevard ng himuon nga opisina sa personal sa Iloilo City Government na assign sa among lugar. Samtang ang cooling hub naman sa Plaza La Tagay ang halinan sa YMCA para himuon nga outpost sa Iloilo City Police Station 1. Yan na naman sa ginabanta 3,383 ang naserbahan sa among cooling hub sa masulod sa duha kabulan. Samtang ginpasalig naman sa natunggan nga posible ni ibalik liwata kung magtaas ang heat index na ginapaabot sa El Nino sa ulihing nga bulan sang 2026.
12: Report na gikan sa syudad sang Iloilo. Ini si KK5 Jenny Kaoyonan para sa kampyon na balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. KK5 News.
8: Lalaki pilason matapos ginlabo sa ginapayag may nervous breakdown sa Pandan Antique. May balita si KK5 Aileen Magbanwa.
13: Nakaangkan kang pilas sa nagkalainain nga parte kang lawas ng isa ra ka lalaki matapos na ginabo kang makapira ka beses kang lalaki nga ginapahayag ga suprer kang nervous breakdown sa Barangay Fragante, Pandan Antique, lasa isa aga Hulyo 19. Ginkilala ang biktima kay alias Jor, 43 anyos, construction worker, residente kang nasambit nga barangay, samtang ginkilala naman ang suspect kay alias Alejandro, 44 anyos, residente kang Barangay Bagumbayan, Pandan. Sa interview kay Police Master Sergeant Rafi Lucinio, ang investigador kang Pandan MPS, ang naging pahayag na ginsugo ang biktima kang anang tiyo nga magbaal kang manok sa bukid kung sa diin naabda na ang suspect sa kamalig kang anang tiyo mga drugto dya temporaryo nga nagatiner. Kang manuguli rin ang biktima bitbit ang manok, hinali dya nga ginlabok ang suspect nga naigo sa ulo, likod na tuong abutkan kagpaa kag nawala nga abaga. Madasig naman nga nagpalagyo ang suspect matapos ginhimo ang krimen kag sa pagpangusisa kang kapulisan may daan man dya nga kaso sa istasyon bangod nagsuprer dya kang nervous breakdown. Kag balita regional, halin rin dya sa may probinsya kang Antique. K5 Aileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
10: DTX 500 Morning Newscast.
7: Driver sa motorsiklo patay sa Bulacan, may balita si K5 Aileen Sanchez.
10: DTX 500 Morning Newscast.
14: Nasawi ang isang driver ng motorsiklo matapos itong banggain sa likuran ng isang pampasayerong bus kamakailan sa Bulacan. Sa ulat na nakarating kay Brigadier General Jasmine Des, Central Luzon Police Director, kinilala ang nasawi na si Bingo Mondalo, residente ng Barangay Dagat-Dagatan San Rafael, Bulacan. Batay sa paunang investigasyon, bandang alas 11:50 ng gabi, binabaybay ng dalawang sasakyan kung saan nauuna ang motorsiklo. Siklo sa bus ang northbound lane ng Maharlika Highway sa Barangay Kapihan, Bayan ng San Rafael nang masilaw ang driver ng pampasaherong bus dahil sa headlight ng isang sasakyang papunta sa kabilang direksyon o southbound na naging sanhi ng pagbangga nito sa likuran ng motorsiklo. Nagdulot ng matinding pinsala sa rider ng motorsiklo ang pagkakabangga at mabilis siyang dinala sa Baliwag District Hospital kung saan idineklara siyang dead on arrival ng doktor na sumuri sa kanya. Balita mula sa Bulacan, Central Luzon. Aileen Cuevas Sanchez para sa kampiyon na himpilan, kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
8: 11 anyos patay utod pilason matapos naging buno sa tiyo. Suspek inutas ang kaugalingon. May balita si K5 Rufa Devero.
10: DTX 500 Morning Newscast.
15: Patay ang isang 11 anyos na bata habang sugatan naman ni 6 anyos na kapatid nito sa isang krumalduman na krimen matapos silang pinagsasaksak na kanyang tiyuhin sa sitio Habay-Habay, Barangay Gandabong, Manhuyod, Negros Oriental, alas 2:30 ng hapon noong Linggo, Hulyo 19. Ayon na sa Negros Oriental Police Special Office o NARPO, inatake ang dalawang biktima gamit ang isang kutsilyo habang sila ay magsasalo-salo na sana sa bahay ng kanilang lolo. Bigla lamang umanong sinaksak ng 28 anyos na lalaking sospek ang 11 anyos na batang lalaki sa kanang bahagi ng kanyang katawan at agad sinundan ng saksak sa tiyan ang 16 anyos na kapatid nito. Dinala ang mga biktima sa Rural Health Unit sa Manhuyot para sa agarang pagamot, ngunit inilang dado na rival ang 11 anyos na biktima. Pagdating ng marumesponding miyembro ng Manhuyot at PNP, natulas nilang kinitil din ng sospek ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagbigde gamit ang lubid sa isang duyan. Karugto ng investigasyon, isiniwalat ng pulisya na may kasaysayan sa problema sa pag-iisip ang biktima habang patuloy pa rin ang ginagawang investigasyon ng Manhuyot at PNP pumatukoy ang lahat ng detalye sa nasabi na krimen. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kinig si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, Sir Bishop Rico Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
16: DTX 500 Morning Newscast.
7: Duha ka most wanted person arrestado sa Palawan. May balita si K5 Gilbert Basso.
16: DTX 500 Morning Newscast.
17: Arrestado ang dalawang most wanted person sa magkahiwalay na operasyon ng Palawan Police sa Provincial Office sa Bayan ng Agutaya at Bayan ng Coron. Sa Agutaya, nadakip ang Municipal Tapa most wanted person at consider na provincial top 6 most wanted person na kinilalang si alias Lito, 43 anyos, sa bisa ng warrant of arrest kaugnay ng kasong qualified rape of a minor na walang inirekomendang piyansa ang korte para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Samantala, na-aresto rin sa Barangay Guadalupe sa Coron, Palawan si alias Dodong, 36 anyos, sa bisa naman ng warrant of arrest dahil na rin sa mga kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 at ganun din ang paglabag sa Republic Act No. 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ayon pa kay Palawan PPO Director Police Colonel Joel Kasupanan, magpapatuloy ang pinaigting na kampanya laban sa mga wanted person upang matiyak na mananagot sa batas ang mga akusado at mapapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lalawigan. Ito si K5 Gilbert Basio para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
8: Sa katapusan nga balitang regional, 34 anyos nga babae arestado sa ilegal nga droga. May balita si K5 Sai Elivera.
16: DTX 500 Morning News.
18: Isang natakalungkot na love life ang ginawang dahilan ng isang 34 anyos na babaeng may pangalang Lovejoy kung bakit ito pumasok sa pagbebenta ng ilegal na droga kamakailan lamang sa Cagayan de Oro City. Batay sa panayam ng K5 News FM sa suspect, ibinahagi nito kahit siya na ang nagpapakumbaba at nakikiusap sa kanyang dayuhang asawa na mag-baby time sila, subalit binaliwala lamang ito. Sa katunayan, sa loob ng isang taon, 3 beses lamang daw silang may nangyayaring bilang mag-asawa at mas marami pa ang pananakit kaysa sa lambingan. Inihambing pa niya ang pagiging agresibo ng naging karelasyon niyang Pinoy kumpara sa kanyang asawa. Ngunit ayon kay Lovejoy, hinahanap-hanap o nanalabik pa rin siya sa kanyang mister. Una nang na-recover mula kay Lovejoy ang tinatayang 5 gramo na hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 34,000 pesos, pati na rin ang buy-bust money at isang cellphone at kasalukuyan siyang nakakulong sa Maharlika Detention Facility dahil sa paglabag sa Republic Act 9165. Ito si K5 Sai Elivera para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.
16: DTX 500 Morning Newscast.
19: Balitang National.
16: Balitang National.
7: Senator Padilla nagpabutiag sang iya personal nga issue sa impeachment court. Senador Ginsaway. Ginsaway si Senator o kon Ginsaway ni Senator Erwin Tulfo si Senator Robin Padilla matapos nga gindepensahan ni Padilla ang iya kaugalingon sa impeachment court batok sa mga allegasyon sang ombudsman. Sino kay Tulfo para lamang sa vice presidente ang korte kag indi para sa personal nga mga issue sa mga senator judges. At kasinigin panindugan ni Senator Padilla sa impeachment court nga wala niya ginsnab ang summons ang ombuds o kon ombudsman angot sa issue nga obstruction of justice batok sa iya. palayagman ni Padilla nga nag-file na siya sa counter affidavit sa ombudsman.
8: Investigasyon sa flood control project anomalies ipadayon sa Senado sa Hulyo 27. Porsigido si Senator Erwin Tulfo nga ipadayon ang investigasyon angot naman sa mga anomalya sa flood control project sa gobyerno. Gintala na sa senador ang investigasyon sa Hulyo 27 pagkatapos ng State of the Nation address sa konsona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sa nasambit naman nga adlaw, gintala naman ang pag-formalize ang Blue Ribbon. Sunod naman kay Tulfo, madamo sa mga baguhon sa pagpadayon sa investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee. Angot naman sa flood control scam, isa diri ang pagdumini sa mga surprise witnesses.
19: Balita International.
8: Nagkalamatay sa linog sa Venezuela, yara na sa masobra 5,000. Nagdangat na sa 5,208 ang record nga nagkalamatay sa nagluntad nga linog sa Venezuela. Sunod naman sa report sa otoridad sang Domingo. Madumduman yung gintayog sa magnitude 7.2 kag 7.5 galinog ang pungsod sa itong Hunyo 24 nga nagtuga naman sa kalitan sa Lagira. Sunod naman kay George Rodriguez, presidente sa Venezuelan legislator, nagapabilin gyapon sa 16,740 ang record nga pilason matapos ang insidente. Apang padayon sa gyapon na pag-recover sa mga bangkay, hali naman sa mga nag-collapse nga mga establishmento.
19: Balitang Sports.
7: Alex Ciala magabalik na sa training. May balita si KK5 Troy Lawrence Basa.
20: Nagbalik na sa Estados Unidos ang Pinay tennis star nga si Alex Ciala para sugudan ng iyang training para sa palabuton nga hard court season. Ini matapos ang isa ka semana nga pagtiner ni Ciala sa Manila kung saan nagtambong ini sa pila ka mga events lakip na ang meet and greet sa iyang mga fans kag ang pag-courtesy visit sa Malacañang. Ang manginunang hampang ni Ciala matapos ang pagbisita niya sa Pilipinas amo ang Mobadala Open sa Washington DC nga natara naman nga magasugod sa masunod nga semana. Sa karon yara sa ika-19 nga pwesto ang atleta sa WTA rankings. Para sa balitang sports nga ginadulong sa inyo sa DTX 500 D3 Bayo kag Mighty C. Ako naman si K5 Troy Lawrence Basa para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
19: Balitang Entertainment.
8: Juve Trata nagapasalamat sa nadangatan sa iyang karera. May balita si KK5 Ivy Cordova.
21: Nagpabutsyag sang pagpasalamat ang aktres na si Juve Etrata sa gindangatan sang iya pagpanglakaton sa industriya. Sa social media post sini, ginpakigbahin ni Juve ang bagunia nga mga litrato. Kaginsiling ang tinaga nga pohon nga iya ginpangabay lamang sadto ang nangin isa na katinaga nga salamat sa karon. Gindayaw man sa mga fans ang aktres kag nakabaton maninis ang madamo nga mensahe sang kalipay sa iya nalabot karon nga kadalagan. Nakilala si Juve bilang The Island Ate ng Cebu sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition nga gin-ere sa nagligad ng Marso 2025. Ini nga balita ginadulong sa DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
19: Balitang negosyo.
7: Estimated price adjustment sa gatong gin-release na sang DOE. Ginpagwa na sang Department of Energy o kon DOE ang estimated price adjustment sa fuel o kon gatong kahapon sa Lunes, Hulyo 20. Inilamang ang kantidad nga ginapahanugutan sang gobyerno nga idugang sa presyo sang gasolina, diesel kag kerosene. Sa gasolina may pagsaka sang 3 pesos and 65 centavos kada litro. Sa diesel may pagsaka sang 10 pesos and 68 centavos kada litro. Kag sa kerosene magsaka man sang 11 pesos 0.77 centavos kada litro. Ginahingyo sang DOE ang mga kompanya sang langis nga magpatigayon sang staggered increase o kung amat-abat nga pagpasaka sa presyo sang produktong petrolyo para sa mga konsumidor. Mga ka-K5, mamuyado ang dalago ng mga balita ng batian sa DTX 500 Morning Newscast. Ako, si ka-K5 Zyro Benalbay.
8: Kagako naman si ka-K5 Colleen Manzanares Cubia.
7: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
19: D3 Bio.
22: Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na pala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi ng brain food. Gagandin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawaglaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract. Nga bugana sa charantee. Nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
0: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige ko pulang, uti ko buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
22: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
22: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
22: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
23: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, pwede magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
22: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
24: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong digestion. Sa Sport Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
25: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
26: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
25: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
26: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
25: Clinica Deo Fresh. Available now.
22: iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
27: Nagaburo na nga akon ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule, 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon ng mga mata sa iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
22: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
28: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
29: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
30: Happy! Everybody is happy!
31: Playtime Entertainment, born for happiness.
32: Playtime Entertainment, born for happiness.
33: Let's go! Go with the flow.
34: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
33: go with the flow.
34: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
33: Charmy!
32: Charmy, let's go with the flow.
35: Man, kita mo bang nakikita ko?
36: Oo nga.

0: Remake Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Remake Premium, kitang-kita ang galing.
5: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita. Kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 ka adlaw. Patakod na.
6: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag-Globe G-Fiber Prepaid na.
7: G-Fiber!

0: G-Fiber Prepaid at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya, kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na.
2: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi,
3: mag-usar sang salon pass,
2: may direct edi nga sang kaap para makapenetrate sang sakit,
3: naka-epekto susurot sang 30 minutos,
2: may long-lasting relief,
3: tugtog 8 ka oras.
2: Para sa nagpanalakit nga baka,
3: real kalikot salon pass.
1: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
4: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
5: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
6: K5 News FM.
7: Sa K-Pag News FM Philippines, Lasay 31 sa aga.
8: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K-5 News FM.
9: Number one.
8: Ang himpilan ng sambayanan, K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton patpaton?
12: Kaghimay-himayon! Standby!
13: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
11: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na!
12: Kita nyo? Puwerte ang abilidad!
11: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno!
12: Sobra!
13: Objective and analytical.
11: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo!
12: Di pagprangka lang bala.
13: Informative.
11: Diretso naton kay may baluwan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
12: Inaiya!
13: No holds barred discussion on hottest issues.
11: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
12: De! Ano nang resulta sang kaso?
14: Hulat-hulat lang!
12: Ay kanami! Karon lumpatan!
11: Oh, come on! People of the Philippines!
13: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
11: Foro de los Pueblos!
7: Isa ka, my day, good morning sa ato naman mga suki, ka mga palangga, ka mga tagpalamati. Kamusta naman ang aton mga palangga, ka mga ka-K5? Gagaw pagkaroon sa igan sa magbayon to sa kaumahan. Ibabong sa kabukiran, lakip na sa Binuga Provincia, sa Negros Occidental, kanakbanwa sa Bato. Salamat, welcome. Good morning, Negros Island Region. Good morning, Philippines. And good morning, world.
15: Good morning, Foro de los Pueblos.
7: Welcome, Iggy, para inyo Power Door every morning. Ako si K5 L. John Castanio.
16: Ako naman si K5 Eric Tenerife. Good morning.
7: Kami ang inyo sining riding in tandem until 9 in the morning. Dari sa inyo palatuntunan.
15: Foro de los Pueblos.
7: Ari kita sa ato naman yung pagparagad sa Petsa 21, dagagunos sa mga hinadlaw ba? Petsa 21 sa bulan naman sang Hulyo tuwing 2026. Sa din magkabong bayan sa kalibutan, kami ang industry MIB, ang Men in Black. Men in Black, ito. ha? K5 Eric and K5 Belgium. Di ba mga bahay sa kalibutan, ha? Kami ni K5 Eric, ang nagpabalo sa inyo, hindi ka mo maulihi sa mga balita dali sa Bacolod. Yes. Dagdag rusok sa dental. Kay ara kita sa aton official Facebook page sa social media, ang K5 News FM Bacolod 101.5. At the same time, ara makita sa aton siling official mga frequencies sa Northern Negros 89.7, Southern Negros 102.9, and Bacolod 101.5 FM. Namang ginihimo nyo abroad, ang amon nga greetings ni depende sa lugar nyo mo. No? More night, good morning, kaguna.
6: Magkamainit lang isyo at usapin ang bayan. Foro de los Pueblos.
7: Di sa mga utod da, subong adlaw, Martes! Magsalab lang ako, lang balb lang kang ipabirik. Okay, imbis ka Martes, blab, basi basi ko, Martes!
16: Sipa na.
7: Martes, kinapati yung atag, kinapag ang balb lang. Subong adlaw sang Martes, hindi adlaw sa mga Martes, ha? Ha? Nakuha, ipabirik?
16: Namiton ba?
7: Ako lang ginatag ko, kasi ko basi na sumala ako, basi ko, karon nga adlaw sang Martes! Nagbasi ang ako mga balb lang, karon nga adlaw sa mga Martes! Ako yung basi pa, malingan mga tagpalamatita.
16: Mga Martes, yung mga hulat na.
7: Hindi, napamati sa aton. Di sa aton ka magkulturan, ha? Ang iban sa inyo, subong may mga opisina, ang iban may importante transaksyon, may klase. Diba, sing iban nagabarikutot, kagmanami, pang turog-turog da. Yung mga nagabarikutot, patara dyan! Pagbarangon, duka mo dyan! Himos, duka mo kagmagpararigos! Adlawundo Diyo! Kaming yapa rin yung Power Do every morning, K5 Eric and K5 Elgin. Kagining adlaw is a wonderful day and a blessing to all of us.
16: And let us remember that we are in the holy presence of God. Heavenly Father, thank you for this Tuesday morning. Salamat gid sa imong gugma kag pag-atipan sa amon tagsa kaadlaw. As the prices of oil continue to rise, kag may gira sa Middle East, we pray for your peace to prevail. Let peace reign in our hearts, kag gabay pa nga sa tanan ng mga nasyon, magapangibabaw ang kalinong paghidait kag katawhay. Lord, buligi kami nga malampawasan ang mga challenges sang amon kabuhi. Hatagi kami sang kusog, wisdom, and hope, nga bisan sa anong tion amon matubang ang mga kabudlayan. Bless our families, ang mga OFWs, ang mga workers, farmers, and all those who are struggling in life. Keep us safe, healthy, and united, Lord. And give us today, and may today, we will be used as your instruments of love and peace. In Jesus' name we pray. Amen.
7: Amen and amen.

0: Arena. Morning.
1: Araw, Mr. Presiding Officer, Senate President, mga kasama. Napansin ko po na nagagamit ang oras po ng impeachment court sa pagtatanggol po ng mga nakaraang araw ng sarili ng ilan sa mga kasamahan natin sa mga akusasyon. Huwag po nating gamitin ang oras ng impeachment court sa pagpapaliwanag o sa pagtatanggol ng ating mga sarili simula pa po noong nakaraang linggo. Because the time we waste here to defend ourselves, defend what we believe or what have you, is an injustice to the Vice President.
2: What was said from words of counsel, ang katotohanan ay hindi
3: confidential.
2: Hindi confidential. So why in the case of President Marcos is the katotohanan confidential, but in the case of Vice President Sara, it's not confidential.
0: Senado, padayo naman ang kinagabaw, bango naman sa impeachment nga kaso. Grabe, ti grabe, ibukada naman to. Hindi nyo pag-ibo ang impeachment court nga isa ka venyo magpautwas ang inyo mga sentimento. Kay hiring na ni Aton. Piyak naman to, hambal naman sa isa. Tinga, ang katotohanan ay hindi confidential. Yapake, ang gusto pagwaon ni Kaitano, siya nga daw ka-selective sa inyo confidential. Kung si BP Sara gani, hindi confidential. Kung si President BBM gani, confidential.
4: Kung granta sa impeachment court kahapon, ang subwena dosis tecum sa mga papeles ang BIR, gin-grant na.
0: So, gin-grant na. So, but sige doon, ipasubpay na to.
4: Ikwao na to.
0: Bakit kung hindi nila pag-ipagi yung subpay na, hindi pwede ka-release ang BIR?
4: Hindi pwede.
0: Because ang ina ng mga papeles are considered as confidential.
4: May mga constitutional limitations.
0: But sa mga muna. Sina, inang ginatawag ba lang...
4: law of privacy.
0: Privacy law.
4: So, hindi siya pwede.
0: Okay.
4: So, may supoy na dosis, Tico.
0: But sige doon sila, hindi kayo nag-fishing expedition sila. They are being constrained under the law to acquire those documents without a subpoena from the court or from the Senate or National Bureau of Investigation.
4: Ang ginambala na, without a subpoena from a competent court, Your Honor.
0: Competent court. Yes, kasi ang may ara nga power, subpoena power is National Bureau of Investigation.
4: Yes.
0: Ara man ang Senado.
4: Ang Senado, Ombudsman. Di inisubong ang impeachment court they have.
0: Correct.
4: Di inisubong sa full-fledged court eh. Special court siya. Kag o galing, don't expect nga buwas aga or dason simana mapagwa because the papeles sa bank records ni Vice President Sara will be on the fourth case pa. So dugay pa ni mapagwa.
0: So lawig pagali.
4: Lawig pa.
0: Dugay kasi ganun sini. Luto-lutoon gid nila to do. Pero ang target sini no, to be honest, sa pila ka mga kapihan na sugila noon ta. Yang target sini amo ni. Dapat hindi gid si Sara kapadlagan presidente.
4: Amo

0: oposisyon.
1: Pero ina nga istorya, din ka administrasyon or oposisyon, may bago subong horobaton sa Manila.
0: Ano nang balila?
1: Let the dogs fight among each other while the dove looks privately from above. May nagkatanaw. Away ka muna!
0: I like it. You know,
1: dub ginagatanaw
0: pa wala. Question mo ni. With all the bruhaha dang nga nagakalinabo sa Senado.
1: Yes, yes.
0: Ang dako nga pamangkot naton, may isa iyan ka black horse ka matuaw?
1: Yes. Amo na ang siling nga paawayan ng mga ido.
0: Well, ang mga kaingwa siniabi, kaingwa sininabuyan, nailunang ang pananaw sa ibang.
1: Yes,
0: mo. Yes. Nga, habuyon, takalunang, habuyon, takahabuyon. Mm. Singat ikaw nga gaboy lunang, limpyo ka. Kaya sige ka mang pulot lunang mo. So at the end of the day, atong ginabuyan ay kag nagapulot mga gaboy lunang.
1: Mm.
0: Sa mata sang third party sing nga dumayo ni puro sila bulit. Nga hulaton ang pamangkot galing who will be the black horse in 2028 kakipabarik.
1: Mudslinging ning goya mo.
0: Mudslinging. Abi ko ni kung
1: sumama. Kagalabi mo yung bago pa, may surprise pa.
0: May ano pa?
1: Nagpagwa na sang statement kahapon ng ombudsman
0: na
1: that they will now start to investigate as one of the main players sa flood control project ng iskandalo.
0: Si?
1: Former Speaker Martin Romualdez. Kiniso ng kanyon kay Romualdez.
0: Tiso, buti ka, alam ko nagwa ng statement nga nagatingwa nga makagwa sa Pilipinas si Romualdez.
1: Yes. Kabalo ka muna, ha? Kay may mga istorya that Romualdez, the group of Romualdez, basi kuno nagapulupangluyag sa grupo ni Sara. Linisuan kanyon sa kumbusman.
0: So, ang guwa niya, Subong?
1: Kamu?
0: Ang guwa niya, doon nagpapayong sila to, Abe.
1: Yes, kinakita nila eh.
0: Ay, kasadyan eh.
1: Sadyan eh.
0: Ina mga sugilanon, at the end of the day, pamangkot naton, what is happening in the Senate? Ano ang kayuhan nga dalon sina sa pamulyong Pilipino?
1: Yes.
0: Ano mula ang kayuhan nga dalon sina sa aton? Yes, ano? Of course, all of us, we wanted to know the truth.
1: Ano nga aton da?
0: Pero ining kamaturan, mga ka-K5, is conditional.
1: Yes, yes.
0: Ang kamaturan, nagadepende kung diin ka nakudal na kasulod.
1: Amo nang masubo nga parte.
0: Kay dapat, tani, ang istorya, permiya mo ni mo. There are three truths, gambal nila.
1: Yes.
0: Ang imo kamaturan, ang iyasang isa ka kamaturan, kay katatlo, ang tuntuod nga kamaturan.
1: Ang matuntuod nga kamaturan is the universal truth.
0: Amo na yata ni ang gusto naton nga matabo.
1: But there is no universal truth right now.
0: Now in the Philippines, because the presidential election is fast approaching on the 2028 na, isang talaga hilapitin eh, daw nangin polarize ang pamulyong Pilipinon. Hindi na natin mabalaan diin ang universal truth gag na siling ni K5 Eric. Sabi mo, isa na lang subong nabalaan ta.
1: Ano?
0: Trutot lang.
1: Sa panahon. Sa simple, gusto mo ilungguhan kong trutot?
0: Ano?
1: Sip-sip.
0: Ako, sabi ko, isulsog balanog.
1: Sip-sip.
0: Ako, isulsog balanog. Kaya ang kamaturan subong is depende na.
1: Yes.
0: Kundiin, ang imo kamaturan mangin isa kabutig ha, sa akon pananawan, kung ari ko sa kudal sang iban.
1: Correct. Gina-
0: kumungara ka man sa kudal sang iban, lain man yung kamaturan para sa imo.
1: Especially kung ang tao galabugay, niya muni matuod, muni matuod. But behind that is the motive why are they fabricating
0: amo nang pinakamistorya. So, pamangkot lang na ito na may inikaroon. No? Between the two issues, kaya ginhaboy tas pamuriyo.
1: Okay.
0: Kamudaway, kami amung kapangamuyo ko na, no? Kinanglan lang sa pamuriyo, may dukar lang man Islam. Ha? Kaya kung kaysa ginakulapan kita sa itong mga biases. No? Question.
1: Okay.
0: Lehitimo bala ining issue sa flood control? Kag bala matuod nga may labot dari ang present administration. Ikaduha, sa kaso sa impeachment, matuod giman bala nga may mga kwarta nga hindi ma-account santo sa report sang COA, whatever. No? So, at the end of the day, ang pamangkot naton, ano ang benepisyo nga makuha sa Pilipino sa ginagastuhan naton 75 million a day or 25 million a day? Ang pamuriyo subong nagaproblema kita bago na ekonomiya ta apektado.
1: Yes.
0: Nagasaka ang presyo ng gatong bago na kinagamo sa Iran.
1: Yes.
0: So ano ang hampo? Hampo. Ano ka lang? Anong band-aid? Bisan band-aid lang. No? Anong band-aid sa bagras sa mga Pinoy? Ha? Ilabi na ang problema naton sa kakulang bala kakipabirik sang serbisyo medical. Number one ang issue nga ginatubang tam.
1: Yes, yes, yes.
0: Bulong ginakulang.
1: Correct.
0: Dapat tani sa barangay level plan na sabat na

0: Bong, okay. From 73 kahapon.
1: Pila lang ay. Din, pila?
0: Nang kuha na siya sa mong 84.
1: 84?
0: 84 na. Sa, pero mapati ka
1: ng hindi. Sa pariyente ko na isa.
0: Sa pariyente mo nga isa. Dumintay 9 ang gatong sa yung diesel.
1: Ay, dugay. Ay, hindi niyo magaling.
0: Mayara yata 99 pesos ang iya sininya nga krudo. Anong tabo siya naman?
1: Tanigini mo muna na shin. Mabakambyo ka pa yung piso na
0: iya. Nagpayo pa sa piso.
1: Nagpayo ka pa yung muna na shin.
0: Masyadok mahal ginyang iyaw.
1: Ito special guro to. Basika na tugong muro, may paaman to nga kwan.
0: May dulce guro to.
1: Kaya nga rin may dilimo, no?
0: Kaya rin may piso ka din. Kaya may ako piso.
1: Ang dilimo, no? Ay nasubong, no?
0: Ha?
1: Kadumdo kasi ang dulce dilimo.
0: Nga? O, hindi ko kaya kukabot. Kaya ka, balok ka nga kindiment. Kagway trabet lang nabutan ko. No? Ikaw yung masubrahan mo naging ko. Kindiment lang kagway trabet nabutan. Pre, ano to?
1: Ang dilimo, siguro.
0: Ano na tsura yaman?
1: 3-5.
0: Ah, pagbakal pagbuna pagkabalok yung white rabbit yung sauna yung tagsalapi na kagbanjing ko mo ikaw mo lang ano mo naman si Kipay
1: I like it I like it
0: hindi ko mo lang pagpatam eh ikaw mo lang wala lang lang personalan naib na yun sa mga muna kabagay mo lang ay mo yan
1: anong nagdan mo
0: ha white rabbit kang kindiment tapos mawkutun mo ako niya sa
1: dilimon.
0: Wala lang mula personalan. Dahil mula sa mga bagay. Ang mula mula.
2: Puro. Belos Pueblo.
0: Imagine mo niya kang ipayip Eric. Nga ginapagustuhan ko na si eh. Personal mo niya king kuya. Pamangkutun niya ako sa dulce ng dilimon. Wala ko yung iba. Wala ko yung nalong ko.
1: I like
0: it. Inosinti ko na iya.
1: Ayan ang mga tinatang.
0: Ang mga kinasilin ko si wala lang mula personalan. Dahil mula. Inang kindiment na lang mula istoryahan na wala kang may tarabit. Kamunlay yung sabto yung iyong pamangkot. Ang tanahan mo ka pamangkot na masabat ko.
1: Kindiment na ginagin.
0: Hindi ko kasabat. Ayo, uy, in fairness ha. Istoryahan na ito ni Dulce, bro. Hindi man manami ito na tabo sa Philippine Coast Guard kan Chinese Coast Guard. Ano tabo ito kay Paberikman?
1: Ang aton nga pinakwa nang barko to blangan dako na.
0: Oo.
1: Nga ginkwanta sa ginhimo ta headquarters sa West Philippines.
0: Ging sulod nila?
1: Hindi ginalihidan kay gina picture-picturean sang mga Chinese.
0: Okay.
1: Nagpagwa sang duwa ka rubber boat ang Philippine Coast Guard.
0: Mm.
1: Kagan sa baho di masinlock blan. Kagin kadtuan to kaging tabog na tong Chinese. Pagtabog la sa Chinese, dala sa on la sa Chinese. Lampusan sila sang nang or bla. Nang ano na? Bugsay?
0: Oo.
1: Ah, igu, onde ang nibi, oh.
0: Amo to
1: four stitches ang gintahe sa ulo, ya.
0: Grabe, no?
1: Mm. Ginlampusan, ginsaya, ginlampusan. Literally, there is now a physical aggression on the part of the Chinese against the Philippine Coast Guard.
0: Kagkabalo na magda sila ngayon ng baho di masinlok. Kali sa una, ya, ginaposisyonan niya sa Pilipino. No? Di pa ganapos. I don't know what really happened. I don't know anong reaction rin sa international community. Kag dapat, taniwa ilan na patuptanay, no?
1: Kagkalain pa sila dyan, kay may isa ka Chinese news agency, tako ang news agency, nga may kutaw-kutaw man iya nga ang kormanto. Sobra patugos sa akong kutaw-kutaw. Nya, ano tsura Pilipino? Ang ginpakita, sir, dyan yung tsura natin ng mga Pinoy, amo.
0: Uy, grabing insulto.
1: Amo yung ginpakita, yung sobra-sobra naman.
0: Kaya mo nang pilag ka mga bagay nga dapat aton. Dapat may ara ng diplomatic protest doon din amo. No? Ti, medyo mainit-init ni?
1: Aray na.
0: Sino kuno?
1: Sa GCs, ang Dapurunyans, bla.
0: Ano kuno?
1: Damo na, nakaintindigin.
0: Isang imo ginambal?
1: Damo na, ginpakita lang dulce yung dilimon.
0: Pero, yung bita naman ako nabi, anong itsura naman?
1: Sa GC ta.
0: Oh, sige.
1: Yung muna yung dilimon, no?
0: Muna mo, dahil tanong ko nabi?
1: Ang amon to, dugsing-dugsing na po, dugin karir nyo.
0: A ver, ah, oo.
1: Dilimon bala.
0: Ah, mo galing eh. Ay, kakita ta niya. Kaabot ta niya, pero why ko galing ka balo? Dilimon ni ngala niya.
1: Dilimon ni ngala
0: niya. Ano siya? Inang tig-a man ni ka dulce?
1: Tig-a nga may klamay.
0: Hindi na siya daw marshmallow, ya?
1: Hindi, tig-a na siya nga may klamay. Dilimon mo. Lemon lang yan sa buri. Kaya dilimon mo.
0: Sa iban pag mga balita, sa ato naman nga pagparagan ka ng adlaw, tutukan ta. Ang iloy sa bata lagi sakit sang classmates niya sa tubang mismo ka teacher kay mga kaklase nila. Gapanawagan kick out gining duak bata, no? But siguro transfer eskwelahan. Ang suspect sa pagpatay sa marine biologist Amerikano nga si Carpenter, okay, gin-release. Uy. Bangod, ipaagi sa regular

0: filing ang ila kaso?
1: Aso way madala sa hot pursuit?
0: Wala madala kay Pabirik. No? Uy. Kag hindi pa ni-close ang kaso. Sa Piak Gabahin, bangod sa drone attack reportedly, may mga Pinoy seaman nga nagkalamatay amo dito na sa Strait of Hormuz.
1: Amo lang sakit.
0: Ang lahi lang to kay bang ginadudahan ba si mga Ilonggo, blat, taga Panay.
1: Amo lang sakit.
0: Hindi pa ma-verifika, probatayan na to, hindi makakipaib sa ato naman niya pagpalagad. May update kita sa matasang masa. Balikan takaroon ng libertad. Ang libertad nga libre hugas ang inyo silik tangkong sa leaks ang Basiwa Primoter. Uy, na naman natabo man. 100,000 pesos nga ginapropose bayan sa panran, ginwahig ni Mayor Greg bangon na, extravagant.
1: Di 100,000 gid lang.
0: Inimpunto ka mo ni.
1: Oo.
0: Nga nga pagwa ka statement yung mag-propose ka muna. Nangayo ka na clearance. Sino kag na? Dapat tanim proseso, hindi. I-check tabi. Kaya nga kung punto mo ni. Kumagambal ang BTTMD nga 100,000 ang panukot sa panran.
1: Oo.
0: Hindi mo na magpatitaw ng ila lang na. Muli mo siguro nang ila pa insindi sina nga ginapurbahan ka mayor. But let us do the...
1: Mayor, sila mo.
0: I-plastar na ton ka nun. Kahit hindi may proseso na. Dapat ang naga set sa ginatawag naton tariff and dues and taxes sa syudad is the city council.
1: Yes.
0: Di matumatak ang budan, no? So, ganyan nagkonsulta. Ang ining oras, dulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nagkakape ka na, nakadetox ka pa. Alas 6:55.
2: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by Globe. G-Fiber prepaid na. Para sa madasig nga Wi-Fi internet. Nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag Globe. G-Fiber prepaid na. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. 101.5 K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may VCO. Ang VCO. You may D3.
4: Mga butika. Subong ton anta kung paano bala ang D3 Bio maging antibacterial. Kabalo na kita ang D3 Bio is an antiviral specialist. Tanan-tanan klase nga mga lipid in case viruses. Pamatay ni D3 Bio. Kaya pawasag ang ila skin. Kung wasag ang ila skin, dala na ang ila protein spike. Kung wala protein spike, hindi makatapik sa silula. Amuna ka, simple ang mechanism sa D3 Bio.
5: Grabe, Sir Boy, no? No attachment, no replication. So, meaning pa, hapos lang katama ang target mo, gid. Dapat wala sang may makatapik.
4: Correct. Wala makatapik.
5: Kag paano? Inom lang ka D3 Bio.
4: Correct.
5: Now, nadumduman ako, Sir Boy, nga sa una, ang pinakadabis ng mga ginahimo ni Doc Sam Resita sa mga may mga na-infection. Dahil na muna, padyuson carrots, oh, sibuyas, ahos, kalamansi, herbal antibiotic na mo.
6: Oh,
5: pero sa sigituon, isa sa mga the best nga natural nga antibiotic, Sir Boy, ang D3 Bio, gali.
4: D3 Bio.
5: Tungod kay ang D3 Bio, isa ka natural nga antibiotic. Anong kaibahan niya sa gitawag synthetic nga mga antibiotic? Ang nakanami sini, nami iya nga gitawag working mechanism, Sir Boy. Ang natural nga antibiotic nga ara sa D3 Bio, may abilidad siya nga magpatay sa mga harmful bacteria rather than sining gituwag mga good bacteria.
4: Uy, kabalo siya magtanaw kung
5: design siya nga ang iya lang patyon bad bacteria, ang good bacteria hindi niya patyon.
6: Mm, ginabuhi niya.
5: Amo nang nami sa natural nga antibiotic, sir boy. Makita lang nat nimo sa Ditribayo.
7: Ditribayo. Ako si Maria. Basta as did katama ang akon nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang Ditribayo 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
2: Ditribayo. Ang Ditribayo. You may PCO. Ang PCO. You may D3.
6: Ang natural nga antibiotic, sir boy, pagkaon niya sa aton nga good bacteria. No, labi na gigko naka D3bio ka. So, ang D3bio hindi lang magpatay sang ginatuwag bad bacteria kundi gina-promote niya nga magbaskog ang aton nga innate kag adapted nga immune cells sa sir boy. Mayara sa sang ginatuwag D3, no? Kombinasyon sang virgin coconut oil. Amo na akon vitamin D3 lang sir boy, kulang na siya. No? So D3bio kompleto na pabakuro na nga aton nga innate kag adaptive immune system. At the same time, ang VCO ang immunity na sir boy o kon lauric acid, ginapatay niya ang mga bad bacteria, sir boy.
4: Ang extra virgin coconut oil nga makita sa D3bio, amunia ginihimo sang nature by God, no? It has a multiple way of killing bacteria. Isa na da, waya ginapamature ang bacteria. Isa pa lang nakapagi, ha? Iwa aya ginapamature ang bacteria. Ginahimo na sang lauric acid nga ara sa D3bio. So, hindi nyo pagsmulon ang extra virgin coconut oil in killing bacteria. Ini siya habang ginahampas niya ang bad bacteria, gina-groom niya ya ang nami mo yung bacteria.
5: So, meaning pa, sir boy, kung every 8 hours ka gainom, every 8 hours, ha, protektadong lawas mo. Again, sa mga kagaw, kung saan o na magsuluda, wait, akabalo mo, may kung mapabalo ng kagaw, ups,
6: oh, masulod,
5: masulod ko da, wala, anytime na yan, guway na yan, oh, kapabalo yan, ang kagaw, masulod, gina, ang mga namian ko sa Ditribayo, kay, ang iya nga mga MCT, it will turn to medium chain fatty acids, kag mahimo siya nga monoglycerides, sir boy. That monoglycerides like monocaprin, monocaprilin, monolaurin, ina sila, sir boy, mga antimicrobial agents sa siya. Kaya niya tunaon inang mga ginaputos-putos nga lipid nga kagaw. Tingko bidya, lipid coated nga kagaw mo.
4: Correct.
5: Di kung pala inom kaya Ditribayo, ina tanan nga klase mga envelope virus like COVID, kaya ya to naon. Amo na kasiling ko, hindi lang ya COVID kaya patyon sang Ditribayo. Tanan nga klase nga kagaw, tanan nga klase nga virus, even parasites, kaya nga patyon kung nakainom ka Ditribayo.
2: Ditribayo!
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin hundo ko, naibaluan ko nga taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni misis ng Ditribayo, tatlo ka misis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: Ditribayo! Ang Ditribayo! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mabakas, mga butka! Ditribayo!
9: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. So, weeks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
2: Ditribayo! Ang D3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Ditribayo! Health News! DTX 500! Nagkataan mo na pala ang kulubot sa iyong mga itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas humid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, uti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita, Mighty C Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Cell.
12: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
14: So una,
13: good day, magid ako sa akong body odor.
14: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
13: Pero subong,
14: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
13: Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit.
14: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
15: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: iCan Gold, ang superior eye formula. iCan Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. iCan Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga iCan Gold, kag patuluan ang mata sang iCan Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
18: Happy!
19: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Cheers sa barkada nating
23: Night Shift!
22: OT!
23: Breadwinner!
22: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
24: Let's go! Go with the flow!
25: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
24: go with the flow!
25: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
24: Charmy!
21: Charmy, let's go with the flow!
26: Man, kita mo bang nakikita ko?
27: Oo nga!

0: Remake Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Remake Premium, kitang-kita ang galing.
5: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tup-tup walong kaoras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyong kalikot sa salon pass.
6: This is a mental health class. It can for us. Generic name salon pass. If symptoms persist, consult your
7: doctor. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
8: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
9: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
8: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal kong experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagahikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
12: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
14: It's the best part of the day!

0: namang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood,
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
4: Kunangit ang sugod, sulit ang ending.
3: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
5: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: 101.5 K5 News FM.
7: Foro de los Pueblos.
8: Balik na mga ka-K5 sa inyo naman nga panatuntunan ng oras sa K5 News FM Philippines. Alas 7:09 sa aga. Well, ka-K5, Eric, abi mo bala, no? Sa aton mga palangga gabang kauturan, kahapon or nagligan yung mga inadlaw, daw ginhimo abi nilang impeachment to kahapon. Pati amo si Senator Robin Padilla nag-vent out sa kanya sa mga reaksyon kay mga personal attack sa kinsa iya. No?
9: Yes. So.
8: And nag-react ang pila ka mga membro man sa Senado. Kasi nila, this is an impeachment court. Hindi niya venue para nga mag-vent out, ha? O magpautwa sa aton nga sentimento. Tiyan mo ito kay naging pabati ta, no? Itingwaan ito, i-replay, abi, no? Kay 5 Itan, i-replay itang statement ni Rafi, ni Erwin Tulfo, Senator Erwin Tulfo. And then, kamu comment kamu da ko na no inyo ya pananawa hindi na kami ni Kipa Merrick mag comment pabati lang namon because you know ang role lang gid namon di is just to present it because ang amon abing nakitaan as fair analysis namon ni Kipa Merrick garis kami sang question kag sang aton mga kauturan hindi ni amon kundi bisan ang ordinaryo nga tao naghambal sila nga ano gid ang makuha naton sa sinisigisiging impeachment nga ang ila pag insindi is a political stage to besmirch the reputation of the vice president.
9: Ginweaponize nila.
8: Actually, kung talawon mo gid, wala man siya, ginhimo siya weaponize because nagdeklara si VP Sara nga madlagan presidente.
9: Amo ginang lait.
8: Amo ning punto mo. Transparency in public service is legit.
9: Correct.
8: Accountability as public servant is legit.
9: Correct.
8: But because of the political think tanks,
9: spin doctors.
8: Spin doctors. That's amuna yung mga prosakilala ko.
9: Hindi
8: yung master of spin doctors. Nakita nila nga kung issue is very legit.
9: Yes.
8: In order to weaponize.
9: Wow.
8: Grabe ba?
9: Yes. Amuna na.
8: Another POV, another regal.
9: Another illegal. May bago na si Bong.
8: Hello?
9: Another POV, another illegal.
8: Bago na.
9: Bago na si Bong. Meron naman si
8: Bong. Point amun eh. It becomes a weapon. Kakipayam, Eric. Because ka nag-declarar na siya nga madalagan presidente by 2028, any attempt or question about transparency, accountability,
9: kampiyon,
8: becomes a political persecution.
9: Correct. And any attempt, conversely,
8: grabe kang ipabirik, kung tanawin mo gidya, legit gidya kayo.
9: Legit
8: because
9: na,
8: as government officials, we must be transparent.
9: Pero, kay nag-declare ka nga madlagan ka presidente, ang tanan mo ginahimo, conversely, is equal to kampanya. So dapat gubuna.
8: That's why they use the term weaponize. It becomes a weapon.
9: Yes.
8: Kag nangin manami ng scapegoat parang hindi ka na manabato do.
9: Yes.
8: Kay ti imagine mo, kay ginamo nila ko na, kay kabalo sila nga madlagan ko. No?
9: Ang piyak naman mambal, why ka namon ginamo na, kundi kinang na namon maayo nga panggobyerno.
8: Even if mayong intensyon, it becomes now political persecution.
9: Because at the end of the day, we in the administration would like to see bagong Pilipinas. Amo nang tirada da.
8: Another day, another FDLP.
9: I like it. I like it. I like it.
8: Nag-ilog-ilog siya si Atty. Regal. Hindi, actually, I like really like the way ang ato niya nga discussion.
9: Kakaklaro.
8: Hindi ba? Another day, another FDLP.
9: Namihan ko na si Iyaki kasano sa utok na. Tadlong
8: mag- adapted na siya ni Senator Enrile.
9: Ngayon na siya?
8: Langga. Bicol Malam. So, kaya ito, Andrea, kabalong man kitaya kundi na yung ialining, pero nga da is the wisdom.
9: Ang wisdom lang.
8: In the legal discussion. Kag makuntanaw mo siya balansyado, man siya ginambalyo man nga, may, ang any, ang transparency, legit na iya. In the eyes of the people, kung ikaw government employee, especially elected official, you should be transparent. Ti, okay na kay issue of transparency itong issue about sa intelligence fund. Then, ang about accountability, kung may ara nga unexplained, kung di nagkanto itong mga pundong amun eh, ti or be hold accountable kahit ikaw ang in charge.
9: Kakalam galing si Cyril Jan sa ngalan ng accountability, kay kung sundon mo ina, ang pamangkot sa tao, kung accountable si Vice President Sara Duterte, which is okay, why, no argument on that. Why not put another area of accountability sa mga tao nga naggasto, nagkurakot sa aton nga mga flood control projects that not only did they took money, they took the lives of the people who are victims of flooding.
8: So, amo nang duwa, it becomes a double standard right
9: yes,
8: now. That's why nagsunod ang question ni Keita, no? Ang katotohanan ay hindi confidential. Di ba?
9: Sure, no?
8: Ipabati ka ni si Cayetano, liwat. Kaya para at least mabalansin na ito.
9: Inuman ko na yung DTX Kapimins.
8: May inuman ka yung DTX. Abi, liyong biya na yung DTX. I-play na yung kagipabitan. Ari na. Cayetano, Cayetano, isa.
2: Araw, Mr. President.
8: Ang isa, ang isa.
9: No, hindi. Karoon lang si Choy. Ara, si Choy, anay.
8: Go.
9: Choy, bigot, anay.
6: What was the exact words of counsel? Ang katotohanan ay hindi
10: confidential.
6: Hindi confidential. So why in the case of President Marcos is the katotohanan confidential, but in the case of Senate of Vice President Sara, it's not confidential.
9: Grabe na.
8: Hindi na tamambal.
9: Ang panawag
8: hindi
9: sila,
8: na tamagambal.
9: Dyan, kwan luhika.
8: Hindi na tamagambal. Oo. But si ganon,
9: amuna na siya?
8: Ang duwa ka mga leader nga ginatanaw nila, puro bulingon.
9: It
8: kapaligo sila nga duwa lunang. Ang guwaya sini, you are not accusing somebody with a clean hands.
9: Yes.
8: Kaya ti every time as ko saan mo sa balik kaya naman to.
9: Sa Biblia
8: ang pamangkot gani isang aton nga pumuliyo subong na anadula na to ang billions of pesos ng investigation.
9: Correct.
8: While aridido mapatay kita sa 175 million, we are not saying that 175 million hindi na kwarta sang tao.
9: Correct na yung 175 mo investigaron mo, pero nga ibabayaan mo ito yung isa?
8: Tiyan mo lang isa kabagay, draga sulod ang pamangkot ganin ni Cayetano.
9: Kuli sila mahon mo sila?
8: Ngayon, tani, isa lang mahon, tani sila. Galing, draining kita sila yung what are we in power for?
9: Na isa pala.
8: No? Trisubong, ang lagson na din nila, ya, is kung dumipit na ginban si Romualdez eh.
9: Tiyara na, nagliso na gani, ara na.
8: Kahit doon so, at the end of the day, ang pumuliyo, di ko tarawunta, no? Duwa ni sila, may salabton sa inyo.
9: Yes.
8: Hindi, ang issue lang diri is gamay-gamay. Ang isa yung dako-dako, gid.
9: May araw-araw baton sa Biblia nga nagasiling, he who has no sin cast the first stone.
8: Ala, doon ginambal man na, sila, ginambal man ni Kristo sang ginakusahan nila si Maria, Magdalena to?
9: Nga kay nga gambal ka mo nga ini si Magdalena ni, karoon na prostitute.
8: Oh.
9: Ginhaboy niyo sa sang bato, you kill her by stoning. Now, sino ang wala sala? O nahaboy bato. And nobody cast the stone.
8: Because they know that they are all sinners. Tiyan mo na. So at the end of the day, ang ato ng Dritani is, tipigan ta ang kwarta sa publiko because there are a lot of people na hindi gani kakaon 3 times a day.
9: I disagree, Your Honor.
8: Ha?
9: Hindi ko. Hindi ko. Ang hambal mo, tipigan ang kwarta sa pumuloyo.
8: Ano
9: hindi
8: mo?
9: Ko. I disagree.
8: Di anong imuya gusto?
9: Kawaton!
8: Ha?
9: Kawaton.
8: Tingala ko. Why? Nga hindi pag-ibalik sa pumuloyo because sa isa kaluhikal nga pamulitika, the more damo pigado.
9: Correct.
8: The more dako chance mo magdaog sa gusto mong election if you have the money, the machinery, because the more nga ang tao pigado, the more sila dali mapatihob kag mapapati.
9: Gaan mo lang sa kalibo, dala mo na sila.
8: Yes.
9: Yeah, nga,
8: kaya
9: know
8: kung
9: why?
8: Stable ang kabuhi isang tao,
9: wala.
8: You cannot
9: Hindi mo eh, kiti
8: mabasta. Impose ka nung gusto mo, kay Inislaya, yes. Independent. Makapangabuhi sila nga hindi mag-dependent sa serbisyo sang isa ka politiko.
9: It is because the mentality of the Filipinos until now, ang aton nga mentality is still feudal in nature. Nga kung sino itong inahambal sang amo, masunod kita kay Tuto, kay si Tuto ang may kwarta, kita wala alam.
8: Amo na ako. Siya ang klase sang mentalidad, yes, nga gusto nila nga magapabilin sa aton yung mga Pilipino.
9: Correct.
8: Esklabo.
9: Esklabo. Correct. That's the right term. Esklabo.
8: Slavery.
9: Tiyambal ni Tuto, ambal si Amo mo ni.
8: Kisiling ni Romy Pasigado, good morning. Oh. Ang impeachment, isa ka drama sa TV, sa damo, ka problema sa Pilipinas, sa Raklemen, droga, taas ang gas, tagsubong, taas gasolina. Ati, ang Pinoy, we just leave it to you. Ang Amo ni Kipay, we're just presenting based on the sentiments, mga feedbacks, na makita, mabatian ta sa kapihan.
9: But at the end of the day,
8: ang pumuriyo.
9: At the end of the day, okay niyang impeachment, why niya problema? Because this is about good governance. Provided,
8: ang pamangkot,
9: good governance for everyone, not only
8: hindi
9: for
8: kay
9: one.
8: Selected.
9: Yes.
8: That's why they are always using the word double standard.
9: Yes. Amo kita permi. Good governance for everyone, not for only one.
8: Ha?
9: Amo na siya.
8: Another day, another FDLP.
9: Nakikiro ba mo talaga duway, no? Dasan no, masal na duway. Duin, to, tablangan
8: mo. Hindi, pagtapos sa mga analysis, tama, ambal talaga yun. Another day, another FDLP.
9: Nami ko ro si Rel, dyan may maubra man ko abis nga kon. Maubra ka man sang imo, dasun i-edit na nga dua. No? I-edit.
8: Ibira talaga tong imo ang ginambal. Kaya nabito, i-cut ko na karoon niya kang gameplay to. Ang ginambal mo bla. Ano kaya ito ang balbo to?
9: Transparency should be for everyone, not for only one.
8: Nan! Amo na siyang kapyo. Another day, another FDLP.
9: Ano mga tirada bla ka?
8: Hindi nagsugod sa batas ang asang K-5 sumong. Grabe na gid.
9: Magamba ka nga. Magamba ka nga. Ang presyo sang gasolina, hindi lang para sa isa, kundi para sa tanan.
8: Tagali.
9: Hindi ko nimoon mo nga 99 lang. Para nga.
8: Ha?
9: May konswilo man sila.
8: Ano ba lang update sumong? Kay man nagpatuman na ang atod siling mga gasoline station. Ang mga gasolinahan, nagpatuman sila sang price increase.
9: Yes.
8: Ang diesel do badlagan niya banwa 11 pesos. Well, mga 4 pesos para sa gasolina.
9: Sakit.
8: Check the Skipper Buelson para may baluhan ta aktual nga mga presyo sa nagkalain-lain nga mga gasolinahan. Amo to kamon entrada. So dapat kakipaber request segment ta ko di may mata sang K5.
9: Okay.
8: We will have another segment sa program ta.
9: Another day.
8: Another FDLP.
9: Nah.
8: No? But siguro, another day, another foro de los pueblos.
9: Kaya nga, is na may araw naman sa nalakuan ng graphics, bla.
8: Ha? Di pa uprahan.
9: Nga daw, do mga piho-piho, matablang ka mo amo.
8: Ha?
9: Do mga piho, kita bla bla.
8: Piho, do mga piho-piho, kita gila. Hindi ka piho-piho, kundi ka piho-piho, kita ya.
9: Lang ka ba, mga to, bla?
8: Do, grabe, naging yung pabizaron, tapos mong ipag-verik. Amo na naging epekto kung nagabata, patalo.
9: Nagnagalapit na nga to, nga team building. Do, mug na siya.
8: I-check ta this time around ang ato na mga linya, naka-standby na si K5 Wilson Villena. Doon lang ko pa yung plido. Para may baluwag ta pinaka-latest, nagtaas lang gatong pro ha? Si Wilson niya. Why? Amo ni gamag-an niya gata kabugat sa bulsa tang gatong pero gamag-an niya sa kilo si K5 Wilson.
9: Gamin normal
8: siya. I-check ta sa line number 1 ang aton sa ring mapisan nga reporter K5 Wilson.
9: Nakatak
8: ang imo itsura subong daw si Bandolp kagid, no?
9: Backlight kanoy.
8: Do against the light kanoy.
9: Biso big kay backlight ka.
8: Oh, K5 Wilson, good day.
9: Na, Aragid.
8: Pwede nagwa, ginagtunay nga color sa bayo mo.
9: Ano yung gusto?
8: Okay, go ahead.
9: Tira.
2: K5 Aljan, K5 Eric, so ari kita dali subong, no, sa may Caltex, nga gasolinahan, K5 Aljan,
8: okay.
2: Sa may Loxen Street, no, kag San Sebastian Corner, kagki ari kita dali bangod, no, subong nga adlaw, alas 6, nagsugod na ang pagpasaka sa pila ka mga gasolinahan, direksyonan sa Bacolod, sa ilaw sini nga presyo, kasunod, no, sa advisory nga gitagwa man sa Department of Energy, sa saka, sa presyo, sa gatong K5 Aljan, K5 Eric. So, for the meantime, Marianne, ato sini update sa pila ka mga gasoline stations nga nalibot na ito, direksyonan sa Bacolod, diri sa may bahin sang Petron, may-ari diri ang ila sini nga diesel subong kay Fred Aljan, kay Fred Eric, nagadalaga na sa 81 pesos point 76.
8: Pero barato pa na mag-81 kay Fred Wilson, barato pa na.
9: Okay,
2: diesel tax. ang turbo diesel nila 84.70 pesos per liter kaysa okay. Dyan,
9: sa Petrona
2: ang gasolina naman 73.10 pesos kagagila sining isapagit ang premium nilang gasolina naman 74.10.
8: Wilson, ay, anong 81? Ano to siya ang 81 kipa Wilson?
2: 81?
8: Oo. Ano nga product nila na?
2: Petron.
8: Ano nga produkto ang 81 pesos per liter?
9: Ordinary diesel.
2: Diesel kesa gasolina.
9: Ordinary.
8: Duwang diesel nila.
9: Diesel ng ordinaryo kag ang turbo.
8: Turbo.
9: Ang turbo okay. Mo ng puti lang iya nga kalaptan.
8: But si kanon si na kay Pablo Wilson, mas barato pas lagya. Pod yung ordinaryo nila. Nga diesel is 81. Ibang subong diesel 84 na mo.
9: Barato yun man ang
8: petrol. So ang turbo ya is mahal. Diesel turbo. Okay. Sige, Wilson, go ahead.
9: Wilson, relax ka danay sa gigiho. May do skilid mo ba si kagat ka noy? Ito ho?
2: Maaw-aw, tabuas magamon
8: yung... Tisero, Mar Duran, madulong ko ni estudyante. Kaya pero mabalik sa karon na. Okay.
2: Sa Shell naman yan, no? Ang ila sini naman yan, fuel save diesel, ari handa, uyat kamot, 85 pesos, sirado. Ang ila naman yan, V-Power diesel, 89.70 pesos per liter. Ang ila sini nga fuel save gasoline, 77.90 pesos per liter. Kag ang V-Power naman nila, ang gasoline, amoy ni premium, 82.90 pesos kay Ferrojan and kay Ferreri. So sa diri sa ato naman yung ginatindugan sa buong kesa dyan ni kesa Eric sa Caltex de, ang presyo nila sa karon sa diesel is 82 pesos serado man. Ang ila naman sa ning premium gasoline naman niya 78.60 pesos. Kag ang ila naman sa ning unleaded 77.60 pesos per liter kesa dyan. Pero kung hindi namin nalibot kita rin, I don't know kung ano ining natabo sinisila yung kesa dyan ni kesa Eric. Pero may isa kita kagasolinahan nga nakalabyan kagina, hindi ka nalang pa pangalanan bala ang ila sini nga diesel kamihan ka lang siguro ni Dulce nga
9: Dilimon.
8: Ano naman sige yan yun naman lang hindi ko kinsindi nga mga Dulce anyways hindi nyo gani pag istorya white rabbit la bla kag indiment bla
2: Dilimon ka Dulce kaya ang ila naman sini nga premium gasoline naman 90 pesos 0.41 centavos per liter kagang ila naman sini nga unleaded is 91.41 pesos per liter magkiferogen ni Kiferere.
9: Nubintaya.
2: So, para mo, ini sila nakakuha sa pinakamataas na grado subong sa pagpasaka sang, presyo sa
9: presyo. Diin mo ito nakuha kay Naya Wilson ang 99 to? Din to yung 99?
8: Ang may 99 niya kay Now?
2: Yes, Kiferere.
9: Din to ni Muging kuha yung gasolinahan ang 99 to?
2: Aralan sa igadigad na labyan sa Kiferere.
9: May gasolinahan mga K-5 nga nakuha.
8: Abi ko anong kamonitor si mo si Mayor Jan Ray Tabuara. Gali kay si Jan Ray Tabara lang. Kapamati subong to sa Minuyan. Morsiaw, tig mayong aga lang.
9: Nagibugulo mo si Mayor Tabuara.
8: Ikaw siya nga nagpapaminuyan na niya. Gali Jan Ray Tabara lang. May nagani, no? Stiwell Tricuperto. 25 million ka dadlaw tapos 3 times a week pa para sa sunod sang 7 months ko no tipila kami ingati pila ka milyon ang gasto nila tiyan mo na yan pamangkot
9: the cost, eh. Gasto. It's not about the cost it's about the truth eh. Ang
8: ha? It's not about the cost gasto, but what kind of truth truth
9: which truth my truth or your truth
8: basta ka mo sir truth basta importante tani ng Pilipinon bla may ara gidya benepisyo nga makuha no. Balikan ka si Wilson Tison ano to yung LKB ano bitin ya sisiliwan niya pakapiso sa sin mo
9: tan pagkita binata ng 99 tuntun ni Wilson.
2: Ay, sa tuod ng kaya nalabyan, tagin na ako din.
8: Sa din niya na yun, man.
9: Din siya dapit niya.
2: Nakibot kita.
8: Din siya na yun?
2: Ano na?
8: Din siya na yun nga lugar?
2: Gonzales, kaysa Daljan, kaysa Derek?
9: Hindi nga lugar ng 99, ang iya krudo. Hindi na ito, atan ang 99, blata ni Pakita.
8: Atong ano, sa din to nga street, kaganong gasolinan to?
2: Gonzales Street, sakop sa aton na barangay kesa Daljan, kesa Derek.
8: At Takuling. ang ginestoryan, tandaring sa bangga ng mga laposto sa may Gonzaga?
2: Oo,
8: Gonzales, Gonzaga. Taga si Palay, kaya ginyason. Taga Gonzaga, hindi taga Gonzales.
9: Tingala ko din ng Gonzales man.
8: Ikaw ba lang mo? Do pareho sa diesel nga 99 gino. Ton sobra sobra. Son bagda ko guro. Gintawgan isa sa mga amigo. Ayan, sige pre, pasakata. Gisa squad blaw. Ay, imbes kasi nga pre, 120 pesos ang isaka mo. Di imbes blang ako. 20. Di, nalugod siya. Hindi, sige sila doon, ta siyempre. Hindi, ha, kabiyuan pa ako mo piso, 99 lang ko.
9: Buod ni Wilson, masisala lang ni Son.
2: Ay, hindi na po, hindi magsala. Kipagal dyan, kipagal. Kaya kinabalandra na po sa karun sa publiko ng presyo.
8: Ay, galing ka? 99. Kaya babangkot sila, may matugong ba na dati?
9: 99. Ang diesel mo, ordinaryo kapag kasulinahan, ang diesel mo yung mga 99.
8: Diyos mio. Tingwa, sinigo nga, ya?
9: Maski ng migo, kung ang nakaputi SUV, do, hindi magkanto na.
8: Ha?
9: Ang nakaputi SUV.
8: Ina, mamapagitan sa marato dito, kagin niya. Kagipay, Wilson, mga muna na, sino pala matugong, son? Mayo, guro ba saga? Katuwa mo na ako pinagatugong, tukon wala.
9: Amon ni nami, isubong auto, ang gabayo.
2: Dati ko kay Ferrer, Jerry, kay Ferrer, ka mga nagapatugong sa tag 99, mga operations manager na iba't iba.
8: Sapa na.
9: Kita nga mga reporter din tanay sa higa diga, no?
8: Tuntong hindi nag-birthday sa si Palay.
9: Gabato na siya.
8: Ano birthday, sino ba?
9: Gabato siya.
8: Sabi mo, bro, hindi na ako magambal kay nga, mudlay naman wala ang reporter nga doon. Pero labay mo lang ako, nga so with all the gasoline station.
9: 99.
8: Kagapati pa sa yan, may matugong siya sa muna klase.
9: Tana, labyebe ka rin mga last 10 sekundo, son, antes ka mag-off.
8: Supra-supra siling ni mabispiran sa yung sulis niya. Gonzaga Street na, son.
9: Gonzales ko, no.
8: Ikagalipog ang ulo ko. Ano nga lang sa kasulinahan? Gonzales.
9: Gonzales ko, no. Hindi na, Wilson. Sa nabulaw na yung imo. Sa nabulaw na yung Winston ang imo, ah.
8: Nabulaw.
9: Nabulaw niya Wilson ng himo.
8: Si Palay. Sige ah. At least kumpleto talaga na.
9: Hindi ka tultul bakulon.
8: Magluwas sa iba niya gasolinaan sa Petron sa Caltex. Ano pang ibanda?
2: ₱0.50 mong kada litro. Ang ato naman sa niya gasolina nagsaka masubong adlaw sang ₱4.50 kay Fidel Jan. Meanwhile, okay. Ang kerosene naman niya nagsaka naman niya tutup 11 pesos ang presyo kada litro naman kay Fidel Jan ni kay Federic. So, mo sina ang kadako ang gin saka sa aton sini nga mga petroleum products sa pungsod Pilipinas kasunod no sa padayon nga kinagupot sa gwa nga pungsod kay Pavelzon and kay Federic.
8: Sige.
9: Oh. Grabe, no?
8: Thank you so much kin sa update mo kay Pavelzon.
2: Sige, kay Pavelzon, kay Federic, balik lang kita karon no sa update sa manaton dito sa May Libertad Public Market kay domain nami kung update sa inyo pero hindi pa ni kayo pero may hambal lang ko kay Pavelzon kay Federic sa aton sito nga pagpadulong.
8: Sige, okay. So, itigahan na mo man karon ng party sa 1,000 pesos nga sukot sa panrana.
2: Kaya sa kalwan sa Mighty C, D3 by kag DTX 500 na po nato sa patro si K5 Vincent Coralde. Ino naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawa sa Negros, K5 News.
7: Furo! Delos Pueblo.
8: Well, hindi tingin pagwanta nagsaka ginya by 10 pesos to 11 pesos. Uh-huh. Imagine mo from 73 ni mo na siya 84, that's 11 pesos.
9: Dako
8: gid ang iyas nga ginsaka, diluglahog. So dapat judicious naman yung paggamit sa salakyan eh.
9: Mm-hmm.
8: Na dumduman ni Kipay Biri ka mga gamay ng salakyan. Actually, naman, no? Nami ang gagmay ng salakyan.
9: Magwa naman
8: kung
9: gamay.
8: Ikaw lang isa gasakay.
9: Oh, pero kung isa kong pamilya.
8: Kung nagsakay ka muna apat, hakog na siya Kipay Biri.
9: Tiyo, kay magunto sa tudong.
8: Kay magunto siya mamersa. Sa kaysa, unami salakyan ko ang kilala mo. Ang iyang salakyan is 1.2. Oh. Di dako man lawas niya, no? Liter K na brand mo. Dumduman mo na. Di sakyan mo lapad mo siya kay daw para sa kanako SUV. Pero kung may upod mag for example bido may ara ka pasero sa likod ng tatlo.
9: Mm.
8: Mamersa na siya. Sus, hakog na siya kayo.
9: Di kay gamay siya mo.
8: Di mamersa sa mga suyop sa tudo mo.
9: Ang mas dako ang makina man nami kun long drive kag kargado.
8: Kargado. Kay kun ang gamay nga makina kun isa ka lang, okay gid.
9: Okay lang.
8: Pero kung magkarga ng magbulubugat na, masuyop gid siya tudo. Kaya mamarasan sa tudo.
9: Siya pa na.
8: May sound effects pa yung ato.
9: Sound effects mo. Nagkubawang din sa lakyan mo. Mga K5, hindi nila huglahog. And Cyril Jan, in Manila right now, ang grupo sang Manibela are planning to stage a transport holiday. ang hambal nila, and they will announce it today kung saano ang ilang transport holiday, because gin-reiterate nila ang dapat pasakaan gid ang presyo sang mga plitihan.
8: Naghambal na rin subong ang pilag ka mga kauturan, talaga feedback, no? Hambal nila, action hindi politika, di ina ang kwarta sang tawo. Impeachment para sa mga politiko nga korap, hindi kami gustun na mano sa serbisyo. Ara tanan nga tinaasay nga karon lumpatan. Ay, lumpatan gid siya.
9: Lumpatan gid ayon.
8: Di mong king.
9: Ilang gabang talaga na yan.
8: Si Mindal Yantino, good morning si Aljan, Sir Eric, watching from Purokmay, ang Barangay Tagukon, Kabangkalan. Kenneth Chung, kung wala na gidman pag-asa, electric, ano kuno, electric car na lang? No?
9: Ang electric cars, actually, sa nagaplanong baka
8: sila yan. Sige lang, mismo rin, sige lang, gabang sound ba?
9: Chug-chug-chug. Ga-enjoy na sa mga sound mo.
8: Siling ni Margox, bago-bago, sino, tarak-tarak lang.
9: Ino ba ani? Si ma'am, ma'am mo'y klase na, ma'am.
8: Ayo, damo sila mga comment di. Kagipay-pay. Di ba tabo, di ma-holidays. Di sila mag-biay, pinakadlaw na.
9: I-announce ka ron.
8: Okay.
9: Kung saan o, ang ilang
8: kaya dudukol ng ilang counterpart sa Bacolod, may intra, whatever.
9: Kasi kung magsingita naman siya, ay boycott ng kipay.
8: Tapos ba lain wala siyang galing ka pa mati mayo labay-labay
9: labay-labay tapos maglabay sa patrol yung mapa-interview ko hindi na why dito si man saban
8: migo ta na ayo so sa ato ka mga uto na muna pinakalite sa iluhan tabi si K5 Red no sa taga preparar ta sa pagbalik ni Belson karon to sa Libertad
9: damo excited na sa Libertad
8: oh tanong ta ko na nung pinakalite sa mata sa K5 kag damo gipalabot di miyara naman kar lugar guru by next week. Amo naman ang tutukan sa mata sa K5. Yung mga posti naman gilila ito K5 Red. Amo nang pinaka mga tutukan ta. This time around balikanta si K5 Red Salgado. Dumduman mo pa K5 Red. Atong isa ka bata naging pulian kastigo sang iya classmate.
9: Okay.
8: Actually natabo ni di man gid niya to classmate eh. I don't know kung isa sila ka classroom, pero paitsindi ko ang migas ang friend guru sang mga nagkastigo babayi.
9: Okay.
8: Nga mo ni una, nagkulit kaya nagarit-garit sa biktima. Now, whatever the cause, nakastiguan ng isa ka bata, ang lain ka K5 Eric, natabo ang pagkastigo sa sulod sang classroom. And it happened in front of the teacher. Ang teacher ka K5 Eric, kinulbaan kaya basi may kutsilyo kung sila. Kaya basi pamuno nilang iba estudyante, ginubra nila ka K5 Eric, ginubra sa maestra, ginproteksyonan niya ang mga ibang estudyante.
9: Okay.
8: Para kay sa kakulba, kay may make incident na K5 Eric, kay nagtambag lang maestra, siya nabunaan mo.
9: Okay. No?
8: So, ano ba lang latest? Kay ang Iloy isang sining biktima, nagapanawagan niya kung pwede i-kunsaton pa i-kick out or palinon silang eskwila, i-transfer lang sa ibang school. Ikadelikado na ginihan sa ila. Okay. Kay this is not the first time gali. Ikaduwa na inikabeses, kaginihimo sa ning kabataan. Ang pagpanakit sa ilaman parehos kay estudyante, ang pinakalala sa second part kay pati ang maestrang nakasaksi, wala silang pamati. Hindi na mamati. It's very dangerous. Anong pinakalate sa ni? I-check ta kay nagpatunga ng DepEd, kagapamati ang regional office. Dapat sa muling mga kaso, i-consider ta ng safety sa kabataan kay K5R.
9: It is paramount.
8: Because, okay lang tadi kung first time na tabo ni. Pero inang sulit-sulit na, guro nagsulod, nagsink sa ulo nila, ay amula ni galing pinalidad, tapos ko na pungol ta.
9: Dumaanan siya nung kaya isang
8: wala sang strict cut mong, pero kung mga eskwila ka na, sige niskwilahan mo pala sa high school, kakipabere.
9: May prefect of discipline ka to.
8: Pagka isa ka violation, BR ka, kagdipindi pa na sa violation mo. Kung grave ang imo violation, why na duro gamuya, patawag, peris mo, kakas ka eskwilahan.
9: Isang time namon, si Reljan, why hindi pa iusong BR, blok ano?
8: Ano lang?
9: Paddle?
8: Lika?
9: Oo, oh, kapalili ni brother nga. Talikod na okay. Makanda.
8: So, una pa na, no? Pero damo ka tarong, ha?
9: Buhay ka tarong ka.
8: Ang maestro gani namon, sunog ka pangaboy chok. Ang maestra namon, kag may yardstick. Siya ko na yardstick, lagba na mo. Yung kautod, higo magkapila si mabakal, kaya kakautod na pero mo.
9: Ay, grabe itong yardstick. Si maestra siya ng mga kawayan, mga dotigaunan, blang.
8: Pero at the end of the day, gatarong yung mga estudyante. Kaya pagabot sa classroom, Kung di pormiro, ay pasa kasunod, abe. Late sabi masunod. Sinabuya, naip na aeroplano nga papel. Kag tapos nilag sa naip na sulog nasog. Inukay na. Pag siling bayaran na classmate, kabantay, ispertahan mo. Ara na si ma'am, ara na si ma'am. Hindi talaga, na-arrange sa plugon. Pag-abot ni ma'am, tanan na ka...
9: Akamot ka mo pa na.
8: Aka-tension.
9: Gatiso pa na.
8: Morning class. Morning ma'am, bro. Ang ibang to. Ang guya, galito, nagdinapananay ito sa likod.
9: Gatiso pa na, gamo, gano.
8: Mamayo pa na, mista na nga matinuin. Gante. I-check ta this time si Kipay Bread, anong pinaka-lightest subong nanungod sa salinga kaso, anong naging desisyon o verdict sang tagdumalahan, sang iskwedahan. Kipay Bread, good morning.
10: Yes, good morning, Kipay Bread. John, you can be a ranking shuttle sa mga tagpalabati sa program Magapuro de los Pueblos. Well, kagapon nga tao, nag-atumangay ining ginikanan sang ining sudyante, naging pulihan kastigo sa Julio 15. And at the same time, hearing mga ginikanan man sa duwa ka sudyante kagapon God now ka K5 Eljandra sa Bayana sa bit ng Bulutuan sa surgamahin sa Bacolod. Well, ka K5 Eljandra, ang panindugan ng sa Ginoy kaya hindi sila yung magmasetol. Kaya mati, sinupagani isang Iloy ka K5 Eljandra, exclusive na lakbot nato ng Ginoy, yati kung magmasetol ini siya, ining mga kabataan ang posible gati makahimo na malamat sa problema dira sa eskwelahan kabati sa madumduman na ito kay TVL dyan kay TVL Rick ining duha ka mga sudyante duha na kabeses eh kaya ginimo nila ining pagpanakit dira ang ginsakit nila una classmate man sinisag ining biktima kasi alias Win and then sinatabo na naman ini sa pizza 15 ang gitunaan sa madugduman sa raton sinipa katagpalamating gitunaan sinay kamatitungod sa nga ginaligar bastos nga finger sign nga sinabak naman iya sa biktima nga ti hibuon kung nakaroon ang ginasin niya sa masakon ti wala lang gitiya kaya arabi to sa biktima ti doya buhat man lang galigin sugit ini sa iya sinay nga boyfriend ang dito kita ni Aljan kita der kita mo ining pagkonfrontahan ay sinisa biktima ang duha ka mga minor de edad ka mga suspitsado dito ginagastiguhay sila galing kati masubo-subo lang di kaysa tumangan mismo sa ila sinig ang maistra wala man may maibo ining maistra bangol ti sulo sa biktima na kulmaan si ma'am kimasi malakunong na kutsilyo ang isa sa duha
8: correct.
10: Na nagpanakit ka K5 Aljan ti hindi kita pasetol kagati ang resolution dere sa impormasyon nga nakuha man naton sini sa Iloy kun ni kita dal jana sa Ilohon ang muling panawagan
8: okay man Iloy, okay man ako bas pabor no damo ga pabor kita garespeto sa desisyon nami isa Ilo sila because may ara ti ang eskwelahan lapit lang dahil sa eskwelahan Manila hindi
10: actually ang balay nila na man mismo sa nasambit ng barangay kita dal jana eh. Dira man mismo, pero galing kay ang eskwelahan, dira ang option nga gusto tari isa ilo, sila isa nga ilo isa gin kastigo nga estudyante, either, hindi ko lang ma-mention ang barangay.
8: Malayo-layo na.
10: Actually, layo-layo siya, pero kaipig lang ang barangay.
8: Okay.
10: Ang
8: at least lain nga community, hindi sila magsugat anay, perme?
10: Oo. Oh, amuna na da, ang advantage kay PML dyan, hindi na sila isa ka-eskwelahan kaga lain ang mga direksyon sinisang duha sinig masudyante ang magpadulong dito. O galing kito isa nagpadulong kita kagapon kay PML dyan, kay Merrick sa DepEd Bacolod na gusto ginato tanay pa kayo ng statement sa Sir Derek de Velos.
8: Why pababalaan ko na nung maging desisyon sa eskwelahan kay Pabred? Ito sila pagpaunahan na. Anong ilang desisyon?
10: Ang inisyal dito nga nakuha naton kung hindi magpasetol ang Iloy sinisya nga minor de edad naging kastigo masuprayer gini kumbaga pa masuprayed gini siya kag TKML dyan naku ang posibilidad nga isa Iloy gining duha kasudyante sa iban nga
8: malo ka okay mo lang natani Red kita way mantayan no? Kay gusto tumang gani chance ang bata pero we are putting in danger other children hindi lang ang balbo may una na ni sila nga kaso tap, lain man tong gindamo call nila sa nagligad?
10: Lain man to, pro classmate to sa biktima, classmate mas na babae.
8: Isubong ara naman na namukol naman sila, lain naman.
10: Ugani.
8: E pabangkot ko na pila pa damukulo nila, kastigo nila, kag ang pinakalala, kakipabre damon eh.
10: Yes, sir.
8: You do it in front of your teacher? Ginubra mo na nga may maestra nga nagatanaw, nga why gig ka mo kahadlok, but siguro nga ka mo respetasyon sa authority, this is kulahan nyo eh.
10: Yes, amo gid nakita naton kag tindre sa initial mga impormasyon nga nakuha naton dira sa pila ka mga kuan nga mga ginikanan posible kasi kay Los bala sa edad nga 15 anyos ina bala ba kabatsag dira sa Los no ginakabig na bala ang kahagog mga duha sa awa sa edad ni 15 anyos kay Fidel Jan kay Fidel
8: Gabi nang gidan na no ang pagigugma subong niya alinis 15 anyos pasaka no
9: pila edad niya kay Fidel isang kuan sang nagsugid sa nobyo.
10: Ang actually, kuwan man ito, 15 anyos ba, umamo ng edad, kita ni Eljan, kita ni Eric, 15 anyos. Mga ubin pa.
9: Anong grade siya na?
10: Grade 10, kita ni Eljan, kita ni Eric,

0: hay que perder.
1: Pero sí, aquí dijo que sarang tapong mo. Gantunta ka.
0: Hanggang may dira ka naging puluyanan siya isa sa likod, isa sa tubangan.
1: Eh, grabe, delikado nung tapong mo sa likod kay Kipa Merrick. Galagubo na.
0: Abog na kay Merrick, dyan kay Merrick. Pero yaring bayan siya pa yan, sinisang ilo, isang eksklusibo na malabot sa K5 News FM, Bacolod KPML, dyan yari.
2: Kaya ragit posibilidad nga makick out tong duwa kasudyante, ma'am?
3: Sir, kaya mo to nga kun, sir, ano nga kun, di pa man ko to ni principal, sir, mo to imama na yung gusto. Sir, akong gusto, duwa lang gid eh. Kung hindi ni sila yung makick out, di sir, makato dito, amulan akong gusto. Tapos, nang nagambal si principal niya, si, wala na ko mahimo, kaya mo ni gusto sa nanay. Hindi ko ni pwede baliyon.
1: Hindi kayang punto,
3: wala
1: da?
3: Si principal. Sino?
1: Sige, guys.
3: Kaya nandito sa ako na, no? Kaya para tapos nang ginpapira, mato sila, sir, pala sir, ako nga, kung anong matapos sa bata ko, kag sa gwa, susunod sa gwa, silang sukton, kaya may mga trupa mo.
2: Okay.
3: Na, namo na, para gito sa kita, tapos mudyola na yung akong bata.
4: Pratatat naman eh.
2: Matubangay na ka mo, upod na na ang ginagawa.
3: Oo. Okay. Naduwag na. Kag mabalik man to ang sa baba, ang babae, mabalik man to ang nanay sa babae, sir. Na ngayon naman to ganito rin ang nanay isang babae sa struggle ito na ngayon sa sorry na ngayon sa kapitya nga muna sabi ko to ako mamuke malangkutan ng pukaso muna natapos akong bata kaluoy man nga ginaamusin na si gusto ko ngayon ng sit-tigid.
0: Okay.
1: Okay, Pibre, delikado ang ginambal sa Iloy nga may grupo, gali sila. Amo lang, kabalo ka isa ka reason, gasalig ang kabataan kung may grupo sila kaki Pibre Red Salgado. Pero ang grupo nila ni Red, hindi na Red Movement, Red.
0: Ay, di lang, yun na yan.
4: Si Red, ya, ang yes niya.
1: Red, sa ang Red Movement, gali, amo niya si Stepania Red, no?
4: BS ni siya, eh.
1: Barangay Stepania. Kang Red Movement ya yan ya para sa ano niya gani Red?
0: Oh, para sa mga pigado ini ya gina.
1: Ah, sige. Okay. Balikan tala ingali niyang grupo ang mga kabataan. Di pa sinya gid Red kay nakita ko abi ang Red Movement amo nang gigipa
4: mo. Sino si Red Jan at Red? Ang panawag sing una sa barangay kapitan.
1: Ano?
4: Kapitan Del Barrio.
1: Subong niya?
4: Subong niya. Ang iba niya, kung ang kapitan daw di mayo, panawag na niya Kapital de Barrio.
1: Ha? Kapital de Barrio. Barrio.
4: Ni Kapital mong Barrio, Kapital de Barrio.
1: Ah, buti ka nun, pagabuyan mo yung Barrio.
4: Mo yung Barrio. Ang iba niya, Kapitan Del Barrio.
1: Di mungking maninga mga discussion yung ato niya man.
4: Di mayo man ko na munang desisyon. Pero dyan ay, anong hambal sang principal sina? Anong gidyang iya pinaka-final nga desisyon?
0: Natong email nag-tag sa atong statement na iskorsyon to face nag-tag ko kita dira sa may amuluto ano gano'n katag sa statement kay 5 Eric so buhatag na pwede gano'n kasi wala mas na sa statement kasi ML gano'n kay 5 Eric hulto na lang natin kay Manti sulo pa gano'n sa SDO Bacolod nga ti ini ila tinig pag-ibistigaran pa ang hulto pa nila ang mga desisyon nga ti igapagwa sa nga tagdumalahan sa gana sambit ng bulutuan kay K5 Eljan at K5 Eric.
1: Tige ah. Thank you, Gabe. K5 Red. At least talagang ta niya. Balikan ta karon. Tinitikwa mo labot si Sir Dennis De Velos o hindi ka niyang ila abogado na si Atty. Catalbas.
0: Yes, sir. Idugan ko talagang K5 Eljan kay Eric. Hindi na panawagan. Galit ni Police Captain Alberto Sardua Jr. Yan ko rin makita. Kamu dira ng Granada. Miskan pa nakalubong dira sa duta. Kag na lumo. Ako dira sa tubig. Wala expiration ang paglupok o kung na-explosion na K5 Eljan kay Eric. Kamantik kagapon mo na-recover dira ng isa ka Granada.
1: Sila sa Talisay.
4: Sa din?
1: Sa Talisay, sa Taytay. Sa Silay.
4: Ah, okay.
0: Sa may Silay.
4: Silay.
0: I-share ko lang kay Vivel dyan sa nakita ini sa mga dosi ka mga construction worker ginuyatan nila kagin buyan busos Mariusep di kaya rabi nila daan naman na kagdalubong dira sa tubig dugay-dugay na dira kay Vivel dyan sa gibuyan nila
1: Renada niya kung makita mo nalungan mo niya magbitbit kaya kayo sumigabong mo ka sa pin
4: kita kay Renada pero nakakita ka sa
0: oo ang bugat sina kay Vivel dyan mga lapit-lapit po nga sa kilo sang na-recover ini gin-report sa police ginkuha dira nakita nga wala nagaliya sang safety pin
4: uy
0: ini gilawan polo Oo.
1: Basi hinaboy na kagipay, Merik, pag ilinaw.

0: Away na, anod lang tubig pa kanto da.
1: Oo, daan na. Ano siya nga klase Granada ng World War II
0: pineapple
1: vintage?
0: Pineapple, kuno?
1: Ah, pineapple. Ati World War II vintage eh.
0: Kaya ang bagusbong niya daw, atis na mo.
1: Ano, atis na. Oh, fragmentation na siya.
0: Fragmentation no, drawing.
2: Pineapple type din siya, ginapitian, mga 1980s panahon, gina Granada, KBL dyan.
1: Oh, tiyan mo pa lang. Hindi
0: ko na bugali. Ang mga 2000 niya Granada, subungan nun na inang dragon fruit.
1: Ang antes ang 1980 nga Granada, Glendale tawag sina. Ang pasaka sa 1980,
0: Stoneben.
1: Ano ba rin nga na sina?
0: Stoneben. Iyan ni Ron Spalma.
1: Ako na malawag niya ng Granada.
0: Ibalikan na lang ng Granada. Mura na.
1: Kasabad
0: na. Hindi kaya abi ko anay black. Ito yung balyo pineapple type ko nung mo. 1980s. Siguro ko mga 2000. Masi ko dragon fruit na black. Guayad ko, Edred. Joke lang ato na.
1: Ready? Pero nagpuhagin ang tao kahapon, sir?
2: Well, actually, kung inaalagitilawan palupok sa mga EOD na Tondres Provincia na sa may sila firing range, sumigabong, hindi alupok.
0: Pakita, abla ka, kipay ba itan ng Granada, abla?
1: Pakita, bitan, kay damo siyang
0: sa mga muna gani, para at least kabalo ka tao, para may idea sa sinistoryanto.
1: Hindi bago na niya. Bago na ni kipay, Brad.
2: Eric?
1: Bago na ni, hindi na niya World War II vintage.
0: Lain na niya ng Granada, no?
1: Oo, lain na niya.
0: May lang kayo ma-research kami, ah.
1: Buwan na ni siya World War II vintage. Hindi ni siya World War II vintage na.
0: Do modern na?
1: Oo. Kaya ang World War II vintage siya, medyo malaba-laba ito ka doon, Kwan Jutay. Mahimis-himis. Oo. Tanahon tayo tsura yun eh. Oo.
2: Siguro ito mga 1980s, siguro ang KVL dyan, KVL Eric, ginang Granada. Pero muna, ang
1: balik siya kagawa. Pero si Gabong ginagapon niya?
2: Oo, si Gabong ginagapon niya kagapon. Gitilawa nila kagapon, i-dispose nila. Kadaku isang lupok, sila paradaan, aras dalong taytay.
0: Artist type.
2: Isang dua kapika-pika. Tiguro lumupok to kagapon at tiguro may trisi patay guro kagapon.
0: Oh, just me, you know? Ano itong ngalan sa Granada to? M67, MK3A2, ano?
2: Suno sa Kaisera sa dua, MK2 fragment.
1: Fragmentation na siya.
0: Oh, ang ngalan sina, hindi na siya MK2 gid, no? Ang ngalan niya is kompleto is MK3A2. Oh. MK3A2. Decided niya to produce overpressure shockwave with minimal fragmentation. Used to clear bunkers in enclosed areas where shrapnel might harm friendly forces, no? Ang guwaya sa niya, do pressure, do mapala mo, do guwaya, do ba munghul ka lang ni Guru Kipaberico? High overpressure lang siya, shockwave lang yung iya ginaproduce.
1: Ah, okay.
0: Tipo, why siya shrap? Po delikado, gaya, po napatay ka ni Kipaberico?
1: Patay kasi ni.
0: Ang guwaya sa ni Kipaberico, may picture ko niyo, ipadala ko ang ginahambal ni Kipaberico, kundi ito, nakalunang to. Pero ang actual, yung ginang itsura, amo-amo, ginisagin pakita ni Kipay Bread. Ariyo, ang panawag ta sini, MK3A2 grenade. No? So, anong natabo? Kundi, why ito naglupo ka, Kipay Bread? Ginkantuan sang, siya ano nagkanto, taga EOD?
2: Yes, actually, gin-report ini sa 911, and then ini siya napalambot sa Silay PNP, si magpanguna ni Police Captain or Police Lieutenant Colonel Edison Garcia. And then gintawga ni Lasek AOD, agod ma-examine ini Granada. Sa ikaduwa, tanga picture kay KPML dyan, hindi po kasi siya makuha, no?
0: So, bali ang natabuging kuha siya kay Pibred, tapos... gindala siya dito gagagin pa panawag na gindispose.
2: Yes, gindispose sa firing range dra, sa may Sinay.
0: Naglupok?
2: Naglupok kaya ka KML dyan.
0: May kadulikado, no? Ano ko nung reason nga why na firing pin why naglupok ka?
2: Well, actually siguro basi na dagdagan sinibala tubi or basi bala pagbuya sinibala KML dyan tubi siguro na dagdagan sinipro ko na dagdag at sinagtalibing yung naboy nila sa bato. Kasi wala na siyang safety pin nga nag-awit eh. Naku, posibilidad nga guro, dusi, trisi, patay, dra, guro sa may ginakayong pika-pika. Okay.
0: Pakita ba na tanin tsura sa Granada?
1: Tani, pakita liwat. This is confirmed. It's a US version, World War II era, MK2.
0: Tinsakto, Kipay Bereng.
1: Yung mutungin mo ginawal, MK2. Kay bunker type eh.
0: Tanong, Ablao.
1: Confirm. Confirm na.
0: Ara, aray pakita hindi ta ng picture gi padala ko sa imo para at least makita lang actual gi tsura. Tunang tiya hindi lang makita para maka-idea sila. Pero tingnan lang ka Kipay Bereng, kuy do ka sulid man siya pero mabuka siya no.
1: Mabuka. Di kay kuan man na siya, masubong man na siya.
0: Grabe no.
1: It's MK2.
0: Bunker type vintage. Ni. Ang ginobra nila, panghaboy sa mga bunkers. Blan.
1: Para nga kung maglupok siya, ang guwaya, maalsa.
0: Hold up, bababaw.
1: Hold up, bababaw. Na nga fragmentation.
0: Ara, kay Pabirik, nanan mo
1: ginisya. So this is an MK2 World War II vintage.
0: Grabe.
1: Second World War, amo ni Machimpo Apon.
0: Sige. So, Red, ang natabo to, ginhab, siyang nakita nila, ginhaboy nila, why na to pin?
2: Na actually ang sunod sa mga nakakuan dira kay KML diyan nga tuktokon na kunong palibot ang ulo sina siguro ginapatihan nila nga may pin pa pero sulo kay Kristo duwa para klaruhon niya why nag isang safety pin nga nagahawid kay KML
0: masin na bilin ang daw ring niya na utod pero ang sa sulod diyan nabilin pa
1: inisya nga klase sang granada amo ni tawag ta si muna nga pinya bla pineapple type
0: oh pinya
1: pineapple type
0: para hindi ta kaki five red kay pinyang istoryanta para hindi ta pagpinyahan ni Itan commercial ta
1: pior pangot
0: gid yeah, gusto ba yeah, gusto mo pinyahan ta
1: tango pano pangot gid sinong pinya
0: di salamat gid ha kay basi mapinyahan gabi karon salamat gid
1: red thank you
0: red oh thank you gid kay five red inutod gid sa pinyahan gid so mapos kami commercial break pagbalik natod kay five red istoryanta ang mata sang K5 update kag kining problema nga may nag-propose 100K. Kulbaan man yung tanan to.
1: Sino na yaman?
0: Istoryanta na karoon. Oras! Las 7:56.
1: Standby.
3: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by Globe. G-Fiber prepaid na. Para sa madasig nga Wi-Fi internet. Nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag-Globe. G-Fiber prepaid na. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
4: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Matalipas ang ilang paalala. K5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
5: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
6: Saan nag-inom ka?
7: TTX 500.
6: Ilan na subong imo sugar?
5: Pagtigil ka namin isang TTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. TTX 500.
4: TTX 500.
8: Istoryahan ta naman kung ano ang mga health benefits nga makuha sa hindi pagkaon o pag-fasting sa sulod sang 16 tub-tub 72 or ras bau ah. Ano ang matabo sa lawas by the way doc?
9: Sa isa ka adlaw nga wala sang kinan-an o 24 hours or GP, ang lawas ang maka-experience sa ginatawag nga state of ketosis. Buot silingon ang imo lawas ang nagakuha sang energy halin na gid lamang sang imo nga mga stored fats. Siyempre wala ka sang may ginakaon, wala na glucose nga ginhimo ang lawas. Samtang gina-breakdown ang fats, ini ang nagaproduce sang ketone bodies kag gina-release sa imo dugo. Ang ketone bodies ang manginggatong sang imo utok kung wala sang available nga glucose. Ang glucose, siyempre amo ng primary source of fuel sang utok mo. Pero ang ketone bodies ang may upod nga additional benefit sa utok. Ini nag-improve sang cognitive performance kag mental clarity. So, kung makita mo ang mapalainom na sang ano, DTX 500, dako ni mabulig ang mapalakaon good fats, dako mabulig. At the same time, sa Ilunggo pa ang nagapaalam kag nagapaklaro sang imo nga paminsaron tikon sa DTX 500 kag BTC kapagid mas nag-improve ang imo brain function kay maibanan ang mga free radicals nga nag-accumulate sa imo nga utok.
8: So kun wala kagali kaon dok sa sulod sang 24 oras dira man nagasaka ang production sang brain derived nootropic factor o BDNF.
9: Ang BDNF sir GP ang nagasuporta sa pagtubo sang gitawag neurons o mga cellula sang utok. Ini ang ginapati kinabuhihan nga nag-improve sa long-term memory, coordination kag learning. Iniman ang makapanubo sa risgo nga makapa-Alzheimer's disease.
4: DTX 500.
6: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
7: Imo nga blood sugar test.
10: Ito itong score gani?
6: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
10: Ilan na lang imo nga blood sugar?
6: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
4: DTX 500.
8: Anong matabo, Dokya, kung tatlok adlaw nga hindi ka magkaon? Makaya ayhan?
9: Patay ka, guro. Hindi ah. Kaya, no? Kung sobra na tatlo kadla nga wala ka magkaon, ang imo lawas ang yara sa deep state sang gito ang ketosis, iwala na glucose or GP.
8: Oo.
9: Ang matabo is gamito na niya ang imong stored fats.
8: Mm.
9: Mas grabe ang benepisyo nga makuha mo sir GP. Magasaka ang autophagy level to the maximum, subong man ang production sang beneficial nga mga chemical kag hormone sa level nga mas efficient sa total healing process. So magka-fat loss ka na, kasi siyempre wala nakakaon.
8: Mm.
9: Mas magataas pagid ang pagklaro sang paminsaron. Amo nang mga sekreto sa mga scientist mo.
8: Mm-hmm.
9: Talagsa magkaon ga fasting sila.
8: Mm.
9: Mm. So sa sininga stage, nagahimo ang lawas ang certain hormones nga anti-cancer, anti-aging kag madamo pa nga mga benepisyo. Daw DTX 500 kag mighty si man lang ang epekto niya sir GP. Nami pagid eh, ga fasting ka tapos gainom pagid ka DTX 500 kag mighty si at i-campion nga kon epekto.
8: Mm.
9: Na notice niyo nga kun ginahilanat ka wala ka gana magkaon. Tag tatlo ka adlaw nga indi gid ya nami magkaon sir GP mo.
8: Mm.
9: No, bangod nga ang lawas mo ang nagapokus ang iya energy sa pagpatay sang kagaw. Kag pag-repair sa mga damage nga gintugas ang gira kontra mikrobyo. Wala ka ginapakaon sang imo lawas para nga makapahuway ang imo nga digestive organs.
8: Mm-hmm.
9: So apang wala ko ginarekomendar nga hindi ka mo magkaon sang tatlo ka. Try nyo anay intermittent fasting.
8: Oo, oh, ganagan, matamat.
9: Hindi mo ya gulpihon. Panyapon ka alas 7 sang gabi or alas 6, hindi ka magpamahaw. Alas 7 sang aga, so 12 hours na. Wala ka kaon, 12 or 1 p.m. ka bimanyaga. In all, naka 18 hours ka nga wala kaon. Kung damo ka man lang extra fat sa lawas, tambok ka, try nyo intermittent fasting. Dula mga inflammation sa lawas, kakas ang mga toxin, kag tanan nga healthy cells, pang-ubuson himos through autophagy. Kag mas nami ang epekto kung nagainom ka DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Times 2 ang cleansing power, times 10 ang cell repair and cell growth sa lawas mo, ti nami nga combination. Intermittent fasting kag DTX 500 kag Mighty C or Pure C na adlaw-adlaw.
4: DTX 500!
11: Gina Canon, ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gig sa ako niya, baywang.
12: Sa kadlo kapila ka mag-inom?
13: Sa DTX 500?
11: Sa primero katatlo, sa subong kadwa na lang.
13: Subong kamusta?
11: Uy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. May nago ginibatsa.
4: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3, bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Bis kag bigaw ang imo immune system. Mag D3 bio ka na. D3, bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imo lawas. Tapos magtrangkaso. Mag D3 bio ka ang D3 bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali balik ang pagkabagsik sa imong lawas. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako galing si Ariel. Nagkantoxinitis ang nagligad. Sikisakit di katama. Di ang basang tiyo ko. At tumarkos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kaadlaw. Wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kag hapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
3: Mix. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gina nga akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa nga akong panit. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
10: Mabakan sa mga butika.
12: Spore Biotics. Naginupdan sang prebiotics.